0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo!
4: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
7: XFM
8: 805
9: Bullseye.
10: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang
9: na usapan.
10: Diretso punto ang mga komentaryo.
9: Bullseye.
10: Sapul na sapul ang Bullseye.
8: Pero balik tayo, mga kaibigan, sa ating palatuntunan! Sa ating palatuntunan! Ang programang ito, mga katropa, atid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix! Mga kaibigan, ha? Alam nyo, yung pagkakape... Talagang yung iba kinakarir yan eh. Mga kaibigan, alam mo kung busy ka sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, yung pagod hindi talaga mawawala yan eh. Diba? Mga kaibigan, talagang pagod na pagod ka pagka ganyan may ginagawa ka sa negosyo, pamilya, trabaho. Mga kaibigan, kaya kailangan mo yung regular na kape. Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang kape to. Iba yung energy na binibigay nito. Yung hindi ka ba kinakabahan? Yung kinakabahan ka minsan? Kung hindi yung steady lang. Ha? Kaya kaya mong magpangsyon ng buong araw. Dahil pinaparelax ka niya eh. Mga katropa. Ha? May bonus pa yan. May health benefits ka pa. Oo. Hindi mo man ito nakikita, pero araw-araw, may toxins na naiipon sa katawan natin. Totoo yun. Ha? Totoo yun. Kaya, importante, kahit papano, may support tayo. Ha, mga kaibigan? May support tayo na hindi komplikado. Kape lang. Santon Gold Coffee Mix. Glutathione ba, hindi ka lang nagkakape, pumuputi ka pa, 'di ba? Binabanggit ko kanina. May mangustin. Habang iniinom mo siya, parang alam mong may ginagawa ka ng tama para sa katawan mo. Mga kaibigan. Okay? Available 'yan doon sa mga kapartner nating mga pharmacy. Sa Nara, sa Ching's Drugstore, Generics Pharmacy. Sa Espanyola, Botica, MedPlus, Brel Pharmacy, sa Quezon, ha? Ray Elgaran, sa Quezon, di ba? Ray Elgaran? Talaga naman, ha? Sa Santan Drugstore, sa Rizal, Dennis Chua, yung Rizal Ragunton Pharmacy. Mga katropa, yan. Sa South yan. Sa Southern pala. Okay? Basa tayo. Merlin Bulliones. Kapi-kapi tayo, mga katropa. Si Anton Gold Coffee Mix. Good for your health. Nagkapi ka na, ginagamit ka pa. Merlin Bulliones. Thank you, ha? Marian Morales. Ito, hindi talo irawan dito. Kagawad lang ng irawan. Bahala na kayo sa ibang kagawad. Pero ito ang si Neneng Morales. Sana mapagbigyan, maiupo nyo ito. Hindi nyo upuan, ha? Iupo nyo bilang kagawad ng barangay. Speaking of barangay, irawan, bukas, may imbitasyon. May imbitasyon. May manok ba kayong pwedeng nakakondisyon dyan? Aba, may hackpipe pala dyan sa ano, ha? El Fiesta, may pa-hackpipe sila dyan sa Irwan. Bukas, 7 and 8, dalawang araw. Sabi ni Bong Bakasir, yung chief tanod ng barangay Irwan. Glo Argiles. Oy, si Glo, nasa General Santos City. While waiting to start the program. Nagawa mo dyan, Glo, sa Jensan. Ang layo mo, ha? Galing Mindoro to Jensan, ha? Lenny Crown. Mary Ann Gonzalez. Let Bin Luan. Edmond Casabuena. Shout out po from Aburlan. Shout out sa inyo dyan, ha, sa Aburlan. Dream Salves. Edmond Casabuena. Ramon Bong Palay. Ramon, kamusta ka na dyan sa Makaraskas, Bong, ha? Papasyal ako dyan sa iyo sa mga susunod na araw. Evelyn Vicente. Watching Kalui. Thank you po. Celia Galapin. Alberto Pama. Ronnie Lakasa, good morning. Katropa ang Kalui. Watching from Golden Valley, Quito. Albert Pama. Abdul Rashid. Kamusta ka na, Abdul Rashid? Ding Estrella, pakitawagan na si Mike para ma-ready na yung live niya. Lin Lin. Share down, thank you. Lin Kayo. Followers. Thank you sa pag-follow, ha? Lin Kayo. Ha? Maxim Reyes. Maxim Reyes, Alben Mix, Sherdan, Yang Soberano, Arkisa, Susi Amancio. Good morning, Katropang Louis, Sherdan. Thank you po. Empred Umapas, Gapulaw, Buboy Magbanwa, Sherdan. Idol, sana makasali po. Brembe Ocampo, Esniria Alpa. Morning po. Anthony Madeha. Morning po sa inyo. Valentin Divera. Thank you po sa pakikinig. Ha? Bremboy Ocampo. Thank you sa pakikinig. Panonood. Vicente Paalan. Sherdan at magandang araw mga katropa. Listening sa radio mula sa barangay Mangisda. Stay dyan sa Mangisda. Ha? Ismael Alpa. Luz Daco Divera. Lourdes Bogonte. Good morning katropang Louis sa nakikinig at lalo na kay Kalui, good morning. Mrs. Lambi Day, good morning, Kalui. Dangin Monggaya, dancer at gandang araw, mga katropa, at listening sa radyo mula sa radyo sa Barangay Mangisda. Anthony Madeha, okay. Bebe Rumbaya, Rada K, Midweek Morning, Kalui. Weng Hara Ilibera, good morning. Ona? Geraldine Paalan. Gandang araw mga katropa. Ayan, ha? Mike, tumatawag kami katropa ang Mike. Pakisagot mo yung cellphone. Virgilio Pascua. Good morning, Sir Louis. God bless. Lionel Quinto. Shout out katropa ang Kalui. Shout out kami dito sa Taytay. Maganda. Nakikinig kayo dyan sa Taytay. Hahanapin lang natin yung sinasabi ng manifesto. No, may mga kapitan daw, sabi ni Board, may mga manifesto daw na walang illegal fishing activity sa Malampayan. Sino kayang kapitan yan? Grabe kaburit! Ha? Makuha ko lang yung papel nun at malaman ko kung anong barangay yun. Anong kapitan? Ako, kaya kong patunayan yung sinasabi ko. Huwag kayong magsasabi na walang illegal fishing activity dyan sa Malampaya. Grabe kayo kaburit. Ha? Dahil marami ang nagsasabi. Alam naman natin na gusto nyo ng madali ang pera. Di ba? Yung bang mabilis na pera. Di ba, mga kaibigan? Kaya gusto nyo eh yung mga ganitong mga gawain, mabilis ang pera. Pero hindi nyo, bahala na lang. Bahala na bukas. Barya, basta arya. Mga kaibigan, no? Hanapin natin yung lugar na yan, no? O yung manifesto na yan. Sinagulat ako, sinabi ni board member Ortega eh. Di ba? Sabi niya nga, nagulat siya. Ano nangyari? Nung nag-uusap tayo, sinasabi ninyo may illegal fishing activity. Pagkatapos ng biglang babawiin, may sinasabi niyo, wala. Ah. Ah? Sabi pa, anyari. Di ba? Ay ta, may mga ganun. Anyari. Bakit binawi? Mga kaibigan, no? So, tulong-tulong. Kasi ako, na pag kami nakakausap tayo ng mga ibang tao, di ba, sinasabi, uy, ang galing naman. Yung Malampaya pala, protected area. Natatawa na lang ako eh. Diba? Natatawa na lang ako. Anong protected area eh? Araw-araw. Umaga, gabi, ang hulbot-hulbot doon, yung hulbot-hulbot pang alimasag. At yung troll. Diba? Huwag na lang nating sabihin protected area yan. Nakaka-allergy yan eh. Diba? Nakaka, ibig sabihin, nakaka-ano? Nakaka, pag sinabi mong protected, pagkatapos, pag pinunta mo, nandun. Diba? Ang pakiusap lang natin sa Coast Guard, kung sino yung group commander ng Coast Guard dyan sa Norte, kahit dalawa lang na tao, dalawa, apat, palitan, 24/7, di ba? 24/7, binagbabantay nga tayo doon sa Buwanan eh, doon sa West Philippine Sea, di ba? Ito, kalaban din to. Kalaban yung mga illegal fishing activity, kalaban din ng gobyerno yan. Doon sa West Philippine Sea, ganun din. Kalaban yung pumapasok. Pag pumasok sa ating within our territorial jurisdiction, kalaban yun. Diba? Eto kalaban din to eh. Pumasok doon sa isang protected area, illegal fishing activity ginagawa. Kalaban din yun. Diba? So kahit apat lang, umaga, o anim, para tatlong palit-palit. Diba? 8 hours or 6 hours, palit naman. Tapos may isang speedboat o aluminum boat. Ambipar, maraming barko eh. Ah, pabantayan natin yung lugar na yan eh. Diba? May telescope kasi doon, may isang isla doon na pwede namang gamitin daw. Maglagay kayo ng tao doon, merong night vision sa gabi at merong telescope. Madali lang maitaboy ang mga yan eh. Oh, pagka nahuli, tikitan. Pero sandali lang ha, sandali lang. Doon sa may balayong park ngayon, nagbibigayan ng pera. Sino na, sino binibigyan? Si Mike nandun, live eh. Nandun din yung DSWD. Mike, sino binibigyan ngayon dyan?
3: Kalawi, yung mga chipmate and multi-cab drivers natin.
8: Wow.
3: Yung binibigyan ng ayuda, 5,000 pesos. Nakasama natin ngayon yung ating taga-LT5, si Sir Limuel Jan Selva. Sir, maganda umaga. Dahil tayo sa XSM Palawan, si Kalawi La Rosa. Unahin lang natin itong dahil sa LT5 ni Kalawi. Pwede ilang speaker na lang.
8: Sir!
5: Hello po, magandang hapon, umaga po.
8: Sir Limuel, magandang umaga po. So sir, sino po yung nabibinipisyon po ngayon ng atin pong pang-alalay sa mga kapatiran natin dyan po naman sa transport sector?
5: Apo, ngayong araw po, May 6, 2026 po, nandito po kami sa basketball court ng Balayong Park para i-assist po si DSWD dun po sa pag bibigay po nila ng payout para po sa ating jeepney and multi-cab drivers po.
8: Jeepney at multi-cab drivers. Sir, ito, na, verified na ito, no? Verified na bago pumunta dyan sila?
5: Yes po, apo. Nilabas na din po kami ng list
8: apo.
5: Kung sino po yung nasa verified o yung nasa final list na po ng beneficiary.
8: Oo. Sir, magkano po para dun sa mga ano natin?
5: Ang alam ko po na ibibigay ni DSWD ay 5,000 po.
8: 5,000. Pera po ito, ano, hindi naman gasolina o ano, pera talaga siya?
5: Apo, pera po. Pera po.
8: Pera, okay. Ano na nga sir yung mga naging requirements niya? Ano na nga yung naging requirements po para makabili yan?
5: Para po makuha yung kanila po, kung halimbawa po nasa listahan sila, para po makuha nila, kailangan lang po nila magdala ng photocopy po ng driver's license nila na mayroong tatlong specimen, tapos yung proof po ng kanilang franchise.
8: Franchise.
5: Sa provisional authority o kaya po ay yung copy po ng application for consolidation po nila.
8: Oo. So, kung walang franchise at hindi na consolidate pa o ano, walang matatanggap kahit bumibiyak.
5: Pwede rin naman po kasi yung meron po tayong tinatawag na nasa low NAU, kasali din po sila.
8: Kasali. Okay, sige po. So, par, wala namang sa ibang mga lugar kasi talagang may pumupunta at na, wala doon sa listahan nagrereklamo. So para wala, okay naman po, no? Wala namang nagrereklamo.
5: Ngayon po, as of now po, meron na pong tatlo po na nagpunta na nawala po sila sa listahan. Pero upon verification po, nakatanggap po kasi sila doon sa ibang programa po ni DSWD.
8: Ayun, no? So 3 months yata yan. Pag nakatanggap ka, hindi ka pwedeng maka-avail after 3 months. Sa susunod ka na lang.
5: Parang ganun nga po.
8: Okay, sige po. Baka may mensahe po tayo sa ating masasayang mga transport sector ngayon, ano? Sa transportasyon, sa puerto. Sige po.
5: Apo, para po dun sa mga nakalista, dun po sa ating inilabas po na listahan, maaari po silang magpunta. Depende po doon sa kanilang oras kasi para mas organize po, si DSWD po, nagbigay lang po sila noong oras kung kailan sila pupunta. Tapos kung nagkataon naman po na alam nyo na kayo po ay driver at nawala po kayo sa listahan, pwede rin po kayong magpunta dito para po kuhanin namin yung details nyo at kukuhanin din po ni DSWD yung inyong details para po for verification kung bakit po kayo nawala.
8: Okay, sige po. Salamat Sir Limuel at magandang umaga po sa inyo dyan.
5: Okay po, salamat po.
8: Okay.
3: Hello, okay, Sir Limuel Selva, sir. Salamat po. Oh. Lipat na ako dito kay Sir Eric Aburot, no? Kaluwi.
8: 5,000 yan. Wala, may tatlo raw nagreklamo, Mike, pero okay naman daw, sabi ni Sir Limuel.
3: Kaya ka, si Sir Eric Aburot, kasama natin yung Kaluwi. Sir, sir, good morning po. Ito sa XFM Palawan.
8: Sir Eric.
6: Yes po, magandang umaga. Yes po, sir.
8: Sir, ilan na ba yung ano? Ano bang letter ngayon? Letter A hanggang anong oras yung letter A hanggang at saka ABCD? Hanggang anong oras?
6: Opo, hanggang, teka po, hindi ko dala yung aking kodigo eh.
8: Oo.
6: Pero per letra po ito.
8: Per letra? Oo, parang hindi sabay-sabay sir, no?
6: Hindi po kasi mapaparalyze yung ating transportation. Kaya
8: oo,
6: po minarapat natin, kahit na konti lang po yung target natin, hatiin po sila sa maghapon for the time slot para po tuloy-tuloy pa rin yung mga mananakay.
8: Oo. Sir, so far ba walang ano, meron na bang nagreklamo? Bakit wala siya sa listahan? Sabi ni Sir Limuel kanina, parang may tatlo eh. Ano bang problema nun?
6: Opo, opo. At yan po ay pwede naman po na magpalista kasi nakaantabay naman po ang LTFRB.
8: Mm-hmm.
6: In terms po, sa with regards sa listahan, galing po kasi yan doon sa partner agency natin, yung LTFRB po. So sa kanila po yan na natin ililista para po maisinop nila. At magawa po natin ang desisyon kung ano po yung gagawin po doon.
8: Okay. So, sa listahan po ninyo, ilan ho ba yung mabibinipisyuan lahat-lahat na? Bilang 100 tao o 50? Depende.
6: Sa ngayon po, ang green list po natin, Kaluwi, ay 536. Buong Palawan po yun.
8: Ah, buong Palawan. 536. Ayun, 536 beneficiaries na tigli 5,000.
6: Tama po.
8: Ayun, okay. Sige po. At wala namang, so far, nakikita ko dito sa live video ni Mike, tuloy-tuloy at parang mabilis lang, no? Mabilis lang.
6: Opo, opo. Talagang kailangan nilang madaliin po ito kasi para diretso po yung pasada ng ating mga drivers.
8: Okay, sige po. Kasi pagkatama yun, pag pinatawag lahat yan, baka walang mamasada, wala tayo masakyan.
7: Apo, apo.
8: Oh, sige po, Sir Eric, at magandang umaga po sa inyo dyan.
7: Salamat po, magandang umaga po sa inyo.
3: Santa Luis, si Sir Eric Abolos, yung ating Social Welfare Officer 2 ng SWAT Team Leader. Yung mga nakatanggap pala sa ano...
8: Kanina, Mike, hindi kasama yung ano dyan? Mike, hindi kasama yung ano? Yung tricycle? Puro ano lang yan?
3: Tapos na yung tricycle.
8: Ah, tapos na ba?
3: Paraan, eh.
8: Ah, tapos na?
3: Tapos na, Kaluwi.
8: Ayun, oo. So,
3: yun na yung gusto natin i-explain kasi kanina sa pag-usap namin ni Sir Eric, sabi niya, pagka nakatanggap ka na sa tricycle, tapos eh, hindi ka na po pwede dito. Alam mo, mayroon kang multicab or may jeep ka. Pagka nakatanggap ka na sa tricycle, ay hindi ka na po pwede dito dahil nga parehong programa lang ito.
8: Ah, so, okay. Oo nga. So yung tatlo kanina, ano pala yun? Nakatanggap na doon sa ibang programa. So pagka nag-red flag ka doon, kasi pagka nakatanggap ka, 3 months ulit eh, bago ka makatanggap ulit eh. Diba? Tama ba? 3 months?
3: Oo. Tama, tama ka, Louie.
8: Ayun. So, yung tatlo kanina nagreklamo, nakatanggap na noon. So, palipasin muna nila yung tatlong buwan bago mag-avail ulit ng mga ganito. Tama?
3: Tama ka, Louie. Yun yung nang proseso.
8: Okay.
3: O, tsaka...
8: Yung bang mga ano, hindi pa wala pang schedule, yung mga lasinggo? Tagli-5,000 daw din yun eh.
3: Yung mga lasinggo, wala pa.
8: Ayuda. Ayuda sa mga lasinggo. Okay. O sige, Mike. So,
3: itatanong ko sa DSA muli din kung may ayuda.
8: Wala yun. So far tuloy-tuloy yan. Nakikita ko, Mike, mga multicab, mga jeep, at saka yung iba, mga van. Wala namang nagiging problema pa bukod doon sa tatlo. 5,000 to, no?
3: Oo. Oh. 5,000 ka, Louie.
8: Meron bang nabini... Oh, binipisyon na ba? Siguro, tanungin natin saan niya...
3: Ito, tanungin natin si Sir. Sir, magandang umaga. Lepre yung ex-referent pala si Kaloy Larosa po.
11: Good morning. Magandang umaga, Kaloy.
8: Oo. Sir, andyan na, hawak mo na. 5,000.
11: Yes, sir. Oo. Dito na, sa kamay ko, sir.
8: Ah, sa kamay mo na. Oo. Ano ba? Ano sa'yo? Ban o multicab?
11: Multicab, sir.
8: Oo. Saan mo gagamitin, dadalhin? Gasolina lahat o paano? Yung 5,000 mo?
11: Una-una natin, sir. Bibili ng bigas sa ano, sir. Nang kailangan sa bahay pang isa. Si sakto, sir. Wala akong biyahe ngayon. Sira pa yung multicab ko.
8: Ayo.
11: Sira transmission.
8: Ayo.
11: Buti nga, nagkaroon ng ayuda ngayong araw.
8: Oo, sakto ah. So, maaayos, mapapaayos mo. Sira yung transmission, pambiling bigas, sakto, wala kang pasada ngayon. So, tamang-tama. Talagang blessing sa'yo ngayon yan. Yung 5,000.
11: Yes, sir. Nagpapasalamat talaga ko sa itaas, sir. Kasi blessing talaga ito. Kaano nakaraan pa ako ng problema kasi wala akong biyahe. Tapos wala pang stock sa bahay. Tapos sira pa yung multicab. Kaya sakto lang ito. Malaking tulong talaga ito.
8: Malaking tulong, oh. 5,000. Biro mo, wala kang pasada eh. Sira pa yung transmission mo. Yung transmission mo, mapapagawa mo na yan? Sa pera na yan?
11: Okay, sir. Yes. Malaking tulong na ito, Kaluwi.
8: Ayun. Sige. Bili mo na ng bigas. Bagong lahat. Kasi pagkain yun eh.
11: Okay. Sige.
8: Okay.
11: Kaluwi, maraming salamat.
8: Ano
3: po yung biyahe niyo, sir?
11: Sa Santa Monica.
8: Santa Monica. Doon sa amin yan. Mike. Yeah.
3: Okay.
8: Ano pala ano to? Sira yung transmission niya, no? So sakto yung pera kaya na nakuha niya ngayon. Blessing talaga, no?
3: Kaya nga, hindi
8: pa nakapasada.
3: Gawaan ng transmission niya.
8: Sige, 5,000, tagli-500, no? Malutong-lutong pa, polymer pa yung pera. Talaga naman. Sakto, 5,000. Sige, so...
3: Mabilis lang ka, Louie. Mabilis lang yung release, eh.
8: Yan, nakikita ko nga. Ang saglit lang, kaya nga, maganda itong... At saka hindi siksikan, ah. Oo?
3: Hindi. Ang dami pang upuan na bakante.
8: Oo. Sige, mag-multicab driver na lang muna tayo.
3: Yung ginawa nila, ngayong alas 8 na umaga hanggang alas 10, yung mga apelyedong nagsisimula sa letter A at letter B.
8: Letter A, letter B. Hanggang ano oras yan, letter A, letter B na yan?
3: Hanggang alas 10.
8: Alas 10. Tapos sa A, B, C, D, E. Hanggang hapon na yan.
3: Ayan, may listahan dyan. May listahan tayo dyan.
8: Oo, sige.
3: Alas 10 hanggang alas 12 naman, iba na naman. Tapos alas 12 hanggang alas 12, iba na naman. Alauna hanggang alas 3, iba na naman.
8: Iba na naman. Okay, sige Mike. Mukhang tuwan-tuwa ito. Ang laking tulong nito. 5,000 to ah. 5,000 pesos. In tricycle ba, 5,000 rin yon?
3: 5,000 din. 5,000 din, Kaluya.
8: 5,000. Okay, sige. Thank you.
3: Bukod pa ito sa ano, Kaluya, sa kanina, sa interview natin sa LTFRB, bukod pa ito doon sa 1,500 na ibibigay ng LTFRB naman.
8: Ba, iba rin yun?
3: Iba rin yun, iba rin yun.
8: Okay, sige.
3: Yung 1,500 na i-download na nila yun, pero tuloy-tuloy pa rin ang download hanggang May 15.
8: Alright, sige. Okay, Mike, thank you. At tuloy-tuloy ang bigayan ng tagali 5,000 dyan. Thank you.
3: Sige, simula dito sa bigayan ng ayuda.
8: Ayuda?
3: Sa ating mga super, Kaluwi, balik ko na sa'yo.
8: Oo, sige. Ayuda, tuloy-tuloy ang bigayan, 5,000. Sakto yung isa, sira yung transmission niya. Ba, malaki-laking gagastusin doon. Sira yung transmission, tapos walang pambiling bigas. May pambiling bigas na siya ngayon. Ha? So, laking bagay, 5,000 pesos. Balik tayo. Mang Lino, nakakuha ka na ba? Mang Lino Ladera, 5,000 sa mga multi-cab drivers natin. Beno, balik tayo. Mamaya, follow up natin yung sa mga susunod na araw, yun ang target ko makuha. Dahil hindi ako sang-ayon doon na mayroong nagmanipesto na mga kapitan dyan sa Taytay na wala daw illegal fishing activity dyan sa Malampaya Sound. Burit yun. Alokohan yun, mga kaibigan. Ha? Tuloy-tuloy ang illegal fishing activity. Holbot-holbot particular. Troll. Ha? Yan ang dapat maayos at yan ang dapat pagtuunan din ng pansin. Ha? Lahat ng ahensya, LGU, Maritime, Coast Guard. Dahil pagka nagtuloy-tuloy yan, ay tuloy-tuloy din tayo ang ngak-ngak ng ngak-ngak dito. Diba? Kasi napapahiya dito gobyerno. Lumalabas nun, wala tayong ginagawa. Kayo pala, kasi wala naman ako sa gobyerno eh. Ito lang yung trabaho ko dito, magbunga nga na magbunga nga. Para madinig ninyo yung problema. Ay, hindi naman ako magbubunga nga dito, kundi naman totoo, dahil ako mismo nakakita eh. Ha? Di ba? Mga kaibigan, balikan natin mamaya yan. Sa araw ho ng May 11, mga kaibigan, itong Crown Human Resources, no? Mga kaibigan, kapon bisita natin si Ma'am Mary Ann Roquilas, yung recruitment staff. Trabaho to, ha? Servisyong katropa, ha? Mga kaibigan, kasama si Kay Edrada ng Crown Human Resources, mga kaibigan. Pakitingnan nyo lang yung interview kahapon. Nandun yung contact number nila. No? At 11, nandyan sila sa Rojas. Kailangan nila ng domestic helper. Hindi na kailangan na college graduate ka. Hindi na kailangan na high school graduate ka. Ha? Kailangan mo lang physically fit at mentally fit ka. Meron lang mga NBI clearance, yung medical sagot na raw nila. At ang maganda rito sa Avenue, o dito sa Crown Human Resources, accredited sila sa POAA. At every week, pag nakaalis na kayo, alam niyo yung mga OFW, at least 2 years yan eh. 2 years contract. Huwag lang kayo malulungkot. Kaya kailangan, ano kayo, pagpunta doon, nakakonsentrate kayo sa trabaho, nag-iipong kayo ng pera, mga kaibigan. May 11, bago yung karera sa May 13, nandyan sila sa Roas. Nakapost naman doon sa ating Facebook page yung detalye. No? Kung wala po tayong trabaho, mga kaibigan, at kasi poverty, ang problema talaga ng bansa natin, poverty. Ano ba? Bakit ba may poverty? Mahihirap eh. Bakit may mahihirap? Hindi kumakain. Eh, walang trabaho eh. Di ba? Ito, kailangan nila domestic helper sa Middle East. Secure naman daw kayo. Ayan si Ma'am Mary Ann Roquilas. No? Ng Crown Human Resources. Trabaho to, mga kaibigan. Sa page ng XFM, na andoon yung interview kahapon. Reviewin nyo lang para makuha nyo yung detalye. yung contact number nila, nandun yung contact number nila. No? Samantalahin nyo na to. At saka, ako naman, namimili ako ng ini-interview sa mga ganyan recruitment. Pag hindi ka accredited sa PUA, hindi kita tatanggapin. Kasi ilalagay mo lang sa alanganin yung mga OFW eh. Di ba? Mahirap maghabol. Ang dami na naming napauwi niyan sa galing sa ibang bansa. Iyan ang problema. Hindi accredited yung agency. Nag-direct hiring sila. Mahirap yun. Mahirap pauwiin yun. Mahirap idulog. Kasi wala kayo sa listahan eh. Pagka nandun ka sa POEA, yung kausap mong agency, registered, accredited, madaling magawa ng solusyon ang problema mo. Pagbalik mo rito, yung OWA, may mga assistance pa yan eh. Di ba? Mga kaibigan, ang huli naming napauwi, yung galing ng Brunei. Ah, Brunei ba yun? Dubai yata. Hmm. Wala pa sa listahan yun, ha? Kaya hindi siya naka-avail ng mga benepisyo from OWA. Okay? Oh. So, paki-review na lang ho. Kailangan ho nila ng marami na mga domestic helper. Papunta po ng Middle East. Iba-ibang mga bansa po yan. Alam natin may conflict doon, pero hindi ho sila kukuha ng... Kasi marami hong umalis, nag-uwian, di ba? At maraming nabakante. Pero hindi ho mag-go-go clearance ang POEA sa mga recruitment agency kung hindi safe yung ating mga kababayan doon sa lugar. Okay? O, 11 ho, dahil naimbitahan din sila ng LGU, dahil nandyan yung mga tao na, mga kababayan natin, papunta dyan eh, manunood ng Bangkarere, at saka yung Ilyas Band, at saka yung Mutyan ng Rojas. Marami pang mga aktibidad simula sa araw ng Lunes. So Lunes, nandyan sila sa Rojas, no? Doon sa mga may inquiry, paki-check lang yung page namin, yung interview kahapon. Trabaho po ito. Serbisyong katropa po ito. Mga kaibigan. Okay? Oh. Puntahan natin ang usapin. Pero teka muna, basahin ko muna ito. Rosemary Malyari. Good job, Sir Louis. Thank you, Rosemary Malyari. Manilo Adjer. Manglino Ladera, yes! Yes to health. Sabi niya, oh. Manglino, naka 5,000 ka na ba? Oh. Rosemary Malyari, good morning, Sir Louis. Pakibati naman ng Mr. Kong si Rio Zarek, Sir Malyari. Always po nakikinig sa programa ninyo. Magapon pong nakikinig yan. Yan ang aliwan niya. Ang pakikinig sa buong maghapon sa programa nyo. Aba, thank you. Bigyan ko kayo ng radyo to. Rosemary Malia. Mario Sigara. Good morning, katropang Mike Escotet Kagawad. Good morning. Rose Minardo. Good morning. Jerry Inciso. Good morning, XFM Balawan. Randy Santisas. Danilo Cañete. Sheridan Kaluy. Ariel Dancil. Leo Quinto, shout out ka Louie. Shout out kami dito sa Taytay. Shout out kayo dyan sa Taytay, ha? Okay? Oh, mga kaibigan. Isa pa sa tinututukan natin. Ang dami natin tinututukan. Talaga naman, oo. Pero kailangang tutukan yan, eh. Ha? Mga kaibigan. Ipapile na raw, Axel, sa susunod na linggo yung kaso, no, yung shooting incident sa Irawan, ini-evaluate na raw ng piskalya yung kasong murder, homicide, paglabag sa Republic Act 7610 doon sa shooting incident, nasa piskalya na. Tingnan natin. Ipinal ng NBI, ah. Tingnan natin kung maipapile yun. Ibig sabihin, may probable cause na ipile na sa court, lalabas na yung warrant. Anim na PNP yung sasampa nila. NBI. Ngayon, itong PNP, balikan natin yung kung mga high profile crime. mga kaibigan. Infante case tayo. Sa impormasyong nakuha natin, maaring ma-file na yung kaso sa susunod na linggo. Mga kaibigan, PNP may hawak nito. Philippine National Police. Medyo nahirapan lang sila, no, doon sa proseso, no. Una, yung hindi tinanggap ng piskalya yung inquest para doon sa isang suspect, no. Itong suspect na to, si Kim, alias Kim, base sa record at interview ni John Consulta ng Palawan, Gerald Gales. Ha? Talagang na ano siya doon, Axel, bibili na siya, antag doon? Bibili na siya ng, yung ginagamit ni John Consulta, yung monopod. Ayon kay John Consulta ng Palawan, na bibili ng monopod at ano yan? Insta 300? Ha? Monopod at Insta 360? Mukhang 50 million ha. Mahal. Dito na lang ako, yung dyan sa Musliman, yung stick. Mga kaibigan, hawak ni John Consulta ng Palawan, Gerald Gales, ang record, no, na nagsasabi na itong si Kim ang naghanap ng tirahan, nag-arkila ng sasakyan para dito sa gunman at doon sa lookout. Ang gunman, si Akay, alias Akay, may mukha ka ba ni Akay? No. Alias Akay, ang triggerman daw. Si Kim, ito yung security officer ni GM Rascal nung siya ay nandiyan pa sa airport. Manager pa siya ng Puerto Princesa Airport. Mga kaibigan. No. Ayon kay Kim, siya talaga ang naghanap ng sasakyan, motor at yung Wigo, mga kaibigan. Pero ayon doon sa panayam ni John Consulta ng Palawan, Gerald Gales, wala daw siyang alam doon sa planong pagpatay. Basta siya, ang trabaho niya dito kila Kim, yung trigger, pinaghihinalaang trigger man, ay maghanap ng tirahan at ng sasakyan para sa kanila. Pero pag nagmi-meeting na, nawala na siya doon. Sabi niya, ito yung unang nakuha. Diyan mismo sa loob ng airport kung saan siya natutulog, sa stop house. Pero pinakawalan niya ng PNP nung isubmit nila ito sa court for inquest ni tinanggap ng prosecutor. Hilaw ang ebidensya. Ay di pinakawalan, kinabukasan, sirit si Kim. Nando na sa lanaw. Mga kaibigan, kaya medyo nahirapan si PNP rito eh. No? So after makaalis ni Kim, nakita naman tong motor na kung saan nandun yung baril, nandun yung granada, may ganon, nandun. Doon, nakaparada sa Robinson. Ha? Mga kaibigan. So, na-recover yung baril na pinaginalaan nyo ng baril na ginamit, 45 eh, dito kay Miss Joan Impante. Mga kaibigan. Ngayon, may hawak ng ebidensya yung mga pulis, mas matibay, mga kaibigan. Itong si Lakim, ano na to eh, talagang malakas na yung ebidensya sa kanila. Identify. Diba? Diba? Si Kagawad Baldonado nag-execute ng affidavit na itong si Kim may dalang 45. Bit-bit niya, mabuti, hindi siya nabaril. Kasi sa simbahan sila eh, nagsimba eh. Nung after barilin si Miss Joanne, nagsimba to, si Ma'am Joanne, yung suspect naglakad, papunta doon sa motor. Mga kaibigan, nasa lubong niya to sila Kagawad Roland Baldonado, nag-execute ng affidavit na nakita niya si Kim, may dalang baril. Sa harapan niya, mismo. Mga kaibigan. Oh. Ngayon, itong si Kim, o itong si Akay, yung trigger man, pinaghinalaan trigger man, may picture ka ba niya? Ay, hindi taga dito, taga Lanao yan. Taga Lanao. So, hindi siya kilala ni Joanne Infante. Walang dahilan, personal na dahilan, para barilin niya si Joanne. Dahil hindi sila magkakilala. Maliba na lang kung may nag-utos kay Kim na patayin si Joanne. Mga kaibigan, may bumili ng ticket February 13 kay Akay at doon sa dalawa pa na sangkot, isa lookout, isa driver o ano. May bumili ng ticket gamit ang credit card niya. Ang tanga, di ba? Alam niya ang credit card pag ginamit mo, lalabas 'yan sa system. Kaninong credit card 'yung ginamit? Bumili ng ticket sa Pasay, isang ticketing office sa Pasay City. Credit card ang ginamit. Pag swipe meron, labas ang pangalan. 9,300, kung hindi ako nagkakamali, isang ticket. February 13. Siya rin ang bumili ng ticket February 19 after barilin at mapatay si Joanne Infante. 18, binaril si Joanne eh, hapon. Kinabukasan, sirit na sila Kim. May ticket na. No? At ang bumili ng ticket, yung taong bumili ng ticket nang papunta sila ng puerto, mga kaibigan. Ha? Oh. Yun ang pinakamatindi. Na i-file na. I mean, may bumili ng ticket dito sa mga taong ito. Doon sa pagpa-file nila by next week, malamang sa malamang, nakalagay na doon pati yung bumili ng ticket. Baka magpa-press kun yung PNP, mabanggit nila kung sino yung bumili ng ticket. Doon sa mga suspek, papunta at pabalik. February 13 umalis, February 18. February 13 dumating, February 18 umalis. Mga kaibigan, sino yun? Pwede siyang paliwanag sa court. Di, mga kaibigan ko lang yan. Kaya binili ko ng ticket. Pero, paano may papaliwanag? February 13, pumunta rito. February 19, after makabaril ng tao yung mga kaibigan mo, binili mo pa ng ticket? At yung bumili ng ticket, yun din ang ipinablatter ni Miss Joanne Infante, sulat kamay niya pa mismo, na siya'y pinagbabantaan, pinakitaan pa siya ng malalakas na kalibre ng baril. Mga kaibigan, ayokong pangalanan muna, pero hindi pwedeng hindi mapangalanan yan pag na-file yung kaso. Di ba? Mga kaibigan. At itong suspect, hanggang ngayon ay nagtatrabaho sa kaap. Nandun sa Maynila, sa isang departamento ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Hanggang ngayon, nagtatrabaho siya sa gobyerno. Pero wala pa namang kaso. Wala pang kasong na-file, wala rin mga suspension. Natural, ganun yung proseso. Di ba? Pero pag may warrant of arrest, di ba? Pwedeng damputin, ibalik dito. May dapat managot dito. Lang niya, nasasanay. Di ba? Oh. Di ba, manager? Na bagong manager ng Kaap Puerto? Ha? Wala na bang ano diyan? Wala na bang mga staff house na tinitirhan ng pamilya ng mga empleyado? Bawal 'yan. Staff house, pag sinabi mong staff house lang 'yan. 'Di ba? Tulugan ng mga empleyadong hindi makauwi, puyat, oh, pahingahan. Pero hindi pwede yung pamilya mo ang magtira diyan sa loob. Bawal 'yan. Oh, yung mga tara-tara niyo sa van, na 100, wala na ba 'yan? Manager? Ha? Eh baka meron pa, alisin mo na 'yan, baka, 'di ba? Yung mga kontra, yung fire truck ninyo. Ha? Yung maintenance na 3 million tapos ang ginawa, change oil lang. Ha? Pagka nag-maintenance ka, hindi lang change oil 'yan, pati preno. Ha? Lahat-lahat. 3 million change oil lang? Ha? Sino kaya dyan sa Kaap ang may hawak niyang mga fire truck na yan? Pagka maintenance ninyo yan, hindi lang change oil. Di ba? Check nyo sa record. Yung mga, mag-backtracking kayo sa record. Kung anong ginawa doon sa 3 million. Ha? Para dyan sa maintenance. Tingnan ninyo kung talagang nag-change oil lang o talagang ginamit yan. Yung airport nyo doon sa Kuyo, ha? Yung fencing, 6 million. Oh, tingnan ninyo kung talagang nagkaroon ng fencing o pininturahan lang yung bakod. Sobra kayo. Sobra. Yung mga nakaraan, hindi ko sinasabi ngayon. Eh, baka wala naman na ganun. Di ba? Oo. Oh. Baka wala nang ganon, eh, okay naman. Pero kung nagtutuloy-tuloy yung mga ganong mga aligasyon, sisingaw at sisingaw, eh, tingnan nyo ito sumingaw. Di ba? Nang dahil may pinatay na tao. Few years ago, doon sa ibang probinsya, may pinatay din membro ng Kaap. Ayaw pumirma doon sa ghost project. Pinabaril sa harap ng bahay niya. Binaril, patay. Hanggang ngayon, nandyan sa ano yan. E, Google ninyo. Kaap. Murder case sa ibang probinsya. Lalabas yan. Tingnan niyo yung mga pangalan, kung sino yung mga pangalan na andon. Mga kaibigan. Oh. Hindi man natin masabi na talagang safety na tayo dito sa lugar natin. Kahit papano. For awareness itong ginagawa natin. For awareness. At least alam nila na may alam tayo. Taga Puerto, taga Palawan. Kasi pataya na to eh. Ha? Pataya na yung pinag-uusapan natin dito. Hindi ito yung ordinaryong mga nakawan lang. Speaking of nakawan ha. Oh, speaking of nakawan, yung nahuli po natin dyan sa may Santa Lourdes. Kapo nandito yung mga investigador ng Brooks Point, no? Meron kaming mga pinirmahan dahil may mga interview kami ng pag-amin nitong isang suspect, yung membro ng Cuatro Cantos, ha? Yung talagang notorious na magnanakaw doon sa iba't ibang mga lugar sa ating probinsya. Ha? Pinailan na ng kaso kahapon. Na-file na yung kaso, kaya maganda ka na ng pampiyansa mo, sir. Ha? Na-file na yung kaso, tatlo. Tatlo na yung napailan. Si Macdo, wala na pala. Si Macmac, si Liit, at saka yung isa pa. Tatlo kayo, maganda na kayo ng pampiyansa ninyo. Baka sabihin itong tatlo, sabi ni Kaloy, maganda na raw tayo ng pampiyansa natin. Tara, pasukin natin yung tindahan. Ha? Basta maganda na kayo ng pampiyansa ninyo. Ha? Tinuluyang kayo ni John Taole. tuwali, mga kaibigan, para wala eh. Mabuti itong tao, may resources, nakapag-file ng kaso. Ang hirap eh. Dito nangyari sa Puerto, dito na uli. Diba? Tas doon ginawa. O, nagpapasalamat din tayo kay John Tuale dahil tinuluyan niya to. Kami, back up lang kami dahil kami yung tumistigo. Diba? Ang laking bagay ng reward ha. Mga kaibigan, sa susunod na linggo, may ilalabas na naman tayong ano ha. 50 mil ito. 50 mil. May hahanapin tayo. For 50,000. Next week na yan. Tabi ni Gal. Oh, at least nagkakapera kayo. Ituturo nyo lang. Kinukumbinsi ko pa. Ilalabas natin kung sino yung hahanapin ninyo. Sa halagang, patong tayo sa ulo niya. 50 mil. Next week na yon. Ito kay Mr. John Tuale. Although, robbery, pero 20 mil ang kanyang, ang kanyang tinapon dito. Para mahuli lang. Oh, next week, 50 mil. May hahanapin tayo. Tulong tayo dito. Okay, magalala pagka naibigay niyo impormasyon, bigay sa inyo yung reward ninyo, walang makakalam, ha? O, next week na yan. Abangan nyo rin next week yung pagpapail ng kaso dito sa mga suspect sa pagpatay kay Miss Joanne Infante. Peter Batul! Good morning, Idol! Shoutout po sa Kalayaan Island. Oy, shoutout sa inyo dyan, ha? Sa Kalayaan Island. Josbel Arsaga Dalgo. Good morning, watching from Santa Monica. Marcel Tampos. Good morning, Katropang Mike. Okay, sige. Axel, paikot na natin yan. At meron pa tayong meeting pala. Ay, ma'am, yung naghahanap nga pala, sabi ni Juan Miang. Saan po yung store? Sa may PLDT. Hindi namin matagpuan. Aba, doon po sa loob lang. Makasait Business Complex. Katabi ho ng bandera, sa likod ng bandera station. Pasok lang ho kayo dyan, may gate ho dyan. Wala hong bayad yung entrance po yan. Wala hong entrance. Pasidiretso lang ho kayo. Tabi ng PLDT. Tanong nyo lang dyan, saan yung bagsak presyo ni Angie? Dahil ang dami yung mga laruan, mga candy. Ha? Mayroon pang mga sabon. Nako, sandaan nyo, marami kayong mabibili. Sige, paikotin mo na yan, Axel! Para maibigay na natin, ha? Yung Xanthan Gold, Gourvet Mix, Glutathione, may collagen. Ibang kape ito. Nagkakape ka na, ginagamot mo pa yung katawan mo. Umaganda yung pakiramdam mo. Subukan mo. Kaya nga ito namimigay kami, sabi ng Yes to Health. Patikim natin sa kanila, Kaluwi. Para talagang masubukan nila yung Xanthan Gold coffee. Sige. Sino yan? Oh, marami nag-share. Oh. Sino yan? Dilaw, Blue, Violet, Echo, Echalar. Parang nanalo na ito siya. Echo Echalar, congratulations! Oh, bukas ulit. Sana dumating na yung radyo natin bukas. Eh, pamimigay natin. AM, FM yun. Oh, tagal nung nagdi-deliver. Eh. Sige, mga kaibigan, wala na ho tayong oras. Sa ngalan ng buong persa ng XFM News and Public Affairs. Ako po yung lingkod, Kaluwi La Rosa. Marami pong salamat. Magandang umaga, Pilipinas.
12: Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.
13: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alis ang manhit.
14: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Xanthan Gold, Coffee Mix.
15: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Xanthan Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oh, number iwasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
16: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may na

0: ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Supple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santam Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santam Plus Gold.
1: Santam Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santam Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santam Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santam Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santam Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
9: Santan Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santan Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminorrhea.
11: No more.
9: Santan Plus Herbal Oil.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Mga katropa, excited!

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayo pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
20: XFM.

0: XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
4: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Bili sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
20: Mapibili sa mga butika.
21: Tara, kape tayo!
19: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
22: XFM.
23: X.

0: 97.1, Rojas 98.5, Abarwan 97.9, Karamay at 98.5, Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM。
1: XFM。
2: 哈，may people say naman ako.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
20: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
20: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Supple Plus Gold.
24: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi
0: na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Campaign na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
14: XFM.
15: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Sandown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Ang Sandown Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay lalutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold, nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist,
15: consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
18: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop
0: bakuna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
16: XFM.
18: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM.
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
6: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: XFM.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Sakit ng katawan?
11: Mag
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod.

0: Southern Plus Herbal Oil.
1: Talagang maaasahan.
0: Southern Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time sa buong Pilipinas. 7 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.

Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali po mga katropa, magandang tanghali mga kabarangay. Kumusta na po kayo mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay? Araw po ngayon ng... May adjustment na tayo dito ha. Araw ng Merkules! Ika-6 na po ng Mayo taong 2026. Yan ha. Adjust lang yung... Ganun na talaga yung mukha ko eh. Engineer eh. Hindi na mabago ng camera. Samahan ninyo kami sa aming programa, sa ating programang sentro hanggang alas 12 ng tanghali. Siyempre, pag-uusapan natin dito ang mga iba't ibang usapin. Kinalaman sa pang-araw-araw nating pamumuhay at sa, siyempre, ng ating mga kabarangay. Sa ngala ni Katropang Ken Dancel sa bahaging teknikal, ako naman po inyong lingkod, Katropang Kagawad Mike Escote. Bandang umaga mo na kay Kagawad Gerald Galis. Nandito sa ating studio. Joy, upaya ka ba doon yung tupad diretso na sa City Peso, hindi na idadaan sa barangay? Mas maganda, no? Oh, mas hindi, wala nang para, lagi na lang nasisisi yung barangay eh. Ha? Lagi na lang nasisisi dyan sa mga ganyan eh. Yun lang, may online meeting si Sir ano?

Padayay man sana natin sa Sir Bong Lopez dito yung 7 peso natin eh. Pero meron daw siyang online meeting ng whole day. Pero yung nakapost daw, chinek nila yung barangay na less ang tupad.

0: pala ako kay Sir Bungay. Chinek daw nila yung mga barangay na less ang tupa, doon kami nag-pre-listing pero not guarantee na pasok na kasi depende yun kung may ibababa ang dole. Ayun. Pag-usapan natin mamaya yan. Samantala, alas 11:11 na po mga katropa ang ating programang sentro. Hatid po sa inyo na Vision X Plus Capsule. Sa araw-araw po natutok sa cellphone, computer at television. Alagaan po inyong mga mata. Subukan po ang Vision X Plus Capsule na may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga nutrients po ito mga katropa na tumutulong sa eye protection, linaw ng paningin at laban sa eye strain. Suporta sa kalusugan ng mga mata, lalo na para sa palaging babad sa screen. Madaling inumin, suwak sa daily routine, Vision X Plus Capsule para sa malinaw na paningin. Mabibili po yan sa atin pong mga Yes to Health Clinic at ang ating Yes to Health Clinic ay matatagpuan dito po sa Puerto Princesa. Teka lang ha, harapin natin yung ating kundigo. Yan. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, ang atin pong Yes to Health Clinic ay matatagpuan sa second floor ng DCRM Building. DCRM Building, door 208 National Highway, Barangay San Manuel. At yun namang sa Bayan ng Rojas, dyan po sa Veronica Gabriel Building, Barangay 2, harap lang po ng Asmesa. At sa Bayan ng Nara, sa Panakan 1 National Highway, sa tabi lamang po yan ng Caltex Gasoline Station. Okay. Mabibili din pala yan sa mga kapartner nating mga butika. Meron tayong mga partner tulad dito sa Puerto Princesa, sa PharmaMed Drug Store, Curemis Pharmacy, Medson Pharmacy, Gendes Pharmacare, La Medica Pharmacy, Pharmastapa, Edessa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Chings Drug Store, Narscare Pharmacy, Redle Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, Western Pharmacy, Medse Pharmacy, Best Life Pharmacy at PharmaLife. Maligayang paikinig muna kay Nanay Bilen, pati kay Tatay Alex. Diyan po sa bayan po ng Brooks Point kay Nanay Bilen Alcantara.
1: Barangay mo to ha? Donate ko sa barangay mo.
0: Ah, donate sir?
1: Stopwatch.
0: Wow, salamat. Stopwatch. Galing kay Kalu Ilarosa. Oh. Para daw sa ating mga kabarangay sa siksikan. Pwede na tayo itong magtakbuhan. Ha? Galing kay Mami Angie. Hoy, bagsakan ha, bagsakan ha. Kay Mami Angie, bagsakan ha. Diyan sa may tabi po ng PLDT, sa may Rojas Street, pumunta po kayo dyan. Marami kayong mabibiling napakamura. Mga katulad dito, stopwatch. Mura lang ito, binigay ni Kaluwi sa atin eh. Casio Computer. Yoba. Stopwatch pala ito. Pag may mga pa sa team building namin, pwede ito pag magtakbo-takbuhan. Yan. Pakitawag mo na sir si Sir Henry. Ngayong araw po, bigaya ng ayuda sa mga jeepney tsaka multicab. Pero mamaya natin yan pag-usapan kasi meron pong mga tricycle driver na hindi nakakuha pa nung nakaraan po, nagbigayan po ng ayuda para po sa mga tricycle driver, hindi po nakapag-claim pa. So maraming mga tricycle driver, yun pong hindi pa nakakuha, hindi nakapunta. No, sabi may pangalan tayo dito, ipapanawagan natin ito si Abadjano Genofel, ha? Abadjano Genofel Aguirre Jesse Junior Alagos John Klein, yan ha. Ha? John Klein, Alaska Joy Ed, Alisanko Rafi, Angel Lamberto Junior, Anthony Jepti, Aranda Joseph, Aces Agosto Junior. Nandiyan siya. Nandiyan si Sir Henry Villamor, yung presidente ng Puerto Princesa City Federation, mga katropa. Sir Henry, magandang umaga. Lay po tayo sa programang sentro. Si katropang Mike Scotti po ito sa XFM Palawan.
2: Yes, sir. Sir Mike, magandang umaga po at kanyo rin po ng mga tagasabay.
0: Oo, meron po kayong naibigay na listahan sa akin na sa 71 na mga tricycle driver. Ito po, hindi pa po ito nakakakuha ng ayuda, sir. Yung, di ba nakaraan nagkabigayan, nagbigayan na sa mga driver, mga, hindi pa ito nakakuha.
2: Opo, yung first batch natin, hindi pa po na nakakakuha. Yung nagbigay pa po ng pagkakataon na from distribution of policy, nagabi lang po yan sa ating pinaruwag.
0: Mm.
2: So, nagbakadarang ko namang pinaruwag po sa inyo para magpulungan ito kami mapanawagan yan. Yung mga tao na yan. So yan po, para marinaw lang, sir, may first box lang po yan na wala pa sa kumbat para hindi po magkalituan.
0: Oh, hindi lang. Engineer, hindi yan. Hindi. Iba yan, iba yan. So, first batch po ito. Yung second batch, sir, wala pa, di ba?
2: Wala pa po. Actually, yan, sir, yung mga pangalan na yan, dalawang extension na po yung SWD, nabaraan po na sa 150 pa yan. Yan po yung 9-1, so nagbigay parang nila ng pagkakataon na ma-payout sila ngayon at hanggang bukas po. Yun po yung direktiba ng SWD sa akin.
0: Mm, so pwede sila mag-payout hanggang... saan sila pupunta, sir?
2: Sa opisina po mismo ng DSWD sa my old airport.
0: Mm, okay, doon sila. Okay. Ito pa, sir, kasi siyempre yung mga transport ko, mga toda-toda nila yan na nagpasa ng pangalan, di ba? Hindi ba ito na asikaso ng kanilang mga presidente?
2: At mula sir, na-forward ko yan sa mga GEP, kanina na sumawag na rin sa aking mga presidente na pag napapunta na nila yung mga membro nila dyan, ayon dyan sa listahan. But may kinalulungkot ako dyan, may ilan po dyan kitang may membro na wala na po rito, nagka-Manila po. So talagang malabo na nilang maklin yan.
0: Ayun, yun ang problema natin, no? Yung mga wala dito. Pero bakit daw hindi po na-claim ito, sir? Ba't hindi raw nila na-claim?
2: Yun po yung, isang question nga lang, time na yung April 8, time din ang pag-alis yan nila. Lang, iba lang naman, pero yung iba lang dito lang.
0: Mm.
2: So, pinag-init kami na ma-contact yan yung iba na yan sa Bertoda para mabituhan sila.
0: Mm. So, ito po, itong 71 na ito, sa buong puerto na po ito, no? O may particular na toda lang ito?
2: Sa buong puerto po yan, sir. Sir, toda na yan, oo. Yan si 21 na katao na hindi. Unpaid term po ng disability ng unpaid pa yung first bus natin.
0: Mm, okay. So, magkano po yung matatanggap nila, sir?
2: Ganun pa rin po, 5,000 po. Dala lang po ulit sila ng photocopy ng driver's license nila back-to-back at may specific na signature na tapos na sa baba.
0: So yung mga kamag-anak po nila, hindi baka may kamag-anak, hindi po po pwedeng magbigay ng authorization hindi later?
2: Hindi po pwede, pareha siyang membro ko yung po, pumunta na sa tanggapan ng DWD. So hindi po pumayag, kailangan talaga mismo ko din yung nakapangalan niya nang mag-claim doon.
0: Okay, so mahigpit kasi yung DSWD, no? Hindi po pwedeng ikaw mag-anak o asawa.
2: Tama po
0: kayo dyan, sir. Okay, sige po. Sige, di bali, sir, ipapanawagan po namin na itong mga pangalan nito. Salamat, Sir Henry. Ha? Salamat sa pag, alam ko, namamasada ka, nakadisturbo na kami. Salamat, sir, ha?
2: Yes, sir. Maraming salamat din po sa tulong niyo sa panawagan sa 71 na tao na mag-free out hanggang bukas. So, malaking bagay po yan. Malaking tulong po sa aming Tuna Federation yung inyong session po. Muli po, magandang tangali. Magandang tangali po sa akin lahat.
0: Maraming salamat kay Sir Henry Villamor, ang ating presidente ng Puerto Princesa Toda Federation, mga katropa. Ito ha, yung kay Ma'am Icy, baka po pwedeng papost po ito ha. Itong 71 na ito. Okay, basahin natin, tsagaan natin. Abadjano de Honafel, Aguirre Jesse Jr., Alagos John Klein, Alaska Joy Ed, Alisanco Rafi, Angel Lamberto Jr., Anthony Jepte, Aranda Joseph, Asis Agusto Jr., Bahulok Roni, Banyes Romel, Bejones Christopher, Bentolan Rodante, Bia Tinko, Ivan CJ, Boleche Jamie Jr., Buok Macniel, Briganya Crisanto, Bunda Eduardo, Kaabas Leo, Cabanero Arnel, Cabarubias Henry, Kalma Eric, Eric James, Carte Nestor, Castillo Edison, Dahay Teodi, Del Rosario Jun, Efren Henes, De La Cruz, Tito, Dosi Rodi, Dook Roni, Dompa Dindo, Gabinete Gilbert, Gaboko Joselex, Gamuyaw Mike, Lacambra Dexter, Lina Atok, Linga Lolito, Lianera Noel. Punta kayo sa DSWD. Mag-payout na kayo. Sayang pa ito, 5,000 na nito. Malabo, nako, Rivilardo, malabo talaga. Baka malabo na rin ito. Mr. Malabo, punta ka doon, ha? Malyari Chok, Manaay Mario, Mesa Marvin, McDal Samuel, Miharis Annalyn, Mondragon Marque, Morito Carlo, Namia Gabino, Nelvis Rogelio, Pakle Brexon, Paderes George, Paduga Edwin, Peñalosa Alvin, Portal Benji Rivas Jerry, Riveral Windel, Robles Allen, Romero Enrico, Samante Susimo, Sanicet Arsenio, Santos Novi, Sergio Joel, Sindak Warlito, Sumaling Raymond, Tabang Mark, Taltal Michael, Tisol Cornelio, Junior Torres Christopher, Trinidad Samuel, Valdez Dione, Venias Joseph, Villar Mark, aba, ang pangalan talaga oh. Choy oh, Mark Villar talaga oh. Mark Jason Villar. Talaga. Tahimik lang. Sobrang tahimik, hindi pa nakakuha yung ayuda. Si Zaragoza Jason. Yan ha, yung mga pinapanawagan natin. Sayang yan, 5,000 yan. Ayaw nyo yan? Amin na lang yan. Punta na po kayo sa DSWD, dyan po sa may old airport. Mag-pay out kayo ngayon hanggang bukas. Ah, mga katoda, sayang naman ito. Bakit ayaw nyo kuhanin? Yung iba, pamunta sa Manila daw. Nako talaga naman oo. Please, pakikuha nyo po ito ha. Malaking tulong po ito sa inyo pong mga tricycle driver para kahit paano maibsan yung paghihirap natin ngayong mataas po ang presyo ng petroleum products, ng gasolina at saka ng krudo. Sabagay tricycle, ito po ay gasolina yung kanila pong ginagamit. So sa mga nabanggit na pangalan, punta na po kayo kaagad doon po sa DSWD. Sa tanggapan po ng DSWD sa may barangay Bangkaw-Bangkaw ito. Doon kinakagawa Gerald Gales. Oh. Sayang iba, di ba? Daming gusto ng ayuda. Tayo naman. Tayo mismo yung inahabol ng DSWD para makuha yung kanilang ibibigay. Ayaw nyo pa yan. Punta na kayo doon. Punta na. Para maging masaya na ang inyong araw na ito at saka hanggang bukas yan ha. Kasi pagka binalik nila yan sa National Treasury yung ano, sa yung pondo nila, nako, iyak-iyak kayo, baka sabihin nyo, hindi kami nakatanggap ng ayuda. Ay kasi nga, hindi nyo naman pinuntahan. Diba? Sabi ni Lord, ang hihingi ay bibigyan. Ay kung hindi ka naman humingi, paano ka bibigyan? Ay ito na nga yung hinihingi nyo, binibigay na. Kung ayaw nyo naman kuhanin, maraming nangangailangan. Diba? Sabi ni Katropang Ali, yung bayaw mo na dito? Okay na yung bayaw mo, nasabihan mo na? Sabi mo kung ayaw niya. Hindi rin po pwedeng kuhanin ng iba eh. O hindi rin po pwedeng magkaroon ng authorization later lang para makuha eh. Personal talaga ito na dapat kunin ito yung mga pinapanawagan natin. Mga driver, bicycle driver ha. Dala kayo ng ano niyo, yung driver's license. Tapos ipaserox ninyo. Tapos yung xerox, pirmahan ninyo. Yan na, tatlong perma. At para makuha nyo na yung inyong ayuda. First batch pa lang ito. Sa nung first batch po, yung may, ibig sabihin, pag may first batch, may second batch na bigayan katropang Ali. Kagawa Gerald, aba, hihintay natin yun. So, ang problema lang sa ano eh, sa Bifar Choy, yung ibang mga maingis na namin doon, wala sa RS base eh, kahit na nagparehistro na. Oh, sa inyo din? Yung mismo nga yung presidente ng Fisher Fox sa Siksikan, wala sa listahan? Grabe naman yon. Ano ba naman yan, no? Before? You're so far. Ay, talaga naman. 11:26 ng tanghali, mga katropa. Ang atin pong programa atin po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea. Ito talaga maganda ito po sa tiyan natin. Nanay Belen, yan ha, kay Nanay Evelyn Alcantara. Ito na ay kapag feeling bloated at mabigat ang pakiramdam, oras na para sa mas healthy na pahinga, subukan po ang Santon Gold Herbal Tea. May moringa, turmeric at cinnamon bark. Tumutulong po ito sa kalmadong tummy, pag-ease ng bloating at mas maganda pakiramdam araw-araw. Warm, natural at swak sa daily wellness routine. Isang tasa lang ramdam ang ginhawa. Santon Gold Herbal Tea, ang healthy na tea para sa magaan na katawan. Diyan sa bayan po ng Brooks Point, sa bayan ng Brooks Point, mabibili mo yan sa Resmed Shop, Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy at saka sa Brel Pharmacy. Apat na pharmacy yung kapartner natin dyan. 11:27 ng umaga. Ang sabi niya, maraming salamat, Wadmay, tuwan-tuwa, Tatay Alex at ang bunso kong anak, narinig nila. So magandang hapon dyan sa inyo sa bayan ng Brooks Point. Magbabalik pa po ang pag-usapan natin sa pagbabalik. Ayuda pa rin ito sa mga multicab naman at sa mga jeep driver natin. Huwag po kayong alis, magbabalik pa ang programang Sentro.
3: Sentro XFM.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
5: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
13: Mag-Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Supple Plus Gold.
16: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si

0: Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cyst the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Cyst the Pain, the best.
0: Cyst the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cyst the Pain, symptoms persist, consult your doctor. Santol Plus Gold.
4: Ako si Weng, gal ko na ang iniinday yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
8: XFM.
9: XFM.

0: Balik tayo sa atin pong programang sentro, mga katropa. Kanina nga po ay galing tayo dyan sa People's Park, no? Sa palayong People's Park dyan po sa Barangay Santa Monica. Sandali lang, batiin ko muna si Mrs. Wow Lambiday. Good morning, Sir Mike. Good morning, ma'am. Kumusta yung mga dance move mo, ha? Ang ganda ng face mo sa Gerald Philip Palan, gandang araw mga katropa at kagawad Mike. Dayan mong gaya, siya din po katropang Mike. Makikinig kami parati sa radyo. Salamat po. Vicente Palan, salamat po. Sir Ding Estrella, salamat po. Isneria Omis Alpa, good morning. Kanina, nakapanayam natin yung si Sir Eric Aborot, yung Social Welfare Officer 2 ng DSWD Palawan. At tungkol po ito sa pamahagi po ng ayuda ngayong araw na sa mga jeepney and multicab driver. Ay, nandun po kami mga mamahayag ay nag-interview sa kanya. So panoorin po natin itong interview naming mga media kay Sir Eric Aborot kanina umaga.
1: Hindi pa po nabigyan o hindi na pasama sa listahan. Maaari pa po silang makatanggap po sa mga susunod na panahon po araw ka, Sir Eric?
2: Ito po yung pinakabuod na po ito ng buong Palawan. Yung listahan po natin na 536 na clean list, kung tawagin po natin, sa buong Palawan na po ito. Kung sakali po'y wala sa listahan, ang naging proseso po kasi daw ng LTFRB, according po sa kanila, nangingi sila ng mga listahan o mga drivers ng mga operators. So yung listahan po'y nanggaling doon sa mga operators o tsaka doon po sa mga kooperatiba, at sila po yung nag-endorse niyan papuntang LTFRB. Ang ginawa po ni LTFRB, ninaymatch po yaan, or I mean, ginawa po nila na tama ba yung format at ipinadala kay DSWD. Kung meron pong hindi na isama po doon, makipag-ugnayan po doon sa kanilang kooperatiba, sa kanilang mga chairperson, kasi po ang listahan nang galing sa kanila at yan po ay binalidate ng LTFRB. Kung sakali naman po ngayong payout may dumating na wala sa listahan, may help desk po tayo na pwedeng mag-cater at mag-accommodate po ng kanilang concerns.
1: Nasa magkano po yung matatanggap nila, sir, na cash relief assistance?
2: Katulad po nung sa tricycle drivers, 5,000 po bawat isang lehitimong jeepney or multicab drivers.
3: Sir, hindi po kasama
2: yung
3: operator?
2: Sa DSWD po, drivers kasi yung aming hinahanap. Yun po kasi yung aming tinitignan na talagang most affected dito po sa pagtaas ng mga kurudo at gasolina dito sa ating bansa.
4: Sir Eric, ito ay isang beses lang na mangyayari, wala nang kasunod?
2: Sa ngayon po, ito pa lang yung direktiba sa amin na i-cater ang lahat ng mga jeepney drivers or tricycle or jeepney drivers na lehitimo pong namamasada at lehitimo mga drivers. Wala pa po tayong pronouncement or direktiba na natatanggap, although sa ano po natin sa central office sa ating Secretary Rex Gatchalian ay tuloy-tuloy po ito. Pero kami po dito sa Palawan, sa Mimaropa, kami po ay nakaantabay. At handa po ang opisina kung kailangan magkakaroon po ng second wave or pangalawang ulit ng pagbibigay po ng tulong pinansyal, nakahanda po ang opisina once po na may directive yung ating national.
4: Okay. Yung sa page kasi ng DSWD ninyo, nakalagay doon may ibang munisipyo. Dito rin ang payout ng superprinsesa o kayo po mismo pupunta sa mga munisipalidad nila?
2: Dito po, centralized po yung ating venue. At ito po ay in partnership with the LTFRB at saka local government po natin, the City of Puerto Princesa. So lahat po sila, yan po ay parang more or less 24 lang yung nasa naka-address sa mga munisipyo. Pero naka-centralize po tayo sa ngayon na ang payout po natin ay nandito po sa Balayong Park.
4: Okay, sir, ulitin ko lang para to be exact lang, no? 506 ang lahat?
2: 536. Okay. Clean list ng ating mga drivers, jeepney and multicab drivers.
4: Baka may gusto po kayong itanong.
3: Itira ko lang po yung doon po sa kung sino nakaraan po sa code yung pinagbatayan natin sa tricycle, di ba? Yung kung sa driver's license code, so kung hindi siya wala siya noong code, for tricycle nung nakaraan nito, hindi nakita yung sa una. Pero hindi ko alam kung nakita din ibang lang ulit. Pero dito po, at yung dito po sa driver's license ng mga multi-cab natin, doon pa rin po ba tayo magpapatay ulit sa una?
2: Ang nagkaroon po kasi ng assessment yung LTFRB. So sila po ang nagproseso niyan, sila po yung nag-screen, sila yung nag-verify nung listahan. So ang gagawin lang po ni DSWD ngayon, konting validation, at kapag pasok po doon sa itinalagang requirements po, yan po ay ating ipoprocess at babayaran. In terms po doon sa coding ng kanilang mga driver's license, si LTFRB po yung nagmo-monitor niyan. So siya po ang may panuntunan kung sino po yung legitimong driver na namamasada po ng mga jeepneys and multi-cabs po natin.
5: So Eric, baka may gusto kayong sabihin sa mga kababayan natin, lalong-lalo na doon sa mga naka-schedule na mag-payout po ngayon. Go ahead, sir.
2: Apo, sa ating po mga PUJ at mga multi-cab drivers, pumunta po tayo doon po sa oras na naitalaga sa atin para po hindi tayo magkaroon ng clogging o maraming oras ng pag-aantay dito po sa payout venue po natin. Rest assured po na makikater kayo, patuloy lang po tayo na makipag-cooperate. At the same time, yung ating document, yung driver's license, dalhin po natin yan dahil yan po yung hihingin ni DSWD po dito. So doon naman po sa mga wala sa listahan, makipag-ugnayan po tayo doon sa ating mga kooperatiba dahil sila po yung direct contact ng LTFRB.
0: Sentro. Yan po si Sir Eric Aborot ng DSWD Palawan. Ang sa pag-usap namin kanina, pag ikaw pala ay nabigyan na ng tulong ng DSWD, AX, katulad yung ano, yung tricycle driver, nabigyan na sa pamamagitan ng AX. Kahit may multicab ka pa o jeep, hindi ka rin makakakuha ng ayuda ngayong araw. Hindi ka magkwa-qualify. Kanina umaga, may tatlo na ang hindi nag-qualify na multicab driver or jeepney driver dahil nakakuha na pala ng ayuda mula sa DSWD. Sabi ni Sir Eric, kahit na lima yung jeep mo, tapos meron kang isang tricycle, nakakuha ka dun sa tricycle nung nakaraang buwan, aba hindi ka rin po makakakuha ngayon dahil nabigyan ka na ng programa ng AX ng DSWD. Yun. Isa lang daw pala. Tsaka halawa, lima yung jeep mo rin nga. Isang ayuda lang. 5,000 lang. Hindi pwedeng 5,000, 5,000, 5,000, 5,000. Hindi. Per driver ito kasi. Ano mga katropa. Yun ang labanan pala dito. Yung listahan, yung LTFRB, yung gumawa. Siyempre, ipapasa ng LTFRB po yan. Yung listahan, galing pala sa mga transport cooperative. Yung transport cooperative, pinagawa, gumawa ng listahan, pinasa sa LTFRB. At yung LTFRB, binalidate nila yan. After mabalidate, okay naman. Sa talagang lehitimong driver. So, ito naman yung listahan nila, pinadala na sa DSWD at siyempre may interview yan. So, katulad kanina, may validation. I-validate ka, ilan ba yung ano mo, or nakatanggap ka na ba ng ayuda mula sa DSWD, sa AX in particular. Ay, katulad kanina, may nakatanggap na pala dahil nakatanggap na siya, may tri-skill din pala siya, abay, hindi ka na magko-qualify. Yun pala yun. So, dapat isa lang talaga. Isang ayuda lang. 5,000 pesos. O, ito naman yung taga LTFRB. May maraw pa. Si Sir Limuel Selva. Panoorin po natin yung panayam po naming mga media sa kay Sir Limuel mula po sa LTFRB Mimaropa.
3: Good morning. Ano po yung
6: ano natin, naging proseso para po sa pagpili ng mga qualified beneficiaries po natin.
7: Aba, actually sir, lahat naman po ng drivers kasali po sila as long as tip PUJ. Ngayon po, yung list po na binigay namin kay DSWD, hiningi din lang naman po sa kanilang mga operator. Kasi si LTFRB po, sa totoo lang, wala po kaming list ng drivers. Meron lamang po kami list po ng operator. So sa kanila po kami humingi ng mga list ng drivers nila. Magpasa po sa amin, ipinasa din po namin kay DSWD. Then sila, si DSWD, sila po yung nag-cross-check para po dun sa final list ng beneficiaries.
6: Sir, yung po po sa driver's license code, meron pa tayo pinapatayan doon?
7: Yung sa hiningi namin, sir, kasama po yung driver's license, name ng driver, tapos address and ano po, birthday. Kasama po sa lahat yung sa hiningi po namin doon sa operators.
6: Kasi noong nakaraan naging issue doon sa mga tricycle driver na yung code nila ay hindi kasama doon sa pan-tricycle. Dito wala naman po ganun.
7: Ano po? Sorry.
6: Yung nakaraan po kasi naging issue yung code ng driver's license.
7: Kung dapat professional.
6: Oo, ganun.
7: So, actually sir, dapat po talaga professional kasi yun po yung nasa ano ni LTO. Pero yun po, lahat po kahit pan-pro, hiningi po natin yung sa operator. So wala naman po tinanggal dahil non-pro sila. Wala naman po. Sa bali, kaya lamang po nagka yung iba na wala sa listahan dahil yung nga po sa cross-checking po ni DSWD. Yun po kasing, ang pagkakalam ko po, yung kapag naka-receive na sila under the same program ng AX, hindi na sila makaka-receive ngayon.
6: Yun nga po, kapag meron kang tricycle na nakatanggap
7: na. Kung nakatanggap na po sa tricycle, hindi na po makaka-receive as PUJ driver po. Kasi yun po, ADSWD na ruling po yun dahil same budget po yung pinuha ng same program. Same program po na DSWD AX.
6: Ito po ay ayuda for para sa ano?
7: Drivers po. Apo, para po sa, dahil para po kahit papaano po ay makatulong po doon sa biglang taas po ng gasolina at saka ng diesel po.
6: Pero sir, yung paano po yung mga operator? Kasi for drivers
7: na si operator naman po, si LTFRB po yung nagbigay ng subsidy po. Bukod po yun. Ngayon po, undergoing pa rin kami ng pagbibigay. Then, meron din po si LTFRB under fuel subsidy program din po na para din po sa mga drivers. Yun nga lang po, iba't ibang denomination. Kung alibawa po, jeepneys, UV express buses, magkakaiba po yung marireceive ng mga drivers natin at yung mga operators po.
1: Sa operator, sir, magkano yung magkano?
7: Sa operator po, parang 5,000 po per unit. Apo. Apo.
1: Nakasimula
7: ka po sa sir? Hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy naman po. Kasi yun nga po, ang naglalagay po kasi nung pondo, central office, kaya medyo natatambakan po sila doon. Pati po yung sa drivers. Ongoing po, pero as per chairman naman po, ang target is completed by May 15. Yung lahat po dapat nang na-receive ng operator and driver galing kay LTFRB, dapat po ay tapos siya ng May 15, 2026.
1: Yung pamahagi natin sa opisina po ng LTFRB na ginagawa?
7: Magkakaiba po yung dito yung paraan. Meron po na sa operator, hiningi po natin yung kanilang bank account, diretso na po yun doon. Meron din po na sa drivers, e-wallets naman po. Then kapag meron pong, ngayon po, nagbibigay na din si LTFRB ng cheque para naman po doon sa mga drivers na may problema sa bank account, may problema sa e-wallets. Then ang alam ko po, kapag nagka-problema pa rin doon sa pamamahagi doon sa cheque, i-pay out na po.
1: Minabi ko lang sir, maliban dito sa cash relief assistance ng DSWD, ang LTFRB meron?
7: Yes po, meron din po. Under fuel subsidy program po, FSP. O ngayon po ang tawag na lang ay subsidy program po. Tapos meron po. Para din po yun sa operator at sa driver po.
6: 5,000 din?
7: Magkakaiba sir. Kung dun sa, ano ba po, yung tulad dito sa jeepney drivers natin, ang kay LTFRB po na ibibigay is 1,500 lang po. Kasi yun nga po, kasali din po kasi sila dun sa DSWD AX. Apo, yung iba po kasi na denomination, halimbawa po ay yung sa bus drivers, UV express na driver, 5,000 po yung kasi hindi po sila kasali dun sa program ng DSWD.
1: Sir,
0: yan si Sir Lemuel Selva ng LTFRB Mimaropa. So, maliban sa 5,000 pesos na natatanggap ngayon ng atin pong mga public utility vehicle drivers, particular ng jeepney at saka ng multicab, meron pang 1,500 pesos na magagaling mismo doon sa DOTR, Fuel Subsidy program nila. Yun ay yun nakaraan, mga nakaraan may nakatanggap na doon. 1.5 lang pala yun. Kasi nga, meron naman sila sa doon eh. So, yung iba may e-wallet, na pumasok na sa e-wallet yung 1,500. Yung iba naman, wala talaga, ay cheque na lang. Kung wala pa rin talagang cheque, APP out na lang. Ganoon tayong labanan. So, yun ha. Mga kababayan natin, maghapon pa po yan. Huwag nyo pong palagpasin yung pee out na yan, ha? Baka katulad kayo sa mga tricycle driver, nag-pee out. Hindi pumunta yung iba. Ito, meron pang 71. Hinahanap pa para mabigyan na ng ayuda. 536 lahat-lahat. Ha? Yung pong mga babibigyan ng ayuda. Yung lista po yun, ay nakalista po, 536. Kaya nga lang, sa cross-checking nito pong DSWD, mga katropa, may mga sumasablay. May mga nakatanggap na pala ng AX. Kaya nga, yung 536 na yan, mababawasan pa yan. O kung ilan talaga yung actual na makakatanggap. Eh, bawal pala magdubli ng ayuda sa DSWD. O yun ha, so punta kayo! Yung maganda yung sistema, yung kaninang alas 8 hanggang alas 10, yung letter A tsaka letter B, ang first letter ng kanila pong apelyedo. Yung sumunod na mga oras, iba na naman. At mabilis lamang. At hindi po mahirap pumila. Yung may mga nakausap tayo kanina, talagang malaking tulong po itong 5,000 piso na ito sa kanila po, mga katropa. Kasi ang mahal nga ng gasolina, mahal ng krudo eh. Tapos may utang na sila. Ay, meron na siya. Kailangan yung pangbigas nila, napunta na sa panggasolina, sa pangkrudo. Kaya itong natanggap nila, yung bahagi niyan, ibibili na rin po ng bigas. Man, salamat naman sa gobyerno. Kahit na medyo late na dumating, ay dumating pa rin. Eh, sabi nga ni Kagawa Jonathan Soto, Kagawa Gerald, eh, tagal! Pero dating din. Ay, na, parang nag-text ngayon, ha? Shout out daw. Yan, ha? Shout out daw, sabi ni Kagawa Jonathan Soto. Lagi ko na yung kwento niya yan, eh, na tagal, pero dating din. Talaga naman, Kagawad. Magandang umaga kay Kagawad Jonathan Soto. Choy, may kailangan ka bang, ano? Mayroon ka bang kaibigan na walang trabaho, gusto maging gwardya? Ito kay Kagawad Jonathan Soto. Ipasok niya yan sa Ace Guard Security Agency, pati doon sa Lumgar Security Agency. Ah, yung mga walang trabaho dyan, gusto maging security agency, ha? Garantisado ang sweldo doon. Pati mga benepisyo, di ba, Kagawad Soto? Ano naman. Lapit lang kayo kay Kagawad Soto. Gusto niyo maging security guard? No, para magkaroon kayo ng trabaho. Dahil Kagawad Jonathan Soto, 7 peso pukal person na, di ba, ng siksikan? May announcement yung 7 peso. Oh, ka-chat natin si Sir Bong kanina, ha? Ito pong announcement ng 7 peso. Paano makapasok sa tupad? Yan po ha, mga paalala. Ang 7 peso po ngayon, dumiretso na raw po kayo doon magpalista. Huwag na raw po kayong dumaan sa mga barangay. Yan ang gusto ko. Ah, yan ang maganda dyan sa 7 peso. 7 peso Puerto Princesa. Kagawad Soto, saan na ngayong opisina niyan? Dati kasi sa nahuli kong punta sa 7 peso sa ano pa eh, sa may Mendoza Park pa. Oh, hindi ko na alam eh. Yung saan ba? Sa Old City Hall o sa New City Hall? Oh, paki-text mo nga ako, kagawad. Hindi na rin po ito dadaan sa barangay. Sa Old City Hall. Yun, salamat Brad. Old City Hall, yung City Peso ha. Sa mga nagtatanong, gusto magpalista ng tupad, dumiretso na kayo doon sa Old City Hall sa para magpalista. Ito, sabi ng paalala ng City Peso, paano makapasok sa tupad? Magpalista ka! Pag hindi ka magpalista, hindi ka makakapasok sa tupad! Ganun talaga yun. Paano ka makapasok sa tupad? Hindi ka naman nagpalista. Tapos magre-reklamo ka. Hindi ka nakalista. Hindi ka nakalista eh. Magpalista ka. Paano magpalista? Ha? Lahat ng gustong magpalista ay kanila raw ang agad na sasalain upang matiyak na kwalipikado. Ay, ito pong itong paalala. Mahalagang paalala, hindi na po dadaan sa barangay ang palista. Yun ang the best. Ha, kami na po mismo ang maglilista upang maiwasan ang anumang reklamo. Yun, sabi po ng City Peso yan. Ha, ito po ay pre-listing lamang. Magsusumiti lamang ang listahan kung mangangailangan ang dole ng mga beneficiaries. Yun pala. So pwede na kahit wala pa palang sinasabi yung dole, magpalista na kayo para may abang na. Ha, pre-listing na tinatawag. Kumbaga nakalista na kayo pag nangailangan yung dole o 7 peso, kailangan ko ng 1,000 na mga tupad beneficiaries. O di may ibibigay na sa 7 peso na qualified, hindi na kailangan dumaan pa sa barangay. Ay, kasi nga, kung bibigyan ka ng slot ng, halaba, dati kasi, di ba, ang style, bibigyan ng slot, kagawad, kapitan, o kaya yung leader ko dyan, leader ni congressman, ni mayor, pa 100 slot. Siyempre, pipiliin niya lang yung 100 slot. Kasi nga, kulang nga din yung slot. Sino ang pipiliin niya? Ay, siyempre, yung kakilala niya. Hindi niya naman, kung hindi niya naman kilala yung, paano niya maano, di ba? Ngayon, iniwasan na yan ngayon. Ayaw na natin ang ganyan. So, maganda ito. Yung City Peso na mismo ang maglilista para pag may kailangan ng dole, ito, na-validate namin yan. Ito, talagang totoo yan. Oo, totoong nangangailangan yan. Yan ha? So, ito pa, nasa inyo pa rin ang desisyon kung kayo ay magpapalista o hindi. Aba, alam ng City Peso, sumasagot yung City Peso. Nasa sa inyo, desisyon nyo eh. Gusto nyo ba magpagtupad? Bahala kayo, desisyon nyo yan. Magpalista kayo o hindi. Ito yung requirements. Dapat daw 18 years old kayo. 18 years old pataas. Yan, 18 years old pataas ha. May malinaw na valid government ID. Ha? May sariling cellphone number. Nako, baka tawagan na kayo. Wala kayong cellphone number. Sa kapitbahay pala. Yan, ha? Handa at willing sumailalim sa training. May training na ito. Note, wala na pong walis-walis sa makabagong tupad. Dati kasi, pawalis-walis lang. Kagawad, pawalis nga ako dyan sa plaza ng Princeville. So, sa mga pa-picture. Sabay, ipapasa na. Ayun, tapos na. Talaga naman, oh. So, yun lang, ha? Yun lang yung requirements, oh. Apat lang, 18 years old dapat pataas. May malinaw na valid ID. May sariling cellphone. At handang sumailalim sa training. Oh, yan, training. Oh, kung anong klaseng training. Sila na yung dolly na yan dyan. Ipatititrain kayo. Ngayon, hindi na kasi po pwede yung walis-walis lang. Ito, mga paalala, bawal ang walang kahit anong pinagkakakitaan. Yun. Ha? Kailangan ay may maliit na kinikita kahit papaano. Halimbawa, vendor, nagtitinda ng kakanin, may part-time at iba pa. Kasi yung iba talaga sasabihin, ay wala kaming trabaho kaya kailangan dyan na sa tupad. So, ito ha. Ha? Dapat may pinagkakitaan daw kayo. Kahit yung ano lang, titinda ng barbecue, pwede yan. Nagtitinda ng balot, pwede yan. Mga ganun ba? Bawal ang nakatupad na noong nakaraang taon. Yun. Dali kayo. Yung mga nakaraang taon nagtupad na, bawal na yan. Isang membro lang lamang bawat pamilya ang maaaring sumali. Yun. Huwag si tatay, si nanay, si kuya, si ate, si bunso. Walang ganun. Bawal ang barangay ID. Aba, ito yung maganda rin ito. Kahit anong valid government ID ay tinatanggap. Huwag lang ang barangay ID. Yun. Bawal gumamit ng cellphone ng iba. Yun. Baka kay... ano mo yung cellphone na yan, ha? Kay Chiching mo yan, ha? Iba yung makasagot ko. Bawal gumamit. Siguraduhin daw po hindi pa ito nagamit sa tupad. Oh. Kasi malalaman nila yan. Yung cellphone number mo, nagamit na pala dati. Oh. Bawal ang estudyante. Yun. Estudyante, bawal, ha? Bawal ang tumatanggap ng anumang sweldo, honorario, mo incentives mula sa gobyerno. Kagawad, bawal ka. Yan. Yung tumatanggap na ng sweldo, honorario, incentive mula sa gobyerno, bawal. Bawal. Ibig sabihin lang yan, bawal ang mga taga-barangay at mga taga-city hall, municipal hall, mga taga-national government agency. Yun, bawal yan, ha? Pero parang ang tinarget talaga dito yung mga taga-barangay, eh. Kasi sabihin, oy, nagtatrabaho ko sa barangay, tapos nagtutupad ka pa. Diba? So, yun, ha? Yan na, malinaw, ha? Malinaw, mga katropa, ha? Malinaw po, mga katropa, yan. Nako, alas 12 na pala ng, ano? All, ayan, ha? Alas 12 na pala ng tanghali. Nako, wala na tayong oras at panahon. Maraming salamat po sa inyo pong pag-agdamay sa ating programang Sentro.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Pangyayaring na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
3: Atin po sa atin katropa mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Alos 4 sa bawat 10 Pilipino umaasang gagaan ang buhay sa susunod na taon ayon po sa SWS survey.
4: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba noong Marso ayon sa PSA.
3: Pagsuspindi sa electricity disconnection. Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission sa gitna ng Energy Emergency.
4: Buong talumpati ni Congressman Leandro Leviste ukol sa korupsyon, ipinabura sa records ng Kamara.
3: Founder ng Peanut Gallery Media Network, inaresto dahil sa mga extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez.
4: Sa balitang regional, unang waste to energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod.
3: International, mga katropa, ang Amerika pilit na isinasalba ang ceasefire sa Iran sa gitna pa rin po ng tensyon sa Strait of Hormuz.
4: Sa balitang showbiz, sex bomb Jopay, fangirl mode sa SB19.
3: At sa sports, Magnolia Hotshots, pinataob ang TNT Tropang 5G sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, panahali na po ng Wednesday, May 6 tayo, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa XFM Cotabato sa 102.1, XFM Bacolod sa 96.7 at XFM Calibo sa 96.5.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si katropang Buddy Obera.
4: Ako si katropang Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye ng balitaan, naniniwala ang halos 4 sa bawat 10 Pilipino na magiging mas mabuti ang kalagayan ng kanilang pamumuhay sa darating na 12 buwan. Ito po'y ayon sa pinakuling survey ng Social Weather Stations. Bagamat 38% ng mga respondent ang naniniwalang gaganda ang kanilang buhay, nagresulta lamang ito sa net personal optimism score na positive 23, na mas mababa kumpara sa naitalang positive 36 noong Nobyembre last year. Lumalabas din sa datos mga katropa na bumaba ang pag-asa ng mamamayan sa halos lahat ng rehiyon sa bansa, maliban sa Visayas na nagpapanatili ng mataas na antas ng positibong pananaw sa score na positive 27. Isinagawa ang pag-aaral sa huling bahagi ng buwan ng Marso ngayong taon sa may 1,500 Filipino respondents kung saan 16% naman ang itinuturing na mga pessimist o yun pong mga umaasa na lalong hihirap ang kanilang kalagayan sa hinaharap.
2: XFM News Nationwide.
4: Bahagyang bumaba ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas na naitala sa 5% nitong March 2026 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula sa 2.66 na milyong Pilipino noong Pebrero, bumaba ang bilang ng mga walang hanap buhay sa 2.58 na milyon nitong Marso. Gayunpaman, mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa 1.5

0: 0.93 million jobless Filipino sa nasabing buwan ng nakaraang taon. Kasabay nito, umakyat naman sa 95% ang employment rate o ang porsyento ng may trabaho ngayong Marso na mas mataas ng bahagya kumpara sa 94.9% noong Pebrero.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinaigting ng Department of Agriculture ang kanilang mahakbang para makontrol po ang presyo ng mga bilihin matapos maitala ang 6.1% na food inflation nitong Abril dahil naman sa epekto ng pagtaas ng presyo sa langis. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat ang supply ng pagkain sa bansa pero ang mahal na petrolyo ang nagpapataas daw sa gasto sa transportasyon ng mga produkto. Bilang tugon, muling binuksan ng DA ang tinatawag po na food lanes, mga katropa, kung saan libre na ang toll fees para sa mga truck ng gulay at prutas. Kasabay din ang pagbabawas sa port charges at pagbibigay ng fuel subsidy sa mga distributor. Bukod sa pagmamonitor sa presyuhan sa mga palengke, patuloy din ang programa ng pamahalaan tulad ng benteng bigas at rice for all para makabili ang publiko ng murang bigas. Nagbabala din ang kalihim na handa po ang pamahalaan na magpatupad ng price cap o hangganan na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas kung hindi hihinto ang pagtaas ng presyo nito sa merkado.
1: XFM News Nationwide.
0: Department of Agriculture naglatag ng mga solusyon para pigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Pinawalaan ni Mayor Pansy Zamora ang paglulunsad ng Assistance to Indigenous Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Project City sa Hall Atrium na San Juan. Bahagi ito ng pambansang inisyatibong sa bagong Pilipinas. Bawat bayan makikinabang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sabay-sabay din ipatutubad sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa NCR. Sa San Juan, 8,898 senior citizens ang napiling beneficiaryo. Bawat isa ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas 4 times sa isang taon, Mayo, Hulyo, Setyembre, Nobyembre, bilang tuloy-tuloy na ayuda para sa nakakatanda. Ang mga benepisyaro ay tinukoy sa pamamagitan ng samahan ng senior citizens sa bawat barangay na nakatuon sa mga higit na nangangailangan. Layon ng programa na palakasin ang ugnayan ng national at local government sa pagtugon sa food security at pagbibigay ng direktang suporta sa mahihinang sektor ng lipunan. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala sa Senado, katropa, si Senator Francis Pangilinan kinastigo ang posible po na rice price manipulation matapos pumalo sa 13.7% ang rice inflation rate nitong Abril. Katropa natin sa balita, Brian Di Paz, XFM Mega Manila.
4: Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Overseas Workers Welfare Administration sa ika-44 na anibersary nito ngayong taon. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Pangulong Marcos ang serbisyo ng OWA sa pagsusulong ng kapakanan ng Overseas Filipino Workers. Sa kalawaan niya ito, mula deployment hanggang reintegration ng mga OFW. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang pagtugon ng OWA sa mga hamong kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Kabilang anya dito ang epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang papel ng ahensya sa pag-alalay sa OFWs at sa kanilang pamilya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Salamat, Deo. Ito po yung report naman ni katropang Brian Di Paz.
0: Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa gobyerno na imbestigahan at habulin ang mga hoarder, profiteer at mapagsamantalang trader na posibleng nasa likod ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon kay Pangilinan, nakakaalarma ang pagtaas ng presyo dahil direkta itong nakakaapekto sa mga mamimili, magsasaka at mangingisda. Dagdag pa ng senador, dapat suriing mabuti ng gobyerno kung saan nagmula ang mataas na rice inflation dahil ayon sa Department of Agriculture, sapat naman ang supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat din sa 7.2% ang headline inflation ng bansa, habang pumalo sa 21% ang corn inflation. Ngayon ni Pangilinan, mahalagang palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at magbigay ng mas malaking suporta sa mga magsasaka at mangingisda upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpalabas ng direktiba ang Energy Regulatory Commission o ERC na naguutos sa lahat ng distribution utilities na ihinto ang electricity disconnection sa mga residential at non-residential consumers para sa billing period sa Mayo hanggang Hulyo ngayong
5: sa 18 bayan ng lalawigan ng Antique upang mapigilan ang paglaganap ng ilegal na droga sa probinsya. Mula dito sa 93.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa ang Rich and Joy Alipis, XFM News.
2: At panghuli, Katropa, pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Binuksan po ngayong araw. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
6: Binuksan na sa publiko ang pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Pinangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang opening ceremony para sa naturang proyekto. Layunin nito na makapagbigay ng lugar para sa mga commuters na makasilong o makapagpahinga habang naghihintay ng kanilang masasakyan. Ayon sa Iloilo City Government, bukas para sa lahat ang air-conditioned at solar-powered na cooling hub mula 10 ng umaga hanggang 4 ng hapon. Maaari ring makainom ng tubig ang mga nais gumamit ng cooling hub dahil may mga ilalagay dito mga water dispensers. May mga naka-assign rin ng mga personnel ng City Social Welfare and Development Office at City Health Office upang tumulong lalong-lalo na kung kinakailangan. Nasa 16 hanggang 20 mga commuters ang maaaring pumasok o gumamit ng cooling hub ng sabay-sabay. Maliban sa Diversion Road, Mandurriao, may mga cooling hubs rin na inilagay sa General Luna Street at Plaza Letagay sa Iloilo City proper. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Weather Update.
2: Katropang Brian, low pressure area ang namataan, 670 kilometers. Silangan ang hinatuan sa Surigao del Sur. Isang tropical depression naman binabantayan sa labas ng PAR. Layong 2,395 kilometers sa silangan ng Mindanao.
0: Katropang Buddy, inaasahang makararanas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte dahil sa epekto ng nasabing LPA.
2: Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, mayroon pong bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon. May isolated na pag-ulan dulot ng easterlies o mainit na hangin galing sa dagat.
0: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Tacloban City, Leyte, habang aabot naman sa 39 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular sa Naiya Pasay sa Science Garden sa Quezon City.
2: Ang araw kanina, alas 5.32 na umaga, nagpakita, inaasahang lulubog alas 6.14 ng gabi, mga katropa.
1: Balitang International.
2: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pilit na isinasalba ng US ang ceasefire talks sa Iran habang sinisimula ng operasyon para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ito ay sa kabila ng mga ulat ng bagong pag-atake ng mga drones at missiles sa United Arab Emirates. Ayon po kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, layunin lamang ng kanilang militar na protektahan ang mga barkong may dalang petrolyo. Sinabi naman ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na bagamat may mga barko nang nakapila para dumaan, maigpit po nilang binabantayan ang kilos ng Iran para matiyak na hindi tuloy ang mababaliwala ang kasunduan para sa kapayapaan.
1: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Todo flex sa social media ang original sex bomb member na si Jopay Pagya matapos makipag-bonding at makipag-selfie sa mga miyembro ng P-Pop Kings na SB19 sa backstage ng Aurora Music Festival sa Pampanga. Sa kanyang Instagram post, pabirong humingi ng dispensa si Jopay sa asawang si Joshua Zamora habang isa-isang nilapitan sina Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin para sa isang epic photo opa na kinainggitan ngayon ng mga fans. Hindi rin nakalagpas sa netizens ang paghanga ni Jopay sa kababaang loob ng grupo kung saan sinabi niyang hindi nagkamali ang mga 18 fans

0: sa pag-idolo sa SB19 dahil sa galing at bait ng mga ito. Nagtrending naman ang mga komento ng mga fans na pabirong sinita si Jopay dahil sa pag-overtake nito sa pila, habang ang iba ay napabilib sa pagkikita ng SB Queens at SB19 Kings sa iisang entablado. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Atid sa atin ang Premium D3, katropa na naig ang Magnolia Hotshots sa pauna ni Clint Chapman, humato ng 42 points para talunin ang TNT Tropang 5G sa score 106-94 sa PBA Commissioner's Cup. Nagpakitang gilas po ang dambuhalang import ng TNT, si Ball. Ayang 53 points dito sa pat para itumba ang Magnoliang. Kontrolado ang laban mula simula hanggang dulo. Ayon kay Magnolia coach L.A. Tenorio, naging susi ang karanasan ni Chapman at ang maayos na laro ni na Mark Barroca at Xavier Lucero para mapigilan ang paghabol ng TNT sa huling bahagi ng laban.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po ito, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo, mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide. XFM 99.5.
4: Maganda yan yung mangustin.
5: Sabagay po sa mga konsenyo, gajaki. Salamat po, mama.
4: Sarap sa kuya.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old, kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan, at nagpapatunay na gumamit ng Santon Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hog raiser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan, lalo na po sa mga kapatuan.
6: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
8: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
9: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
6: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan at pwede po kayong makapagpakonsulta po doon. Sa ngalan po ni Dr. Remily Tuoy, ating pong CEO, ito po yung ko, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makasama yun ang live ngayong araw ng Miyerkules. At syempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na pakikinig po.
1: Isang malusog na pakikinig, partner, at sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas, at Mindanao, na lagi nating kasama ano, at nakatunghay sa ating araw-araw na pagsasahimpapawid. Sana po'y nasa maayos po tayong kondisyon, anuman ang inyong pinagkakaabalahan ngayon pong araw po na ito. No? At sana ay marami tayong matutunan sa ating pong episode ngayong araw pong ito.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong text messages, mga inquiries po niyo about your health. I-text siya lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasal na inyong mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin ha, dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan, i-like and follow ang ating pong Facebook page. I-search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcement po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong mga FB page. Sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, open po mga clinics natin Sunday to Friday. Ayan. At nandyan ang ating pong mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin. Handang tumulong sa inyo, magpayo, at gumabay kung ano po yung nararapat ninyong gagawin para sa mas mabilis na pag-recover ano, ng inyong pong mga karamdaman. At syempre, meron din tayong mga services dyan, Doc, ano, na ino-offer sa ating pong mga wellness center kung gusto nilang masubukan, Doc.
1: Meron tayong mga naturopathic modality starting with, for example, yung ating nutritional therapy. Mm-hmm. Meron din tayong program for cleansing and detoxification. Ito'y comprehensive guide sa mga nais mag-cleansing. Kasi alam mo, cleansing, isa sa pinaka-importanting bagay na pwede natin gawin sa field of naturopathy para ma-prevent yung mga karamdaman. Kasi maraming sakit ang hatid ng hindi na ilalabas o accumulated toxin sa ating katawan. Ano? Mm-hmm. Speaking of toxins, maraming pinanggagalingan po yan. At yan ay susunod, ipapaliwanag natin. No? So, meron tayong ganung program. And of course, if you have cancer, meron tayong cancer nutrition therapy. Gabay para sa mga may cancer. Kung ano yung pinakang magandang pagkain o diet na pwede nilang i-observe while ongoing ang kanilang treatment for cancer. Meron din tayong metabolic enhancement therapy kung saan ang katawan ay ating iti-trigger yung mas magandang metabolism. So, napakarami natin mga modalities including yung mga ating bugok-buyang therapy with acupuncture. Mm-hmm. Meron din tayong mga terahertz therapy. Meron tayong biozapper therapy. At yung ating by schedule, yung nachotrad.
0: Nachotrad.
1: Oo. Oo, na nandun yung hilotumpungan. So, yan po ay pwede nyong i-inquire sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic kung nais po ninyong ma-avail yung atin po mga services na yan, katropa.
0: Mm-hmm. So, mga gusto pong sumubok ng mga services and modalities na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan po tayo sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito po ang ating mga address.
2: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Ako si katropang Alison Salvatos sa uri ng trabaho ko ngayon kung saan saan ako napapadpad para kumuha ng mga balita. Mabilis humina ang aking resistensya. Subalit nang simulan kong uminom ng Santon Plus Gold Capsule araw-araw, lumakas na ang aking resistensya. Kaya't kahit saan ako ngayon itapon sa pangangalap ng mga balita, laging on the go na ako. Kaya mga katropa, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na araw-araw.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule.
4: The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang kapsula na katuwang po natin sa pang-araw-araw na lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Mga katawan po natin ay nanghihina na, nakakaranas ng samot-saring mga karamdaman, mga inflammatory diseases, mga common illnesses ng pangangatawan natin due to nutritional deficiencies. Huwag kalimutan, nandiyan ang atin pong Santone Gold Herbal Capsule. Uminom po nito at least 2 capsule a day or 2-3 capsule every day na pang supplemento po natin sa atin pong pangangatawan. Huwag kalimutan, partneran palagi ng Santone Vitamin C at Premium D3, ang atin pong ultimate trio sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang mga pamamaraan, Dok, kung paano natin papangalagaan na mas healthy ang atin pong lungs area. Lalo po ngayon, mainit ang panahon, meron po itong mga naidudulot ano sa ating pong baga ano, at syempre yung ating ano na rin yung ating pong kinalalagyan o yung location kung nasa saan man tayo ay merong mga epekto ano, sa atin pong baga. Ngayon, Dok, ating pag-usapan, paano nga ba o ano-ano yung mga dapat nating isaalang-alang sa pag-iingat at pag-lilinis na rin ng atin pong lungs, ano? Isa kasi, iba, pinapalakas lang yung lungs nila. Kumbaga, yung mga bagay na nagagawa natin para ma-build up yung muscle ng lungs area natin. Pero minsan, nakakalimutan natin yung pag-detox ng atin pong lungs. Ha? Eh, meron pala ito, Dok, hindi lang pala yung baga, ay hindi lang yung ating bituka, yung ating kidney, hindi lang yung ating atay na kinakailangan ma-detox. Pati yung baga din natin, kinakailangan din pala nito ng detox, Dok.
1: Oo, kasi ang baga, isa rin naman ito sa mga organ of elimination na nagtatanggal ng dumi na ating katawan. Oo. Actually, kung pag-uusapan natin yung mga bahagi ng katawan, ang baga ang isa sa kamangha-mangha din. Mm-hmm. Aside from the heart and yung brain, ano? Yung baga natin is yung primary organ ng respiration.
0: Mm-hmm.
1: Alam naman natin ang most important sa ating katawan, oxygen, di ba? Mm-hmm.
0: Tama, Dok.
1: Yung baga ang responsible sa pag-intake ng oxygen and pagtatanggal din ng carbon dioxide. That's why detox organ din yung baga natin. Oo. So yung isang average na adult based on study ano, mga 20,000 times per day ang respiration rate.
0: Grabe, dami.
1: Oo, hindi natin napapansin yun kasi ang paghinga ay isa sa kasama doon sa function ng katawan, hindi mo kailangang isipin.
0: Mm-hmm.
1: O hindi mo kailangang utusan ng katawan para gawin ano. At kung titingnan mo, napakalawak ng baga ano. Sabi nga kung ilalatag mo daw ito yung buong surface area ng lungs, aabot ng 70 square meters. Roughly, mga size yan ng isang tennis court.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko alam yung size ng tennis court.
0: Lapad yan.
1: Diba? So, yung baga natin ay hindi lang passive air sacs. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Ito rin ay active sa pag-participate niya sa depensa ng katawan. Ano? Na nagfi-filter siya ng mga pathogens, mga pollutants sa ating sistema. Tapos sa baga natin, very complex yung kanyang structure na meron siyang ability na mag-cleanse, mag-clean ano, ng sistema. Meron siyang mga parang parang mga buhok na structure na tawag nila cilia. Ano. So, kumbaga yung baga natin is the only internal organs na merong direct contact sa external environment sa pamamagitan ng hangin. Yung oxygen. Oh. So, kaya kung titingnan natin, ang baga natin, napaka-importante niyan mga katropa.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema, sa Pilipinas, maraming mga lung problem na pinoproblema, ano, even ang Department of Health. Nangunguna na dyan yung pulmonary tuberculosis.
0: TB.
1: Or TB. Oh. No? Actually, yung TB ay isa sa most prevalent lung disease sa ating bansa. Yes, yung TB ay curable, pero alam mo ba na ito ay major, persistent, and highly prominent lung problem in the Philippines. In year 2026, ha, ang pinag-uusapan natin. Actually, hindi lang yan, ano, leading cause of death in the country.
0: Mm-hmm.
1: Na bahagi doon sa mga leading cause of death. Also, it constitute a major public health crisis dahil may isang problema sa tuberculosis ngayon na pinoproblema din ng mga otoridad sa kalusugan. Mm-hmm. Yung tinatawag na resistant cases.
0: Mm-hmm.
1: Yung multi-drug resistant tuberculosis strain.
0: Mm-hmm.
1: At sa global standing, nakakalungkot, nasa top 3 tayo sa mga bansa na may pinakamaraming TB burden.
0: Grabe.
1: Accounting daw yan sa 6.8% ng estimated global TB cases from 2024 to 2025.
0: Mm-hmm.
1: At mataas yung incidence nito nung 2020, ngayong 2026. Sabi nga first week of 2026, ang Metro Manila alone, ha, ay nagtala ng nasa 100,000 kaso ng tuberculosis.
0: Ganun, kadami.
1: Oo. Ay, itong TB ay dahilan sa isang bakterya na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis na nakaka-apekto sa mga tissues ng ating baga. Kinukonsume niya yung baga, kaya nagkakaroon ng mga spot yung baga natin.
0: Nakakabutas-butas.
1: Oo. Isama mo pa dyan yung hika.
0: Mm-hmm.
1: Yung asma. Yung asma, common yan sa mga bata. Ganun din sa mga matatanda. No?
0: Mm-hmm.
1: Ito isang uri ng allergy na natitrigger ng mga pollution, yung mga common allergens, yung mga kahit usok o respiratory infection. Meron din mga cases ng COPD o COPD, chronic obstructive pulmonary disease, ano? Na ito ay kasama dito yung mga chronic bronchitis, emphysema, na dahilan sa matagal na paninigarilyo. O hindi ka man naninigarilyo, exposure mo sa mga usok. Kasi minsan, yung nagkakaroon ng COPD, hindi naman sila yung naninigarilyo. Minsan yung asawa.
0: Mm-hmm.
1: O ganun katindi yun, ano? Yung mga pneumonia, na pwedeng makamatay sa bata o matanda. At ganoon din yung mga common ngayon, yung allergic rhinitis and chronic cough, yung matagal na ubo, na matagal nang tinitiis na hindi gumagaling. Pabalik-balik lang. Kaya ang tawag nila ay chronic cough.
0: Sa mga problema ito, Doc, mga karamdaman na ito sa lungs area natin, mapa-chronic man siya or acute na problema, ano yung mga, ano, Doc, mga triggers or mga kinikilala na mga known causes or root cause ng ganito pong mga problema?
1: Identified na yung mga causes eh. Una, air pollution.
0: Mm-hmm.
1: Kaya the more na ikaw ay nakatira sa lugar na kung saan ay ma-polluted, masyadong crowded, madali kang tamaan ng problema sa baga.
0: Mm-hmm.
1: Yung paninigarilyo, even first-hand smoke and second-hand smoke, may third-hand smoke pa, mission study, no? Eh, nagtitrigger yan ng any lung problem.
0: Mm-hmm.
1: O, yung indoor air pollution, alam ba natin yung indoor air pollution, mas matindi yun.
0: Mm-hmm.
1: For example, yung gumagamit ka ng, sa loob ng bahay natin.
0: Yung mga nagkukulong na lang para daw hindi makalanghap ng pollution sa labas.
1: Eh, subukan mo kayang, within 1 week, nasa loob ka lang ng bahay. Pagkatapos ng 1 week, may sakit ka na.
0: Yun na nga. Oh.
1: Kasi yung indoor air pollution, mga kaibigan, mga katropa, ito yung mga dahilan sa mga usok sa loob na hindi kasi dapat well ventilated yung bahay natin.
0: Oo.
1: Susunod pag-usapan po natin 'yan. Mga infection, paghina ng immune system dahilan sa kakulangan ng tamang nutrisyon.
0: Mm-hmm.
1: Eh tinuturo ding dahilan ng paghina ng ating baga, ano. Saka yung occupational exposure. For example, construction worker, kalagi kang exposed sa mga alikabok.
0: Oo.
1: Oh, sa mga chemical, kung ikaw ay
0: mga mayroon, pintor.
1: Oh, yung mga pintor, may kaibigan akong pintor, talagang may sinusitis and rhinitis, di ba? Tapos yung mga usok sa palibot ng iyong occupation, ang tawag doon occupational exposure hazards. Ano? So yun yung mga dahilan na tinuturo ng mga dalubhasa na bakit nagkakaroon tayo ng problema sa baga.
0: Sa mga ano na to, Doc, mga problema na pwedeng mangyari sa lungs area natin, is there something we can do? Especially those people ha, na kumbaga no choice.
1: Mm.
0: Kumbaga, yun yung trabaho nila. Exposure lagi sa mga chemical, mga dust, or anything na maaaring makapagpahina sa lungs area. Is there some ways na kahit paano matulungan pa rin yung lungs area na mapatatag at hindi basta-basta bumigay?
1: Actually, ayon sa mga pag-aaral naman, ang sakit sa baga ay completely treatable and preventable.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: O, gawin lang natin yung mga una, lifestyle practices. Anong gagawin natin? Deep breathing exercises. Kasi ang baga natin, nangangailangan ng mas malalim na... Dapat yung oxygen makarating sa pinakamalalim na bahagi ng baga natin. Actually, yung baga natin, napakalawak. Kumbaga, ano na nga natin kanina. So, kinakailangan na lahat ng bahagi ng baga natin mararating ng oxygen. Ang mangyayari, pag hindi tayo humihinga ng malalim, yung tinatawag na shallow breathing, mas mahirap sa ating katawan. Kaya yung, alam mo, mayroon ka ng panghihina or lung problem, you need to breathe deeper. O, tingnan nyo na lang yung paano huminga ng malalim. Mag-aralan nyo yan.
0: Ay, sabi nga ng iba, parang kalahati na lang daw yung hinga nila eh.
1: Ay, syempre nga yung baga
0: natin. Hindi na nakaka-circulate ng maayos yung hangin sa lungs.
1: So. Either yung bagay natin, punong-puno ng plema o may mga bara. Yung mga tinatawag na fibrosis ang lungs natin. So, gawin natin yung malalim na paghinga. Kaya yung mga regular exercises yan, kasama yan sa nagpapahinga ng malalim sa atin. Sino ba naman ang pagod na mababaw ang hinga? Hugot talaga yung hinga mo pag pagod ka, di ba? Pag nag-activity ka. Iwasan natin yung mga pollutants sa ating hangin.
0: Yeah.
1: And alam mo ba na hydration is also one of the best para mapanipis yung mucus sa ating lungs. Kaya yung mga dehydrated, mas madali silang magkaroon ng maraming plema.
0: Tama
1: kasi nga kulang sila sa hydration. Tapos, another thing that you need to consider is kain tayo ng mga lung-friendly food. Meron ganun pala, no? Ang mga lung-friendly foods, katulad po ng prutas at gulay na mataas ang antioxidant. Kaya nga yung ano, may isa tayong user ng Santon Plus Gold na matagal na siya may sipon, may ubo, pabalik-balik. Ang dami niyang ininom na gamot. Pag nagkakaubot sipon siya, malala. Mga isa, dalawang linggo. Pero nung mag-Santon Plus Gold siya, napansin niya, naging maganda yung paghinga niya. Eh, una kasing dahilan, mataas ang antioxidant ng Santon Plus Gold, yung mga sangkap nito. Punong-puno na yung gulay at prutas ng mga katas na, you know, nagbibigay ng antioxidant. So, kailangan kung may problema ka sa baga, mahinang baga mo, mahilig ka dapat sa mga gulay at prutas, hindi yung mga mamamantika at matatamis na pagkain ang dapat na kinakain. Hindi ganun. Yung mga cruciferous vegetable, special mention, yung mga broccoli, cabbage, at family ng cruciferous, meron siyang natural ability at phytochemical that supports yung mga detox enzyme niya sa lungs natin. Okay? Healthy fats, yung mga sources of omega-3 fatty acid na nagpapababa ng inflammation ng ating baga. And also, maraming herbal, ano? Pagdating sa herbal, ang dami herbal na maganda sa baga. O, i-mention na natin yung luya at saka yung luyang dilaw.
5: Mm-hmm.
1: O, may anti-inflammatory and mucus-reducing phytochemical yan. Kaya nga, di ba, may tea tayo, yung Santon Gold Herbal Tea. Meron siyang, ano, turmeric. Also, na nakatutulong. Kaya nga, for detox yung purpose ng tea na yun, ano? Sa mga Chinese traditional medicine, sikat sa kanila yung licorice. Licorice, ano? Yung iba, gumagamit ng eucalyptus, peppermint, para makatulong yung mga herb na yon. Isa sa magandang gamitin talaga sa supplementation yung vitamin C, vitamin E, zinc, and magnesium. And also, vitamin D3.
5: Mm-hmm.
1: O, pag mahina yung baga natin. Yung mga yan, ulitin ko, vitamin C, vitamin E, zinc. Magnesium, vitamin D3.
5: Mm-hmm.
1: Yan ang mga importanteng supplement na pwede nyong inumin. And of course, unahin nyo yung Santon Plus Gold.
5: Mm-hmm.
1: Meron tayong tinatawag na Ultimate Trio, no? Diba? Yung Santon Plus Gold, yung vitamin C natin, at saka yung premium D3 natin. Tawag natin doon Ultimate Trio. May mga herbal pa gaya ng oregano, herbabuena, mm-hmm. lemongrass, garlic, and onion. Yan yung mga magandang herb sa ating baga. Okay, lalo na kung may mga allergy kayo. Sibuyas, maganda, no? Speaking naman dun sa mga lung-supporting phytochemicals, mm-hmm. sa mga pangunahing sangkap ng Santon Plus Gold, yung mangustin, meron siyang santon. Ang pinakang particular santon na meron siya, yung alpha mangustin at gamma mangustin.
5: Mm-hmm.
1: Okay? Mataas yung anti-inflammatory and antioxidant effect ng mga santons na yon. Kasi maraming uri na santons eh. Particular itong binanggit natin. Ano? Sa moringa naman, o malunggay, meron siyang quercetin, chlorogenic acid, at isothiocyanates. Itong quercetin, natural antihistamine to eh. Kumbaga, pag laging sinisipon kayo,
0: ng allergy.
1: Oo, kinakailangan yung magmalunggay talaga. Mm-hmm. Malunggay extract, malunggay juice, or malunggay na nandoon sa Santon Plus Gold yung extract. Isa pa yung garlic, ano? Mayroon niya sa Santon Plus Gold. Ang garlic is considered as natural antimicrobial kasi meron siyang allicin, sulfur compound, selenium. Ito ay noong panahon pa kapag may mga infection, before the discovery of modern antibiotic, talagang ginagamit nila ang ano, ang bawang.
0: Bawang, oo.
1: Nandun din niya sa Santon Plus Gold. Yung ampalaya, bitter. Yun namang charantin, bisin, and flavonoid naman, yung nakakatulong direkta sa baga ng isang tao.
5: Mm-hmm.
1: Spirulina naman, meron siyang picocyanin, may chlorophyll, beta-carotene. Maganda siyang pampalakas mismo ng cells ng lungs kasi meron siyang mga amino acids eh.
5: Mm-hmm.
1: And also, napakaganda niya daw na pang-detoxify sa heavy metals na pwede nagko-contaminate sa ating lungs.
5: Mm-hmm.
1: Yun ang kagandahan ng spirulina. At napakarami pang ano, pwedeng gawin ng mga sangkap ng Santon Plus Gold at ibang mga herbal medicine. Actually, noong mga panahon eh, malayo man sa butika ang tao pag nagkakaubot sipon.
5: Mm-hmm.
1: Naalala ko noon, oregano lang yung binibigay sa amin ng lola namin.
0: Tama
1: eh. Di ba? Kasi oregano, detox eh.
5: Mm-hmm.
1: Cleansing ng lungs natin. So mga kaibigan, ang problema sa baga, seryoso po yan.
5: Mm-hmm.
1: Kasi ang baga natin, ang isa sa pinaka-importanting organ ng katawan, pero ang tandaan nyo, treatable and preventable ang mga problema sa baga. Kaya dapat nating huwag pabayaan kung meron na kayong chronic cough or chronic colds. Hindi po pa dapat pabayaan yan.
0: Yan, sa mga kababayan natin na nanghihina na or hindi na ganun ka-healthy ang lungs area, ha? Especially kung hinahapo na, madalas hapuin, madalas na parang shallow na lang yung breathing po natin, mga kaibigan. Eh, palakasin natin yung muscle ng ating pong lungs area at the same time yung nasa loob, mga components, ha, ng ating pong lungs, ha? At yung mga nutrisyon na nabanggit ni Doc, napakalaking halaga po noon sa pagpapalatag ng ating pong lungs area. Lalo na po ngayon na mainit ang panahon. Tayo ba, mga kaibigan, fun fact lang, ha, about sa condition ng ating pong lungs area during hot season, na mas mabilis pala ang kumbaga mas stressed ang ating pong lungs area during hot weather. Kasi syempre yung ano ng hangin doon, ano? Yung condition ng hangin hindi ganoon kaganda yung moisture niya. Minsan dry na dry yung ano, yung hangin na nalalanghap po natin, mga kaibigan.
1: At the same, maalikabok yung hangin.
0: Oo, yun na nga. Yung alikabok na dala-dala nito, mas lalo nakakapagpahirap pa sa atin pong ano. Kaya nga sabi Doc, yung pollution ay mas tumataas during hot season.
1: Yes.
0: Kita-kita naman natin yan, di ba? Yung,
1: kasi
0: yung alikabok.
1: Oh, during rainy season kasi nadidilute yan eh. Kumbaga yung mga ano, sa hangin.
0: Sa hangin. Bumababa talaga yun sila.
1: Bumababa yan because of rain.
0: Oo.
1: Kaya pag summer, talaga namang sinasama ng hangin.
0: Oo. Kahit nga sa loob ng bahay natin, mga katropa, mga kaibigan, talagang misa nga, mas preferable natin na gumamit na lang ng vacuum, lalo doon sa mga areas na kung saan matindi talaga yung alikabok at mga dumi, ano, kesa walis ang gagamitin. Kasi minsan, nag-circulate lang yung mga, ano, mga dumi.
1: Totoo.
0: Na nandun sa loob ng ating pong bahay, mga kaibigan.
1: O kaya nang malaman ko talaga yan, ano, may matagal na panahon, hindi kami bumibili ng vacuum.
0: Oh.
1: Siyempre, parang pang mayaman lang yung vacuum. Pero nung makita natin yung difference, pag nagwawalis ka

0: kumbaga nagre-request yan ng dagdag na supply ng water dahil nga sa functions yan. Eh, pag nagsasalita tayo, nagko-consume yan ng water, ano? So, every time na we exhale, naglo-lose tayo ng water, mga katropa, mga kaibigan. Kaya mas, ano daw, mas dapat na mas madami yung ano, water intake talaga natin. Sabi nila,
1: approximately 2 glasses of water per day ang nailalabas ng paghinga lang.
0: Kaya yun yung reason, isa sa mga reason na kinakailangan hydrated tayo lagi, mga kaibigan, ha? Para maiwasan po ang mas mabilis na pagkakaroon ng problema sa ating lungs area o mas mabilis sa paghihina ng ating pong baga, mga kaibigan, ha? At syempre, huwag kalimutan yung mga pagkain na nakakatulong para po mapanatili na malakas ang ating pong lungs area at yung mga pang-prevent na rin doon, ano? For example, ipupunta kayo sa mga lugar na kung saan mataas ang pollution, ano? O lalabas po tayo. Eh, mas maganda, maggamit tayo ng mga mask, ano? Kahit pa paano, eh, merong magkasala. Hindi man 100% talaga na masasala nito yung mga, ano, mga alikabok dyan or mga pollution sa hangin. Kahit pa paano, hindi directly doon na talagang masisinghot po natin lahat-lahat yun. Ano? So, makakatulong yan ng malaki. At kung hindi naman ganun ka-importante na sumuong tayo dun sa mga highly crowded area or mataas ang pollution, at lalo na masyadong matindi yung init doon, mas maganda doon, iwasan na lang po muna natin. Lalo-lalo na pagka meron na tayong history sa pagkakaroon ng lung problem or panghihina ng lungs area natin. At iwasan na din, Doc, yung activity, outdoor activity. Yung sa oras ng alas 10 hanggang minsan alas 4, ang init pa din, no? Mararamdaman mo yung init na kumukurot pa rin talaga. Minsan nga, pag alas 5, yan, medyo nakakalabas-labas na. Pero pag alas 4, alas 3, nako, santing pa rin yung init niya, no?
1: Oh, lalo na ngayon, ang heat index ay sumusobra ng 40, grabe, ng 40 degrees Celsius. Mm-hmm. Kumbaga hindi talaga safe. Lalo na kung hindi ka well hydrated. Mm-hmm. Ay nako, mas lalo na. Lalo na kung high blood ka, diabetic ka.
0: Nako, ayan.
1: Oh, kaya kahit taglamig man o tag-init talaga, mm-hmm, ang panganib ng problema sa baga, nandiyan yan, eh.
0: Mm-hmm.
1: Marami kasing trigger na pwede maging dahilan ng pag-develop ng problema sa baga. Yung tag-init, marami ring reason.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat tayo maging aware, no? And pinaka-importante sa lahat, Dok. Misael, ay kinakailangan nating patatagin yung ating sistema.
0: Yeah.
1: Kasi mapapansin mo minsan sa isang bahay,
0: mm-hmm,
1: may mga nagkakaroon ng ubusipon. Mm-hmm. Hindi naman sila lahat nagkakaroon.
0: Tama, Dok.
1: Kasi commonly, yung mga laging stress, laging puyat, yun ang tinatamaan.
0: Mm-hmm.
1: So, doon makikita mo na even may infectious agent, hindi lahat pwedeng tablan, basta nakakondisyon lang yung sistema natin.
0: Tama, Dok.
1: Kung meron tayong mga kaibigan, halos hindi ko nakikitang nagsisiklib, hindi ko nakikitang nagkakasakit.
0: Oh.
1: Tapos, matindi pa yung mga ginagawang trabaho nila. Mm-hmm. So, sila yung may example ng kumbaga batak na batak yung sistema at makikita mo sa lifestyle kasi talaga nila.
0: So, yan, sa mga kababayan natin, ha, patatagin yung pundasyon ng ating pong kalusugan. Ayan, punuin po natin ng sapat na nutrisyon ng ating pong pangangatawan. Siyempre, balanced lifestyle, ha? Kinakailangan pong gawin, mga katropa, mga kaibigan.
2: The secret of health.
0: Mga kabayan din, ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, ating tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Makikigang po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom sa ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Rita Sabino, taga 28 Mayor Tanyang South Signal Village, Taguig City. I'm so blessed talaga na pakilala ng kapatid ko yan kasi ang user na muna nakapakilala yung kapatid ko. Kasi may pizza po ako, sabi niya, uminom daw ako ng Santong capsule 2 times a day. Sinasabi, uminom ka dahil maaalis po ang mga pizza, mga bukol-bukol. Kaya talagang ito naman. At saka diabetic po ako, high blood, ang sugar, ang aking sugar na papababa. At saka blood pressure na pinifil ko lang ng 130 over 80. Hindi na po tumataas. Tsaka pag inusisin na lang, malakas ka po. Kasi once a day lang ako ginawa ko ng 2 times, sabi ng sister ko, mag 2 times a day ka na, sabi ko. Eh, ngayon, pari this 3 months na nag-2 times a day na.

0: talagang satisfied ka talaga sa Santon plus coffee at saka ganito. Ang marid, inaano ko lang po pag mayroon ako nakakasabay na bumibili, na-experience ko, sabi niya, maganda ba yan? Sabi niya, ano ba ang benefit? Sabi ko, ay, opo, lalo na sa blood pressure, tapos sa pizza, tsaka immune system mo pinapalakas. Kaya sinishare ko rin po ang iniinom ko, bakit ako malakas na imine-maintain ko. Hindi ako, kahit wala pa ang budget ko po talaga, ang pension ko, napupunta lang po dyan, almost 3,000 aman kasi 2 times a day. Pero wala namang problema po. Pero salamat tayo. Alam po, inabit din ang Diyos yung gabutay. Dalagang tuwi na magagapot natin na yung Diyos. Ang masasabi ko po ay talagang sure na sure. Talagang very satisfied sa buhay ko. At nakakilala ko. Nagamit ko ang Santon Gasol and Kobe. Kovita Sabine, taga 28 Mayor Tanyag, South Signal Village, Tanig City.
1: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
1: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Southall Gold Coffee Mix.
4: Good morning. Ano pa natin?
5: Melchor, Melchor yan, oh.
4: Si Sir Melchor. Sir Melchor, ano pong ang reaction sa kape namin?
5: Okay naman, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
4: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
5: mas okay pa siya.
4: Maraming salamat, sir.
5: Okay, thank you rin.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Ang kape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ma'am, good morning po. Ano pala natin?
6: Ninya po.
4: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niya sa kape namin?
6: Malasa po siya. Saka masarap yung pagka-timplada niya.
4: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangustin, malunggay, at siyempre, meron siyang glutathione.
6: So, ganun ba?
4: Iyon siya sabi, nagkape ka na, gumagwapa ka pa.
6: Ay, sana all.
4: So, maraming salamat po.
1: Okay. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang pakikinig po sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Again, pag-uusapan na naman natin ang inyong katanungan naman sa ating pong second part ng palatuntunan ito.
0: Mga kababayan natin dyan na mayroong mga katanungan, may mga inquiries patungkol sa inyo pong kalusugan, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasera nyo po mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge po natin dito sa ating pong programa.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron nagtanong po dito.
1: Mm-hmm.
0: Doc, yung may epilepsy, pwede po bang uminom ng Santon Plus Gold?
1: Yes, pwedeng-pwede po. Ano? Kasi ang pinaka-importante kasi pag may epilepsy ka, mayroon ding sapat na sustansya pumapasok sa katawan.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya pwedeng-pwede po. Araw-arawin niyo po yan, 1 capsule 3 times a day.
0: So, maganda, isabay po ang pag-inom ng vitamin C and premium D3. Actually, yung premium D3, meron niyo yan siya mga content ano, na nakakatulong sa pagsasaayos ng ating pong nervous system para mabawasan doon ano, yung mga tremors, yung mga uncontrolled movement ng ating pong pangangatawan. Ano. Especially sa mga kababayan natin na may epilepsy, mabawasan ano, yung seizure, yung dalas ng pagkakaroon ng seizure. Ha?
1: Oh, yun nga ang problema niyan. Pag may epilepsy ka, di pare-pareho eh. Minsan, yung iba dyan, once a week. Pero meron ako nakitang worst case na in every 2 hours, ina-attack siya.
0: Grabe.
1: Oo. So, syempre, pag mga ganun na, kailangan mo nandalhin sa doktor. Mm-hmm. So, binibigyan nila ng mga anti-seizure meds para mabawasan. Kasi, pag madalas ka nagsiseizure, ay masisira talaga yung nervous system mo. Central nervous system. No, kaya, dun sa mga may epilepsy, although ang Santon Plus Gold hindi naman yan gamot sa epilepsy, pero napakaraming tulong nutrisyon sa mga cases na gaya po ng nagtatanong sa atin. Ano. So, pwede po yan araw-arawin at sabayan nyo pa ng ibang mas masustansyang suplemento gaya ng vitamin C and premium D3 gaya ng binanggit ni Doc Michelle para makatulong po sa inyo.
0: Mm-hmm. Marami naman mga kababayan natin. Actually, meron tayong mga clients ano, na bumibisita sa ating pong mga wellness center doon. Ano, same din, ang kanilang condition, may mga epilepsy, madalas ang seizure. Pero nung na-correct yung diet nila, sometimes kasi yung diet din ang nakakapagpa-trigger ng, ano, ng problema. So, pagka hindi na isaayos yung inyo pong mga kinakain at hindi tama yung ipinapasok po sa inyong mga pangangatawan. Like for example, merong mga food, may mga pagkain na kung saan madalas makapagpa-trigger ng dalas ng seizure doc. Ano? Yung nga, minsan hindi nila alam. Yung mga sweets na mga pinapakain. Nako, bawas-bawasan nyo po yan mga kaibigan. Ha?
1: Oh, minsan, talagang hindi nila napapansin yun.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
1: kasi dalawa yan eh. Yung cause at saka yung tinatawag na trigger.
0: Trigger.
1: Oh. O, yung cause na nakikita na identify nila sa pag-aaral o yung mga brain injury.
0: Mm-hmm.
1: For example, bata ka pa, nalaglag ka.
0: Mm-hmm.
1: O, tapos hindi nagpapakita agad yun ang symptom.
0: Mm-hmm, tama. Oh.
1: Tapos nung nasa malaki-laki ka na, yun, nagpakita na ng ganun. Meron akong alam na case na ganun eh. Actually, na nalaano siya, naggulong-gulong siya sa hagdan.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi nag-manifest yung symptom until siya ay nag 18 years old.
0: Mm-hmm.
1: Oh, so yun yung mga cause. Tapos yung genetic factor sa inyong genes, yung possibly yung mga brain infection like yung meningitis, mga tumor.
0: Mm-hmm.
1: Oh, tapos pag may epilepsy ka na at sabi na, oy, may epilepsy ka, ang makakatrigger niyan, kulang sa tulog, stress,
0: yan.
1: Yung paggamit ng mga alcohol.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Yung ibang epileptic nga eh, pag nakaano sila ng flashing light, yung bright light, ina-atake sila.
0: No.
1: May mga ganun. Mm-hmm. Kaya talaga mahalaga pag epileptic, pag papunta nyo sa, punta kayo sa doktor, paano nyo kasi para mabigyan siya ng anti-seizure medication.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang problema kasi niyan, hindi yan nakakamatay per se na dahilan doon sa atake. Mm-hmm. karamihan na nadidisgrasya, alam mo, nasa ilog, naglalaba.
0: Yeah, no.
1: Meron kaming kapitbahay na ganun eh, natagpuan, patay. Bakit? Mm-hmm. Naglaba, no, maaga, inatake. Napasubsob siya, walang kasama. Yun. O kaya naman, nalaglag bigla kasi inatake. Mm-hmm. Oh, yun yun. Kaya yung nutrition, mahalaga po yan, ano, bilang isa sa, yung ang walang sakit eh, kailangan natin ng sustansya, yung pakayang, kailangan natin ng sustenance dun sa mga nerve natin at sa utak natin.
0: Yan, ha? Mga kababayan natin na nakakaranas po nito, we can still live as normal as possible despite na meron tayong ganito pong mga problema.
1: Ang isa sa remarkable na experience ko dyan sa Yes to Health Wellness Clinic, meron tayong isang pasyente na pumunta doon na talagang yan ang problema. Mm-hmm. Sa isang araw, hindi pwedeng hindi siya atakihin. Mm-hmm. Dinala doon for some advice. So, binigyan natin siya ng pinag-detox. Mm-hmm. Cleansing kasi isa sa pinakamaganda yan. Pag mga problema sa katawan na sasabihin nilang walang gamot, mm-hmm, walang definite cure, bigyan mo siya ng una, simula mo sa detox. Kasi sometimes may mga chemical irritant sa katawan, mm-hmm, that causes something like that, yung mga neurotoxins. So, pinadetox, then binigyan siya ng nutritional therapy. Ang balita niya, after that, sa isang linggo, isa na lang. Mm-hmm. Hanggang sa dumadalang na dumadalang yung medication. At ang doktor niya, binawasan na rin yung kanyang medication. Oh. Binabaan na ng dose. So, ganun yung mga magandang mga recovery. Na ibig sabihin, kahit may ganyan ka, hindi yan hopeless na case. O, depende lang kung paano natin i-handle yung kondisyon. Actually, using nutrition.
0: Yes. Oh. Okay, Doc. Ito, another inquiry. Doc, ano po ba ang pwedeng inumin? Lagi pong mahapdi ang sikmura ko. Umiinom na rin po ako ngayon ng Santon Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C. Mm-hmm. Once a day lang po. Tama po ba ang dosage ko? Ed po ito.
1: Okay naman. Okay naman yun. Kumbaga pinaka-minimum, pinakang lesser dose na pwede nyo i-take sa mga produkto natin. Ano? Pero pag mga pangangasim kasi ng tiyan, hapdi ng tiyan, may kinalaman kasi yan sa pagtaas ng acid. Mm-hmm. Saka indigestion. So, pinaka-the best mong gawin, itama mo talaga yung diet mo, yung frequency.
0: Eating habits.
1: O yung eating habits mo. O ganito ang pinaka-the best na gawin mo. Sa morning, kinakailangan talagang kumain ka. Mm-hmm. Sabi nga nila make your breakfast the best food ever na pwede nyong kainin. Tapos sa tanghali, kumain ka rin ng tama sa oras, iwasan mo muna yung mga snacks. Mm-hmm. Kasi ang tiyan natin, it needs at least 4 hours before putting again another meal para hindi siya... Kasi every time na maglalagay ka ng pagkain, the body will produce acid. Mm-hmm. Oh. Kung acidic ka na, di lalo na. Yung iba kasi nami-misinterpret, pag kumalaman dyan, iniisip baka
0: gutom.
1: O kailangan ng pagkain. Hindi po. Pag kumakain po tayo ng kumakain, mas lalo hong hirap yung tiyan natin. Lalo tayo nai-indigest.
0: Mas lalo nagre-reklamo.
1: At saka, pinaka-importante, sa gabi, dapat hindi kayo kumakain ng marami. Mm-hmm. Dapat ang gabi ang pinakamadaling tunawin. Sabi nga ng isang expert dyan sa digestion . Much better nga at night, dapat yung easy to digest lamang. Either fruits or yung mga oatmeal, yung high fiber. At huwag yung kakain ng very rich in fat, very rich in sugar na mga pagkain. Kasi actually, kung mapapansin nyo, ito personal experience ng mga mahilig mag-buffet.
0: Yan. Ako.
1: Punta ka sa isang area. Ang buffet naman, usually gabi.
0: Tama do.
1: Naimbitahan ka sa isang birthday, buffet. Eh syempre, buffet yun. Mahal ang binayaran mo. Mm-hmm. Siguro mga may 1,000.
0: Dapat
1: susulitin mo. Lahat na makikita mo doon na hindi mo nakakain sa regular na araw, instinct natin yan . Kakainin mo yun. Pero kinabukasan ng pakaramdam na dyan. Mm-hmm. Bloated ka, parang asim na tiyan mo because hindi ka natunawan. So, bakit hindi pa pwedeng kumain na sobrang madami sa gabi? Kasi during the night at natutulog tayo, hindi rin ganun ka optimum yung function ng digestion. Mm-hmm. Nag-slow down din yan. O, kaya maling-mali yun . So, makokorek mo po yan pag itinama mo ngayon yung meal mo. Mm-hmm. Saka yung frequency of meal and quality ng iyong kinakain. Napakarami na nating challenge about that at napatunayan nila na totoo pala. Kasi kahit anong inom mo ng pampababa ng acid ng tiyan, hindi mo naman na-resolve yung dahilan, wala rin.
0: Minsan nga, umaasa na lang tayo sa mga matatapang ng mga antacids pag inatake na ng paninikmura.
1: Kaya nga lagi ko sinasabi, yung never-ending cycle ang hyperacidity. At saka napakahirap pag nag-start na yan.
0: Tama,
1: you need to do the right thing. Ano? At isa lang ang makakatulong dyan. Pag neregulate mo the way you eat, the quantity of your meal, and the frequency of your meal.
0: Yun, ha? Sa mga kababayan natin dyan, mga mahilig mag-buffet, take out na lang, Dok. BH na lang.
1: Ibawal nga eh. Magmumulta ka pag nag... kaya nga, kaya nga yung buffet na yan eh...
0: Hindi talaga siya, no?
1: Hindi talaga siya healthy sa sa tiyan. Kasi normally, babawiin mo yung binayad niya.
0: Tama, tama.
1: Di ba? Eh, pero ganito naman. Kung buffet, pero ang trip mong kainin yung mga prutas.
0: Oo, marami mga naman yan eh. Dyan. Marami naman.
1: Di ba? Eh, okay lang yun. Oo. Bawing-bawi din yun kung prutas.
0: So, nasa atin pa rin ang pagpili, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Kung saan tayo mas manghihinayang. So, dun sa nagastos natin o yung magagastos mo pa pag nagkaroon ka ng problema. Ha? Yan, nandyan pa rin yan sa atin pong, kumbaga nasa kamay pa rin natin yung desisyon kung ano po yung ating isasagawa para mas maging maganda yung kalagayan ng ating pong kalusugan. Ha? Especially, kung yan ay problema sa atin pong digestion or sa ating digestive tract, eh talagang pagtitimpi ang kinakailangan natin, mga kaibigan. Ha? At syempre yun nga, yung pagsasaayos ng mga ipapasok natin sa atin pong tiyan. Ha? Ang ating pong mga produkto, nakakatulong yan ng malaki para po sa pagsasaayos ng mga digestive functions ng atin pong tiyan, yung mga digestive juices, mga enzymes, mga acids ano, ng atin pong tiyan. Nakakatulong yan, especially yung premium D3 since meron yan siyang VCO. Alam naman natin, ang VCO ay ano yan siya, kumbaga protection din sa atin pong digestion. Ha? Ever before, Doc, ginagamit na ito ng mga ano natin, mga lulot lula, pang detox, pang dagdag ng ng mga panunaw sa atin pong tiyan. Maging maganda yung flow ng dumi sa atin pong bituka.
1: Naalala ko yan, yung lola, ay lolo ko, kasi manggagamot yun eh. Pag may lagnat, may hindi makadumi, maayos, papainumin niya ng kalahating basong gata.
0: Gata, purong gata.
1: Yung gata, kumbaga, nandun na yung oil ng ng coconut. Talagang effective naman.
0: Yan, sa mga kababayan natin ha. Take po kayo Ultimate Trio. And then yung Santon Gold Herbal Tea natin, nakakatulong din yan para sa atin pong stomach area, mga kababayan. Okay? Eh, Doc, another inquiry. Doc, ask ko lang po, ano po ang address natin sa ng Yestro Health dito sa Quezon City? Yan, sa mga kababayan natin na gusto nang bumisita sa ating pong Yestro Health Clinic sa Quezon City, matatagpuan lang po tayo sa second floor ng Crownland Building. Diyan po yun sa may corner ng EDSA and Mother Ignacia Street.
1: Oh, speaking of address, munti ko na makalimutan. Tomorrow po ay Thursday and every Thursday nandyan tayo sa Yestro Health Batangas City Branch. Located po tayo dyan sa City Mart Kaido Plaza. Dati ho yung Kaido Commercial Center. You know? City Mart Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pagpasok nyo doon sa City Mart Kaido Plaza, yung pinakang hallway na malapad, sa dire-diretso lang ho kayo doon. Doon sa pinakang dulo, matutumbok mo na ho, mababasa nyo na yung signage namin, Yes to Health, Batangas City. So, nandun po tayo tomorrow. Para sa ating regular schedule of consultation, para doon sa ating pong mga regular and mga walk-in. Pero mas maganda rin na mag-text kayo para malaman natin na kayo po ay pupunta. Mm-hmm. So, speaking of contact number, meron ka ba niyang listahan? Contact number natin, no? Anyway, siguro ibibigay natin mamaya, no? Yung sa Batangas City.
0: Hello, Doc. Sa mga gustong kumontak ha, sa Batangas City Branch natin, 0962-349-1256. And sa mga, baka yung iba, merong gusto magpa-appointment, ano? Or merong gusto kayo itanong patungkol sa mga services and products natin available dyan sa Batangas City Branch natin. Pwede kayong mag-text po dyan, mga kaibigan. Pwedeng ko po, 0962-349-1256.
1: Ngayong araw na to, dyan sa Batangas, Quezon City Branch ay may ongoing consultation.
0: Quezon City Branch natin, pwede naman din kayo kumontak po sa kanila, ha? 0969-627-1262. Yung iba na may mga inquiries din. Yung iba, Dok, yung iba na hindi nakakapunta sa clinic natin, ang ginagawa ng iba, nag-order na lang. Tapos, lalo na kung within Metro Manila ka lang din naman, pinapalalamove na lang, or pinapadala na lang. So, pwede po yun, mga kaibigan, ha? So, anyway, possible na
1: yung mga nagmamadali. Sabi, ay nako, 3 days pa na yan sa Shopee or 2 days. Gusto nila agad-agad. Pwede kayo siguro makipag-arrange sa kanila sa lalang.
0: Okay, ito, Doc. Another inquiry. From ano, Jerry ng Kalibo, Aklan.
1: Mm-hmm.
0: Dok, pagka daw umiihi ng mabula, ay nagkalabas ba daw yung katawan natin ng protein? Salamat.
1: Yung bula talaga na yun, yun na yung protein. Mm-hmm. Normal naman yun sa ating ihi. Ang hindi normal, tinatawag na proteinuria,
0: mm-hmm,
1: kapag umihi ka na napakabula, tapos yung bula ng ihi mo is very dense, mm-hmm,
0: foamy.
1: 5 minutes. Foamy na. Mm-hmm. 5 minutes, 10 minutes, nandiyan pa rin bago sa ihi mo.
0: Nako.
1: Eh, ano yun, hindi na normal yun, ano. Pero talagang ang ihi, depende sa kinain mo. Pag ma-protein na yung kinain mo, talagang umiinom ka ng beer. Lalabas talaga yung ano, itatapon yun. Pero may mga condition kasi na hindi na normal. Yung tinatawag na foamy urine. Pag nag-urinalysis sa'yo, lalabas na plus-plus yung protein doon sa ihi mo.
0: Dako.
1: Ibig sabihin, yung filter ng kidney mo, hindi na normal.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, nagli-leak na yung protein, kaya pwedeng indicator na pwedeng humihina yung kidneys natin.
0: Uh-oh.
1: So, yun naman ay madidetermine. Hindi naman kasi yung general rule na pag may bula, hindi na maganda.
0: Uh-oh.
1: So, it's only sa mga laboratory, makikita mo yan, kung talaga hindi normal yung ano, yung protina na lumalabas sa ihi mo.
0: Mm-hmm.
1: So, pero kung ano ka, masyado kang nahihiwagaan sa ihi mo, based on your observation, ang pinaka-the best yan magpakonsulta. Para ma-determine kung yun ba ay normal o hindi normal. Pero yan ay part ng mga signs and symptoms. Ha? Pag mayroon kang humihi ng kidney, yung mabula ang ihi
0: pag
1: natin.
0: Pag unusual na yung bula ng ihi natin. Oo.
1: Tapos ang kulay ng ihi mo, lagi ng parang
0: yellow, orange,
1: dark yellow.
0: Oo, nako, delikado yan. Ha? Magpakonsulta. Para maanuhan kayo, ma-recommend kayo for lab test, Doc. Ano? Kasi sa urinalysis naman talaga makikita eh.
1: Makikita yan. Pati dugo, makikita yan.
0: Yeah.
1: Ay, ang problema pa naman sa kidney, dahil napakatibay niya, hindi nagpapakita ng symptom yan unless siya ay talagang ano eh, talagang bumagsak
0: bugbog na.
1: Yan ang kagandahan sa kidney natin. Kumbaga lumalaban yan ng hanggang ikaw eh ano, ligtas ka sa kumbaga sa problema. Pero ang problema naman ng kidney pag bumigay. Yun na. Saka lang siya nagpapakita ng very alarming symptoms.
0: Kaya ngayon mga ano, mga CKD na yan, 'di ba? Maliban sa UTI ha, kasi ang UTI is acute naman yan siya. Pero yung mga chronic na problema sa kidney natin, yun yung mas matindi na kinakailangang bantayan eh. Compared dun sa mga acute na condition sa atin pong kidney area.
1: So, kaya may makikita kang mga nagbablog, 'di ba? Nagulat na lang sila na stage 4 to stage 5 kidney CKD ano na, renal failure na. Sabi nila, hindi nila inaasahan. Kasi nga ganun ang kidney natin, dahil napakatibay niya, parang atay, eh, pag bumigay, tuloy-tuloy. So, kaya wag tayong abusado talaga sa lifestyle natin.
0: Mahirap pa naman pagka-kidney na
1: naku, yung mahirap.
0: Bumigay, no? Kasi mahirap. Gustuhin mo man na uminom ng sandamakmak ng mga gamot, kung ano man yung mga herbal man or other medications. Wala eh, control na lahat eh. Kumbaga, kasi gusto ano mong mabilis gumaling dun sa karamdaman na yon, pero yung katawan mo, hindi siya makaka-cope up.
1: Kasi kumbaga sa processor, kahit na healthy yung pinapasok mo, limited na rin yung ability ng kidney natin to absorb nutrients. Kasi weak, very weak na siya. Kaya sa totoo lang, ito, sa mga diabetic patient, sa mga hypertensive patients, isa yan sa nagiging dahilan ng pagkasira ng kidney. Yes. Kaya yan po yung ating babantayan. O kaya kami dito, sinasabi ng iba, ba't hindi kayo nagbabawal ng maintenance? Eh may naririnig kaming mga ibang alternative medicine practitioner. Pinapahinto nila yung maintenance. Actually, hindi po dapat ganun. Kasi una, yung mga hypertensive. Alam mo ba na pag takot na takot sila sa ano eh?
0: Tama
1: daw. Side effect. Pero alam mo ba na kapag lagi mataas ang presyon ng dugo mo, mas mabilis pang makasira yung high pressure kaysa sa side effect ng medications.
0: Medications.
1: O kaya common sense na kung gusto mo na wala kang maintenance, di unahin mo yung prevention at akasikapin mo na ma-maintain mo talaga.
0: Yan,
1: kasi hindi ka naman bibigyan ng doktor ng gamot eh. Kung hindi mo kailangan. O kaya yun yung nililinaw natin. Kaya dito sa programang ito, especially kami ay mga certified naturopath. Standard ng aming practice na hindi namin pakikialman kung ano man ang iniinom yung gamot. Kasi lahat may purpose yan. For the safety and health natin. Kaya lang, against din talaga kami sa sino ba naman ang gustong mag-maintenance tayo.
0: Tama.
1: Okay, inuuna natin kumbaga, yung lifestyle.
0: Kumbaga, lifetime na iinumin mo yan without doing anything na para mapalakas yung parte ng katawan mo na yon. So, hindi rin talaga ganun siya kaganda do. Kaya nga yung sa atin na program is holistic, ano? Habang pinapalakas mo yung parte ng katawan mo na yon, nandyan yung maintenance na ginagamit mo. Pero later on, pagka naging maganda na yung condition, so there's a time na hindi you can na cut kailangan. It off.
1: Ganun tayo kabalansi dito sa programa natin. Ha?
0: Para, yung iba dok, meron naman ako Santon Gold.
1: Biglang ihilip to. Gagawing substitute. Hindi namin
0: na-advise yung maintenance medication.
1: Kaya nagagalitan kayo ng mga doktor niyo. Kasi hindi nga po yun ang tamang approach. Yeah. So, dapat malinaw para sa inyong safety, ang suplemento ay napaka-importanteng bagay ngayong panahon. Ha? Kaya nga, supplement, napakarami sa market. Eh. FDA approved ng mga supplement. Kasi nga, alam po natin na talagang unang-unang reason ng pagkakasakit, panghihina, is kakulangan ng tamang nutrisyon. Okay? So, prevention is better than cure. Lagi natin sinasabi dito, kung ayaw nyo po ng gamot, ay di ingatan natin ang ating kalusugan. Para hindi tayo maobliga.
0: Oo. Kailangan meron tayong mga preventive measures na gagawin. Ha? Kung ayaw natin na o kung nasawa na tayo sa mga sandamakmak ng mga medications na iniinom natin. So, kailangan palakasin talaga yung ating pangangatawan. Okay? Parang doon naman, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pa mensahe doon.
1: Siyempre, thank you very much mga katropa, mga kaibigan, sa inyong walang sawang pagsubaybay. At sana po'y nakapagbigay kami ng makabuluhang informasyon kung paano po natin iingatan itong ating kalusugan, lalo na yung ating baga. So maraming salamat. See you again next time sa programang ito, ang The Secret of Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga katropa, mga kababayan natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa alam po ni Doc, Rimili Tuoy, atin pong CEO, ito pa yung Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay! Sundown Vitamin C, ang vitamin C na puno sa energy.

0: mambibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling pata.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mambibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga lalaki, iba't iba yan ang diskarte sa mga babae.
6: Merong matikas, merong matinik, merong mahusay, at meron din ang mga lalaki na mapapasigaw ka na ng sakit. Dahil nakaturbo kasi.
7: Ang Turbo Dietary Supplement for Men ay mabibili sa mga butika malapit sa inyo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: XFM Mega Manila. Exciting!
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uli na sakit.
17: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uli na sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Sister Pain.
8: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
19: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si

0: mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: mga tropa natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thanks God, it's Wednesday. Magandang hapon po sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Sana all.
0: Sa lahat po ng mga katropa natin ngayong hapon, magkakasama nyo po si DJ Girlicious, mga katropa natin sa programang X-Rated. Magkakasama-sama po tayo. Magkakarinigan. Magkakakwentuhan. At kung meron po kayong gustong ireklamo, wow, ireklamo, ano ka? Kung meron po kayong gustong ipanawagan, may nawawala. At meron po kayong gustong pagkwentuhan sa hapon na ito, mga katropa natin, nandito lamang po ako para sagutin ang iyong mga hinaing, wow. Pwede-pwede niyo po ako tawagan, mga katropa natin, sa ating hotline numbers na 0985-0022713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. And syempre, yung mga katropa po natin, trying, ang programang X-Rated po ay handog pa rin po yan sa atin ng nag-iisang Turbo Food Supplement for Men. Kaya sa ating mga kalalakihan dyan, handa na ba kayong i-level up ang iyong kumpiyansa pagdating sa kama? Mga katropa natin, introducing Turbo Food Supplement for Men. May maca clavo huesca na mga natural na ingredients na talaga namang makakapagpasigla at makakasuporta sa atin, lalong-lalo na sa ating fashion at desire. Kaya naman mga katropa natin, kung kayo po ay hindi na makatagal at hindi na makadalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito na beses para paligayahin si Mrs. ay nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men. Ayan, meron tayong first caller. Hello po, good afternoon.
2: Good afternoon po, ma'am.
0: Yes, Nanay Carol. Tama ba?
2: Hindi po, mali po.
0: Ay, di ba si Nanay Carol to? Si Nanay... Sino to?
2: Walaan mo.
0: Alam ko yung boses niya. Eh, parang parehas naman kayo ng boses.
2: Hindi po, mali po.
0: Mali ako. Dahil dyan, matutulog na lang ako. Charot. Sino po ito?
2: My name is Elisa Biaso ng Renata Bore, Rizal, Palawan po.
0: Ay, si Nanay Elisa.
2: Opo.
0: Pero magkaboses kayo ni Nanay Carol. Totoo. Walang halong kemi. Wow, may kemi. Nanay Elisa, kamusta po kayo?
2: Okay lang po, ma'am.
0: Ay, talaga namang. Okay, alright. Okay, kaayo. Mainit po ba dyan sa inyo?
2: Po. Tanong ako sa'yo.
0: Yes po, ano po
2: may
0: yun?
2: May tanong po ako, ma'am.
0: Yes po, ano po?
2: Di ba, ma'am, naniniwala ka po sa aswang?
0: Yes, ako naniniwala ako sa aswang.
2: Ay, ang daming aswang dito sa mundo, ma'am, kahit saan ka lang.
0: O, di ba? Anong klaseng aswang ba yung umaswang sa'yo? Sa akin kasi, ibang klaseng aswang. Yung umaswang sa akin.
2: Sa akin, ma'am, ibang klase rin.
0: Anong klaseng aswang ba yan?
2: Lahat ng babae sa mundo ay aswang.
0: Bakit naman? Bakit naman pati ako nadamay sa pagiging aswang? Bakit? Bakit
2: ka talaga, ma'am, kahit bakit? Ako damay.
0: O bakit? Bakit
2: lahat ng babae sa mundo kasi nagalunok ng tao, kaya sila aswang.
0: Lahat ng babae, sinasabi mo ay aswang. Kasi
2: opo.
0: Lumulunok ng tao.
2: Opo, nagalunok sila ng tao. Sila ang tunay na aswang.
0: Oo, kasi...
2: Lalo na yung buntis.
0: Oo, kasi
2: lalo
0: syempre...
2: Lalo na yung buntis.
0: Tama. Tama ka talaga dyan. Kasi yung mga babae, sila yung nagluluwal ng mga bata. Kaya nasa loob nila yung mga bata rin.
2: Kaya sila ang perfecto na aswang.
0: Sila ang tayo. Tayo pala ay mga aswang.
2: Ewan, tama.
0: Pero ewan ko lang dito kay Axel kung ano kayong tinutukol niyang nilundunok daw. Ano ba yun, Axel? Bakit mo tinatawa-tawa? Ano kayang nilulunok nito? Ewan ko lang kay Axel, ha? Baka may ibang nilulunok ito, ano, Nanay Elisa. Tumatawa-tawa pa eh. Ah. Ha?
3: Hindi pa na-develop na tao yung nilunok ni Nanay.
0: Gaga. Luka-luka ka talaga, Axel Bon Obaredes Jr. Ikaw ba, Nanay, naniniwala ka ba na lahat ng empleyado ng XFM Jr.?
2: Hindi po, mayroon din hindi. Hindi depende lang sa tao, ma'am.
0: Lahat junior kami dito. Kahit babae, may junior.
2: Ah, ganon. Maganda.
0: Ay, nako talaga. Sabi ni Axel, yung aswang daw nanay na nalunok mo, ano, hindi pa daw niya, hindi pa daw na-develop. Baka nasa,
2: hindi
0: ano?
2: Na-develop.
0: Baka nasa, ano pa, nasa, ilang taon na ba kayo, nanay?
2: 53.
0: Ah, pwede pa. Pwede pa kayong lumunok ng aswang.
2: Hindi na po kasi tuyo na ma'am ang flower.
0: Tuyo na
2: ma'am ang flower. Ma'am.
0: Tuyo na ang flower kaya hindi na makakapag-produce ng ano ng isa pang tao.
2: Hindi na po, ma'am.
0: Malay mo naman.
2: Malabong mangyari na po.
0: Ganun ba yun, Nanay Elisa? Pag natuyo na ang flower, hindi na pwede?
2: Hindi na po.
0: Ay. So hanggat meron pang natitirang, anong tawag nito? Ano ba ang tawag dyan, Nanay? Hindi pa natutuyo ang flower, magpaaswang na kayo. Ganun.
2: Opo.
0: Alam ko,
2: hanggat may katasang flower, magiging aswang ka.
0: Hanggat merong katas ang flower, tuloy-tuloy ang pang-aaswang. Tama?
2: Opo, totoo yan, ma'am. Totoo yan.
0: Oh, ayan ha, si Nanay Elisa ang nagsabi, hindi ako. Mamaya may magtatanong na naman, Nanay, anong klase daw ba yung nilulunok? Tingnan mo, maniwala ka sa akin. May magtatanong yan mamaya. Maniwala ka talaga sa akin. 100% may magtatanong, ma'am, ano ba yung nilulunok para maging aswang? Ay, di tatanong yun.
2: Ma'am, ang lulukin, ma'am, para maging aswang ka,
0: ano?
2: Yung katas ng guyabano.
0: Ay! Ang katas ng guyabano. Ano ba naman klaseng katas? Ito ng gayuba. Ano? Guyabano. Gayubano.
2: Guyabano, ma'am. Guyabano po. Yung katas ng bunga niyang hinog.
0: Ah, yung katas ng guyabano na hinog. Ano bang kulay ng katas
2: opo,
0: ng guyabano, nanay?
2: Yung parang am siya.
0: Ah, parang am. Malapot.
2: Malapot siya na kulay puti.
0: Malapot na kulay puti. Ay! Ano
2: opo.
0: Kaya ang malapot na kulay puti? May magtatanong na naman mamaya. Saan makakakita ng guyabano? Teka mo, nanay, ha?
2: Problema nila yan, ma'am. Problema nila yan.
0: Ay, problema ko na din yun. Maghanap kami. Sama-sama tayong maghanap ng guyabanong may katas na parang am. Nanay Elisa, pinagloloko mo ako, ha? Totoo ba ang sinasabi mo sa akin? Maniloloko mo. Oh, ayan ha, totoo. Si Nanay ang nagsabi, ha. Ayan, menopause na daw si Color. Ano ang menopause? Hindi namin yun alam ni Nanay Elisa. Ano ang tawag kasi sa amin nun is natuyo na ang flower. Anong menopause?
2: Oh,
0: wala yun. Gawa-gawa mo lang yun. Hindi yun totoo. ang totoong tawag doon is ano, natuyo ang bulaklak, ganun.
2: Kaya
0: hindi na makapang aswang.
2: Oo, totoo yan, ma'am.
0: Ayan ha, yung mga matutuyuan na dyan na flower. Hay, nananawagan na ako sa inyo, mang aswang na kayo. At maghanap ng guyabano. Hanggat meron pa kayong chance. Ilang taon ba, nanay, natutuyo ang flower?
2: Depende ba yan? Meron mga tao, ma'am, na... Opo, ma'am. Kasi ako, ma'am, 46, so tuyo na.
0: Ay, totoo? 46? Paano malalaman?
2: Opo.
0: Kapag hindi na nireregla?
2: Ay, hindi na, ma'am. Tapos medyo konting ulyanin ka.
0: Ah, okay. Got it. So... Wait lang, meron pa akong chance. So, meron pa akong, wait lang. Isipin ko muna kung ilang taon na ako ngayon. Oh my God, parang nasa ano na lang. Malapit na palang matuyuan ang flower ko. Oh my God, meron na lang akong... Medyo kinakabahan na ako, nanay, ha, sa mga sinasabi mo sa akin. Meron na lang ako... Hi, Diyos ko! Nasaan ang guyabano ni Elisa? Sabi ni, ano ha? Yuck, scholar! Lumulunok pala palagi ng katas. Ay, syempre naman, healthy kaya ang katas ng guyabano. Alam nyo ba na ang guyabano ay maraming nutrients na ma-produce, maibibigay sa ating katawan? Depende na lang kasi sa inyo kung ano ba. Depende kasi sa inyo kung

0: Yung iba naman, yung guyabano na color brown pa bulok. Meron naman.
1: Kaya, ma'am.
0: Yung guyabano na masangsang ang amoy. Meron ding guyabano na... Bakit naman tinatawa na Nanay Elisa? Nakakainis ka talaga.
1: Tinatawa... Okay, maganda ka makwento eh.
0: Oo, sabi ko na sa inyo eh. Totoo naman, nagtatagpo yung isip namin Nanay Elisa pagdating sa guyabanong kuloboy. Nanay Elisa, tinatawanan mo ako.
1: Kasi maganda ka nga magkwento.
0: Ayan ha, huwag niyo ako pinagtatawa na nagkukwento ko. Sinasabi ko lang naman sa inyo yung si ano, yung nasa isip ko. Ano bang klaseng guyabano yan? Baka naman kasi kayo, hindi kayo nakakatikim ng guyabano, kaya hindi ninyo alam ang lasa ng guyabano. Bakit ka tumatawa? Si Nana Elisa, niluloko talaga ako.
1: Magbati na lang ko, mama.
0: O, sige na, bumati ka na kasi mag-ahanap pa ako ng ano. Mag-ahanap ako ng guyabano mamaya.
1: O, sige, sige na. Magandang hapon po sa'yo, ma'am. Binabati ko. Janeline Malones, tapos si Ate Nining Binyas, tapos si Marcela Chica, si Pastor Angon, si Marisol Gonzales, si Ali Flaviano, lahat po na kikinig sa FM, XFM po. Tapos, lahat po ng kapitbahay ko dito sa Sisilinaw, Barangay Tabore, Rizal, Palawan po.
0: Ayan. Anong panawagan, anong panawagan mo sa mga taga Sitiolinaw? Maghanap ng guyabano. Hanggat hindi pa kayo. Ano pong request ninyo? Alam ko ang request ninyo, bulaklak.
1: Hindi po.
0: Ano?
1: King and Queen of Heart.
0: King and Queen of Heart.
1: Opo.
0: Okay. Thank you, Nanay Elisa, sa bagong kaalaman.
1: Hindi po.
0: Bye-bye po. Ingat
1: po.
0: Sige po. Nasaan kaya ang guyabano? Ayan ha, hinahanap. Katropag Ken, unahin mo nga dyan sa ating playlist yung bulaklak. Malalaman natin ngayon kung ano ang masasabi ni caller.
2: Magandang hapon po.
0: Ay, eto talaga, hindi natin to pwedeng lokolokohin ng mga bulaklak na ito. Kay baka mapadalahan ako ng isang paso ng bulaklak na ito.
2: Ano, ma'am?
0: Ito, nagbibigay talaga ito isang paso ng bulaklak.
2: Okay,
0: Ate Marlin, I miss you.
2: Magandang hapon, ma'am.
0: Kamusta na po kayo?
2: You.
0: Kamusta po kayo, Ate Marlin? I miss you too.
2: Nandito ako, ma'am, sa puerto, ma'am.
0: Uy, wow! Namamasyal-masyal kayo dito sa puerto, ha?
2: Opo.
0: Saan po kayo dito sa puerto?
2: Kasi naman, ano, dalawang linggo na nga ako dito, ma'am, kasi mayroon akong dinalang, ano, tinulungan kong, ano ba, na kaibigan. Nagpa, ano po siya, nagpalisir po ng matay.
0: Ah,
2: yun. Sinter.
0: Oo.
2: Opo.
0: Saan po kayo ngayon dito sa puerto?
2: Dito, ma'am, sa eye center, ma'am.
0: Ah, sa eye center. Okay. Opo. Pero okay na rin po siya.
2: Opo, pauwi na rin nga po kami ngayon.
0: Wow, buti naman. Congrats.
2: Pero nakadalawang linggo kami dito, ma'am. Naiinip na dun si kuya mo sa, ano, sa Lara.
0: Talaga
2: sa...
0: naman, palalabasin ka na ng kulambo. Sinasabi ko sa'yo, Ate Marlin. Hindi ata... Palabasin ka na kulambo, no? Nagtatampo na yun.
2: Ay, sabi ko sa kanya, ma'am, ano eh, nung tinawagan ko siya, sabi ko, ma'am, humanda na siya ngayon, pauwi na ako.
0: Malalaman natin kung ano ang paghahanda. Oy, kuya! Ready-ready ka na! Parating na ang alam mo na.
2: Alam mo na.
0: Alam mo na. Ano ka na? Mag-prepare!
2: Mag-prepare na.
0: Mag-prepare na. Ayusin. Ayusin na ang dapat ayusin. Sige po, Ate Marlin. Bumati po kayo.
2: Ay, binabate ko, ma'am, yung ano, yung mga anak ko. Tapos yung ito yung kaibigan ko nandito kasama ko, si Carmelita Bersola, si at saka yung anak kong mabait, si Rilyn Taramilla, at saka

0: yung manugang kong mabait. Si Juanito Saramilla. But at saka yung mga naiwan ko doon, ma'am, sa bahay. At saka yung si kuya mo, ma'am. Binabati ko rin, ma'am, siya na sana maghanda-handa na siya ngayon.
1: Ayan na, maghanda-handa na talaga. Mag-prepare na talaga. Alam mo na ang gagawin.
0: At saka ikaw, ma'am. I miss you, ma'am.
1: I miss you to Ate Merlin. Mag-ingat po kayo palagi.
0: Opo. Thank you po.
1: Okay po. Ingat po. God bless.
0: Ingat din kayo, ma'am.
1: Sige po.
0: Bye-bye po.
1: Bye-bye. I love you.
0: I love you too. Ay, awit daw, ma'am.
1: Ano pong request?
0: Request, lupit na pag-ibig.
1: Lupit ng pag-ibig. Talaga namang malupit. Mamaya ipaparanas mo ang lupit ng pag-ibig.
0: Sabay pa tayo, mama.
1: Okay, sige po. Thank you po.
0: Thank you rin po, ma'am.
1: Okay po.
0: Ingat palagi.
1: Sige po. Katropang Ken, lupit ng pag-ibig. Malalaman mo, kuya. Mamaya ang lupit ng pag-ibig ni Ate Merlin. Ayan, may tumatawag ulit. Wait lang. Uh-huh. Hello!
2: Magandang hapon, ma'am.
1: Yes. Magandang hapon.
2: Siya na pala ko, si Rickman ng Manipulation.
1: Sino po?
2: X-Men.
1: Uy, yung superhero ka usap po ngayon na. X-Men, kamusta ka na?
2: Ayos lang, nito, medyo mainit-init.
1: Anong klaseng init ba yan?
2: Medyo mainit na makulimlim.
1: Mainit na makulimlim? Uy, parang masarap matulog pag ganyan
2: ah. Aray ko. DJ, papati lang ako sana,
1: yes,
2: ako.
1: Yes po, sige po.
2: Unang-una, bati ko lang dito yung mga taga Benefication, lang sa boss namin, si Kinit Aluhan. Tapos, yung taga bird floating pala, bandyan yung mga trupa ko dyan na lakuin. Unang-una, si Jona Parayal, Rinim, tapos si Kamandag pala, baka hindi ko pala si Kamandag. Parang ngayon ngayon.
1: Ayan, si Kamandag ng barge loading.
2: Ako si yung lagatid pa ng loading ko ngayon na grabe ka challenge, grabe ka agad na yung na yung bako niya, si Kuya Moid din, Raiden ba yun?
1: Oo.
2: Ang sama pa, yung lagatid niya ng loading pa, yung nagamit ko na.
1: Tara.
2: Tapos si Saldi pala, nila dyan, yung BBPs nila dyan, na bati ko na rin, Saldi Kabulaw ba yun?
1: Mm-hmm.
2: Tapos pa-request na ako ng song, DJ.
1: Ano po request yung song?
2: Ay, bati ko pala yung kaibigan ko dito, baka magtampo, si Dandan Mar.
1: Si Dandan Mar!
2: Bati ko pala siya na huwag masyado magpagod. Siyempre, baka mamaya matamblay naman siya, kailangan naman ng bilog.
1: Huwag masyadong magpapagod, baka hindi ka na makaano mamaya. Alam mo na.
2: Basta pa-request ako ng song, DJ.
1: Ano po request yung song?
2: Susi ng aking puso. Tapos,
1: ng aking puso.
2: Tapos yung Mahal Kita by Freddy Aguilar.
1: Mahal Kita by Freddy Aguilar. Okay. Sige po.
2: Sige po.
1: Susi ng aking puso. May susi pala ang puso, no? Nakakukuha lang natin yung susi kapag nasa tamang tao na tayo. Katropang Ken, pasama dyan yung susi ng aking puso. At Mahal Kita by Freddy Aguilar. Hello! Good afternoon!
3: Afternoon, JJ.
1: Hello. Hi. Hello po.
3: Hello po, Jude. Maganda ka sa hapon.
1: Mas maganda pa ako sa hapon. Talaga naman. Sino po ito?
4: Hello po.
3: Hindi po.
1: Kamusta po kayo?
3: Ah, mabuti naman, JJ. Nakulimlim dito sa Batarasa.
1: Ay, makulimlim sa Batarasa. Sana all. Buti gusto ko na nga ganyan, yung makulimlim lang. Yung malamig-lamig ang panahon. Parang malungkot kayo ngayon, ah.
3: Yun na po, JJ. Malamig kasi. Walang kayakapan.
1: Ay, kaya naman pala malungkot. Kay malamig, walang kayakap. Kawawa naman kayo. Sige na, bumati muna kayo para matuwa-tuwa man lang kayo.
3: Ano din ako, bumati ko po sa lungsod sa Rizal. Yung pinsan ko si Jimmy Balagao. At na po sa Kuron, Pamilya Balagao. At sa Espanyola, Pamilya Balagao din.
1: Mm-hmm.
3: At dito po sa Bunubuno Batarasa yung mga kumpare ko, kaibigan, si Tansilino Odonio Algetragon. At si Marcelo Maki alias Lakay, yung mga tropa ko po. At sa lahat itong mga nakikinig, maraming salamat sa inyo sa lahat.
1: Ayun. Meron po kayong request na song?
3: Opo, after all.
1: After all.
3: Para po sila po, ano, para nakikinig po sila yung parikos ko nila po, after all.
1: Ayan, after all. Okay po, thank you po.
3: Thank you so much.
1: Okay po. Ayan, ayan. Paano yung bakla po? Naglulunok din kami ng guyabano. Ay, yun ang hindi ko alam, Mary Jane Rodriguez. Kung ano ang gagawin. Pwede ba sabay-sabay na lang ko, sabay-sabay ko na lang kayo sagutin? Ano ba ito? Paano ba ito? Sige, mamaya na ako magtagap ng caller. Wait a minute, kaping mainit. Batingin ko muna yung mga katropa natin dito sa ating Facebook Live. Magandang hapon dyan kay Ma'am Che mula po sa Singapore. And syempre, kay Daryl Birth DJ Girlie, maganda cute at higit sa lahat, baby. O, sana all baby. Kay, good afternoon DJ, watching from Tagbilaran City, Daryl Birth, ang mabayat always nakikinig ng X-rated pa-play ng kantang Labis Akong Umaasa by Norhana. If by, at if by River Maya, Katropang Ken, Labis Akong Umaasa. Ayan, minimension lang si Katropang Ken. Hindi na lang request Ken yung minimension, pati pangalan mo na din. And syempre, good afternoon kay Sir Ding Australia, kay Ma'am Josephine. Dito lamang po yan sa Libis Road. Kay Amor, ganda jala. Good afternoon DJ Girlie. Pa-shout out kay Mama. Pwede po pa-request ng song na Your Love. Oy, ang ganda ng kanta na to, yung Your Love. And syempre, kay Irene Jorte, ma'am. Pa-shout out auntie ko na nakikinig sa iyo ngayon. Pa-shout out kay auntie Grace and Anelia sa Family Jorte and Padam Navara. Oy, good afternoon kay Ate Irene Jorte. Hello po, Miss Beauty. How are you today? From Protasio Abelio. It's okay. I'm okay. Everyday okay. Yakult yan. And syempre, good afternoon kay Christopher Lozada. Good afternoon, DJ Girlie. Ganda. Pabati po yung Lozada Family Arios sa Ariola, Garbosa at Algupera. At Alcuntin, pa-play ng awiting Nagmamahal Kahit Bawal. Eh bakit naman kasi kayo magmamahal kung alam nyo namang bawal? Ayun. Hello! Good afternoon!
4: Magandang hapon sa iyo, ma'am.
1: Hello, Nanay Susan, sa pinakamagandang babae na nakilala ko dyan sa Brooks Point. Kamusta po kayo, Nanay Susan?
4: Mabuti rin, ma'am.
1: Wow, okay na okay. Okay, alright.
4: Ikaw, ma'am, kamusta?
1: Okay lang, Nanay. Eto, naghahanap ng guyabano.
4: Bakit?
1: Joke lang.
4: Ano oh. Ng yung bunga mo, ma'am?
1: Sabi kasi nanay ng caller ko kanina, sabi ni Nanay Elisa, ang lahat daw ng babae aswang. Kasi daw, meron daw tayong mga bata sa tiyan Lumulunok daw tayo ng bata. Napupunta sa tiyan natin. Kaya nagiging aswang daw tayo. Ngayon, ang sabi niya, sabi ko sa kanya, ay may pag-asa pa siya na lumunok din ng aswang para maging aswang. Ay sabi niya, tuyo na daw ang flower. Kaya ang sabi niya, maghanap daw ng guyabano. Kaya ayun, naghanap ako ng guyabano. Kasi, kasi lumunok daw ng guyabano para hindi matuyo ang flower. Flower, flower.
4: No lang yan, winto lang yan.
1: Wala yung nanay, joke niya lang yun. Pinagluloko niya lang talaga ako. Eh alam niya, loko-loko din ako. Loka-loka pala. Loka-loka rin pala ako. Kalimutan ko. Nanay, sige po nanay, bumati po kayo nanay.
4: Pinabati ko ang aking mga anak bago doon sa may Malis na si Maricar Lasigan at si Michael ng kanyang asawa. Bago dalawang anak niya, si Maika at si Mim, ginabati sila ng magandang hapon doon sa Malis. Bago tapos mga kapitbahay ko dito sa Johnny Antolino, ang kanyang pamilya, ginabati ko sila ng magandang hapon. At si Taba na ba ako, si Lini na Esteves, bago si Lia Hardin, at si Jurito na Dobria at Pamilitan nyo. At si Bert na Pabian, ginabati ko sila ng magandang hapon. Yan ang ma'am.
1: Ayan, parang hinihingal kayo nanay, ang dami nyo binati. Parang nahihingal kayo ah. Dahan-dahan lang. Ano muna? Inhale, exhale. Ay naku nanay. Sige po nanay, thank you po nanay. Ano pong request ninyo?
4: Ano, mahal kita.
1: Mahal din kita.
4: Salamat, ma'am. Mahal din kita.
1: Sige po, nanay. Ipa-play po namin yung mahal kita. Katropang Ken, hanapin mo yung mahal kita.
4: Sige, ma'am.
1: Okay po, nanay. I love you too, nanay Susan. I love you. God bless.
4: God bless.
1: Sige po. At saka yung nilunok kong lahat. Hanapin mo yun. Ipauna mo ngayon, katropa. Bulaklak, tapos nilunok kong lahat. Nilunok kong lahat na mga sinabi mo. Ay, dito pala yung caller natin. Hello po! Good afternoon! Oh my God! Ito talaga, magkakatalo-talo talaga tayo dito kung ano yung kaalaman ng tao na ito eh. Ito talaga, ito ang totoong aswang. Ay, nag-e-echo! Layo ka konti.
5: Nandito na ako sa taas ng bahay. Lakas talaga ng radyo. Kaya ano kayo na?
1: Talaga naman. Dumadagundong talaga yung ano mo ha, yung radyo mo dyan. So ano naman yung i-share mo sa amin? Total narinig mo naman kung ano yung nilulunok.
5: Ano? Wait lang, ma'am, diyan. Nagay ko talaga sakit sa ear.
1: Oh my God! Sakit sa ears! Sige po. Nilunok kong lahat na mga sinabi mo.
5: Wala request ko. Nilunok ko lang.
1: Ay, naniniwala ka ba, Lambiday? Hindi na ikaw si Mrs. Wow, ikaw na si Lambiday. Naniniwala ka ba na tayo ay mga aswang?
5: Oo, araw at gabi naman tayo mga aswang eh.
1: Wala nga akong inaaswang eh. Maghanap pa nga ako ng abukado na may kuyukot. Nakulubot ang lubot. Charot! Ano, niloloko nyo talaga ako, ha? Sabi niya...
5: Meron tayo yung guyabano na may kulugo. Meron ba yan?
1: Guyabano na may kulugo? Ayoko na din na may kulugo. Parang iba na din yun. Okay na sa akin yung guyabano na kulubot. Ang lubot. Hoy, pinagloloko niya talaga ako, ha? Kakainis kayo.
5: Paano ba kasi natin yung Kuya Bano? Sino ba man sala rin yan?
1: Si Nanay Elisa. Sabi niya kasi yung Kuya Bano daw. Hanap daw tayo ng Kuya Bano na merong katas na kulay puti.
5: Masarap yun. Matamis kami.
1: Matamis daw.
5: O, ang Kuya Bano.
1: Oo nga, ang Kuya Bano nga ang matamis. Ako kasi, ang tagal ko na kasi talagang hindi nakatikim ng Kuya Bano. Kaya, hindi ko na alam ang lasa.
5: Ay, sana on, virgin!
1: Kaya nakalimutan ko na talaga yung lasa ng Kuya Bano. Di bale, malay natin sa mga susunod na buwan. Malaman na natin ulit ang lasa ng Kuya Bano.
5: Mag-tip na kanita na naman din. Nag-atas yun. Parang gano'n na yun.
1: Ay, nag-atas. Sige. Ay, hindi. Iba daw eh. Malapot. Sabi ni Nanay Elisa, malapot daw.
5: Malapot? O, gano'n? Adi, ano lang, huwag nang masyadong malabuo yung gatas. Lapot-lapot yun din.
1: Magtimpla nga ako ngayon ng gatas. Ipapakita ko sa inyo. Tingnan natin kung malapot ang gatas, ha? Kukunti ako lang yung tubig.
5: Lagyan mo ng ano, ng pulot para madulas.
1: Parang feeling ko bukas wala na tong X-rated.
5: Yari.
1: Sige na, buwati ka muna bago pa tayo mapunta sa hindi natin dapat pag-usapan, nakakaloka.
5: Yes, hi pala mga katropa, lalong-lalo na dyan sa mumubuo ng XFM. Ayan, at saka sa aking mga kasama natin officially sa ating sa members ng X-Rated, dahil po sa inyo lahat. Parang hindi ko na naririnig si ano ah, si Malapot, Mami Chi.
1: Sinong Malapot?
5: Si Mami Chi, yung takasama sinte.
1: Ay, ano? Nung nakaraan tumawag siya dito. Sabi niya, na ano daw siya, niregards ka nga niya eh. ano tawag nito? Nabibisi daw siya kaka-TikTok. Tapos nakikinig na lang daw siya sa radyo kasi wala daw siyang pang-call. Baka naghanap na rin yun ng pulot gata. Alam mo naman yun ang totoong aswang.
5: Talaga, imposible yung mahala ng mga.
1: Ayoy, talaga. Ipaputol ko talaga yung dalawang kamay ko. Hindi talaga yung mawalan.
5: Kaya nga, naka ma'am si, ako nakikinig din ako. Pero ako talagang bira lang magpalod. Kasi sa bundok-bundokan ako. Mm-hmm. Pero time lang siguro pagtawag niya. Baka hindi ako nakapakinig kasi baka sabihay kami o what ganon.
1: Oo.
5: Pero
1: lagi ako nakikinig. Wala siya, nasaan ka ba nung nakaraan? Tumawag siya sa akin ng parang Friday ata, basta something ganun. Tumawag siya parang last week. Kalimutan ko lang. Eh, ang tagal nga naming nag-usap kung saan sana kami nakarating. Kinamusta ko lang naman siya. Ang dami niya nang sinabi sa akin.
5: Ganyan siya kapag ano, kapag isa lang yung topic mo, isang tanong lang kanya yan, lumang sagot na.
1: Yes, tama. Hindi lang lima, 10 sagot. Talaga naman, nakarating na kami, na ang tanong ko sa kanya, San Vicente lang, nakarating kami ng Rio Tuba.
5: Baka pagkadoro naman yung Papa Labs mo.
1: Ay, baka naman kasi alam mo na, explorer, si Auntie Mamaribet. Talaga naman, dami-daming nararating noon. Oy, kung ano dyan ha, kay Ma'am Chanel Chiroyo. Yung aming mem siya dyan. Okay, sino pa po yung babatiin nyo?
5: Lahat na. Kung sino mama nakikinig ngayon. Ayan, magandang hapon. At saka sana. Sana ako siyempre napasaya talaga ng X-rated. Kasi nag-usapan.
1: Ay, nako talaga. Ako, mamaya pagtapos ito, maghahanap na lang ako ng, alam mo na.
5: Kaya ba, no?
1: Ay, nako talaga. Ano yung request mong song?
5: Yan na ngayon, nilunok ko lahat.
1: Ah, nilunok kong lahat. Katropang Ken, nilagay mo na ba yung nilunok kong lahat?
5: Tapos, isunod niya yung aray. Idagdagan niya yung aray.
1: Nako. Ayan, katropang Ken, aray daw. Sige, Mrs. Wow, thank you po sa pagtawag.
5: Sige po, Ma'am G.
1: Okay po, ingat po kayo.

0: Right.
1: Hello.
0: Hello, Nanay Maan.
1: Hello, hindi nakapasok din ako.
0: Kasi dali, ang daming tumatawag, nakakaloka. O, oh, ayan, may tumatawag yan naman ulit. Kamusta na po kayo, nanay?
1: Ito, mabuti-buti na rin.
0: Wow, thank you, Lord.
1: Salamat sa Diyos.
0: Talaga naman, malakas talaga tayo kay Lord. Hindi niya tayo pinapabayaan.
1: Kaya nga. Bati, lalako.
0: Sige po, nanay, bati po kayo.
1: Oo, pinabati ko yung ano, yung caller ng kaila na si Joshua Bidera.
0: Opo.
1: Na nag-pray din sa akin na sana pagbaling ako sa awa ng Diyos. Ganyan. Pinabati ko na rin siya. Ang papasalamat. Ganun din sa ano, sa mga pamilya ko na doon sa Balabac. Sila Emmanuel Aban. Sila Mingit na Aban. Mas marap ang mga kamag-anak ko sa Balabac na pamilyaban. Kasi nalagin sa pamilya ko dahil mga anak ko sila Rupan Lucela, Jake Lucela, Karen Lucela, Geraldine Gregorio, sa mga pamilya Gregorio doon sa Binduyan. Ganon din sa Cirilo Family, Pamilya Family. Saka ito na lang request ko panggagali yung bakit awit ni Imelda Papin. Saka Tulak ng Bibig Kabig ng Dibdib ni Cinderella.
0: Tulak ng Bibig Kabig ng Dibdib.
1: Kabig ng Dibdib ni Cinderella.
0: Tulak ng Bibig Kabig ng Dibdib. Ay, ganda nun ah.
1: Saka yung bakit ni Imelda Papin.
0: Saka bakit ni Imelda Papin. Okay, sige po. Katropan Ken, sama mo yun ha. I love you too, nanay.
1: I love you. God bless sa inyo dyan.
0: Okay po. Ingat po kayo, nanay.
1: Oo.
0: Sige po. Katropan Ken, pakisama dyan yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ay, at saka yung bakit daw ni Imelda Papin. Ayan, sige, tanggap tayo ng last caller natin. Hello! Hello po! Hello? Hello? Wala na akong kausap. And syempre mga katropa natin, tuloy pa rin po tayo sa paghahanap ng Guya Bano. Kaya naman mga katropa natin, patutugtugin muna natin ang inyong mga request na song at magbabalik po ang programang X-Rated. XFM.

Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa'yo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

And there you go. Wala na naman. Wala na namang oras si Katropang Ken. And syempre mga katropa, good afternoon pa rin sa lahat ng mga katropa natin dito sa ating Facebook Live ngayong hapon. Meron tayong kwento, sobrang saglit lang naman ito, kaya ibigay nyo na ito sa atin. And syempre mga katropa natin, magkukwentuhan na po tayo, sobrang quick lang nito. Kaya huwag kayong ano dyan. Mga katropa natin, magkukwentuhan muna po tayo. Oy katropang to, uuwi ka na. Hintayin mo ko. Mga katropa natin, magkukwentuhan muna tayo.

Anong gagawin ko? Kung nakikinabang ang pamilya ko sa kabit ng asawa ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang May. 42 years old. Meron po akong dalawang anak. Akala ko dati kahit di naman kami mayaman, ay sumasakto at nagiging sapat lang ang lahat ng pangangailangan namin sa araw-araw. Ang mister ko ang palaging nagsasabi na makontento tayo at maging grateful tayo sa lahat ng ibinibigay sa atin. Lahat ng meron kami kahit kaunti lang ay pinagpapasalamatan naming buong pamilya. Pero naghangad pa pala siya ng mas mataas. Isang araw, ay nagulat na lamang ako na merong dalawang o merong tatlong box na punong-puno ng grocery items ang inuwi ng asawa ko. Na never naman nangyari kahit may mga pabonus sa company nila. Nagkaroon na din kami ng mga bagong gamit sa bahay na magtataka ka talaga kung paano niya nabili sa kakarampot na kinikita niya. Hindi pala galing sa sinasahod niya kundi sa kabit niya. Hindi lang basta-basta kabit, mayamang kabit. Pati nga yung handa para sa graduation ng panganay namin ay nakapag-invite pa siya dahil sa sobrang daming handa. Umamin naman kaagad siya nang walang paligoy-ligoy ng tinanong ko. Naghihintay lang daw siya na magtaka ko at magtanong. Hindi daw alam nung babae na may pamilya na siya. Siya daw mismo ang nagbibigay sa asawa ko kahit hindi naman hinihingi ng asawa ko. Yun daw ang tinatawag na love language ng kabit niya. Nung tinanong ko siya kung mahal na ba niya yung babae, ay tumingin lamang siya sa aking mga mata. At ang tanging naisagot niya lang, nakikinabang kayo sa mga binibigay niya kaya makontento na lang tayo. Malamang, napamahal na siya sa kanya. Mukhang mas mahal na niya yung babae kesa sa amin ng mga anak niya. Nagsimula na din siya na hindi magtago. Kapag magkausap sila ay naririnig ko pa at hindi na siya lumalabas ng bahay. Harap-harapin. Paano ko siya mapapahinto sa relasyon nila? Kung nakikita ko nagiging masaya naman kaming buong pamilya. Na sa tuwing uuwi siyang may bitbit, napasalubong sa amin at madaming groceries, mga bagong damit. Aaminin ko, nadadala din ako ng kasiyahan niyo. Nadadala ako sa mga gamit na dinadala ng asawa ko mula sa kabit niya. Doon ako mas nag-worry. Hindi lang dahil sa pag-worry. Naiiwan niya ako. Kundi baka mas piliin niya yung masaya sa piling ng kabit niya. Nakailang beses na akong pakiusap sa kanya na tumigil na pero hindi pa rin siya tumitigil. Pakiramdam ko unti-unti na siyang nahuhulog sa kung anong meron sila. Ano ba ang pipiliin namin?
Yung buhay na sakto lang sa araw-araw, pero minsan nagkukulang. O yung buhay na sumusobra pero sa kabit ng asawa ko, nagmumula ang bumabuhay sa aming pamilya. Nagwo-worry po ako na baka sa huli, lahat ng masaya na ganyang lifestyle ng asawa ko ay hindi niya na kami uwiin. At mas piliin niya na yung kabit niya.

Alam nyo, yung tao kasi, kapag nasisilaw tayo sa mga material na bagay, nasisilaw tayo sa pera, nasisilaw tayo sa mga groceries, mga gamit, mga gadget, na mula sa ibang tao na hindi natin pinaghihirapan, ito, always remember na yung mga bagay na hindi mo pinaghirapan, yan yung mga bagay na mabilis mawala pero may kalakip na karma. Trust me, not now, but sooner or later, yung balik at once na nalaman nung kabit na meron pala siyang asawa, pwedeng ipakulong yung asawa mo. Pwedeng sabihin na hinuthutan siya, hiningian siya ng ganto, hiningian siya ng ganyan, at pababayaran sa kanya. Kasi niloko niya, nagpanggap siya na walang asawa at walang pamilya. So as soon as possible, ang mapapayo ko lang is pahintuin mo na yung asawa mo sa ginagawa niya, kasi ang ending, lahat kayo mapipirwisyo ng kasalanan na ginagawa ng asawa mo. Ito yung palagi niyong tatandaan, hindi lahat ng madaling makuha ay achievement. Yung pinaka-achievement na makukuha natin sa buhay natin is yung mismong pinaghirapan natin. Yung mismong bagay na dugo at pawis natin yung naging puhunan. Hindi yung mga bagay na sumampa ka lang dyan, meron ka ng 10,000. Meron ka ng gamit na ganito. Always remember na lahat ng ginagawa natin ay merong kalakip na kapalit. It's either good or bad. So make a choice. Huwag mong hayaan na lumubog ka ng dahil lang sa pagkasilaw mo sa pera, sa gamit, or yung binibigay sa'yo ng ibang tao na hindi mo pinagtatrabahuhan. And syempre, isa na rin is always pray. Pagdasal mo yung asawa mo, magdasal kayong dalawa ng buong pamilya mo. Kasi ako, naniniwala ako na may kalakip na kapalit lahat ng actions na ginagawa natin every single day. So yun lang mga katropa natin para sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakipagkwentuhan, nakipagtawanan, tumawag, nakipagkulitan, nakipagchismisan, nagbigay ng bagong idea at kaalaman. Maraming salamat mga katropa natin. And again, ako pa rin po ang inyong makaka.

0: sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos at Katropang Jamay Kasaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.

0: XFM. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang papa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Sister Pain.
14: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
8: if symptoms persist, call your doctor.
12: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
16: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
18: Ice yan!
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Isang pahid lang sa puso.
19: Desminoria.
21: No more.
19: Santon Plus Herbal Oil.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize.
0: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
3: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Inyong napakinggan,
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

lagi kong natatagpuan. Ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

0: Mix FM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat.

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa, ganap na po ang 12 minutos ang makalipas na po ang alas 4 ng hapon.
1: Aasintado! Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Aasintado! Magbibigay ng mga balita at impormasyon, mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, at saan mang panig ng mundo. Aasintado! Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Aasintado! Makakasama nyo si katropang Alison Salvatos. Dito lamang yan sa pinalakas ng himpilan ng Radyo XFM Palawan. Aasintado!

Sa pong mainit at magandang hapon na po ng Miyerkules, mga kababayan, mga katropa, sa buong lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Opo, Miyerkules na ha, Mayo 6, 2026. Abala ang karamihan sa ating po, mga kababayan, mga katropa. Siyempre, kayod pa rin. Trabaho pa rin. Para sabi nga may panlaban pa rin. Laban lang! Mga kabayan, mga katropa. Ayan, ako naman talaga, oo. Hirap ng buhay. Pero mas mainam po, mga kabayan, mga katropa, kung lumalaban tayo ng patas ng walang inaapakang ibang tao, mga kabayan, mga katropa. Ano naman, mga insidente ng mga nakawan, oh. Ano ba yan? Laki ng mga katawan. Nakakagalaiti. Nakakasamahan ng loob. Anyway, sabi nga natin, mga kabayan, mga katropa, bukod sa dapat itong maibsan, hindi man tuloy ang malabong mawala yan eh. Maibsan man lang. Pagpasa Diyos na rin po natin sila, no ha? Kaka naman sa sobrang hirap ng buhay, wala pang makita ang trabaho, nakakagawa ng ganun. Okay lang sana kung sasabihin lang. Kapit sa pataling. Gipit na gipit. Pero mali pa rin eh. Yung manlamang ka, manglakaw ka. Iba nga dyan, kahit paano, nagpapakapal ng mukha, maglimos. Yan mga tunay talagang nangangailangan, ganyan ang ginagawa. Yung lahat ng paraan na kanila pong ginawa, ginawa na. Mga kabayan, mga katropa, at least wala silang inaapakang tao, ha? Sige, nako, mga kabayan, mga katropa, saan pa tayo mapunta sa kung saan? Pambihira, di ko malang namalayan, gabi at nagmamadali. Nabaryahan ako ng isang gas station, di ko agad nakita. At trabaho ko pa sa barangay hall ang nakapansin. Hindi ko na binalik sa gas station, baka ibawas pa sa pampoy. Ingat na lang talaga sa susunod. Hindi naman sa peking 500. Peke, oh, kumupas. Ingat din kayo sa mga peke, ha? Kailan pa ba ito? Repost lang ito ni Kagawa Gerald. Nabaryahan daw siya. Peking 500. Hindi na rin siguro napansin ng pump attendant ito, ha? Gabi daw eh, gabi eh. Paggabi talaga, yung mga... alam na, dyan naglilipa na yung mga mapagsamantalay. Yung nagpagas nito, yung una nagbayad dito doon sa isang gasolinahan na Kagawa Gerald. Giuro, tinaranta niya yung ano, pump attendant. Hindi napansin. Tapos ayun na ibarya. Yun lang. Pero parang repost lang ito, tama ba? Kagawa Gerald. Hindi na lang doon niya binalik doon sa gasoline station. Malamang talaga ibabawas yan sa pampoy. Gas tender, ang tawag sa English. Mainam na rin yan. Hindi naman sadya yan ng pump attendant. Walang kasalanan. Kaya kung ibinalik mo talaga yan, sigurado. Sigurado. Bawas pa yan sa pump attendant. Ako, mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pong partner sa bahaging technical engineer, Rene Boy Federico. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna naman ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, narito na po ang ating pong pang-Miyerkules na edisyon ng programang Asintado.
Siyempre, ang inyo pong kaibigan, ang inyo pong katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatus, ang inyo rin pong makakasama. Ano na ito? Aksidente na naman. Accident prone ila talaga yung dyan sa bahagi ng siksikan. Umaga pa. Oo. Ingat sa ating po mga motorista, ha. Ay, talaga, oh, aksidente talaga. Walang pinipiling oras at lugar. Kapag accident prone area ang lugar na dadaanan mo, be cautious na lang, ano, ha. Samantala, ay sa ating pong mga kabayan dyan, mga katropa, na oh, bago pa lang nagme-merenda o magme-merienda pa lang. Kasi nga, ang uwian ng ating pong mga empleyado sa pamahalaan sa ating gobyerno, alas 6. Dahil nga po, pinapatupad po, umi-error pa rin yung 4-day work week. Kaya yung kanilang office hours, extended hanggang alas 6. Bago pala sila magmimirenda ngayon. Kape muna tayo, mga kabayan, mga katropa. Kaya medyo mainit yung sinag. Yung hapon natin ngayon dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kape, kape, kape muna tayo, mga sir, mga ma'am. Healthy coffee, mga boss, mga ma'am. Santon Plaza Coffee Mix. Healthy coffee, non-caffeinated. Gawa po yan sa mga natural na sangkap. Hanapin ang unahan po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Na taglay-taglay po ang iba't ibang vitamina, mga mineral na kinakailangan po ng ating katawan araw-araw. Ano-ano nga ba yan, mga kabayan, mga katropa? Sa mangosteen, yaman po yan sa powerful antioxidant. Antioxidant! Ito po, mga kabayan, mga katropa, yung mga nag-aalis o anong mga pre-radical sa ating pong katawan. Siyempre, hindi po natin nakikita yan. Mga microscopic yan. Mga bacteria, virus na nagdudulot po ng iba't ibang uri ng sakit sa ating katawan. Kapag tumagal na, kapag pinamahaya na yung ating pong katawan, paano aalisin yan? Kinakailangan nga po ng mga vitamina o mga mineral. Gaya ang taglay po ng mangosteen powder na powerful antioxidants. Meron din po itong anti-inflammatory properties. Meron din po itong anti-tumor effects. May kakayahan po ito para po makontrol yung timbang natin. Mga kapay, mga katropa, yung mga gusto pong magbawas ng timbang. Siyempre, bukod po sa healthy living, kailangan nyo rin po ng katuwang. O, nandito yung ating pong Santon Plus Coffee Mix. Dahil po sa mangosteen powder nito, na meron pong kakayahan na kontrolin yung pagdagdag ng ating timbang. Soya powder, mga kabayan, mga katropa, ay malaking naitutulong ang para po mabawasan ang pagkakaroon po natin ng cardiovascular disease. Diba? Pag sabing cardiovascular, alam na yan, sakit sa puso. Yan, dyan pa rin yung stroke. At yung tinatawag na coronary heart disease. Ang soya ang malaking tulong pala para maiwasan yung mga sakit na yan, mga kabayan, mga katropa. Ha? At soya powder, mga kabayan, mga katropa, malaking na itutulong din po para patatagin yung ating pong mga buto sa ating pong katawan. Siyempre, yung kalusugan ng ating puso. Talaga naman. Ilan lang po yan sa mga benepisyo na maaaring maidulot po ng soya powder, ha? At siyempre, ang moringa, malunggay, ay
mayaman po sa vitamina, mga vitamina, mga mineral at amino acid. At syempre may antioxidant din po ito, ha? Yan, malaking tulong po sa mga nagbabawas naman, nag-maintain ang kanilang blood sugar, itong moringa. So healthy coffee talaga ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ha? Kaya sa ating pong mga kababayan dyan, hindi pa ho nakasusubok sa sarap at bisa ng ating pong Santon Plus Coffee Mix, abay punta na po sa mga pinakamalapit na mga butika at mga parmasya sa inyo pong mga lugar. Dahil available na po yan, mga kababayan, mga katropa.

0: gaya na lang po dito sa lungsod ng Petro Princesa, available po yan. Ang ating po nga Santon Plaza Coffee Mix sa Pharmamed Drugstore, Palawan Drugstore. Dito rin po sa Best Life Pharmacy, Pure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Genesis Pharmacare, PharmaLife, MedSafe Pharmacy, Western Pharmacy, PharmaStop, La Medica Pharmacy. At yun rin po, available yan sa Edessa, Andre Pharmacy, Jinx Drug Store, Sky Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medica, San Teresa Drug Store. Yan, dito yan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ha, siyempre, sa ating pong Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa, na matatagpo naman po ninyo sa second floor ng DCRM building. Ayan. Talaga namang grabe yung kumuha ng video na yan. Ayan, yan po ating Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa second floor po yan ng DCRM building. Yan po yung yan, pahabang building na yan. Sa kanto ng Barangay San Manuel. Yan. Ano? Uy, sa taas lang po tayo ng Nokinox. Yan ang ating pong klinika dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ha? Kaya, katropa, kung dito ka sa lungsod ng Puerto Princesa at medyo malapit-lapit ka dyan sa Barangay San Manuel, ayan, available po yan dyan sa ating Yes to Health Wellness Center. Ha? At syempre, nagsasagwa rin po ng libreng konsultasyon dyan si Doc Gemma Ebet, ating pong naturopathy doctor. Mga kababayan, mga katropa, libre yung konsultasyon dyan. Libre, wala kang dapat ikabahala yung konsultasyon dyan. Kaya pasyal na po yung ating pong mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa dyan sa ating Yes to Health Wellness Center. Hasta kape! Healthy Coffee, Santon Plaza Coffee Mix nakapag-kape ka na by Ginagamon Kapa. 26 minuto sa po mga kabayan, mga katropa, makalipas ang alas sa 4 ng hapon. Headlines. Narito muna ang mga ulo ng ating pong mga balita sa hapong ito, mga kabayan, mga katropa, balitang lokal. Pagbabawal sa pag-inom ng alak sa pampubliko lugar. Ganun din daw po yung paghuhubad ng damit. Lalabas ka sa mga lansangan sa bayan ng Quezon. Isinusulong daw po ng LGU. Headlines. San Vicente National High School Pentagonians Marching Band na mayagpag naman sa Pasingatan Festival. DPWH Second Engineering District Office, naglagay na rin daw po ng mga warning signs sa mga sirang kalsada sa Barangay Latud. At yung natura daw pong kalsada, abay nakatakda na rin daw pong ayusin. Legal fishing sa Malampaya Sound, Lantaran at Talamak na, ayon po yan sa iba pang opisyal. City Franchise and Regulatory Board nagsagawa naman ng public hearing sa panukalang magkaroon daw po ng hiwalay na siksikan toda. At PNP nagsasagawa naman ng ugnayan sa mga barabarangay dito po sa lungsod ng Puerto Princesa para mapanatili ang maayos na pakikitungo ng tao at ganun din ng mga pulis. Samantala, mga food manufacturers sa bayan daw po ng Quezon, sumailalim daw po sa packaging at labeling seminar. Ito, sa mga hindi pa ho binyagan dyan, lalo na sa bayan ng El Nido, abay meron pa rin daw pong libreng operation tule na isasagawa daw po sa iba't ibang barangay dyan sa naturang bayan ngayong buwan ng Mayo. At pre-listing para makasali sa tupad ng Department of Labor and Employment isinasagawa ng City Peso. Headlines. Local Health Board ng Rizal nagpulong kaso ng malaria at problema sa kalusugan o problemang kalusugan ng mga residente sa Culiacan, Tinalakay. Mga jeepney at multicab driver, lubos naman ang pasasalamat sa ayudang 5,000 kanilang natanggap mula sa gobyerno. At bayan ng Kuyo, magkakaroon daw po ng PhilHealth Caravan. XFM Palawan, muli pong nagpulong para sa gaganaping pong XFM Bangkarera 2026. Katuwang po ang LGU Rojas, Palawan. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo po ng ating po mga balitang lokal na yan. Andog naman po sa inyo ng Sanchon Plus Herbal Oil. Tama-tama. Nasa kalagitnaan na po tayo ng Linggo, mga kabayan, mga katropa. Kaya yung ibang ating pong mga katropa dyan, mga kababayan. Lunes, Martes, medyo sagsagan ang trabaho. Ngayon pong Merkules, nakakaramdam na po ba kayo ng pangangalan? Pamamanhid ng inyo pong mga kamay at braso? Pananakit ng inyo pong mga batok? Sumasakit na ba ang likod? Kung mga kabayan, mga katropa, mainam po ninyong ipa-massage iyan. Masahe ba? Massage. At ang gagamitin po ninyong pangha plus ay yung ating pong Santon Plus Herbal Oil. Dahil ito ba'y gawa rin po sa mga natural ingredients gaya po ng moringa seed oil o yung bunga po ng malunggay na nilangis. Meron din po itong peppermint oil. Meron din itong virgin coconut oil. Mineral oil. Siyempre, meron itong tinatawag na yung menthol. At meron po itong vitamin E. Ayan, ako, yun po yung mga natural na sangkap niyan, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa vitamin E pa lang, panalong-panalo ka na, katropa. Dahil meron po itong kakayahan na labanan yung mga pamamaga o anti-inflammatory. Mayroon din po itong kakayahan para sagkaan yung pong masamang epekto ng ultraviolet rays. Lalo na ngayon, matindi ang init, di ba? Ng araw. Para hindi po, sabi ngay, mamaga o mamula yung inyo pong balat o yung mga hahabol pa na mag-swimming sa dagat, di ba? Di ba? Ginagamit dyan yung mga sunblock. Ito, pwede mong gamitin ito, katropa, yung ating Santon Plus Herbal Oil. Kung hindi ka naman maliligo sa dagat, tamang ano ka lang, yung chill-chill lang sa gilid-gilid. Magpapahangin ka lang sa ilalim ng mga puno ng nyog habang ika'y nakahiga sa ratan na duyan at sinasamyo yung sariwang hangin mula sa dagat. Diba may singaw yan? Tingin na mga nakatatanda. Kahit hindi ka naman maligo, bakit namula ka? Ayan, dahil sa singaw ng dagat. O ayan, pwede rin panlaban ito, mga kabay, mga katropa. Ayong ating Santon Plus Herbal Oil. Kung hindi ka lang, wala ka naman balak sumausaw sa tubig, dagat, doon ka lang sa gilid. Ayan, para hindi mamula ang iyong balat. Sabi nga, makakaroon ka ng sunburn. Ayan, pwede pong gamitin yan. Pero sa mga namamanhid, na talaga namang nananakit na po mga bintit braso dahil sa trabaho, eto mainam din po ninyong ihaplas, ha? Dahil nga po sa taglay nitong peppermint oil na meron pong saktong init lamig na manunood sa mga namamagat na nanakit nating kalamnan. Makakaramdam ka kaagad ng relaxation. At bukod dyan, mga kabay, mga katropa, maaari rin din yung gamiting insect repellent laban sa lamok. Dahil nga sa taglay-taglay nitong yung sa peppermint oil, amoy niya. Mga kabay, mga katropa, sa mga insekto, ayaw na ayaw nila, lalo na sa lamok. Kaya lalayuan ka ng lamok, ha? Ila lang po yan sa mga benepisyong maaari po ninyong makuha mula sa ating pong Santon Plus Herbal Oil. Available na rin po yan sa mga butika, parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 34 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas ang alas 4 na po ng hapon. Engineer Rene Boy, dere-derejo na tayo. Balikan na, dakoy na po natin yung mga detalye ng ating pong mga balita. Ayun na natin itong ito. Ang alam natin, DILG, di ba may pronouncement nito? Yung pagbabawal sa pag-iinom ng alak at paghuhubad ng damit sa mga pampubliko na mga lugar, especially sa gilid ng kalsada. Ako, mga kabayan, mga katropa, isinusulog daw po sa Quezon, Palawan. Isinusulong o ipinapatupad na? Alamin nga po natin ang detalye ng balita ito. Para sa ating katropa sa balita, Ray Elgaran.
1: Sinusulong sa Konseho ng Quezon, Palawan ang pagbabawal ng pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar at paghuhubad o panakadlakad ng nakataplas kung saan sa naging regular session ng mga mamabatas kamakailan ay formal ito tinalakay na inaasahang magkakaroon pa rin ng masusing pasisiyasat ang mga opisyal para sa posibleng pagsasakatuparan. Matatandaan na ang layunin mo nito ay para maiwasan ang anumang karasan lalo na sa nakakalasing na inumin. Ganun rin ang paghuhubad ng pang-itaas na damit. Yan ang balita. Atin naman sa inyo, ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
0: Trapang Ray!
1: Nagapon, Katropang Lison.
0: Oh, kamusta man ang panahon dyan sa Quezon?
1: Sa ngayon ay okay na rin kasi walang ulan, no? Katropang Alison, at uminit na rin miski papano.
0: Oh, kamusta yung supply ng tubig?
1: Okay na. Katropang Alison, abot na, no? Yung mga matataas na area dito sa populasyon.
0: Naman.
1: So, wala nang problema.
0: Wala nang water rationing.
1: Wala na, siyempre. Nakakaranasan ng pagbaha yung mismong source, no? Dito sa kaso Katropang Alison, kaya wala nang problema.
0: Ayun naman. Pero dito, sa isunusulong dyan sa konseho na pagbabawal, ang alam natin dito, Katropang Ray, ito yung pronouncement at direktiba mula sa DILG mismo. Bakit pag-aaralan pa? Matanong ko lang.
1: Isa ito, Katropang Alison, yung sinasabi, ito yung paghubad ng damit, Katropang Alison, at yung pag-inom ng alak, Katropang Alison. Pero malapit itong Katropang Alison, ma-implementa, no, Katropang Alison. Siyempre, nagkaroon pa rin sila ng masusing niya talaga, Katropang Alison. Pagtalakay dito, no, Katropang...
0: So, ang gagawin nila dyan, Katropang Ray, sige. Ang gagawin nila dyan, gagawa ng ordinansa. Kaya pinag-aaralan pa. Kasi kung gusto lang nila ipatupad, mismo yung order ng DILG, pwede na yung direkta eh. Unless, nagagawa nila ito ng ordinansa para magpataw ng mga kaukulang penalty, Katropang Ray, di ba?
1: Katropang Alison?
0: Oo, sabi ko nga, yung ginagawa ng konseho dyan sa Quezon, gagawa nila ng ordinansa ito, Katropang Ray. Tama ba? Yung ba yung pakay nila?
1: Yes, tama, Katropang Alison.
0: Kasi para doon, matutukoy at makapag i-impose sila ng mga kaukulang mga multa. Halimbawa, sa unang paglabag, nakita ka na umiinom ka sa gilid ng kalsada at nakahubad ka pa. Hindi ikaw. May mga nakahubad pala. Ayan, ito, sa unang paglabag, itong magiging multa mo. So, yun ang kanilang, kumbaga, binubuo pa sa ngayon, Katropang Ray.
1: Yes, tama, Katropang Alison, maray ganun, no, Katropang Alison. At syempre naman, kung titignan mo talaga, yung video pangit talaga, no, yung payakadlakad ka dyan na walang damit, at pag-iinom ng alak, lalo na sa pampublikong lugar o kalsada, no, Katropang Alison, kasi delikado dyan, lalo na yung mga bata, no, Katropang Alison. Kung halimbawa, kung magkaroon man ng hindi nasahang... gulo dyan, no? Marami ang madadamay, Katropang Alison. Kaya ginawa na ng hakbang natin mga opisyal para hindi mangyari, Katropang Alison, lalo na yung sa ibang lugar, no? katropang Alisot.
0: Yan, oo. Sana apurahin ng konseho dyan. Kasi yung mga ganyang bagay, hindi na dapat yung pinag... sabi, pinapatagal pa. Common naman yung layunin. Prevent. At para maging disiplinado naman yung mga mamamayan sa isang lugar, especially dyan sa Quezon. Sana naman mapadali ng konseho dyan. Ang problema lang, marami talagang tatamaan dyan, Katropang Ray.
1: Yes, tama, Katropang Alison, marami talaga yung tatamaan ito. Pero mas maganda na rin ito, no? Para naman sa ganun ay mas lalong magkaroon ng disiplina yung bawat kasunyan, Katropang Alison.
0: Oo, nalalapit pa kapistahan nyo dyan, tama ba?
1: Yes, tama, Katropang Alison, ngayong Mayo, ngayong buwan na Mayo, ay mag-i-start na, Katropang Alison.
0: Iyong, ang dapat higpitan dyan, lalo na pag ganyang mga aktibidad. Siyempre, di ba, kakalat naman yung mga food stall, mga tindahan. Yung mga kabataan, dapat hindi na binibentahan ng alak. Yun lang siguro muna ang pagtuunan din ng pansin ng konseho. Diba? Ibaba sa mga barangay. Okay, mga barangay. Kayo magmo-monitor dyan sa mga lugar nyo, especially. Dyan sa sentrong barangay sa Quezon, di ba? Malimit, andyan yung ano eh. Andyan yung mga pabida-bida ba?
1: Yes, tama, Katropang Alison. Patungkol naman dyan, no? Yung ating mga food stall dito ay hindi naman nagbibina talaga ng alak sa mga kabataan, Katropang Alison. Kasi pag makita nila na wala sa wastong edad ay tinatanggihan agad, Katropang Alison. So wala namang problema. Ang problema lang ngayon, itong mga kabataan bumibili ng alak ay mismo sa mga tindahan, Katropang Alison. So yun yung medyo problema rin, no? Katropang Alison. Tungkol eh, yung ilang mga tindahan dito, lalo na yung 24 hours, ay nagkaroon ng pag-monitor ng ating mga barangay official para nga bigyan sila ng warning. So una ay nabigyan ito ng warning kapag nakuha sila ng video ng tropalisyon na nagbibinta nga, no? Lalo na ng alak, sigarilyo, sa mga minor de edad ay doon na gagawa ng hakbang ating mga official.
0: Iyo. Sige, Maraming salamat, Katropang Ray!
1: Salamat sa Katropang Alison, yung mga update. Balik sa inyo.
0: Pero yung pagbabawal sa pag-iinom at sa pampublikong lugar at paghubad ng damit, yung DALG mismo ang may pronouncement niyan. Humingi pa nga ng pasensya, pinuntahan pa nga ng sekretaryo ng DALG. Di ba yung hinuli? Dahil nga po topless. Pero may ginagawa, naghahalo ng semento. Diba? Nagkaroon pa nga ng mga, ano yan, tawag niya, mga memes. Facebook, di ba? Kapag ikaw pala'y maghahalo ng semento, kailangan nakapormal ka. Di ba? May ginawa ng ganon. Kaya medyo umagwat yung DILG dyan. Sinuspindi muna. At meron mo nang aayusin doon sa mga direktiba. Pero common sense naman doon sa mga nagpapatupad. Di ba? Nasa loob ng bakuran. Sabi natin, nasa tapat lang ng bahay mo, nasa labas. Labas ka ng bakuran, pero sa tapat lang naman ng bahay mo. At may ginagawa ka naman na kinakailangan mo medyo sobrang init, mapapahubad ka talaga. Diba? Konsiderasyon lang naman siguro, mga sir, mga ma. Kita mo naman, naghahalo ng semento. Sabi natin, kung hindi naghahalo ng semento, may ginagawa, pinapawisan. Mga ganyong bagay, pwede naman sigurong konsiderasyon, pagsabihan. Pero sa susunod, baka pwede kahit sando lang. Di ba? Pero yung huhulihin mo, naghahalo ng semento, naturo maguhubad yan. Iyon, medyo sumablay at pinuntahan pa nga rin yung ano na yun eh. Di ba? Nagilaman ng balita, pinuntahan yung hinuli na yun. Binigyan ng kung ano-ano, di ba? Medyo umagwat yung ng bahagya yung DALG dyan. Pero tuloy-tuloy pa rin po yan, ha? Huwag kayong umasa. Kung ikaw naman ay nakaubad ng damit, paggalagala ka na dyan sa lansangan, mati ka rin. Talagang i-impose yan. Pero yung mga case-to-case basis, kagaya niya, may trabaho, may ginagawa naman, baka konsiderasyon muna o pagsabihan, sir, sa susunod, kahit sando lang, kahit manipis lang, hindi naman totally naked. Talagang totally topless ka. Samantala, punta muna natin si Katropong Belia. Abay, ito raw pong San Vicente National School Pentagonians Marching Band. Abay, namayagpag daw po sa Pasinggatan Festival. Katro ba natin sa balita, Belia Mucha.
2: Report. Muling pinatunayan ng San Vicente National High School Pentagonians Marching Band ng husay at disiplina ng kabataang San Vicente Hanon matapos nilang masukit ang kampyonato sa drum and lyre competition ng Pasinggatan Festival 2026 na ginanap sa bayan ng Taytay. Sa kabila ng makulimlim na panahon, nagniningning ang kanilang pagtatanghal sa municipal grounds noong Mayo 4 o saan muli nilang ipinamalas ang kanilang world-class na galaw, musika at koordinasyon na umani ng paghanga mula sa mga manonood. Bukod sa overall championship, itinanghal din ang grupo bilang best in costume at best in choreography. Patunay na ang kanilang kausayan hindi lamang sa tugtugan kundi pati sa visual presentation. Ipinayag naman ni Punong Bayan Ramir Rodriguez Pablico ang kanyang pasasalamat at pagbati sa marching band na anya'y nagbigay ng malaking karangalan sa bayan ng San Vicente, Palawan. Ayon sa lokal na pamalaan, ang tagumpay ng San Vicente National High School, Pentagonians, ay sumasalamin sa sipag, tiyaga at dedikasyon ng mga kabataan, mga katangiang patuloy na nagbibigay inspirasyon sa komunidad. Patuloy namang inaasahan na magsisilbing ehemplo ang nasabing grupo sa iba pang kabataan upang higit pang paunlarin ang kanilang talento at pagmamahal sa sining at kultura. At yan ang balita atin sa atin ng Santo Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santo Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia! Nagatid sa ating oras, nagharap na po ng 46 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Tama na natin si katropang IC. Illegal fishing sa Malampaya Sound, Lantaran at Talamak na. Ayon daw po sa ilang opisyal. Katropa natin sa balita, IC Pakaldo.
3: Report. Lantaran at Talamak na ang ilegal na pangingisda sa Malampaya Sound, partikular sa barangay New Kinlo, Taytay, Palawan, matapos itong kumpirmahin ng mga opisyal ng barangay sa naunang pagdinig ng sangguniang panlalawigan. Ayon kay Board Member June Ortega sa naunang ipinatawag na Committee on Agriculture na dinaluhan ng mga opisyal ng barangay at law enforcement agencies, lumabas na mas nagiging matapang umano ang mga ilegal na mangingisda kaysa sa mga otoridad. Ayon sa Municipal Agriculture Office, may mga naitalang ulat na rin na blatter hinggil sa illegal fishing at may iilan na rin nahuli. Kwestiyon ni Board Member Ortega kung sapat ang mga aksyon at kung may posibleng sabuatan dahil sa malaking halaga ng sangkot sa operasyon. Ikinagulat ni Board Member June Ortega ang pagbabaliktad ng pahayag ng ilang kapitan ng barangay na nauna nang nagsabing walang nagaganap na illegal fishing. Ngunit ngayon ay kinukumpirmang Talamak na ang naturang gawain. Inaasahan ng mga apektadong mangingisda na masolusyunan ang kanilang matagal ng problema dahil apektado na rin ang kanilang kabuhayan dahil sa mga nagpapatuloy na nagsasagawa ng ilegal sa kanilang karagatan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IZ. Ayan ah, ay legalista, Malampaya. Kayo parawatang matatapang ah. Bakit ganun? Samantala, mga kabayan, mga katropa, okay na? Okay na? Ayan natin si Katropang Dennis Chua. Ito pong DPWH, Second Engineering District Office. Naglagay daw po ng mga warning signs sa sirang kalsada sa Barangay Latud, sa Rizal. At yung kalsada na yan ay nakatakda na rin daw umanong ayusin. Ang tanong, kailan? Katropang natin sa balita, Dennis Chua.
4: Warning sign ng Department of Public Works and Highway DPWH sa sirang bahagi ng kalsada ng Barangay Latud kahapon may 5 taong kasalukuyan upang bigyang babala ang mga motorista at maiwasan ng aksidente. Ayon sa DPWH, nakatakda na rin unong simentuhin ngayong taon ang nasabing kalsada kasabay ng pagsasaayos ng kalsada ng tanggapan ng road maintenance na gumuho nitong nakalipas sa taon na. Mula sa Barangay Bunong hanggang sa Kanipaan, iilan na lamang umano ang hindi pa nasisimintong kalsada sa buong bayan ng Rizal. Patunay na patuloy ang pag-unlad ng infrastruktura sa munisipyo. Tiniyak naman ng DPWH na paigtingin pa ang monitoring at pagsasaayos sa mga kalsada upang masiguro ang kaligtasan ng publiko, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan na. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutisa. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Salamat, Katropang Dennis. Ngayong taon, may ilang buwan pa ang taon na ito. Mayo na tayo ngayon. June, July, August, September, October, November, December. Meron pang 7 buwan. Abot pa kaya yan? Sana naman apurahin. Dami pong mga dumadaan dyan. Paano uunlad yung mga lugar doon sa mga sa dulo ng kalsadang yan? Kapag hindi naayos siya. Samantala, CTFRB nagsagawa ng public hearing sa panukalang magkaroon ng hiwalay na siksikan toda. Ito na yung nire-request, hinihiling yung mga nandyan sa may kanto ng ano ba yun? Bantog Road. Tatagos hanggang doon sa Santa Lourdes. Ano kaya ang naging resulta nito, ha? Alamin muna natin ang detalye ng balita niyan mula naman sa ating pong katropa sa balita. At tropang Mike Iscote.
5: Report. Kakatapos lang na isinagawa ng public consultation ng City Traffic and Franchise Regulatory Board of CTFRB sa pamumuno ni Vice Mayor Jimbo Maristela dito katropangali sa Barangay Siksikan. At pinag-usapan ngayon yung tungkol sa mayroong isang nagpetisyon si Eduardo Capia para magkaroon nga ng siksikan toda. Kung dati, barko tayo kanilang gusto, ngayon naman ay siksikan toda na. Buong siksikan na yung kanilang gustong gawin. Yun ang gusto nilang. Pero kanina, nung nagkaroon ng una, nagpalitan muna ng mga rason, hanggang sa dumating sa point na tinanong na ang mga dumalong mga tricycle driver at mga operators. So ano ba talaga yung kanilang gusto? Tinanong kung sino yung mga gusto at hindi. Mas marami yung mga ayaw na magkaroon ng siksikan toda na hiwalay at gusto pa rin manatili doon sa Erawan siksikan toda, yung istoda na pinatawag. Walo lang yung gusto ng siksikan toda. Walo lang. Yung grupo lang itong petitioner. Yung grupo nila dati na Bartoda. Meron pa lang ordinansa, yung ordinance 494. Nakalista doon lahat ng mga Toda.
0: Accredited.
5: Yun talaga, base sa ordinansa, yun ang kinikilala na mga Toda. At yung Istoda, yun ay kasama doon sa nakalista sa ordinansa. So siya talaga yung legitimate na toda dito sa siksikan at Irawan. Yung nakakasakop. So yung Bartoda wala, yung meron pang isa, yung Golden Valley naman ay merong accreditation, merong resolution na accredited sila sa city, pero wala naman doon sa
0: ordinansa.
5: Kaya yun ang pag-aaralan pa ng City Farby kung pwede ba kilalanin yung mga ganon. So, pero ang pinatapusan nito, yun nga, dahil sabi ni Vice Mayor nung usap kami bago siya umalis, ay tanong natin kung ano magiging disposition nila. Ang gusto nilang mayari, mag-usap na lang muna ulit yung mga lahat ng tricycle driver dito sa Siksikan at kung gusto na talaga nila, kung mas gusto na ng mas nakakarami na magsarili na talaga, magsulat na lang ulit. So as of now kasi, mas gusto ng nakakarami na manatili pa rin yung kanilang yung member na is Toda. Erawan, Siksikan, Toda. Oh, at ayaw pa nilang mag-separate.
0: Kasi kung ipipilit yan, katropang Mike, kaya mga sinabi mo, ay kung yung Golden Valley, mas nauna pa yan dyan, katropang Mike, di ba, kung matatandaan mo.
5: 20 years, naroon sila, 20 years. Yung pala sila, ano, ang Soda talaga nila, originally, Asia World. Sila yung mga, Asia World, tapos na-relocate kasi sila dito, kaya...
0: Asia World yung Akasha World. Nandito yan sa may ano eh.
5: Akasha World. Akasha World.
0: Akasha World. Akasha World. Dito yan sa may Tinigiban eh. Sila yung na-relocate dyan. Actually,
5: Akasha World sila. Nung na-relocate sila, parang membro kata nito eh.
0: Hindi naman. Kasi inong mga panahong nandito pa sila, nag-aaral pa ako ng high school.
5: Yun. Wala kaya alam mo, sumasakay ka sa kanila. So, yun.
0: Actually, yan. Yun. Karamihan dyan, galing din sa Santa Milagrosa at Toda.
5: Yun. So, ngayon, ang ano dito, ang yun pa, ang titignan. Kasi, dahil resolution lang sa kanila eh, na accredited sila, pero napayagan na sila mag-renew ng
0: prakisa.
5: Ng prantisa. Nandito rin si Mantes, yung BPLO kanina.
0: Mm-mm.
5: Pero pag-aralan pa nila kung anong gagawin. Tapos yung mga, yung wala palang regulation na tungkol sa Trina, wala rin regulation sa mga kanto-kanto.
0: Walang regulation.
5: Wala pang regulation, wala pang ordinansa. Kung paano i-regulate yung mga
0: kanto-kanto.
5: Wala pang ganun. So kailangan para gumawa sila ng ordinansa. Kung paano yung pagiging disposition yan, kung sino yung mamahala dyan sa mga kanto-kanto. So, as of now kasi wala sa buong puerto, walang ordinansa pa.
0: Oh, kasi nagsimula naman yung katropa Mike, yung mga kanto-kanto na yun, nung simulang bawalan ng city rin, di ba? Yung pagdaan ng mga tricycle sa ilang bahagi ng National DILT. Highway.
5: Sa DILT.
0: Yan, di ba?
5: Pag-aaralan pa nila kasi gagawa pa sila ng ordinance. So, sabi na ikwento nga natin na nung pumunta tayo ng Taytay, nakita namin doon na nakausap natin yung mga tricycle driver kasi may nakapaskil sa kanila. No, pag hindi ka membro ng TODA, hindi ka dapat tumila.
0: Iyon nga.
5: Kasi dito, nangyari dito sa Bantog, yung grupo ng petitioner, sila ay membro ng Santa Lourdes TODA.
0: Santa Lourdes TODA?
5: Pero dito sila nakapila sa Siksikan.
0: Kaya gusto nila na magkaroon ng Siksikan TODA.
5: Walo lang sila.
0: Ha?
5: Walo lang sila. Walo lang.
0: Yun lang ang problema doon. Majority member pa rin ng East TODA.
5: Ang legitimate patay doon sa Ordinance number 494.
0: Kaya siguro hindi pumobor yung mga nasa East TODA na magkaroon ng siksikan kasi nga nakapag-re-renew naman sila na maayos ang kanilang prangkisa with the East TODA.
5: Tama naman. Yun talaga yung... At saka yung pagkano nila, pagka nagkaroon ng siksikan TODA, hindi na sila papayagan
0: na makapila
5: sa public, na makapila doon sa terminal.
0: Iyon din pala.
5: Ang laki ng ano dyan, pag terminal ko sa may bahagi ng terminal, ang laki ng kita.
0: Sa Erawan, transport terminal.
5: Sa Erawan.
0: Kasi
5: kung... Hindi na sila po pwede.
0: Kasi nga, siyempre, siksika lang sila eh.
5: Malilimitahan daw yung kanilang
0: biyahe.
5: Ruta na siguro sa siksika, mapapawasan yung kita nila.
0: Isa rin yung sa mga dahilan pala.
5: So nagtaasa na kamay kanina, sino ang pumabor? Sino ang hindi? Walo lang yung pumabor.
0: Yun lang. At sila ay galing sa Santa Lourdes TODA.
5: Galing sila sa Santa Lourdes TODA na...
0: Pumipila dyan sa kanto ng Bantog. Yun lang, medyo masalimuot talaga ah.
5: Sila kasi yung dating Bartoda. Na hindi na-recognize. Bartoda sila. Ngayon, para lang ma-renew sila ng makarenew ng praktisa, ipinakay ko sa ating Mr. Losok sa Santa Lourdes na doon na lang pa membro.
0: Oh, okay.
5: Kasi hindi na sila tanggapin ng estoda kasi nga mayroon na silang gulo eh.
0: Iyo.
5: Ano sila eh.
0: Oh, sila yung, kumbaga eh, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Yung...
5: Pero mapapansin natin tuwing barangay eleksyon, ito ay napag-uusapan.
0: Napag-uusapan. Kapag darating ang
5: barangay eleksyon.
0: Kapag darating ang barangay eleksyon, after ng barangay eleksyon,
5: wala na naman.
0: Wala na naman. Oh, eh yan ay mismong CTFRB na yung nag-conduct ng public hearing diyan. So ano yung
5: tsaka yung side naman ng TODA sa Federation si Mr. Henry Villamor, hindi rin sila pabor na magkaroon pa ng
0: additional
5: additional na TODA.
0: Oh, kasi nga yung nasa ordinansa, yun at yun lang.
5: Oh, kung gagawa ng Altater TODA, kailang amyentahan
0: yung ordinansa. Oh, ang tanong, sino ang mag po-propose ng amendment niyan, di ba? Oh.
5: CTFRB pa din.
0: CTFRB pa rin.
5: Sa Santo Diang Palusot pa din. So, kahit mas marami yung ayaw, so ganun pa rin. Balik pa rin sa dati.
0: Bilang pa rin. Number is a matter. Katropang Mike.
5: Yes.
0: Iyon. Sige, kagawad.
5: Tayo naman, hiningan din tayo ng panig sa barangay. Ang sabi naman natin, kung ano ang gusto ng nakakarami, doon tayo.
0: Oh, ba talaga naman? Para ka rin si Kong GC.
5: Siyempre ko rin gusto ng mga kababayan natin. Pero isa rin ang gusto natin ay kung yung kung saan ng TODA, dapat doon ka pumila.
0: Iyan. Pero
5: sa kailang wala pa rin ordinansa, wala pang ordinansa sa city na ganun.
0: Ayun nga, kung sino yung mamamahalan ng kanto-kanto, di ba?
5: Wala pa.
0: As long as nagkakaunawaan naman, yung mga nandyan sa kanto ng bantog, siguro as is lang muna sila. Di ba? Katrapang
5: may. Problema, nagkikreate kasi ng gulo, nagkakaguloy. Kasi siyempre, yung
0: mga datihan, yung original.
5: Yun.
0: Tsaka itong yung grupo na gusto nga magkaroon ng siksikan TODA, hindi pa rin sila magkasundo.
5: Okay, tapos isa naman, legitimate talaga, pinagin kanina na sa operansa. Siyempre na rin, hindi na kami ang legitimate, diba?
0: Ayun nga. Matagal na rin sinasabi, kami ang legitimate. Eh lang ha, siyempre para iwas na lang sa ano ba, sige, kumbaga yung nagbigay na ng daan o ng nagpaubaya. Yung ilang member ng istoda dyan. Sige, kayo lang muna. Para lang, iwas
5: para
0: na lang. Iwas na lang sa ano. Oh. Iwas na lang sa, hindi pagkakanawaan at gulo.
5: Yun, diba? Yun pa rin. So ngayon, kung sabi ni Vice Mayor, mag-usap na lang. Kung gusto na talaga nga, mag-usap na lang lahat ng uli-ulit. Tapos saka na kayo magsulat ulit. Pero as of now,
0: As is,
5: dahil nga ayaw ng mga nakakaraming.
0: Ayan problema, kung mag-init naman yung grupo nung kabila.
5: Walo lang mo yun sila. Yun ang problema nila.
0: At saka, wala pa rin kasi ng ordinansa na nagma... Kumbaga, aayos dyan sa mga kanto-kanto na yan, Katropong Mike.
5: At yun, kaya nga. Pero unlegitimate, binanggit natin sa ordinansa, unlegitimate yung istoda at wala yung bartoda.
0: Patay tayo niyan. Sige, Katropong Mike.

0: pa.
1: Hmm. So talagang ask is muna kung ano ngayon, yun lang muna.
0: Oo, yun lang muna. Well, kanalo yung marami.
1: Oo, yun lang.
0: Majority.
1: Oo. Oh. Eh, doon sa kabilang grupo, yung mga gustong maghiwalay na, magtatag ng panabagong toda, usap-usap na lang muna kayo.
0: Pero sabi ni Vice, malaki na rin talaga yung siksikan.
1: Malaki na.
0: So,
1: pwede siguro, kaya nga pag-aaralan.
0: Oo, pag-aaralan. Mm. Kaya nga lang, siyempre, manggagaling yun, susulat, yung mga taga dito, yung mga tricycle driver mismo ng siksikan.
1: Yun
0: kung
1: lang.
0: Gusto na nila humiwalay.
1: Mm. Eh, wala pa nga, di ba?
0: Ayaw ba nila? Ayaw ba nila?
1: Okay. Manatili talaga kung ano yung umiiral ngayon at yung kung sino yung kinikilala ng city. Sila pa rin yan.
0: Yun. Hmm. Yan. Okay.
1: Sige. Maraming salamat, kakawad.
0: Sige. Yan mo ang pinaka-update natin dito plus nag-arap ng public consultation update sa Barangay Sisigan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mike Escott, XFM News.
1: As is, kung ano yung nasa ordinansa, sila pa rin ang kikilalanin ng ating CTFRB. Mga existing Tricycle Operators and Drivers Association. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 5 minuto makalipas na po ang 5:00 ng hapon. Tama na natin si Kakawad Gerald Galis naman, itong PNP. Nagsasagawa daw po ng mga ugnayan sa mga barangay, barabarangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa para mapanatili din mo ang maayos sa pagkikitungo ng tao at ng kapulisan. Katra pa natin sa balita, Gerald Galis.
2: Report. Pinalalakas ng Puerto Princesa City Police Office ang maayos na pakikitungo ng PNP sa publiko. Kaya napapadalas ang programang ugnayan sa barangay ng City PNP. Ginagawa nila ito sa ilang mga barangay tulad ng Siksikan at ngayong hapon naman ay sa Barangay Irawan. Dito, ipinaliliwanag ng PNP sa mga dumadalo tulad ng mga opisyal ng barangay, tanod at iba pa, na kung ano ang trabaho ng pulis at kung ano ang mga pwedeng gawin ng tao. Ilan dito ay tungkol sa operational procedure ng PNP, bomb awareness, drug prevention and awareness education, kasama rin ang traffic direction and control at pag-aresto sa mga taong may ginawang masama. Handog din nila ang medical mission, libreng gupit, feeding program at libreng sakay. Ayon sa PNP, magpapatuloy ang ugnayan sa barangay. Iikot sa iba't ibang barangay na ang layunin ay mapanatili ang tiwala ng tao sa kapulisan. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May 7 mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito, si Katropang Gerald Galis, XFM News.
1: Maraming salamat, Kagawa Gerald Galis. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang unang bugso ng ating pong mga balita ngayong hapon. Nagatid sa ating orasan na ganap na pong 7 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. At ang oras naman na iyan, handog naman po sa ating yan ang Ses Japeng. Katropa, sa maghapong trabaho, hindi ko talaga maiwasan minsan, tayo po ay inaabot ng matinding sakit ng ulo. O di kayo nakakaranasan yun ng matinding pananakit ng katawan? Yung bang tila tatrangkasuhin ka? Huwag pong mag-alala, katropa. Mayroon kang makakaagapay para tanggalin yung matinding pananakit na iyong nararanasan. Narito ang Ses Japeng. Isa po itong kapsula na may sangkap na paracetamol. Nasa pong makatutulong para po pag-aangin ang iyong pakiramdam. Tanggalin ang pananakit ng ulo at ng pananakit ng katawan. Iiwas sa trangkaso, lalo na kung ikaw ang breadwinner sa iyong pamilya. Sa alaman po ang tinding sakit na iyong mararanasan sa iyong katawan, mag-Ses Japeng na, katropa. Mabibili yan sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar.

0: dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 8 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po tayo para sa huling bugso ng ating pong mga balitang lokal. At dyan lang po muna kayo, magbabalik pa rin ang Asintado. XFM.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom, 25 years.
13: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan?
21: Mag Santon Plus
20: Herbal Oil.
22: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
20: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
23: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
24: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
2: Supple Plus Gold.
0: ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-Gold Cell. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, Gold Cell talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: ka pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
21: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
19: XFM.
22: Mga katropa, excited!

0: ating time, mga katropa, 20 minutos makalipas po ang ika-5 ng hapon. Samantala, mga kabay, mga katropa, ang oras naman na iyan. Andog sa atin yan ng Santon Plus Herbal Oil. Laban sa lamig-lamig, dagat ng lamok, ginhawa at proteksyon ang daladala ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Bibili na po yan, ha, mga kabay, mga katropa, sa mga butika, mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Sa iba't ibang munisipyo, dyan sa bayan ng Rojas, available po yung ating pong Santon Plus Herbal Oil sa Rojas RSM, All In Drug Store o Drug House. Roxcom, available po yan dyan, ha? Sa bayan ng San Vicente, sa Walperos Pharmacy, Pharmarich, at sa The Generic Pharmacy. Sa Taytay, available po yan sa P Drug Store at PharmaMed sa Port Barton. Samantala, mga kabay, mga katropa, bago po sa ikalawang bugso ng ating po mga balitang lokal, ganda nga po muna, Manon Ding Estrella at kay Ate Josephine Aburgar Estrella. Ah, maganda nga po sa inyo, Manon Ding. May long time no see, ha? Busy. Hindi pa makapasok dyan sa ere nyo, ha? Tapat lang tayo. Sir Gerald Pilipaalan, maraming salamat, ha, sa pag-share dan. Magandang araw daw po, mga katropa. Sir Ivan Lorenzo Pablo, magandang afternoon po, katropa. Exciting. Ma'am Diane Mongaya, Sir Dan na rin, at gandang araw, mga katropa, listening sa radyo mula sa Barangay Mangingisda, Puerto Princesa City. Di Ma'am Rodeline Espolvida Evardone, cold afternoon to everyone. Katropang Ali, bakit po, ma'am? Maulan ba dyan sa Rojas? Kaya cold afternoon. Sarap kaya, ma'am, ano, sabayan po ninyo ng pagigop ng Santon Plus Coffee Mix. Diba? Hailey Abay, good afternoon po from Quezon. At yun din kay katropang Lars Usanastre dyan sa Sitio Candelaria, Barangay Tagumpay, Rojas, Palawan. Gandang hapon. Kung bawal ang inom sa pampublikong lugar, dapat bawal din ang disco. May mga ano naman po, exemption, ano, kung kapistahan, foundation day, pabaili ba, sako yun, di ba? Inaalaw naman. Pero yun, siyempre, yung pag-iinom, baka doon magbawas. Bawal na yung mga hard. Ma'am Zinaida Bantog, magandang hapon po. Good PM, may harayana ang station nyo. Ma'am Zeni, wala po. Harana yung tinatanong niya siguro ito. Ayan, nako. At ganun din kay Ma'am Lalin Padon, good afternoon. At Ma'am Isabelita Yap Ranyada, watching from Manila. Hoy, kamusta po dyan sa Manila, Ma'am Isabelita? Samantala, mga kabay, mga katropa, 23 minutos. Nakalibas na po ang alas 5 ng hapon. Balikan muna natin ang ating pong mga balita ngayong hapon na ito ng Miyerkules. Kaya muna natin si katropang Ray Elgaran, mga food manufacturers sa Quezon, Palawan, ang sumailalim daw po sa packaging at labeling seminar. Katropa naman natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Report. Sumailalim kamakailan sa tamang pagpackaging at labeling ang tumatayang sa 21 partisipante mula sa Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan, kung saan ang nasabing aktibidad ay pinagunahan ng DTI Palawan at sa pakipagtulungan na rin ng LGU na ginanap sa mismong legislative building ng konseyo. Ayon naman sa ahensya, na ang layunin umano ng pagsasanay ay para raw mapalakas at magkaroon ng kakayahang magipagsabay ng mga ito sa mas malawak na merkado at iba pa. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Dietary Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium Dietary Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Rain. Samantala, oy, mga taga-bayan ng El Nido, mga hindi pa binyagan, Libreng Operation Tule, isasagawa daw po sa iba't ibang barangay dyan sa inyong bayan ngayong Mayo. Gatro pa natin sa balita, Bellyamucha.
2: Inulunsad ng Municipal Health Office at dito ang libreng operasyon tuli para sa mga bataang lalaki bilang bahagi ng pinalakas na programang pangkalusugan ng lokal na pamahalaan ngayong taon. Layunin ng naturang inisiyatiba na matiyak ang ligtas, maayos at wastong serbisyong medikal para sa mga kabataan, kasabay ng pagpapalaganap ng kaalaman hinggil sa kalinisan at personal na kalusugan. Ayon sa abiso ng Municipal Health Office El Nido, isa sa gawa ang libreng pagtutuli sa iba't ibang barangay sa mga sumusunod na petsa. Mayo 8 sa New Ibahay, Mayo 11 naman sa El Nido Super Health Center sa Barangay Sibaltan at Mayo 13 sa Barangay Tenigiban. Magsisimula ang serbisyo alas 8 ng umaga at tatanggap ng mga kalahok sa first come first serve na batayan. Inaanyayahan ng lokal na pamahalaan ang mga magulang na samahan at hikayatin ang kanilang mga anak na makiisa sa programa upang masiguro ang kanilang kaligtasan at maayos sa paggabay sa proseso. Pinayuhan din ang publiko na makipag-ugnayan sa kanikanilang barangay health workers para sa karagdagang impormasyon. Bahagi ang Operation Tuli ng patuloy na kampanya ng pamahalaang bayan sa pagtataguyod ng malusog at responsableng pamumuhay ng mamamayan, lalo na ang mga kabataan. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus kinakatropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bellyamucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belya. Samantala, bago sa susunod nating reporter, shoutout ko muna si katropang Eko Echelar dyan sa barangay Port Barton. Shoutout na rin daw kila Luel de los Angeles at Bongzonyo. Maulan daw na hapon sa Barton. Oy, ingat! Mga kababayan, mga katropa. Samantala, mga kababayan, mga katropa, pre-listing para makasali daw po sa tupad ng Department of Labor and Employment or DOLE. Isinasagawa daw po ng City Peso. Sino-sino kaya ang pupwede sa tupad? Katro pa natin sa balita, Mike Iscote.
3: Mas pinatalinan at pamanapanunsod ng Puerto Princesa ang proseso ng pagpapalista sa tupad o yung tinatawag na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers. Ayon sa anunsyo ng City Peso, hindi na kailangan pang dumaan sa barangay ang mga nais mag-avail ang programa. Sa halip, maaaring na dumiretso ang mga aplikante sa opisina ng City Public Employment Service Office o Peso na matatagpuan sa Old City Hall. Ipinaalala naman ang tanggapan ng ilang mahalagang patakaran para sa mga nais makapasok sa programa. Kabilang dito ang pagbabawal sa mga walang anumang pinagkakakitaan dahil kinakailangan daw na ang aplikante ay may maliit na pinagkikitaan gaya ng pagtitinda o part-time na trabaho. Hindi rin maaaring sumali ang mga nakapagtupad na noong nakarang taon, mga estudyante at mga tumatanggap ng sahod o anumang benepisyo mula sa gobyerno. Dilinaw din na isang membro lamang kada pamilya ang maaaring mag-avail ng programa at hindi pinapayagan ang paggamit ng barangay ID. Ngunit tinatanggap ang iba pang valid IDs. Kailangan ding may sariling cellphone number, cellphone number ang aplikante at hindi maaaring gumamit ng numero ng iba. Samantala, kabilang sa mga requirements ang edad na 18 taong kulang pataas, may malinaw na valid ID, may sariling cellphone number at handang sumailalim sa training. Paalala ng tanggapan, wala na ang nakasanayang walis-walis lang. Tropakali, walis-walis lang. Tapos picture-picture.
0: Wala na yan? Ano nang gagawin nila?
3: Wala nang walis-walis ngayon. May training na eh. Depende sa training eh. Dati kasi walis-walis lang. Tapos picture-picture. Tapos sabit, sabay sweldo. Ngayon, wala na yun. Makabago ano ngayon, makabago implementasyon ng tupad. Patuloy naman ang inikayat ng mga kwalipikadong residente ng Puerto Princesa na samantalahin ang programang ito na naglalayong magbigay ng pansamantalang hanap buhay sa mga nangangailangan. Sabi ni City Peace Officer Bong Lopez sa atin, itong pre-listing yung ginagawa nila, para kapag ka meron daw pangangailangan yung dole, ay may listahan na sila. Pag nagsabi ang dole sa kanila, kailangan ko ng para sa tapat, doon sila lang magbibigay. Kasi ang mga nangyayari, itong mga nangyayari, ay, di ba, dumadaan sa barangay. Siyempre, pag may islat, may pilian. So ngayon, wala nang pilian.
0: Wala na.
3: Wala na. Wala na.
0: Hindi nga.
3: Hindi na nakakapili si kagawad o kaya si kapitan o kaya yung leader ng politiko.
0: O di, edi kung ganun, edi wow. Oh, sana nga, oh, sana nga katrabang Mike. Parang duda pa rin.
3: Sana na 7 peso na, 7 peso.
0: Parang duda, 'di ba?
3: Ay,
0: ay. Oh, well, anyway, sige. Hindi natin sa mga
3: natin.
0: Oo. Sa mga hindi nakasama sa mga nagdaang tupad, subukan po ninyo. Oh, punta kayo sa City Peso.
3: Oh, sa Old City Hall 'yon, sa
0: Old City Hall. Try po ninyo. Oo, malay nyo. Baka nga totoo 'yung sinasabi nila. Oo, sige. Edi good luck. Oh, 'di ba, katropang Mike?
3: Ay, ito pala linawin natin na hindi pa ito i-enroll kagad sa tupad. Ito ay pre-listing. Ibig sabihin,
0: pre-listing.
3: Maglista na sila ngayon para ma-evaluate na nila kung ito po pwede. Para pag just in case na kailangan ng dole, yun.
0: Sila yung priority.
3: Sila na yung ibigay doon. Sila na. Yung mga nakalista na doon.
0: Pero kasi tupad naman, every quarter ata meron eh. Hindi ako nagkakamali ha.
3: Oo.
0: Every quarter
3: dito
0: meron.
3: Dito nga sa siksikan, hindi dinante sa barangay. Yung leader lang ng politiko.
0: Ay, ganun? So mawawala na yan.
3: Wala na yan, wala na.
0: Pwede. Sige.
3: Ako, pabor talaga ako dyan. Matagal ko lang sa CNWD, mga ayuda na yan.
0: Huwag na idaan sa barangay. Diretso na kayo.
3: Oo, yan.
0: Para...
3: Magpabor tayo dyan.
0: Para yung CC, nasa inyo.
3: Oo.
0: Di ba? At least, walang masasabi na, ay nako kasi, hindi naman ako malapit kay Kagawad eh. Hindi naman ako malapit kay Kapitan eh. Hindi kami kilala ni Kagawad ganito, oh, 'di ba? Yan kasi mga malimit na ating naririnig. Tropang Mike, pagdating na ng ganyan. So, ito sa tupad, in tupad lang. Ano, hawak kasi ng dole tsaka peso 'yan. Ayun, kamusta kayo yung AX at tsaka yung isa pa yung AX tapos yung yakap. Yakap. Oo, ano naman
3: akap.
0: Yun? Akap. DSW din man yun.
3: DSW.
0: So sana ganun din. Huwag na i-dance sa barangay, sa opisina na lang, diba?
3: Oo, dapat. Ganun na. Diretso na.
0: Para walang sisihan, walang masisisi, at wala rin sinasabing pilian.
3: Yun. Yun. Kasi halimbawa, magbibigay yung politiko ng 100 slots, ay pagkatabi-tabi ng mahirap sa maraming nangangailangan.
0: Sa isang barangay lang. Oo. Halimbawa, itong si politiko, siyempre, yung kanyang bibigyan ng slot, yung kanyang kaalyado. Itong si kaalyado, diba?
3: Limited lang yung
0: slot.
3: So, unlike yan, ganyan, bahala kayo magpalista doon sa City Peso para kailangan ng dole, patik na.
0: Yan. Wala nang endorsement. Endorsement na nangyayari.
3: Wala na.
0: Ayos yan. Ige. Antayin natin. Katrabang Mike.
3: Kaya nga. Di subukan. Kasi kanina, si Sir Pong Lopez, sa City Peso officer natin, mayroon lang siyang online meeting kasi maghapon. Bukas, baka available na siya bukas. Baka usapan natin tungkol dyan.
0: Ayan. Sige. Maraming salamat, Kagawad.
3: Okay, yan ang balita atin sa inyo na.
0: Wala na.
3: Wala na
0: magsasabi ka, Kagawad. Bakit hindi mo ko sinama?
3: Ayun, tama ka dyan. Wala nang ganun.
0: Kagawad naman, bakit hindi mo ko sinama? Supporter pa naman ako. Diba?
3: Kaya na. Wala nang ganun.
0: Okay. Sige.
3: Maganda nga yung ginawa. Maganda yung ginawa ng Dole at ng City Peso.
0: Maganda yan sa mga opisyalis ng barangay.
3: Yun, korika dyan.
0: Sige!
3: Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golden Valley. Parang floated na dyan, Vibe Sun. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat po, kagawad. Hindi ka na masisisi nga. Kapitan, hindi na rin po masisisi. Sa City Peso po yan, ha? Hindi po natin alam kung ganyan din magiging patakaran sa mga munisipyo. Sana ganun din. Para wala na pong sisihan sa mga barangay opisyales. Minsan, mga kababayan, mga katropa, ultimo kaanak ng mga barangay opisyales, abay nagagalit sa kanila. Kasi bakit inuna mo sila? Dapat kami muna ang pamilya mo. Diba? May sasabihin naman ng opisyal, teka, priority natin yung mga kababayan natin, mga kalugar natin. Talagang nangangailang. Hindi. Diba? Nagkakaroon pa ng samaan ng loob. Yung mga suporte sa sisingiling ka pa, ibubuy-buy pa sa'yo. Kagawad, nung panahon ng eleksyon, nagkakanda kuba na kami sa kakampanya para sa'yo, tapos ganito. Hindi mo, diba? Para maiwasan na po yan, mga kabay, mga katropa. Yan naman kasi ang lagi pong narinig ng hindi napipili, diba? Hindi man kami napipili niyan kahit talagang kami ay kailangan talaga namin. Diba? Mas mainam na yan. Sana, oo. At pagdating dyan, sa City Peso na, kayo magtutungo, mga tagalunsod ng Puerto Princesa, ha? Mas mainam po yan, ugnayan kayo sa ating City Peso. Paano ba sumali sa tupad? Samantala, mga kabayan, mga katropa, Local Health Board ng Rizal nagpulong naman. Kaso daw po ng malaria at problemang kalusugan ng mga residente sa Barangay Colacion, Tinalakay. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
4: Report. At agumpay, nangailapit ng Monday Local Health Board Meeting ng Municipal Office Rizal nitong Linggo, May 4, taong kasalukuyan, kung saan tinalakay ang mga critical na isyong pangkalusugan sa bayan. Pinangunahan ni Municipal Health Officer in Charge Rochelle Laborera ang pagpupulong sentro ng talakayan ng surveillance report kaugnay sa naitalang kaso ng sakit ng ulo pagkailwa hitirap sa paghinga mula sa sityo Tagbalugo, Barangay Colacion, kaugnay na rin sa isyo ng water waste. Inilatag rin sa board ang agarang aksyon at rekomendasyon laban sa isang kumpanya na lumabag sa environmental sanitation na nakaapekto umano sa kalusugan ng mga residente. Tinalakay rin ang pinakabagong update sa kaso ng malaria ngayong taong 2026 at ulat ukol sa Yakap PhilHealth bilang patunay na patuloy ang serbisyong pangkalusugan. Ang balitang ito yatin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropa niya, Dennis. Samantala, mga jeepney at multicab driver naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lubos ang pasasalamat sa ayudang natanggap na ipinagkaloob ng gobyerno. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio.
5: Report. Lubos ang pasasalamat ng mga jeepney at multicab drivers sa pinagkaloob na 5,000 pesos na ayuda ng national government sa pamamagitan ng DSWD, kung saan daan-daang mga jeepney driver at multicab driver na ang nakatanggap mula sa lungsod ng Puerto Princesa at talawigan ng Palawan, na lubos na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at pambili na rin ng gasolina o krudo sa kanilang mga sasakyan. Bagamat may ilang mga PUB ang hindi napasama sa listahan, ay agad naman itong nasolusyonan ng DSWD at naipaliwanag sa mga ito kung ano ang dapat na gawin at ano ang naging rason sa pagkawala ng kanilang pangalan. Matatandaan mula naman sa mga driver operator ang listahan na nakuha ng LTFRB, saka ito'y pinasa sa DSWD at pinondohan naman ng gobyerno. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang girly. Alamang tapos na yan dahil kanina hanggang alas 3 lang yung schedule. Yun sa mga may nagtatanong kasi, paano naman daw po yung ibang mga driver, yung mga nasa mga masayerohan din, mga shuttle van, hindi ra ba sila kasama dyan? Ang nasagot nata kanina yan doon sa panayam ni Katropang Mike. Ano lang daw yung ibinabang listahan ng regional office ng DSWD, yun lang yung nakasama at na labigyan ng ayuda. O, siguro yung mga nasa, ayan, yung mga ibang driver pa, yung mga shuttle van, bus kasi kumpanya eh. Pero dapat kung lahat, di ba? Yun nga yung pinuputok ng butsi ng karamihan mga apektado. Ito po ang oil crisis na ito, mga kabayan, mga katropa. Sana lahat, dahil lahat naman daw po apektado. Samantala, mula sa lungsod ng Puerto Princesa, puntaman na natin ang bayan naman ng Cuyo. Ayun daw pong Cuyo ay may magkakaroon daw po ng PhilHealth Caravan. Kailan kaya ito? Katropa natin sa balita, Rick Tabe.
6: Live report. Isinasagawa ang PhilHealth Caravan 2026 sa Bayan ng Cuyo ngayong May 6 at darating na May 9, 2026 sa Kabigsing Cardboard Court mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Cuyo sa ilalim ni Mayor Andre Ong, katuwang ang PhilHealth Palawan at Cuyo Rural Health Unit. Layunin ang aktibidad na mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mamamayan. Kabilang sa mga serbisyong ihalok ng PhilHealth ay registration, updating ng records, konsultasyon at iba pang health services para sa senior citizen, buntis, kabataan at mga membro nito. Pinapayuhin ang mga pagpaparehistro na magdala ng mga kinakailangan dokumento tulad ng valid ID, birth certificate at iba pang kaukulang papilis. Inanayahan naman ang lahat ng residente na makiisa at samantalahin ang libreng serbisyong hatid ng pamahalaan sa kalusugan ng bawat Cuyo noon. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santong Plus Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, ginagamot ka pa. Mapipili sa Yesto Health Clinic sa buong lalawigan. Mula ito sa Bayan ng Cuyo, Rick Tabis, XTP News.
0: Maraming salamat, katropang Rick. Samantala sa uling bukso ng ating pong mga balita ngayong pong hapon ng Miyerkules. XFM Palawan muli pong nagpulong para mga po sa gaganaping XFM at LGU Rojas Bangkarera 2026 sa susunod na po yan na araw ng Miyerkules sa Bayan ng Rojas. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
7: Live report. Handa na ang XFM Palawan para sa XFM Bangkarera 2026 na gaganapin sa May 13, 2026 sa munisipyo ng Rojas. Kanina, muling nag-meeting ang XFM na pinangunahan ni Station Manager Kaluwi La Rosa. At dito na pag-usapan na mas dumami pa ang sumali ng mga bangka sa karera sa mismong araw. Sa report ng race director na si Darryl Santiago, aabot na sa 70 mga bangka ang tiyak na kasali at galing ito sa iba't ibang munisipyo at Puerto Princesa. Katuwang ng XFM Palawan ng LGU Rojas sa pangunguna naman ni Mayor Penny Sabando, Bantay Dagat Rojas, Philippine Coast Guard at iba pa. Layunin ng karerang ito na mabigyan ng importansya at mapasaya ang mga mangingisda sa Palawan. Bukod sa karera ng bangkang may makina, kaabang-abang din ang karera ng mga bangkang disagwan na gaganapin din sa pier ng Rojas sa mismong araw. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kikinis ang inyong balad. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Salamat, kagawa Gerald Gales, kaya sa mga taga-bayan ng Rojas, kita kits, Mayo at 13, dyan po sa ating pong sasagawang bangkarera, digmaan sa karagatan sa Bayan ng Rojas. Siyempre sa kikipagtulungan po ng XFM at ng LGU Rojas, mga kababayan, mga katropa. Samantala, 44 minutos na po, makalipas na po ang alas 5 ng hapon. At inyo na pong narinig ang mga balita na nakala po ha, ang ating pong news team ngayong buong maghapon. Siyempre live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay niyo po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At tayo rin po ay napapakinggan sa amang sulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. At syempre, live din tayo sa ating pong Facebook page sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan page. At ang mga balitang inyo pong napakinggan, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. At ganoon po ng Santon Plus Herbal Oil. At panlaban sa matinding sakit ng ulo, ng katawan, ngipin, nandyan yung ating pong Cess the Pain. Yan pong mga epektibo at di kalidad na produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ganun din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabayan, mga tropa, yan, balikan na lang natin itong paghahanda na ginagawa po ng XFM Palawan, ha? Talaga namang para sa bangkarera. Sunod-sunod na. Yun pong mga update. Anong ating pong mga katuwang dyan. Mayo at 13 po. May mga mauuna na po dyan na grupo para asikasuhin sa araw pa lang ng Lunes. Susunod na itong darating na Lunes na. May mga mauuna na po dyan para maging pulido po yung ating pong gagawing bangkarera 2026, ha? Nang iimbita po ang bayan ng Rojas. Siyempre, yung inyo pong katropang istasyon, XFM, sa mga kababayan natin, mga mandaragat. Gusto nyo sumali sa ano yung Sagwan, di ba? Sagwan? Yan, meron din po pa yung tayong para contest dyan. Competition. Siyempre, bukod doon sa mga di makina, ha? Masaya. Mga kababayan, mga katropa, at ang bayan ng Rojas naman, alam naman po natin na yan ay marami sa ating mga kabayan ang mga mangingisda dyan, ha? Kaya kita-kits, mga kabayan, mga katropa, next week, Bangkarera 2026. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 12 minutos bago po sumapit ang ika-anim na po ng gabi. Yeah, unti-unti, dahan-dahan, mga kabayan, mga katropa, exit muna yung ating pong pang-Miyerkules na edisyon ng programang Asintado. Sa ngalan ng ating pong nakasama sa bahaging teknikal, okay, katropang Engineer Rene Boy Federico. Okay, magandang hapon muna. Shout out muna natin itong si Abdul Rashid. Si Leo Omalde sa Taytay Palawan. Kamusta ka na dyan? Randy Archaga Santisas. Ma'am Alona Dagaraga Santino. Yan, magandang hapon din po, ha? Kay Tayalon, ni Kay Naijo. Dyan sa Bangkaw-Bangkaw. Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan po ng buong puwersa ng XFM Palawan, sa pangunguna po yan ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatos. Nag-iwan na po kami sa inyo ng isang magandang gabi, Pilipinas!
8: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan, Asintado! Dito lamang yan sa numero unong stasyon ng Radyo XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa! Asintado!
9: XFM.
10: Sister Pain.
11: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.
12: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
10: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
14: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
16: Ice yan!
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3.
17: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
18: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
19: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
20: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
21: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
23: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
10: Xanthone Plus Herbal Oil.
24: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Xanthone Plus Herbal Oil.
25: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan. Xanthone Plus Herbal Oil.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
10: Mga butika.
27: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
2: XFM.
3: XFM.
2: Sister Pain.
4: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
25: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
27: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
28: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
29: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
25: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon. Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
30: Mga katropa, excited!

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
0: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Santone Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng immune system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
5: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
6: Jolito Binto Coco, Mangangay Tinitian, Luas Palawan.
7: Dati sir, ano yung inihinda mo na karamdaman?
6: Sa pananakit ng katawan, arthritis po ito.
7: Arthritis?
6: Eh.
7: Ilang taon po nyo na inihinda yun sir?
6: Mayigit isang taon at kalahati ang karamdaman ko na yan.
7: Ngayon na tayo po nakapunta dito sa iskweta, kumusta po sir?
6: Sa awa ng Diyos, marami na akong napagamutan na manggagamot. Eh, walang lunas na gumaling ako. Awa ng Diyos, nakapunta ko dito sa Health to Health. Awa ng Diyos, dito ako gumaling.
7: Balik na talaga sa normal yung katawan?
6: Balik na sa normal yung katawan ko. Malakas na ako.
7: Nakaka-farm na?
6: Opo, farm na po. Trabaho na. Totoo lang. Talagang yan ang hindi ko talaga magkakalimutan ng gamot ng Health to Health.
5: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
8: Magandang gabi po sa ating mga suking tagapakinig at mga taga-subaybay, lalong-lalo na po dito sa lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. Nandito po ulit kami kasama ang inyong lingkod, Katropang Cynthia, upang magbigay ng patnubay sa mabuting kalusugan sa programang The Secret of Health. At kasama ko po ngayong gabi ang ating wellness consultant.
9: Ito naman po inyong wellness consultant.

0: Itong Insomnia Katropang Cynthia, ito naman yung laging magising.
1: Mahirapang
0: matulog. Oh. Yes. Maagang magising, then mahirap pa na magbalik sa tulog. Meron ding iba, ilang oras na yung nakahiga pero hindi pa rin nila naramdaman yung inaantok sila. Mga tatlong araw na ganun yung kanilang cycle sa kanilang tulog. Isa yan sa mga katropa na mayroon tayong mga insomnia. At isa din sa magpa-trigger niyang Katropang Cynthia sa lifestyle. Eh.
1: Oo.
0: Pag mahilig tayo sa mga kape, isa din yan, magpahirap.
1: Caffeinated
0: na mga coffee, no? Mga mabibili lang sa mga tindahan.
1: Oo.
0: Pag iinom tayo niyan, Katropang Cynthia, yung caffeine yan, yan naman yung hindi magpapafeel sa atin ng antok yung caffeine. Kasi ang effect ng caffeine, mga katropa, siya yung nagpapa-alert lagi ng ating mga nerve, ng ating system. No? Imbes na magpahinga, mas lalo niyang i-stimulate yung ating mga nerve, no? Para hindi maramdaman natin yung tulog. At Yes, Katropang Cynthia. Lalo na yung hindi lang kafe, yung mga soft drinks Katropang Cynthia, mayroon din yung mga cocaine.
1: Yes.
0: Mga caffeine, no, na hinahalo. Kaya sa mga umiinom Katropang Cynthia na mga soft drinks, raramdamin talaga nila yung hirap sa pagtulog sa gabi. Yan yung effect din, mga katropa, pag umiinom din tayo niyan, yung mga soft drinks, yung mga energy drinks. May mga caffeine yan na magpapa-alert lagi ng ating katawan kahit na oras na ng pagpapahinga ng ating katawan, no? Kanyang pilitin na magtrabaho yung katawan mo na dapat ay magpahinga na.
1: So ano naman dok ang mga symptoms pang bakit hindi tayo nakatulog ng maayos sa gabi?
0: Sayan sa dahilan, Katropang Cynthia, yung matulog ka na, yung gagawin mo bukas, iniisip mo na.
1: Oo,
0: sa panahon sa tulog, yes. Masyadong advance yung isip kung ano yung tatrabahoan niya bukas, ano yung uunahin niya, saka ano pa yung mga tatapusin niyang mga trabaho. Isa yan sa dahilan na madidisturb din yung tulog, mga katropa, no? At sa pag-aaral din, Katropang Cynthia, na isa sa dahilan na mag-abnormal din yung tulog, yung melatonin. Yung melatonin, mga katropa, yan ay pinoproduce ng at pineal gland. Ang function naman niya ay para mamintin yung oras ng tulog mo. Yan yung pampaantok sa gabi, yung melatonin, Katropang Cynthia. Yan ay madami po maiproduce ng katawan yan pag bata-bata pa. No, kaya sa mga bata-bata pa, Katropang Cynthia, yung tulog nila maganda . Wala gaanong problema sa tulog.
1: Yes.
0: No, paghiga pa lang, mga minuto pa lang, wala na. Nakakatulog na, pero sa mga may edad, pag magkaedad na, iba na yung cycle ng tulog nila. Kasi sa pag-aaral, Katropang Cynthia, pag magkataas yung edad ng tao, pag lalampas na ng 40, mag-iba na yung production ng melatonin. Nagiging kakaunti na din siya na may produce ng ating pineal gland. Ang mangyari, maapektuhan yung tulog. Dahil sa tulog, hindi na halos makatulog. No, yan yung maranasan ng mga may edad na dahil sa kakaunti na din yung melatonin na nagre-regulate sa kanilang tulog.
1: Yeah.
0: Kaya mayroon naman tayong mga paraanan, mga katropa, Katropang Cynthia, na mga alternative na pwede nating magamit na mabos yung ating tulog sa gabi, no? Yung talong, Katropang Cynthia, ayan, maganda yan na nakatulong din yan sa pag-improve ng tulog, no?
1: Ano hindi naman dok yung talong? Anong gagawin dun? Paano yun ititiit ba?
0: Yung talong, Katropang Cynthia, slicein mo lang yung dalawang bisis. No, then lagain mo yun, yung isang piraso, lagain mo yun sa isang basong tubig. O dalawang basong tubig sa loob ng 5 minuto ang paglaga. Maganda yan, inumin mo sa umaga at saka sa gabi. Pangalawa, itong sibuyas. Itong sibuyas, Katropang Cynthia, maganda din pala yan na nakaka-improve din ng tulog sa may mga insomnia. No, lagain pa rin yan, Katropang Cynthia. Lagain mo or isalad mo yan. Isabay mo sa kain mo.
1: Sa gabi lang din yan doon.
0: Kahit sa araw, yan yung isabay mo sa kain. Yan ay maganda din na nakakatulong din sa may problema sa tulog. Mas maganda talaga yan na gagawin kaysa makikinig lang. Pero kung wala silang panahon, Katropang Cynthia, wala kayong panahon, mga katropa, sa paglalaga, pwede kayong magpunta sa ating clinic, no? Mayroon tayong mga ibang combination, no? Yung insomnia kasi, Katropang Cynthia, minsan nilitaw yan sa tao. Nagiging complication yan siya na may high blood, may diabetes, maapektuhan din yung tulog sa gabi.
1: Yes. Kasi kung may mga pain silang naramdaman, na-stress sila sa kanilang naramdaman.
0: May arthritis.
1: Kaya mahirapan silang makatulog, dok, ano?
0: Yes. Kaya isa yan din sa magkakaroon ka ng insomnia, Katropang Cynthia, pag meron pa ibang sakit.
1: Oo.
0: Kasi
1: mahirapan na
0: mahirapan ka na matulog. Kaya yung client natin, meron siyang high blood, Katropang Cynthia. Sobrang taas ng dugo niya. Then paggabi, nagtaka siya na kahit umuinom na

0: Yan, naubos na niya yung isang pad na pampatulog. Sabi niya, hindi man umi-effect.
1: Bakit?
0: Oh, kasi nga, yung dapat ayusin yung dahilan ng insomnia.
1: Yes.
0: Oo, yung high blood. No? Kasi may high blood siya eh. Kaya yung insomnia katropang Cynthia, hindi lang yan siya lilitaw na walang dahilan.
1: Yes. Oh. Talagang may dahilan.
0: Mayroon ding iba na ibang karamdaman na nagkukos din ng insomnia.
1: Yes.
0: No? Kaya isa yan sa titingnan natin mga katropa, kung nakakaranas tayo ng hindi tayo makatulog sa gabi, oh, then mayroon tayong diabetes, mayroon tayong arthritis, may high blood. Dapat una talaga natin yan ayusin mga katropa, yung ganyong sakit para yung tulog natin sa gabi ay hindi maapektuhan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi tayo magsasuffer sa insomnia.
1: Mm-hmm.
0: At pwede din sila mag-inom ng mga juices katropang Cynthia.
1: Oh, okay.
0: Gaya ng watermelon.
1: Watermelon.
0: Yung pula. Yung pula.
1: Yes.
0: Yun, maganda din yan sa may mga karamdaman sa tulog.
1: Oo. Oh, oh.
0: Yung apple at saka carrots, pwede yan siya i-mix. Pwede siya garin, pwede i-juicer. Kunin nila yung juice, inumin sa umaga isang baso o dalawang baso. Then sa hapon, mag-inom din. Yan ay malaking tulong din mga katropa. Pero kung mayroon kayong high blood na nadidisturb din yung tulog mo, iba din yung combination katropang Cynthia.
1: Yes.
0: No? Kailangan ayusin muna nila yung kanilang high blood. Isa sa makatulong sa kanila katropang Cynthia, yung pag-juice ng pipino at saka sayote.
1: Yun, para sa high blood yung
0: para
1: sayote.
0: Para yan sa high blood.
1: Yes.
0: Para maibalik sa maganda yung tulog sa gabi. At kung busy din sila katropang Cynthia, mayroon din tayong mga may recommend sa kanila na hindi na sila kailangan maglaga, mag-juice ng mga iinumin na mga juice na galing sa fresh foods.
1: Yes, no? Mayroon tayong mga Santon product.
0: Yes, mayroon tayong mga Santon product. Yan mga katropa, malaking tulong yan sa pagpapa-improve po ng tulog, no? Yung Santon Gold natin. Kasi yan ay mayroong spirulina, may ampalaya, may malunggay. Yan ay nakitaan na marami pong benepisyo maibigay sa katawan. Yung mga ingredients natin sa Santon Gold. No, mayroon din tayong Santon Plus at higit sa lahat, mayroon din tayong Premium D3 Katropang Cynthia na yung BCO niya, yan ay nagpapaboost ng production ng melatonin. Yung BCO na content po ng ating Premium D3. At siyempre, mayroon din tayong vitamin sa katropang Cynthia na yan ay importante din na makatulong sa pag-normal ng function ng ating katawan, yung vitamin C. No, yun yung vitamin C na alkaline vitamin C. Ibig sabihin, pag iinom ka niyan, 100% nagagamit sa iyong katawan. No, kasi may mga vitamin C na acidic. Pag mag-inom ka, mag-iba yung tiyan mo, pakiramdam sa tiyan. Kasi nga, acidic siya eh. Pero sa ating katropang Cynthia, alkaline vitamin C siya. No, at saka ito'y napakahalaga din mga katropa na inyong ma-supply sa iyong katawan dahil yung vitamin C ay hindi yan na i-store ng hindi siya na i-imbak sa iyong katawan. Araw-araw siya ay nade-drain, nawawala sa iyong dugo. Itong vitamin C kasi ito ay tinatawag na water soluble vitamins. O, pag ito yung magkulang sa iyo katropang Cynthia, marami kang iindain. Lalo na pag lalampas ka na ng 30.
1: Trentahin na.
0: Marami ka nang iindain yan. Para makaiwas tayo niyan, before tayo mag-reach ng 25-30, dapat meron na tayong mga ganitong vitamins katropang Cynthia.
1: Yes. Dapat meron na tayong mga food supplement
0: food supplement.
1: Yes, pang ano lang pang...
0: To prevent.
1: Yes.
0: At ang nakaganda sa ating produkto katropang Cynthia, lahat ng produkto ng Yes to Health ay nabibili sa inyong mga lugar na malapit sa inyong mga pharmacy.
1: Yes. Meron po tayong Yes to Health Wellness Center dito po sa Puerto. Diyan lamang po sa DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel. At syempre, meron din tayo, Doc, sa Rojas.
0: Yes, meron.
1: Meron.
0: Sa Rojas.
1: Yes. Matatagpuan po yung Yes to Health doon lamang po sa Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Ayan. So, mabibili nyo po yan lahat. Sa mga Yes to Health branches, meron din po sa Nara at sa Brooks at syempre sa Cuyo, Palawan. At syempre po ito ay hindi lang sa Palawan. Ito ay nationwide, Doc. Yes, merong Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, hanapin nyo lamang po yung Yes to Health Wellness Center sa inyong mga lugar or i-search nyo lamang po sa Facebook. Ayan, magpapakita po ang lahat ng mga Yes to Health branch sa ating social media.
0: At schedule ko pala Katropang Cynthia.
1: Oo.
0: No, sa Rojas. No, yung clinic natin Katropang Cynthia nasa harap lang ng
1: ASMES
0: Elementary School, no? Pagbaba mo yan diyan sa gate, makita mo na kagad yung signage ng Yes to Health.
1: Yes.
0: Nasa tabi lang tayo mga katropa ng Genet Appliance. Mm-hmm. Nandiyan yung ating clinic at diyan yung schedule natin diyan sa Rojas at meron tayong mga available po ang lahat po ng produkto po ng Yes to Health diyan at meron din tayong mga pre-services na ino-offer sa ating mga kliyente na pumupunta diyan. At marami tayong mga tagapakinig diyan sa Rojas Katropang Cynthia.
1: Yes, Doc.
0: Dahil sa bawat schedule ko Katropang Cynthia, marami talagang pumupunta.
1: Oo.
0: Oh, nag-aabil ng mga treatment, nag-aabil ng ating
1: therapy,
0: mga pre-services. Yes.
1: Yeah.
0: Oh, at saka naghihingi pa ng mga payo kung ano yung mga pwede nilang gawin kung wala sila mga sapat na budget, no, sa kanilang
1: yes,
0: mga sakit. Naghihingi sila ng mga guide, yung mga natural na ibang paraan na pwede nilang magamit while na sila ay nag-iipon, no, para sa
1: yes,
0: pangbili.
1: At ito, Doc, ito naman Santon products natin, no? Tulad nga doon sa para sa insomnia. Meron tayong Santon herbal tea.
0: Santon herbal tea.
1: Oo, maganda
0: yan,
1: to.
0: Maganda yung Katropang Cynthia. Meron itong tinatawag na turmeric, mga katropa. Meron din siyang malunggay, mangustin, spirulina,
1: yes,
0: no, yung ating cinnamon, meron din siya, no, kaya maganda siya din sa may mga mataas ang sugar, may mga allergy, at yung mga gusto din na magpalit ng kanilang mga kape mula sa mga unhealthy to healthy na mga coffee, yung pinakamai-recommend natin Katropang Cynthia, no, yung Santon herbal tea, no, meron din tayong premium D3 coffee, meron tayong Santon gold coffee.
1: Yeah.
0: Yung Santon Gold na coffee na natin Katropang Cynthia. Masarap talaga siya. Bukod sa masarap,
1: nakakaganda.
0: Yeah, nakakaganda kasi meron siyang glutathione at saka
1: collagen.
0: Collagen. Ah, yes,
1: yes, mga katropa. May collagen na.
0: May collagen.
1: May glutathione,
0: yes,
1: pa. So nakakaganda to ng ating skin. At saka liver.
0: Yes,
1: ano?
0: Nakakalinis ng liver.
1: Uh-huh.
0: At meron din tayong premium D3 coffee. Na?
1: Uh-huh.
0: Habang kumakapi ka, habang tumatagal na ikaw ay kumakapi, tumitibay din yung mga buto mo.
1: Yes.
0: No, dahil sa vitamin D,
1: yes,
0: no, na nasa ating premium D3 coffee.
1: Yes.
0: At meron din tayong Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, yes, na masarap din siya, mga katropa. Kasi meron siyang soya beans, no?
1: Yes.
0: Yung function ng soya beans, Katropang Cynthia,
1: mm-hmm,
0: nakakaganda din siya ng circulation ng dugo sa brain.
1: Oo.
0: Oh, nakakaganda din siya ng memory kasi yung soybeans, mayroong lecithin siya.
1: Oo.
0: Yung
1: ayun,
0: lecithin, nakakaganda talaga yung performance ng brain. At saka marami pang mga benepisyo, mga katropa, na maibigay sa ating mga produkto, no?
1: Yeah.
0: Mula sa ating mga supplement at sa ating mga coffee. At marami kayong mapagpilian sa ating mga coffee. Tatlong klaseng coffee po natin,
1: yes,
0: na mapagpilian nyo kung alin yung nagugustuhan nyo talaga. Siyempre, yan ay puro mayroong maibigay na benepisyo sa katawan.
1: Oo,
0: at masasarap din siya.
1: Hindi lang kape at mga supplement and vitamins. Meron din tayong Santon Herbal Soap at Clear Skin.
0: Yes, yung sabon natin, mga katropa, yan ay maganda pa lang. No, yung mga benepisyo natin, no, benepisyo ng ating Santon Soap, yan ay maganda, Katropang Cynthia. Hindi lang siya maganda sa may mga skin rashes, skin problem. Maganda din siya magpapakinis ng ating balat.
1: Yes, tsaka nakaka-hydrate, hindi dry skin. Di ba yung iba nakaka-dry skin? Ito ay nakaka-smooth and hydrate ng ating skin, nakakalambot,
0: yes,
1: ng skin.
0: Yes, napakaganda yung benepisyo maibigay ng Santon Plus Soap po natin. At meron din tayong
1: clear skin,
0: mga katropa. Yan,
1: yes,
0: ay maganda talaga. Kung gusto mong puputi at ikinis yung balat mo,
1: yes,
0: yung clear skin ay maganda po, mga katropa, dahil mayroon po siyang
1: meron itong gluta.
0: Glutathione.
1: Yes, no? And kojic.
0: Kojic. Yan ay combination, mga katropa, para ma-reach mo yung kagandahan at makinis na balat.
1: Yes.
0: Kutis mayaman.
1: Yes, nakakutis mayaman sa murang halaga lamang,
0: yes,
1: Doc. Ayan. Ito ay nakakatulong para ma-maintain ang pagka-fresh ng ating skin at pagka-lambot at smooth.
0: Yes.
1: So, younger looking yung ating skin everyday pag gumamit ka lamang ng Clear Skin Herbal Soap. Available yan, mga katropa, sa ating Yes to Health Wellness Center. center sa buong Pilipinas. Nationwide dyan available mga katropa. Ayan, hanapin nyo lang ang Yes to Health Wellness Center sa inyong mga lugar. At syempre, Doc, maliban na meron tayong mga food supplement, meron tayong iba't ibang klaseng herbal coffee na nakakaganda, may mga sabon, meron din tayong syempreng mga free services.
0: Yes, meron tayong mga free services, no, na may offer sa ating mga kliyente na pumupunta sa clinic. No, siyempre, meron talaga yan silang mga iniinda sa kanilang katawan.
1: Oo.
0: No, na gusto nilang makamtan yung magandang pakiramdam sa katawan.
1: Yes.
0: So, pag yan sila ay pumupunta sa clinic, mga katropa, katropang Cynthia.
1: Yes.
0: Meron talaga yan silang ganun na iniinda. Siguro, meron panghihina ng katawan, pananakit ng katawan, tuhod.
1: Yes.
0: Ay yung ating free services dyan, swak sa mga ganung problema, katropang Cynthia.
1: Mm-mm.
0: No? Kasi meron tayong free services dyan, mga katropa, na terahertz therapy na nakatulong din siya sa pagpapagaan ng pakiramdam sa katawan, no? Kasi pinapaganda niya yung daloy ng dugo. At saka kung mayroon kang karamdaman, pinapabilis din niya yung kagalingan.
1: Yes.
0: No, kasi yung benepisyo ng terahertz natin, mga katropa, pinapainit po niya yung ating buto.
1: Mm-mm.
0: No, isa din yan sa paraan na mapabilis yung paggaling mo. Yung buto natin, kanya pinapainit, no? Para mapaganda yung function ng ating bone. At meron din tayong BioZap, no? Dyan sa ating clinic, mga katropa, na maganda sa may mga skin problem, may mga balakubak. At kasi yung mga skin problem, katropang Cynthia, isa sa dahilan yan yung marumi yung dugo. Dahil sa hindi na mailabas ng iyong katawan, yung dumi na naipon sa iyong dugo, doon na siya lalabas sa ating balat.
1: Yes.
0: No? So yung tinatawag na the third kidney, no, yung ating balat natin. Pag nilakay ng kidney natin, magtapon ng mga dumi, lalabas yan sa balat. Kaya ang resulta niyan, pangangati, problema sa balat, mga skin rashes. No? Pero meron tayong mga paraan, mga katropa, no? Pag pupunta kayo sa clinic, meron tayong BioZap dyan na may kapasidad na maglinis ng iyong dugo. Tumutulong na maglinis ng iyong dugo, pumupuksa ng mga virus, bacteria, para hindi po makakadulot ng problema sa katawan.
1: Ayan, Dok, maganda pala yan. So, pag nag-BioZap therapy tayo, gaganda na yung ating tulog, mawawala na insomnia,
0: yes,
1: natin.
0: Yes, nakakatulong din yung katropang Cynthia.
1: Oh.
0: No? Kasi isa yan sa purpose na ating i-apply sa kanila para, yes, gagaan sila paglabas ng ating clinic. Kasi yung hindi normal yung tulog mo sa gabi, katropang Cynthia,
1: yes,
0: isa din sa dahilan yan, mga toxin.
1: Yes, oo, Dok.
0: Nakakadulot na ng pag-disturb sa tulog sa gabi. No?
1: Yes.
0: Kaya isa yan sa i-improve, no, ng ating BioZapper therapy, no, na maraming benepisyo maibigay sa katawan. Maraming i-improve sa ating katawan para gaganda yung pakiramdam natin.
1: Mm.
0: Kahit sino naman sa ating katropang Cynthia,
1: yes,
0: hindi talaga gusto yung may maramdamang sakit sa katawan, panghihina. Mm. Pero yung ating free services dyan sa ating clinic, ay isa yan sa ibigay, no, sa ating katawan na mas ma-relax yung katawan mo.
1: Okay. Ayan, mga katropa, yan po ang aming mga free services gaya ng nasabi ni Doc. Ang terahertz therapy, yan po ay isang wellness modality na ginagamit niyan pamamagitan ng electromagnetic wave. Ayan, nakakatulong po yan para ma-relieve yung ating pain at saka inflammation sa ating mga katawan. Ayan, mga katropa, maganda yan kapag masakit ang yung mga joint, kapag kayo ay may mga arthritis at sumasakit ang yung tuhod, paa, likod, kamay. Ayan, mga katropa, libre lamang po itong binibigay namin sa lahat ng mga customer and clients namin na pumupunta sa aming center. Ayan, mga katropa, ano? So, pwede po kayong bumisita anytime from Sunday to Friday. Open po kami from 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At syempre, available po lahat ng Santon products. Available po lahat yan kung minsan nakakapunta kayo sa ibang mga butika kung hindi po sila available. Kami po ay available everyday. Available po ang Santon Coffee, Santon Gold Coffee, Premium D3 Coffee, at Premium D3 Soft Gel, Vitamin C, Santon Gold Capsule, Santon Plus Capsule, at yung Vision X para gumanda ang inyong mga paningin, luminaw ang inyong mga mata. Ayan. Yes. Kapag nanlalabo na, uminom lang po kayo ng Santon Gold tsaka Vitamin C, at syempre yung Vision X natin. Vision X. kompleto na yan, Doc, no?
0: Mas may nga, may yes. Ano pa, Santon Gold. Samahan din nila Santon Gold, mga katropa.
1: Yes, ayan mga katropa. Lahat po available, ano? From Sunday to Friday. Ayan, close lang po kami tuwing Sabado, mga katropa. At syempre, huwag niyong kakalimutan na mag-text or tumawag sa aming numero kung kayo po ay may mga concern. Kapag may mga masama po kayong pakiramdam, pwede po kayo maghingi ng advices or kung may mga katanungan po kayo, maaari po kayo mag-text sa numerong 0975-842-4832. Ulitin ko po ang aming numero, 0975-842-4832. Ayan po, sasagutin po yan ng ating wellness consultant kapag kayo po ay may mga karamdaman. Ayan, pwede po kayong tumawag, basta wag naman po yung sobrang gabi na. Ayan, kapag daytime, anytime po pwede po kayo tumawag kay Doc. Ayan, at yung ating address, mga katropa, matatagpuan po yan sa second floor DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Ayan, dito po sa Puerto, meron tayong isang branch. Ayan po, doon po sa second floor ng DZRM. Sa taas lamang po kami ng Nokinox, tabi ng Land Bank, at syempre, meron po tayong branch din sa Rojas. Doon po sa Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Ayan po, sa harap lamang po yan ng ASMES, mga katropa. Yes. At syempre, meron din tayong branch sa Nara, sa Cuyo, at syempre sa Brooks. Ayan po. Meron po tayong 5 branch dito sa buong Palawan. At syempre, yung Yes to Health Wellness Center ay hindi lamang po sa buong Palawan, kundi nationwide, mga katropa. Yes. Luzon, Visayas, at Mindanao. Kahit saan ka man pumunta, mga katropa, meron po yan. Available po lahat. At hanapin nyo lang sa social media, lalong-lalo na sa Facebook. Ayan. Lalabas po ang lahat ng mga Facebook page namin. Maaari po kayong mag-chat din para sa inyong mga appointment kung saan man po kayong mga lugar. Ayan. Mag-chat lamang po kayo or mag-text or tawag dun sa aking naibigay na numero. At syempre, yung schedule natin, huwag kakalimutan from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Ayan. May free consultation tayo dito sa Puerto tuwing Linggo, Webes at Biyernes, nandito po ang ating wellness consultant. At syempre, sa Rojas, tuwing Monday hanggang Wednesday, mga katropa. Ayan, hanggang dito lang po, mga katropa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikinig dito lamang sa programang The Secret of Health, dito sa ating stasyon 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: At ito naman po inyong wellness consultant, Dr. Maribet.
1: Maraming salamat.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Mga katropa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The secret of health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
6: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Inyong dapat
3: pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: Stress the Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants,
2: may collagen
3: at glutathione pa.
2: At sa lasa,
3: kape-kape.
2: Panalo ka dito.
3: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paypay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
17: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
18: XFM.
19: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gil.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alizon Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
11: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
5: XFM.
15: X

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The secret of health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
4: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. dahilan.
5: Premium D3.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM。
1: XFM。
2: 哈，may pimples na naman ako.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhit.
12: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Supple Plus Gold.
22: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
15: Santon Plus.
0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: XFM.
13: XFM.
14: Yes, ma'am.

Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansang Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansang Vitamin C.
2: Kasi Sansang 25
3: Sansang Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Sansan Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Sansan Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sansan Plus Herbal Oil.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sample Plus Gold.
13: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
10: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Coffee Mate.

0: Kanapin na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Santo Plus Gold.
3: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag tiko ng Santo Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santo Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santo Plus Coffee ka na. Santo Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
11: ng sakit. Hanilo ng Laguna.
12: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Sister Pain.
14: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
15: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
2: XFM.

0: XFM. Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Sister Pain.
14: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
17: Santon Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
21: Ayos yan!
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Isang pahid lang sa puson.
22: Desminuria.
24: No more.
22: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
3: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
5: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
9: Mag-Santone Plus Gold,
8: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
9: Mag-Santone Plus Gold.
10: Ang ako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
15: Sakit ng katawan?
16: Mag Santone Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santone Plus Herbal Oil.
19: Talagang maaasahan.
18: Santone Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
2: XFM.
11: XFM.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
0: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
17: Tara, kape tayo!
16: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang manhit.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
18: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
18: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Supple Plus Gold.
8: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
13: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
15: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
17: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng Mac.

0: lakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
4: Kung dati ayaw mong magabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
10: XFM.
11: XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
11: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na tagdang nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
14: Sundown Plus Herbal Oil.
15: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang
14: sakit
15: ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
21: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero SysDePain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. SysDePain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
8: SysDePain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! SysDePain. Symptoms persist, call your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
9: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom
5: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag Sansom Plus
8: Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Sansom Plus Herbal Oil.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
12: Mag Vision X Plus ka.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sample Plus Gold.
16: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako

0: Platinum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Weng, galko na ang iniinday yung sakit ng likod ko. Talagang takasa. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: XFM.
12: XFM.

0: XFM。
1: XFM。
2: 哈，未必不是那么的红。
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Pabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Gold.
14: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtib.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Pare! Pare! Oo, ikaw!
4: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
8: XFM. XFM.

0: promosyon para sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Sister Pain.
14: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
16: if symptoms persist, call the doctor.
15: Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Isang pahid lang sa puson.
21: Desminoria.
23: No more.
21: Santon Plus Herbal Oil.
24: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
25: XFM.
26: XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
8: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
9: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
10: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
10: Call your doctor. Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: FM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwaan ang mga Wow FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiserbisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist,
14: consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
17: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.

0: FM.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Gold, live testimony.
14: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
19: Sister Pain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
20: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, call your doctor.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
23: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: XFM.
2: XFM.

0: FM.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
10: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
11: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pipili sa mga butika.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
17: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uli ng sakit.
18: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
19: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfort Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Comfort Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfort Mix. Sarap!
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilala ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
21: Santone Plus Herbal Oil.
22: Ako po si Esel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
21: Santone Plus Herbal Oil.
23: Maaasahan
21: sa sakit ng katawan.
23: Santone Plus Herbal Oil.
24: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
25: Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Mabili sa mga butika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa mga butika.
12: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.

0: XFM. XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Tinutunod din, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Hanilo ng Laguna.
12: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako po si Maribeth ng Cavite.
15: Sa Coffee Nurse.
14: Yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Pabibili sa mga butika.
13: Sister Pain.
16: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
17: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ito ang XFM Palawan.
11: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
10: XFM Network Philippines.
11: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
10: This is XFM.
11: Ang katropa mo. Exciting!
12: Exciting!

0: XFM.
1: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
2: Ipakas lahat.
3: Santon Plus Coffee Mix. Ipakas lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga

0: eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
4: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
7: if symptoms persist, call the doctor.
6: Sa mga butika, Santol Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santol Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
6: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
7: Pabibili sa mga butika.
9: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santol Plus Gold.
7: Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santol Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santol Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
12: Santol Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puson.
12: Desminorrhea.
14: No more.
12: Santol Plus Herbal Oil.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
15: XFM.
16: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito'y pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: the pain.
1: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santhon Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
22: XFM

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
3: Xanthone Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Xanthone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan. Xanthone Plus Herbal Oil.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhi.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malin, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
21: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Supple Plus Gold.
25: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
16: Santon Plus.
0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: XFM.
14: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
17: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.

0: Katrupa, exciting!
1: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: nakakatuwa. Exciting!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pambarangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gil

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Bill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, Sabataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
8: Pipili sa mga butika.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Mga katropa, exciting dito!

Closing time, mga katropa, 7 minuto makalipas sa po ang ika-4 na.

0: Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

sa pangungunayan ng ating pong station manager na Kalu Villarosa. Kumabate at mambubulahaw na po sa inyo mga katropa. Inyo po mga tahanan. Inyo po mga cellphone. Ay katropang Alison Salvatus po. Ha? At syempre, ay nang-aanyaya. Nang-aanyaya. Bulol. Nag-aanyaya po kami na sa mga kagigising pa lang. Okay, magpasalamat po muna tayo sa ating pong may kapal sa panibagong buhay at panibago pong araw. Siyempre, sabay na rin po natin ang paghingi ng gabay sa ating pong maghapong mga gawain. Napakagaan sa pakiramdam na katuwing paggising mo sa umaga. Lagi mong sinasambit na ko, thank you po Lord for another life. Sana po ay gabayan niyo po kami sa buong maghapon. Hindi po ba? Sabi nga sa English at sa mga simbahan natin, seek ye first the kingdom of God. Ang mga lahat ng bagay ay masusunod ayon sa kanya pong plano, mga kabayan, mga katropa. Good morning! Ayan ako! Doon sa mga nakapag-usal na ng mga, siyempre, pasasalamat, manalangin sa umaga. Good morning! Ilamos na at magkape na tayo. Ayan! Good morning! Para habang kayo po ay nagkakape dyan o nagpapainit pala ng tubig, narito po kami para po bigyan naman kayo ng mga balita. Ano ba mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pong bansa, sa buong mundo.

Ang tawag din. Napaka ano na po ng ating mundo. Pakiramdam ng iba natin po mga kabayan, mga katropa. Yung ating mundo na ngayon eh, tila napapagod na sa mga nagiging ganap sa iba't ibang sulok ng daigdig. Sabi natin, ipagpatuloy naman po natin ang ating pong pananampalataya na ang lahat na yan ay magwawakas din. Ha? Pero balik muna tayo dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Sabi ko nga, nag-aanyaya na po kaming magkape. Kape muna tayo, mga kabay, mga katropa, bago po ang ating pong balita. Mag-premium D3 coffee mix muna tayo. Ay, premium D3 coffee mix. Ito lang po yung kape, meron pong vitamin D3. Opo, di ba? Lahat ng kape, mga nakasanayan ninyong kape, di ba? Tamang pampainit sa sikmura. Ang pampainit sa umaga. Wala lang pong benepisyo. Pangkalusugan. Lipat na po, transfer na or switch na po kayo sa healthy coffee. Premium D3 Coffee Mix, isa rin po sa mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix, bakit po ito? Ito yung kape na nararapat sa ating po mga kabayan, mga katropa na ayaw magka-diabetes. Opo, di ba? Ang dami na ngayon, mga kabayan natin ngayon, umiiwas na sa masyadong mga matatamis na inumin at mga pagkain. Nagiging health conscious na po ang karamihan sa atin ngayong mga kababayan. Ito yung kapeng makapag-enjoy ka na nang wala kang pinangangambahan na magkaroon ng epekto sa iyong pong blood sugar level sa katawan. Dahil ang nagpapatamis sa ating premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, ay stevia. Isa pang uri ng halaman na nagpuproduce po ng natural sweetener. Ito po ang base daw po sa research ng mga health at medical expertise, mga kabayan, mga katropa. Ang pag-consumpto po ng

0: nga stevia ay nagkakaroon na po ng positibo nga resulta para labanan yung po tinatawag na chronic disease. Katulad na lang po ng hyperglycemia, dyslipidemia at hypertension. O ayan. Mga kabayan, mga katropa, napakainam. Nagkapay ka na, nag-enjoy ka na, na hindi ka mangangamba na baka tumaas ang iyong blood sugar level. Baka, na-enjoy mo pa yung kape. Dahil bukod dyan, siyempre yung ating pong premium D3 coffee mix ay nangungunaan pa rin po niya ng mangosteen powder. Siyempre, coffee bean. At meron din po itong yung vitamin D3 nga na sinasabi ko kanina, ha? Vitamin D3 ay nagpo-promote po ng bone health, muscle strength, dental health at tissue health. At tumutuloy dito para makontrol ang mga infection. Kung meron tayong mga sugat-sugat dyan sa katawan, ayan, para hindi, ayun ba, pag lumalala, pag may infection. Ayan, yung vitamin D3, isa po sa mga kinakailangan ng ating po mga antibodies para sila ay mabilis na makapagtrabaho para gamutin yung mga infection sa ating sa katawan. Vitamin D3 rin po ang kinakailangan para makaiwas po tayo sa anumang banta ng mga cancer. O cancer! Ano pa mang uri na yan? Cancer of the bone, cancer of the skin, o maraba sa cancer. Mga kabayan, mga katropa. At ang vitamin D3, mga kabayan, mga katropa, ay ito yung kinakailangan ng ating katawan para makaipon ng calcium at phosphorus sa ating pumakinakain at iniinom. Mga vitamina kinakailangan ng ating katawan araw-araw para tayo ay manatiling healthy, malayo sa sakit. Kaya sa umaga pa lang, pagkagising, mga kabayan, mga katropa, ay mga nakasanayan nating mga pampainit ang sikmura, dapat healthy na. Premium D3 Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, available yan. Mabibili po ninyo yan sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, oy, 17 minutos na. Makakalipas na po ang alas 4 ng umaga. Good morning muna. Ay, sa ating po mga katropa, kay Ma'am Jam Osalia, dyan sa ONP, kay Katropan Dan Sanderson, kay Katropang Emepel Tumapas Pailon, ayan, at sa mga gising na, at sa mga puyat. Mga puyat daw. Ayan, tulog na kayo. Samantala, mga kabayan, mga katropa, habang kayo po ay nagkakape dyan, narito naman muna ang mga ulo ng ating po mga balita. Headlines. Ngayon pong umaga, sa Balitang Nasyonal, 1.4 milyong mga Porpis member. Graduate na raw. Pero meron daw pong 500,000 i-re-restore. Headlines. 38 Pilipinong tripulante ng MV Hondius. Ito po isang cruise ship. Wala raw pong sinyalis na merong hantavirus infection. Headlines. At speaking of hantavirus outbreak, yan po ay na-detect sa isang luxury cruise ship. Yan nga po yung MV Hondius. 150 pasahero. Kasama na po yung kanilang mga crew ang stranded. Headlines. Sa atin nga po mga balita ng local power schedule sa Barangay Candawaga at Kulasian sa Rizal, Palawan. Limitado! Ay, mula daw po alas 8 ng umaga hanggang hating gabi dahil daw po sa kakulangan sa diesel. Headlines. Panukalang ordinansa naman ng isang barangay sa Quezon, Palawan, isinusulong sa konseho. Panukalang batas ito, ha? Kalugtan Art Festival, umarangkada sa bayan ng El Nido, Palawan. BPLO, pinaigting ang kakayahan ng mga barangay sa pagtatakda di mo no ng mga business permit dito yan sa lungsod ng Puerto Princesa. At City Fiscal sa office walang ibinigay na araw o deadline sa NBI. Kung kailan di mo no isusumiti ang ilan pang mga karagdagang dokumento para sa kaso na isinampan ng mga o laban sa mga pulis na sangkot po sa Irawan shooting incident. Headlines. At laki sa Rizal na naapektuhan ng kidlat. Headlines. Nasa maayos na pong kalagayan. Headlines. Isang asosyasyon naman sa Soprano Espanyola ang sumailalim sa training and orientation on sustainable calamansi production. Mga panukalang ordinansa naman sa agrikultura at kalikasan, tinalakay naman ng LGU San Vicente. Programang Friends and Focus para maiwasan daw po ang mga kabataang inilusod ng city government. Sinusulong ng city government para makaiwas ang mga kabataan sa bisyo. Samantala, board member Inan Sabalya, diretsahang tinanong si GM Contrabida. May patungkol po sa katiyakan ng serbisyo ng kooperatiba sakaling pababor sila sa renewal ng Paleco. Baril na ginamit ng suspek sa pamamaril sa Santa Lourdes. Nabili lang daw ng halagang 1,500. At tupad orientation, isinagawa din sa bayan ng Cuyo, Palawan. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo po ng ating pong mga balita, handog po sa inyo yan ng isa rin po sa pinakabagong kape at healthy na kape ng Yes to Health Incorporated. Yan yung ating pong Santon Gold Coffee Mix. Bukod po na nandyan pa rin ang ating pong mangosin powder, moringa powder, dinagdaga naman po ito ng collagen at glutathione na mayaman din po sa mga antioxidant properties at anti-aging properties. Diba, sa ating pong mga kabayan, mga katropa, medyo sabi nga may budget. Umusong yung pong mga collagen eh. Turok, palagay, glutathione, diba, ginagamit sa pampaputi ng ating balat. Pero may kamahalan, di ba? Hindi na po ninyo kailangan pang sabi nga pagsabayan sa mahal. Dahil ang ating pong pinakabagong kape na Santon Gold Coffee Mix, meron na po niyan. Hindi na naman po sa forma na pwedeng i-intake. Inihalo po sa kape. Meron ka ng glutathione at collagen. Anti-aging properties, mga kabayan, mga katropa, upang gawing maayos yung ating pong balat. Yung mga kulubot-kulubot. Ano po sa ating pong braso, ating pong mga mukha, di ba? Nagkakaedad na. Kaya punong-puno ka ng stress sa katawan. Nakatatanda po yan, ang stress. Mga kabayan, mga katropa, para labanan yan, mga kabayan, mga katropa. Ito, yung ating pong Santon Gold Coffee Mix. Mainam pong panlaban dyan. Para maging younger looking skin ka naman. Kaya nako, mga kabayan, mga katropa, subukan na rin po ninyo ang sarap at bisa ng ating pong Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Vete, oh, sabita. Pumipiyok, pumipiyok. Kailangan mo siguro naming humigop ni katropang Moises ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Kaya standby lang kayo, mga kabay, mga katropa, ha? Maikling coffee break lang ito. Oh, hindi na po namin kailangan magpakulo pa. May heater dito. Para po makapagkapit nang hindi sumabit yung ating pong boses, ha? Saglit lang po, mga kabay, mga katropa. Magbabalik pa rin ang ating pong programa. Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bilis sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3.
18: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Tara, kape tayo!
21: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
24: Mga katropa, excited!

0: Ding.
1: Oras natin, mga kabayan, mga katropa, 32 minutos makalipas po ang ika-apat ng umaga. Samantala, mga kabayan, mga katropa, exciting Pilipinas pa rin po ito.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: At dakoy na po natin yung pong detalye ng ating pong mga balita ngayong pong umaga. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa bayan din po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. Live din na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako naman po ang inyo pong magiging tagapagbalita, katropang Alison Salvatus po. Dako na tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
2: Balitang national.
1: Sa balitang national muna tayo, mga kabayan, mga katropa, umabot na po sa umigit kumulang 1.4 na milyong pamilya ang nakalabas sa madalit sabi, mga kabayan, mga katropa, graduate na mula daw po sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung 4Ps. Wala pa nandoon pong noong taong 2022. Ayun yan sa Department of Social Welfare and Development. Dahil dito, sinabi na po ng ahensya na mag-re-restore o magbabalik lamang ng humigit kumulang 500,000 benepisyaryo upang patuloy na matulungan ang mga pamilyang nananatiling mahirap batay sa pinakabagong datos ng naturang ahensya. Ayon po yan kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi ito dagdag sa programa, kundi ibabalik lamang ng, ang mga kwalipikadong pamilya na hindi pa rin umaangat sa kahirapan. Ipinaliwanag niya na mula daw po sa dating 4.4 na milyong households, nabawasan daw ito matapos makapagtapos ang ilang pamilya sa pamamagitan ng sa programa dahil gumanda na raw ang kanilang kabuhayan o hindi na sila kwalipikado. Tulad na po ng pagkakaroon ng mga anak na nakatapos na sa pag-aaral. Batay aniya sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Siya na pong nagsilbing basihan ng mga benepisaryo. At meron din paglilinaw ang DSWD na ang 4Ps ay nakatuon sa edukasyon at kalusugan kung saan tumatanggap ang mga kwalipikadong pamilya ng conditional cash grants depende sa kanilang compliance sa requirements tulad siyempre ng pagpasok sa paaralan ng mga bata at ganoon din yung pagpapabakuna. Hinatay ang umabot na po sa hanggang 3,500 pesos ang tulong na natatanggap ng mga pamilya benepisaryo. Giit pa ng ahensya, layunin daw ng programa na tapusin ang kahirapan sa mga susunod na henerasyon at hindi umano ito nagiging sani ng dependency. Pagiging dependent kaya daw po ng ilang mga natatanggap na kritisismo ng naturang ahensya at programa.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan, handog sa atin ng Vision X Plus. Meron po itong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus, mga katropa, ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: 4Ps pa more. Yung iba ngayon dyan, sinasabi yung pagiging na dumedepende na lang daw yung karamihan sa mga benepisyaro dyan. ng 4-piece. Ang ibang araw, yung kanilang card, sinasangla. Sangla, tapos tutubusin pagdating ng payout. Ay, ang masaklap mga kabayan, mga katropa. Okay lang, sabi sangla dahil kakulangan, pangangailangan, pantustos sa mga estudyante. Ay, ang masaklap mga kabayan, mga katropa, kung ang sinasabi at ang layunin ng programa ay para matulungan yung mga anak ng mga pamilya nito na pasok sa kwalifikasyon ng 4-piece para maituloy yung pag-aaral, hindi maputol, at syempre yung kalusugan. Pero nauwi mga kabayan, mga katropa, base na rin sa mga impormasyon niyan ng ahensya, yung DSWD, may mga nakakarating yan sa kanila na mga impormasyon na ang po yung natatanggap o yung grant, cash grant na kanila natatanggap, abay yung iba daw ay kalimitan ipinapang sugal. Pabayaan na yung mga estudyante nila. Kaya yung mga minomonitor ng DSWD pag may mga natatanggap pong kanya mga impormasyon na si 4-piece beneficiary, imbis na ilaan sa edukasyon at kalusugan ng kanilang mga anak, yung kanilang natatanggap ng mga cash grant ay ipinapansabong, pinapambili ng bisyo, pinapambayad sa mga utang. Ayan ako mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga dahilan minsan. Hindi lang minsan, marami na po silang tinanggal. Mga kabayan, mga katropa, kaya yung mga membro ng 4-piece dyan, bantay kayo. Ay umihigpit yung DSWD, nagmo-monitor. Kaya kung mayroon kayong mga nakatampuhang kapitbahay or malapit sa inyo, nakapanyo nyo 4-piece beneficiary, naku, bantay kayo. Maaari kayo isumbong yan, ha?
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, 40 minutos makalipos sa pong alas 4 ng umaga. Karagdagang balitang national pa rin po tayo. Ito, may kinalaman sa hantavirus. Ano ba itong hantavirus na ito? Kinumpirma po ng Department of Health o DOH na walang senyales ng hantavirus infection ang 38 Pilipinong tripulante na sakay nga po ng cruise ship na MV Hondius na kasalukuyan nakadaong malapit sa Cape Verde. Ayon po kay DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, ang mga Filipino crew ay nasa ilalim po ng quarantine protocols habang nasa Cabo Verde. Batay po sa datos ng World Health Organization o WHO, 147 katao ang sakay ng naturang barko kung saan 3 ang nasawi. Kabilang na po ang isang Dutch couple na kumpirmadong nahawaan ng hantavirus. May kabuang 7 kaso ng sakit ang naitala sa nasabing pong cruise ship habang patuloy ang monitoring ng mga health authorities sa iba pang pasahero at crew. Ilan din daw sa mga pasyente ay dinala sa ospital sa South Africa habang ang iba ay nakatakdang i-evacuate sa Netherlands para sa karagdagang gamutan. Sa DOO, ayon pa sa DOH, mananatiling nasa ilalim ng quarantine at testing ang mga seafarers bago payagang makauwi ng Pilipinas. Alinsunod sa umiiral na protocols ng mga bansang kanilang dadaungan tulad po ng Spain o yung Canary Islands. Kapag dumating naman daw po dito sa bansa, itong ating po mga kababayang crew ng naturang cruise ship, daraan din sila sa health screening ng Bureau of Quarantine. Ang insidente ay inihahalin tulad din mo no sa mga cruise ship quarantine cruise ship noon kasagsagan ng COVID-19 na pandemic. Ngunit sinabi naman po ng DOH na mas handa na ngayon ang mga bansa sa ganitong mga public health emergencies. Ang hantavirus, mga kabayan, mga tropa, ay isang nakamamatay na sakit na naipapasa sa pamamagitan din muna ng exposure sa ihi, laway, o dumi ng daga. Wala pa itong tiyak na lunas at maaaring magdulot daw po ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maaagapan. Patuloy naman po ang minomonitor ng WHO ang sitwasyon habang iniimbestigahan kung posible ang human-to-human transmission sa ilang close contacts ng mga pasyente. Daga na naman ang may dahilan ang ma-expose sa ihi, laway o dumi ng daga ang pinagmumulan daw po ng hantavirus. Parang iba pa rin yung leptospirosis kaya. Mga hantavirus. Quarantine ang isang krusib. Passenger inquiry nito sa Cape Verde. Ito ba kikita ang Cape Verde? Malapit daw sa Africa ito. Yun. Kaya nako mga kabayan, mga tropa, paratilin po nating malinis ang ating pong mga paligid ha. Oh, yung exposure na po sa ihi, laway at dumi ng daga. Ang pinagmumulan daw po ng hantavirus na nakamamatay na sakit. Samantala mga kabayan, mga tropa, kaugnay nga. Sa balitang international, nagsasagawa na nga po ng evacuation ng mga medic para sa dalawang pasaherong nagpakita rin po ng sintomas ng hantavirus sa luxury cruise ship na Honduras. Tinatayang nasa 150 katao ang nananatili sa naturang mamahaling cruise ship matapos lang po pumanaw ang tatlong pasahero, isang mag-asawang Dutch at isa pang German national. Ang hantavirus po ay bihirang sakit na maaaring magdulot na po ng malubang respiratory illness at naipapasa raw po sa pamamagitan ng hangin na meron pong kontaminasyon mula sa ihi, dumi ng daga. Hindi ito madaling maipasa mula tao sa tao. Ayon naman sa World Health Organization, mababa ang pangarap nito sa mas malawak na publiko. At hindi kinakailangan ang travel restrictions. Ngayon pa man bilang pag-iingat, hindi pinayagan ng Cape Verde na dumaong ang Dutch plug na MV Honduras. Ayon po sa kumpanya, ipinatutupad naman ang mahigpit na health protocol sa loob ng barko upang maiwasan ang pagkalat pa ng naturang sakit. Kapag alamang nagmula daw po ang biyahe ng MV Honduras sa UCA, Argentina, noong pong nakalipas sa buwan ng Marso at dumaan ito sa iba't ibang lugar, kabilang na ang Antarctica at ilang isla sa Atlantic bago makarating sa Cape Verde noong Mayo at Res. Patuloy namang iniimbisigahan ng mga eksperto ang pinagmula ng outbreak, kabilang ang posibilidad na nagmula ito sa mga daga sa barko o di kaya exposure sa mga pasahero sa South America.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Mga kabayan, mga tropa, ang balitang international na yan, handog naman po sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C, alkaline base po mga kabayan, mga tropa. Umasa po ito sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga tropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sa oras na 47 minutos, makalipas po ang alas 4 ng umaga. Sa balitang lokal naman po tayo, puntahan natin ang ating po mga kasama, mga field reporters. Para po sa detalye, ayon po natin itong balitang power schedule sa Barangay Candawaga at Kaulasyan. Hoy, alas 8 ng umaga hanggang hating gabi na lang. Dahil daw po sa usaping diesel supply. Katrap natin sa balita. Dennis Chua.
2: Live report. Live report.
0: Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng ating gabi lamang ang pagpapailaw sa barangay Candawaga at Kulasian sa bahay ng Rizala. Ayon sa Power Source Philippines Incorporated of PSPI, sa 38 regularization ng 17 sanggunang bahay na itong araw ng Lunes, April 27 taong kasalukuyan na ipinahayag ni Rev. Villanueva sa supervisor ng PSPI na ang kasalukuyang supply na 16,000 na litro ng diesel ay tatagal lamang ng 13 araw kung 24 hours ang operasyon ng planta. Dahil dito, kinakailangan paikliin ang oras ng supply ng kuryente upang hindi agad maubos ang fuel. Nilinaw na Villanueva na naipaalam na ang sitwasyon sa 1,159 na consumer ng dalawang barangay. Tiniyak din niyang walang pagbabago sa presyo ng kuryente sa kabila ng limitadong oras sa pagpapailaw. Ang pahayag na inilabas sa harap ng sanggunang bayan ay upang mabigyan ng linaw ng estado ng serbisyo ng kuryente sa mga apektadong komunidad. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa vitamina. Kaya subukan mo na! Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Paano kalang ordinansa naman ng isang barangay sa Quezon, Palawan, isinulong daw po sa LGU? Paano kayang panukalang batas nito o panukalang ordinansa ito? Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
2: Live report! Live report!
3: Sinusulong sa Konseho ng Quezon, Palawan ang dalawang panukalang ordinansa ng Barangay Masin na umihiling na magtakda ng mas maayos na alintuntunin sa pagproseso ng mga dokumentong barangay kung saan kamakailan ay formal lang ipinaresenta sa naging regular session ng mga mambabatas sa mismong legislative building. Ayon pa rito na ang layunin raw nito ay para makapagbigay ng karagdagang patunay ng paninirahan, partikular para sa mga kukuha ng proclearance at iba pang may ugnayan sa certificate. Maliban rito ay nagkapaloob rin sa panukala ang 25 pesos na processing fee sa pagkuha ng barangay clearance at certification. Kaunay pa, inaasahan namang magkakaroon pa rin ng masusing pag-aaral ang mga opisyal kasama ang Committee on Barangay Affairs para masiguro na naaayon ang mga ito sa itinakda ng local government code. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Rail Garan at SFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Kalugtan Art Festival naman. Umarangkada na sa bayan ng El Nido, Palawan. Katraba natin sa balita, Belia Mucha.
2: Live report. Live report.
4: Formal nang sinimulan kahapon, Mayo 6, ang inabang ang Kalugtan Arts Festival nang magtatampok ng makulay na selebrasyon ng sining, kultura at komunidad sa bayan ng El Nido. Gaganapin ang apat na araw na festival mula Mayo 6 hanggang 9, 2026 sa Municipal Covered Court kung saan inaasahang dadagsa ang mga lokal na artista, residente at turista upang makiisa sa iba't ibang aktibidad. Kabilang sa mga tampok ng Kalugtan Arts Festival ay ang mga workshops, arts competition, film showing, exhibits at iba pang programang layong ipakita ang husay at talento ng mga lokal na alagad ng sining. Tampok din ang inabangang Concert for the Mother Earth na magbibigay diin sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng musika at sining. Ayon sa mga organizer, layunin ng naturang festival na mapalakas ang pagpapahalaga sa lokal na kultura at tradisyon kasabay ng pagbibigay ng plataforma sa mga artistang Pilipino upang maipakita ang kanilang talento. Inaanyayahan ang publiko na makiisa sa naturang selebrasyon at suportahan ang patuloy na pagyabong ng sining at kultura sa El Nido, Palawan. Magpapatuloy ang Kalugtan Arts Festival hanggang Mayo 9. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na katropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: PLO, pinaigting naman ang kakayanda po ng mga barangay sa pagtatakta ng mga business permit. Dito pa yan sa lungsod ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
2: Live report! Live report!
5: Mas pinaigting ng business permit in licensing office o PPLO ang kakayahan ng mga barangay sa lungsod ng Puerto Princesa sa tamang pagtatakda na bayarin para sa business permit. Ito ay ayon daw sa pamagitan ng serye ng mga pagkasanay kapakalawa na layong kabayaran ng mga opisyal ng barangay sa pasunod sa tinaktang pamantayan. Ayon sa BPLO, ginagamit sa pagkasanay ang mga toll kit mula sa Bureau of Local Government Finance o BLGF upang matiyak na ang mga singilay na ayon sa umiiralda regulasyon na kabilang raw sa mga batayan sa pagtatakda ng bayarin ang uri ng negosyo, laki ng operasyon mula large hanggang nano micro. Patita rin ang lokasyon kung ito ay nasa urban o rural na lugar at ang klasifikasyon ng buwis na binabayaran taon-taon. Ayunin daw ng programa na may sa katuparan ng barangay integration na mandato ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamagitan daw nito, pinagtitibay ang ugnay ng mga barangay at pamalang lungsod at naiwasan ang hindi makatarungang paniningil na nagiging sanhin ang reklamo ng mga negosyante. Inaati naman sa apat na cluster ang mga barangay na sumailalim sa pagsasanay. Natapos na ang population cluster, southeast cluster na kinabibilangan ang Napsan at Subinda, northeast cluster na ginanap naman sa San Rafael Mini City Hall. Sa matala, inaasahan naman isasagawa ang pagsasanay para sa northwest cluster sa ikatlong linggo ng Mayo. Buong suporta naman daw ay pinahayag ng City Council, Association of Barangay Captains for Derison at ang City Mayor's Office sa naturang programa. Layunin itong maglatagdaw ng mas maayos, patas at sistematikong paniningil para sa mga negosyante sa lungsod. Samantala, katropang ali sa ibang balita, kagabi bandang alas 8.42 ng gabi, nakatanggap si Santa Lourdes Barangay Secretary Gerald Padilla ng tawag mula sa City Disaster Risk and Disaster Management Office tungkol sa isang insidente ng umunoy pagkalunod sa Old Citramina Port dyan sa Barangay Santa Lourdes. Agad namang rumisponde ang mga barangay tanod, BNP, Siken, SOU, MG, Coast Guard, Honda B Substation at Yunghero upang magsagawa ng paunang pag-asisa at verifikasyon sa lugar. Sa kanilang pagdating, napakalamang isang 60 years old na lalaki ang diumanoy nalunod habang nangilaw sa nasabing lugar. Bandang alauna na ng madaling araw, kaninang madaling araw, ka-chat natin si Sir Gerald Padilla na nagpas siya yung Coast Guard at Secret SOU MC na pansamantalang itigil ang search and retrieval operation at na ngayong umaga na lang ipagpapatuloy yung paghanap sa nawawalang individual. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Colter Balti para ang Botet de Chan, maibsan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisa Pilipinas sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, City Fiscal's Office, wala daw po ibinigay na araw o deadline sa NBI Palawan kung kailan isusumiti ang ilang pangkaragdagang dokumento para sa pagsasampa ng kaso sa mga pulis na sangkot sa Irawan shooting incident. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
2: Live report. Live report.
6: Walang ibinigay na oras o araw ang City Fiscal's Office para isumite ng NBI Palawan ng karagdagang dokumento hinggil sa pagsasampa ng kaso sa mga pulis na sangkot sa Irawan shooting incident. Ayon sa Fiscal's Office, hindi muna nila tinanggap dahil may kulang pa na kinakailangan may dagdag para matiyak na akma ang kasong isasampa ng NBI. Sa papel na dala ng NBI noong isang araw sa Fiscal's Office, tatlo ang kaso na isasampa laban sa mga pulis. Una, murder. Pangalawa, attempted murder. At pangatlo, paglabag sa Republic Act 7610 o child abuse. Sabi pa ng Fiscal's Office, pwede naman nilang tanggapin pero papasok sa 10 days ruling na kailangang maisampa ang kaso sa loob ng 10 araw. At kung hindi naman, iti-terminate nila ang planong pagsasampa ng kaso. At pag nangyari yun, ang pwedeng gawin ng NBI, refile. Samantala, hindi rin nagbigay ng araw ang NBI kung kailan nila maipoprovide ang kailangan pa na mga dagdag na dokumento. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito, si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang unang bukso ng ating po mga balitang lokal na yan. Nagatid na sa ating orasan, 3 minuto po bago po ang alas 5 ng umaga. At ang oras na yan mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Samantala mga kabayan, mga katropa, mga karagdagang balitang lokal pa rin po tayo.
2: Balitang Dukan.
1: Okay na si Kapitan Keto. Hindi, wala pa. Okay, una itong balikan natin si Katropang Dennis muna. Katropang Moses. Sa balita niyang isang lalaki sa Rizal, Palawan, yung pong naapektuhan ng pagtama ng kidlat sa kanyang alagang hayop. Nasa maayos araw pong kalagayan. Alamin po natin ang iba pang detalye sa balita niyan. Dennis Chua.
2: Live report. Live report.
0: Ligtas na at nasa maayos ng kalagayan ng isang lalaki mula sa Sitio Kulandanum, Barangay Kanipaan, sa bayan ng Rizal, matapos maapektuhan ang pagtama ng kinlat nitong Linggo, May 4, 2026. Ayon sa kanak ng biktima, naabot ng ground ng kinlat ng kanyang biyanan matapos direktang tamaan ng kinlat ang kanilang alagang pabo na ilang metro lamang layo sa kanilang tahanan. Matatandang malakas ang pag-ulan at pagkulog at pagkidlat sa lugar ng mangyari ang insidente. Agad namang nalapatan ang paunang panlunas ng biktima na ngayon ay nagpapagaling na lamang. Paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat at umiwas sa bukas na lugar, matataas na puno at mga alagang hayop sa labas ng bahay tuwing may bagyo o pagkulog at pagkidlat. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Samantala, isang asosasyon daw po sa Soprano Espanyola, Palawan, ang sumailalim din muna sa training orientation para daw po sa sustainable calamansi o kamansi and production. Kamansi. Ano ba ito? Ano nga po natin sa detalye? Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
2: Live report! Live report!
3: Sumailalim kamakailan sa training and orientation on sustainable calamansi farming and production ang tumatayang nasa 23 na membro ng Abukayan Calamansi Growers Association sa Barangay Panitian, Soprano Espanyola, Palawan, kung saan ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Office of the Governor Livelihood Project Management Unit kasama ang Provincial Agriculture Office at Municipal Agriculture Office na ito'y sa ilalim ng Palawan Plus Development Agenda at Fair Gov Framework na Gobernador Emmy Rua Alvarez na ang layunin umano ay para pagtingin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng makabagong teknolohiya at direktang suporta sa mga maliliit na asosasyon sa lalawigan. Samantala, ilan lamang sa tinalakay sa sabi asosasyon ay ang pamamaraan sa pagtatanim, pag-angalaga, laban sa iba't ibang peste at sakit at wasto ang pag-aani upang matiyaga ang dekalidad na produkto ng kalamansi at iba pa. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepain mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Rail Garan XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Mga panukalang ordinansa naman para sa agrikultura at kalikasan. Tinalakay daw po sa konseho ng San Vicente, Palawan. Katropa natin sa balita, Bel Yamucha.
2: Live report! Live report!
4: Tinalakay ng sangguniang bayan ng San Vicente ang ilang mahalagang panukalang ordinansa kaugnay ng agrikultura at pangangalaga sa kalikasan sa isinigawang magkasunod na committee hearing nitong Mayo 5 sa unang pulong pinangunahan ni Committee on Agriculture Chairperson Honorable Philip Lenry Acosta ang pagtalakay sa regulasyon sa paggamit ng bagnet. Kabilang sa mga napag-usapan ang kasalukuyang estado ng panukalang ordinansa at mga susunod na hakbang para sa patuloy nitong pagbabalangkas. Ayon sa konseho, nagmula ang usapin sa privilege speech ni Acosta kung saan binigyang diin niya ang pangangailangan ng agarang pagpasa ng ordinansa upang mapalakas ang regulasyon sa naturang kagamitan na may kaugnayan sa sektor ng pangisdaan at agrikultura. Tinalakay naman sa pagpupulong sa Committee on Laws and Environment sa panguna ni Honorable Rowel Molo ang panukalang ordinansa na naglalayong higpitan ang paggamit ng single-use plastic at ipagbawal ang styrofoam bilang lalagyan ng pagkain at iba pang produkto sa buong bayan. Layunin ng panukala na inakda ni Honorable Vargas na hikayatin ang paggamit ng biodegradable at reusable materials bilang bahagi ng pangmatagalang programa sa pangangalaga ng kalikasan ng bayan ng San Vicente. Patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ang pagbuo ng mga polisiya na naglalayong maproteksyonan ang kapaligiran habang pinapaunlad ang kabuhayan ng mga mamamayan sa bayan ng San Vicente, Palawan. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus kay nakatropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mocha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, 3 minutes na makalipas ang alas 5 ng umaga. Punta muna natin ang ating ospital ng Palawan. Katropa natin sa balita, Kuya Toto Rode!
2: Live report! Live report!
7: Yes, good morning Katropang Ali at good morning sa ating mga katropang ngayong umaga. Katropang Ali, update natin sa ospital ng Palawan. Isang motorista ang nabangga ng shuttle van sa may bahagi ng National Highway Barangay San Jose Pasado at orakin ng umaga. Sa ulat ng ospital ng Palawan, Katropang Ali, itong motorista ay binawian ito ng buhay matapos itong maaksidente kaninang umaga. Nadala pa ito sa ospital ng Palawan matapos makalipas ang isang oras ay binawian ito ng buhay, Katropang Ali. Sa medical record ng ospital, nag-iinuman-umano itong kanyang bayaw at itong biktima. Nung pauwi na sana ito sa barangay San Jose, bigla-umano itong nag-U-turn sa National Highway ng San Jose dahil na mabangga ng isang shuttle van, Katropang Ali. At ang shuttle van ay sumuko na muna ito sa Erawan PNP para doon sa kanyang nangyaring aksidente kaninang umaga. Sa ngayon, yung motorista ay narito sa ospital ng Palawan at nakatagdag-iwi ito mamaya ng umaga matapos itong masikaso ang kanya mga papel dito sa ospital ng Palawan. Maliban yan, Katropang Ali, ay wala ng ibang naitala maliban doon sa isang babae na taga Barangay San Pedro na di umano'y nabugbog ng kanyang kinakasama, Katropang Ali. Bit-bit naman ang kanyang PNP endorsement para sa kanyang medical legal. At sa dagdag balita, sa iba nating binabantayan ay nasa 3 ngayong umaga, Katropang Ali. At sa OPD, ang check-up ngayon ay sa 5 senses at ilan na dito ay nakapila na ngayong umaga. Samantala, update natin dito sa Police Station 1. Nasa 12 kabataan ang nakorpiyo kaninang alas 2 ng umaga sa may bahagi ng Barangay Bangka-Bangka, particular na katropangali sa may bahagi ng Dagomboy Village. Itong mga kabataan ito ay mga silinti ng Barangay Milagrosa na kung saan ay sakay-sakay sila ng isang top-down nang umikot ito sa kahabaan ng Dagomboy Village. Sa ngayon, nasa 7 na lamang ang naiwan ng iba na sundo na ng kanilang mga magulang. At good morning nga pala kay Police Corporal Buelba, ang ating disofficer dito sa Police Station 1. Yan ang ating balita. Hatid naman yan sa atin ng Santon Vitamin C na ito'y mabibili na sa mga butika dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Samantala, programang Friends and Focus para maiiwas daw mga kabataan sa maling bisyo o masamang bisyo, inilunsad daw po ng city government. Katropa naman natin sa balita, Mike Iscote.
2: Live report! Live report!
5: formalizer on sa programa Friends and Focus sa Eduardo Sanidor Coliseum sa Puerto Princesa City, Kapakalawa. Pinagunahan ito ng City Youth Development Office bilang bahagi ng pinaikirang kampanya laban sa illegal na droga na nakatuon sa mga kabataan. Ayon sa City Information Office, layunin daw ng programa na hubugin ang kabalayan, kakayahan at wastong pagkapasya ng mga kabataan laban sa impluensya na ipinagpapawal na gamot. Dandang kabataan mula sa iba't ibang paralan, organisasyon at barangay ang tumalo at nakinabang sa mga talakayan at interactive sessions. Ayon naman sa City Youth Development Office, kabilang ang Puerto Princesa sa limang piling lungsod sa bansa na napili ng United Nations Office on Drugs and Crime para sa implementasyon ng programa. Ipinapakita dito ang aktibong pagtutok ng lungsod sa kapakanan ng mga kabataan. Binigyang tindi ng City Anti-Drug Abuse Council na mahalaga ang papel ng programa sa pagpapalawak ng kalaban ng kabataan hindi sa masamang epekto ng illegal na droga, kaya din sa pagpili ng tamang impluensya at samahan. Inaasa namang resilbing katuwang ng pamahalaan ng mga kabataang kalahok sa pagpapalaganap ng advokasya kontra sa illegal na droga sa kanilang mga komunidad habang patuloy na ipatutupad ang programa sa iba't ibang paralan sa lungsod. Para patuloy na luminaw ang ating paningin, mag-Visionix Plus Capsule araw-araw. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang exciting
1: video. Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, board members sa

0: pagseserbisyo ng kooperatiba sakaling pumabor at suportahan ng sangguni ang panalubigan ng kanilang renewal. Ang naging sagot ni GM Contribida, kung mapapansin umano ng mga member consumer ay ginagawa ng paleko ang lahat upang mapababa ang presyo ng kuryente. Kung matatandaan umano mula sa 18 pesos per kilowatt per hour noon na sinisingil ng kooperatiba ay napababa na ito ng 11 pesos per kilowatt per hour ngayon. Ang lahat umano ng problema ay unti-unti nilang re-resolbahin sa loob ng 6 na buwan sakaling suportahan ang kanilang renewal. Yan naman ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: Samantala mga kabayo, mga katropa, 10 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Maragdagang balita naman na mula sa ating pong kasamahan si IC Pacaldo.
3: Live report. Live report.
4: Nakatanggap na ang Barangay Mendoza at Barangay Malcampo ng tig 100,000 pesos tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan ng Rojas, Palawan. Personal na ipinagkaloob ni Mayor Pedi Sabando sa kanyang tanggapan ang nasabing halaga kina Kapitan Maryam Ponce de Leon ng Barangay Mendoza at Kapitan Richmond Dagumboy ng Barangay Malcampo. Ayon sa mga opisyal, malaking tulong ang naturang halaga lalo na sa pagpupondo ng mga gastusin sa nakalipas na mga aktibidad at festival sa kanilang barangay. Ang pamamahagi ng ayuda ay bahagi umano ng pagtupad ng alkalde sa kanyang mga ipinangako sa mga barangay. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang IC. Samantala, baril na ginamit ng suspek sa pamamaril dyan po sa may bahagi ng Santa Lourdes, nabililan daw ng halagang 1,500 pesos. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
3: Live report. Live report.
5: Nabili lang daw ni Mercurio Dacles ang baril na kanyang ginamit sa pamamaril kay Lisa Sausa sa barangay Santa Lourdes Damside. Ayon kay Dax, mga bata na nangangalakal sa sanitary landfill ang nakakita sa .38 revolver na baril at ito raw ay ibinenta sa kanya sa halagang 1,500 pesos. Binili niya ito at itinago at kinumpirma niya sa XFM Palawan na walang papel ang nasabing baril. Gagamitin niya lang daw ito kung kinakailangan. Pinagsisihan niya na ang kanyang nagawa. Paliwanag pa ni Dax, kala niya daw kasi agaw buhay ang kanyang anak dahil sa tinamong sugat sa pananakit naman ni Lisa. Sa huli, naitapon daw ng suspect ang baril at hindi niya matandaan kung nasaan. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa pananamlay ng katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala sa uling bukso ng ating po mga balita, tupad orientation isinagawa naman sa bayan ng Cuyo, Palawan. Katropa natin sa balita, Rick Tabe.
1: Live report. Live report.
6: Isinagawa kahapon ang tupad orientation tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged workers sa bayan ng Cuyo, Palawan. Pinangunahan ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng local government unit katuwang ang Municipal Public Employment Service Office Cuyo. Layunin ng naturang orientation na mabigyan ng sapat kaalaman ang mga benepisyaryo ukol sa implementasyon ng programa kabilang ang mga alituntunin, benepisyo at responsibilidad ng kanilang dapat gampanan. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili sa Yesto Health Clinic sa buong lalawigan. Mula dito sa bayan ng Cuyo, Rick Tabi, XCP News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat.

0: Rica. Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa garap na 15 minutos, makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Ngayon nyo na po napakinggan ang ating pong mga balita na handog naman po sa inyo ng Santon Plaza Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, at ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee Mix. Ang mga healthy at masasarap na kape na yan ay produkto po ng Yes to Health Incorporated na inyo na pong mabibili sa mga butika, mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, pagbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
9: ko. Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminuria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Coffee break na naman.
5: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
15: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko.
4: the pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
16: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
18: Santon Gold, Coffee Mix.
19: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
18: Santon Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
20: Mga katropa, excited!

0: ating time, mga katropa. 21 minutos na po makalipas na ang alas 5 ng umaga. Samantala, mga kabayan, mga katropa, alamin muna natin ang panibagong weather update sa binabantayang bagyo.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Base po rito, mga kabayan, mga katropa, sa bulletin board ng DOST Pag-asa, kanina pong alas 3 ng madaling araw, yun daw pong low pressure area ay namataan sa layong 120 kilometer southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Samantala, malaking bahagi naman daw po ng ating bansa ang apektado na ang tinatawag na Easterlies. Particular na po ang buong Luzon at ilang bahagi po ng Visayas. Samantala, yung pong binabantayang bagyo, sa labas pa po ito ng PAR, mga kabayan, mga katropa, may international name po itong Hagupit, ay namataan sa layong 2,015 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po nitong bagyong si Hagupit, ang maximum sustained winds na 65 kilometer per hour malapit sa gitna, at ang pagbugso nito ay umaabot na sa 80 kilometer per hour. Kumikilos itong si bagyo Hagupit westward sa bilis pong 20 kilometer per hour. Westward, tinutumbok niya po yung ating bansa, pero wala pa po yan sa loob ng PAR. Si LPA lang po ngayon ang nakakapekto sa bahagi po ng Surigao del Sur, mga kabayan, mga katropa. Samantala, sa ang Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, and Zamboanga Peninsula ay makakaranas daw po ngayon ng maulap na papawirin na mayroon pong kalat-kalat na pag-ulan, pagkudlog at pagtidlat dulot ng bagyong ng bagyo ng LPA. LPA lang po yan, ha? Ayan po ay magdudulot na po ng mga posibleng flash floods or landslide. Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi po ng bansa ay makakaranas naman daw po ngayon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, na meron din pong mga isolated rain showers at thunderstorms dulot naman ng easterlies, mga kababayan, mga katropa.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ingat pa rin sa ating po, mga kabayan, mga katropa, lalo po yung mga mangingisda, ha? O, tayo, hindi po nakaligtas. Meron din pong mga easterlies. Mga pag-ulan. Easterlies. Mga pag-ulan tayong mararanasan. Dulot po ng easterlies. Ayun. Talaga naman, oo. Ayan talaga, pagkulang ka sa... kulang sa kape. Kape-kape muna sa ating po, mga kabayan, mga katropa dyan, ha? Ay, samantala, 25 minutos na po makalipas ang alas 5 ng umaga, mga kababayan, mga katropa. Bago po tayo umexit sa ating pong palatuntunan, good morning muna, Ma Marilyn Kamugaw Katingob. Nanay Norma Conde, good morning din po. Tito Shokon, good morning. La Vente Zil Anna, watching from Hong Kong. Uy, magandang morning po sa inyo dyan sa Hong Kong, yung ating po mga kabay, mga katropang mga OFWs. At sa lahat po ng ating pong mga kababayan na nabulahaw at nakinig siyempre sa ating pong mga balita ngayong umaga, maraming salamat po, mga kababayan, mga katropa. Samantala, antabayan po ang susunod na programa, The Secret of Health. Pagkalipas lang po ng ilang, Ma'am Jam, pabati na Ma'am Jam Usalia, ng ONP. Oh, yung ating pong mga katropa dyan sa ONP. Good morning, good morning, good morning. Good morning! Samantala sa ngalan ng ating pong nakasama sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayong pong araw ng Huwebes. Ika-7 sa buwan ng Mayo taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat po ng mga relay station ng XFM sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya rin po yung napapakinggan sa ang mansulok ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako naman po, mga kabayan, mga katropa, ang inyong nakasama. Ang inyo pong naging tagapagbulahaw at tagapagbalita kada umaga. Ito naman po si katropang Alison Salvatus. Maraming maraming salamat po, mga kababayan at mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
2: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM Exciting Pilipinas!
3: XFM.
4: XFM.
3: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: isang malusog at magpalang araw sa ating lahat, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga sekreto at mga solusyon o paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan din ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan, mapagpakonsultahan at babigyan kayo ng complete health assessment. Bisitahan po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Welcome, welcome sa ating pong programa. Mga kasama niyo po muli, ang inyong lingkod, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. At syempre, ating po mga kasama, ating mga kapanayam, ang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang lagi nating kasama sa ating pagsasahim papawid ano, sa programang ito, The Secret of Health. Welcome po sa isa na namang edisyon na kung saan pag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kalusugan. Mm-hmm. Sana po ay okay lang kayo. Whatever you're doing right now, ay sana ho ay nasa maayos kayong kalagayan. Kung nagmamaneho, ingat-ingat lang sa pagmamaneho. At takbong pogi lang, sabi ni DJ Erica. No? Para hindi magastos sa gas.
0: As much as possible, makatipid sa gas ngayon. Ay, diesel.
1: Nararamdaman ko na yung epekto na yan kasi may mga gasoline station na sarado na.
0: Tama.
1: Wala ng gas. Pati LPG, pambihira. Kanina, naghanap ako ng LPG, nahirapan ako. Stressful.
0: Back to basic na talaga tayo nito.
1: Stressful ang sitwasyon. Kaya sana ho okay lang kayo. You can carry it. Pinaka-importante pa rin ang kalusugan natin, mga katropa.
0: Yes, Doc. Sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating punta Talakayan. Meron kayong mga katanungan, meron kayong mga suggestion, or meron kayong mga mensahe na nais nyo po ipabot dito sa ating pong programa, very welcome ang inyo pong mga text messages. Ha? Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasailan yung mga katanungan, huwag pong kalimutan, lagyan ang pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan ni like and follow ang ating pong Facebook page. Search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan ating mga official FB page na pwede po ninyong bisitahan, pwede ninyong puntahan at makita nyo lahat ng mga infos about our products as well as mga Yes to Health Wellness Center po natin. Kung meron kayong mga inquiries dyan about our clinics, pwede nyong itanong dyan, mga kaibigan, ha? Para masagot kayo na atin po mga admin sa atin pong FB page. Okay? At sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga wellness center, ayan, ay puntahan ng atin pong mga wellness clinic, ha? Para po makapagpakonsulta ng libre, mabigyan kayo ng complete health assessment, makita kung ano po yung mga nag-uumpisa ng mga problema sa ating pangangatawan, at higit sa lahat, masolusyonan ang samot-saring karamdaman na atin pong nararanasan. Sa mga gusto mong bumisita sa ating pong wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 09 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Makoy po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. O, sa mga kababayan natin dyan ha, na palagi nang nagpapalpitate doc, lagi nang kinakabahan, lagi nang nagtitremor, ayan, ang mga extremities, nako, eh baka nasusobrahan na kayo ha, sa mga caffeinated coffee, eh palitan na yung mga kape dyan na nakaugalian natin ha. Nandito na ang atin pong Santon Gold Coffee Mix. Ito ang pinakabagong kape ng Yes to Health na pwede po ninyong mabili sa mga butika, mga parmasya na nandyan sa inyo pong mga lugar. Pero Doc, itong mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng yung kaba, nakakaiba yung pagkakaba, tapos pinapawisan yung tinatawag nila na cold sweats. Ayan. Tapos halos hindi ka makahinga. Nako, mga katropa, mga kaibigan, maaring o marahil ay simptomas na yan. Itong problema, Doc, tinatawag na anxiety. Nako, ano nga ba itong problema, Doc, na anxiety?
1: Oo, hindi ka naman nagkakape, pero kinakabahan ka. No? Ayan, so pag-usapan natin yung, sabi nga, ito daw anxiety disorder ay isa sa pinaka-common mental health condition sa buong mundo. Nako. Sa datos ng World Health Organization, nasa mahigit 300 million na katao ang nakaka-experience ng anxiety disorders.
0: Napakadami.
1: Oh, at ang anxiety, actually, normal survival response ng katawan ito. Kumbaga normal lang sana yan na itong anxiety, kaya niyang i-detect yung danger at makapag-prepare tayo in response to what is danger. So ano nga ba yung anxiety? Ito po ay pakiramdam na ikaw ay nag-aalala, ninenerbios o natatakot sa mga sitwasyon na hindi mo alam ang certainty ng outcome. Sabihin, hindi mo hawak, pero ikaw ay nag-aalala. Ito po ay bahagi ng ating protective mechanism ng katawan. Halimbawa, yung brain natin, nasisense yung threat. Yung ating nervous system, ina-activate niya yung stress response para ma-prepare yung katawan sa isang posibleng aksyon. So, involved dito yung ilang mga biological process. Halimbawa, yung ito medyo technical, yung amygdala sa parte ng utak natin, responsible yan sa emotional processing na nakaka-detect yan ng danger. Kung example, di ba, minsan may mga ma-observe ka na bigla ka nalang matatakot. For example, madilim o may isang tao na di mo kilala na lalapit sa'yo. Meron kang danger na masisense. Ang responsible doon yung ating amygdala. So, nagsisignal yon sa ating hypothalamus. Ano po? Hypothalamus, hindi hippopotamus.
0: Iba yun.
1: Oo, iba yun. Hypothalamus na i-activate yung nervous system function natin. So, yung ang gagawin ng katawan, i-ano niya yung stress hormone. I-signal niya to release stress hormone gaya ng cortisol at yung adrenaline. So, ang mangyayari noon, magkakaroon ka na mas mabilis sa tibok ng puso, yung paghinga mo mas dadami, yung muscle mo magiging mas tense, preparing for certain action sa ating pong katawan.
0: Yung tinatawag yata, Doc, na fight or flight.
1: Yes, ayan, tama ka dyan. Yun yung proseso na yon ay nakakatulong para makaiwas tayo sa panganib ng mas mabilis. And that's our normal tendency inside the body. Inilagay talaga ng Diyos yan. Kaya lang, ang anxiety ay nagiging problema lamang kung, una, yung response ay natitrigger kahit wala namang totoong panganib. Yes, may mga ganun, di ba? Yung pakiramdam mo nagiging persistent or excessive. Next is nag-i-interfere niyan sa ating daily life, sa ating relationships, sa ating pagtulog at maging sa ating pong pagtatrabaho. Yung common types of anxiety disorder, ito 'yon yung na-identify nila. Una-una yung generalized anxiety disorder. Pangalawa yung panic disorder. Pangatlo yung social anxiety disorder. May mga tao kayo makikita na they are not actually comfortable pag maraming tao sa paligid.
0: Tama daw.
1: May mga ganoon, may mga ganoon. Meron nung kila, may yung anak ko na lang. Hindi ko naman siguro masasabing problema niya yun, pero mas okay siya kapag siya ay nasa isang mag-isa lang siya sa isang lugar.
0: Solo lang siya.
1: Loner siya. Sabi nga natin, mga napaka-nonchalant naman itong bata na to, lagi ko sinasabi. Saka yung mga phobia. Yan, yung mga ganoon. Yun yung mga na-identify nila na part ng anxiety disorder. Na sabi nga, ang anxiety is primarily considered a mental health condition, pero ito ay meron ding malaking epekto sa ating physical health sa ating katawan. Ngayon, ang tanong, ano yung mga common causes o dahilan ng anxiety?
0: Ano ba yung mga nag-trigger? Ano ba yung nakapagpadalas ng pag-atake nito sa katawan natin?
1: Kasi nga, normal lang naman ang anxiety, pero yung sinasabi nga natin na hindi na normal, kapag consistent
0: palagi na.
1: Una, chronic stress. Kapag ikaw ay may long-term stress sa trabaho, for example, ang trabaho mo napaka-toxic, maaga kang pumapasok, uuwi ka, gabi na. Hindi mo nakakausap yung pamilya mo, tulog na pagdating. Maraming ganyan, maraming sitwasyon na ganyan. Stressful po yun sa ating utak. Financial problems. For example, ikaw ay mayroong maliit yung sahod mo. Tapos hindi pa sapat yung sahod mo na kinikita mo sa gastos mo. Malaki talagang problema yon. Family issues. Yan, relationship with your family or health concern na meron ka na nag-o-overactivate ng stress response system ng katawan natin. So kung yung stress na yon ay constant, ay talagang magkakaroon tayo ng anxiety disorder. Another thing is yung ang utak kasi natin may mga tinatawag na chemical neurotransmitter o yung mga tinatawag na neurotransmitter sa utak. Pinaka-famous diyan yung serotonin, dopamine, GABA o GABA. Pag bumaba yung calming neurotransmitter, yun yung GABA at saka serotonin Kasi dopamine ano to parang excitement ang
0: nag-dog dopamine
1: ito yung nagko-contribute sa tinatawag na anxiety. Kaya tama ka, yung mga stimulant instead na makatulong yon yung mga kape na mataas ang stimulant
0: kape, no?
1: Lalo kang magkakaroon ng anxiety. O yun noon mga kaibigan another is yung mababa yung nutritional support sa katawan natin. Especially kung mababa yung magnesium mo, vitamin B complex mo, omega 3 fatty acid, zinc, iron, malaki ang susceptibility mo sa stress and also anxiety. Isa pa sa pinaka-common nakikita nila yung sleep deprivation,
0: yan,
1: kakulangan ng tulog. Ang problema kasi pag meron kang problema, stress ka.
0: Ang hirap matulog.
1: Hirap talaga matulog.
0: Kahit nakapikit ka na, hindi ka nadalawin, hindi ka madalaw na antok.
1: Saka yung maraming tumatakbo sa isip mo. Totoo
0: tama,
1: yun
0: tama, Dok.
1: Yun ay sign ng anxiety. Yung pag nakapikit kang gano'n, na naiisip mo yung mga bills.
0: Yun lang.
1: Anxiety pala yun. Kaya any kinds of problem. Blood sugar imbalance. So, yung mga diabetic, isa daw yan sa may pinakamataas na risk of developing anxiety.
0: Nako. Lalo na, Dok, yung mga nag-spike yung blood sugar niya lang.
1: Tapos nag-spike, then nag-crash. So, nagkakaroon ng irritability, nervousness, yan. Maraming mga
0: kasi
1: symptoms.
0: Kasi, biro yung, Dok, pagka mataas yung sugar mo, di ba? Iba yung effect nun sa katawan.
1: Energetic. Parang kang
0: Tapos biglang pag bumaba, biglang bagsak din ang energy ng katawan.
1: Kaya medyo nakaka-stress ano. Mm-hmm. And another is yung inflammation. Alam naman natin yung ang inflammation ay isang kondisyon ng katawan dahilan sa hindi magandang diet, may pwedeng infection, pwedeng toxins or oxidative stress nagkukos ng inflammation. Last but not the least, traumatic experiences. Pag ikaw ay nagkaroon ng isang traumatic experience, yung mga past trauma natin, it can give you more susceptibility to anxiety, emotional stress, or mga significant life event na nakaka-apekto sa how the brain process fear and stress. For example, nakidnap ka. O kaya naman, munti ka ng... May masamang kababaihan, maraming ganyan.
0: Tama daw ako.
1: May nang molestya sa'yo, munti ka na, nagkakaroon ng matinding impact sa utak nila. So the brain cannot process really what is fear and reality. Yun. Kaya alam nyo mga kaibigan, lahat tayo, itong topic na to, kaya ako pinili... Dahil maraming tao ngayon ang mayroong anxiety.
0: Oo, Dok. Mas parami ang kaso ng mga nagkaka-anxiety. Yes. At mas pabata ng pabata, ha?
1: Oo. Yung sitwasyon ngayon na ano, pagkaroon ng gera sa Middle East, ang layo-layo natin sa Middle East. Pero bakit tayo affected?
0: Apektado. Oo.
1: Kasi una, yung krudo. Tumaas yung krudo. Pag tumaas ang krudo, alam mo ba na tumaas ng lahat, wag lang krudo? Kasi every... major industry affected yan. O yung transportation, yung mga production, manufacturing. O lahat yan apektado. Kaya alam mo, yung mga tao ngayon, especially nasa sector na ano, may mga kaibigan tayo nasa Middle East. Ganda-ganda ng buhay, ang ganda-ganda ng ano, pero ngayon uncertain. Bakit? Dalawang bagay lang, either tamaan ka ng bomba, o mawalan ka ng trabaho.
0: Yan, oo.
1: So, hindi na rin sila makatulog ngayon. So, yung mga kaibigan. So, tandaan natin na ang anxiety can lead to so many kinds of problems. Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung symptom.
0: Ano? Ang symptom niyan, mahalaga na malaman nila doon kung ano yung mga dapat nilang bantayan.
1: Kasi hindi ito napapansin. Akala mo normal lang, pero you're experiencing anxiety disorder. Number one, sa emotional, madalas kang nag-worry kahit wala ka naman dapat ipag-alala. Feeling restless. Hindi mo maintindihan. Tapos, may iba magagaliti na, nahihirapan mag-concentrate. Feeling nila lagi sila nagugulat. May mga ganun. Then physical symptoms siya, nag-rapid heartbeat, nahihirapang huminga, nagpapawis, nalalamig, may mga muscle tensions, pagod na kahit hindi naman nagtatrabaho. Yung iba nahihilo. Kaya matindi, ano? Yun ang mga problema. Pati sa panunaw, pag may anxiety ka, mag-experience ka ng parang hindi ka natutunawan, parang hindi ka nagugutom, parang bloated ka. Yung iba, hindi makadumi. Iba naman, dumi ng dumi. Palitan. Minsan constipation, minsan...
0: loose bowel.
1: Loose bowel movement. Ano? O yun mga katropa. So, yan po ang ibig sabihin ng anxiety. Ang target kasi natin, yung risk of impact sa health natin, ang mahadlangan. Unang-una, pag lagi kang may anxiety, ang tawag doon ay chronic anxiety, pwede kang magkaroon ng sakit sa puso.
0: Nako. Mas matindi yan ang problema.
1: Yes. Kaya nga, alam mo ba yung broken heart syndrome, meron tayong isang kaibigan na ang diagnosis ng kinamatay niya, broken heart syndrome. Totoo pala yun that if you have so many stress, you can die of something. Kahit wala kang sakit sa puso, you can die of heart attack. So, yun. You can develop cardiovascular problem, laging tataas yung BP mo, irregular heartbeat, yung iba nagkakaroon ng pagbagsak ng immune system, so nagkakaroon sila ng mga infections, hindi maganda yung panunaw nila, kakaroon ng high acidity, dati naman wala silang acid reflux, nagkaroon sila ng acid reflux, diba? Hormonal imbalance, kaya makikita mo, ang mga nai-stress, hindi yan sasabihin, oy, ayos ang buhay mo ngayon, tumatawa ka, hindi nyo ba alam na ang pinaka number one na pwede mangyari sa mga taong nai-stress, pwede silang tumataba.
0: Tama daw ko.
1: Hindi porke tumataba, maganda na yung buhay. Maganda na yung buhay. Di ba? Isa yun, kasi hormonal imbalance. You can develop hormonal imbalance. Saka yung hindi makatulog. Yan yung mga possible risk ng long-term or chronic anxiety.
0: Sa mga kababayan din, huwag niyong basta-bastahin, ha. Itong problema na anxiety. Yung iba kasi, Dok, pagka mayroon sa kanilang mga pamilya na nakakaranas ng anxiety, sa halip na intindihin, sa halip na unawain, kasi nga, hindi nga hindi talaga maunawaan minsan ang tao na mayroong anxiety, di ba? Hindi mo maano, hindi mo matansya, hindi mo malaman ano ba nangyayari sa kanyang buhay.
1: Kasi kahit sila mismo na may anxiety, hindi nila maintindihan yung sarili nila. Kaya nga tinuturing to na ano, hindi ito basta-basta lang eh. Mm-hmm. It's actually, kaya nga di ba nakakarating tayo sa tinatawag na clinical depression.
0: Mm-hmm.
1: Na medyo matindi-tindi na yun.
0: Oh.
1: Alam mo ba kung saan nagsastart yan? Anxiety, disorder.
0: Mm-hmm. Kaya pagka meron ganito, Doc, na naobserbahan ninyo ha, sa family ninyo, pagka meron kayo naobserbahan na ganyan, kinakailangan dapat solusyon. Kinakailangan dapat bigyan na kaagad ng pansin, mga katropa, mga kaibigan. Ha? At marami naman, Doc, marami ang paraan kung paano po mabibigyan ng solusyon ang ganito pong problema, mga katropa.
1: Pero, sa emotional side, meron yan talaga magagawa.
0: Yes. Oh. Pero bago yun, sa mga katropa, mga kababayan natin, ha? Bago natin pag-usapan, kung ano yung mga pwedeng gawin natin sa mga kababayan natin, mga pamilya natin dyan, na meron pong ganitong problema ng anxiety, ha? Okay, kung meron kayong katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, maraming pwedeng gawin ang mga katropa natin, mga kabayan natin dyan, kung paano i-handle itong ganitong problema, itong anxiety. Ano? So, unahin natin dito sa mga natural remedies ano? Na maaari nilang gamitin to handle or to treat this kind of problem.
1: Oh, bago natin ibigay kasi medyo mahaba yan. Doon muna tayo sa pinakasimple.
0: Yan.
1: Oh. Emotional way.
0: Emotional
1: kasi
0: support.
1: Dalawa kasi yan eh. Ang nagti-trigger commonly ng anxiety, emotional.
0: Mm-hmm.
1: Secondary na lang yung physical reason. So sa emotional, ito yung ayon sa mga advice, kailangan mong i-establish sa tao na yon na dapat hindi siya nagwo-worry.
0: Mm-hmm.
1: Kasi feeling nila kasi mag-isa sila, feeling nila, hindi nila kakayanin. So, emotional dependency nila talaga dapat meron yung ano, dadamayan mo yan.
0: Mm-hmm.
1: Kahit sa salita, kahit simple touch, can lead to more emotional stability na isang tao nagkakaroon ng anxiety disorder.
0: Tama ako.
1: So, ngayon, papasok na ngayon yung mga natural kasi meron ng mga health impact yung ganun. Una, nutritional support. Pinaka-importante na ang pasyente, kung nakikita nyo na down siya, bigyan nyo siya ng mga pinaka-importanting nutrients for ano, anxiety. Magnesium, vitamin B complex, omega-3 fatty acid, zinc, antioxidant, vitamin C, vitamin D3. Ito yung mga highly supportive sa nutrition para maiwasan yung imbalances sa katawan. May mga herbal medicine din na pwedeng ibigay, ano? Yung international recognized, yung mga chamomile, mga lavender, na mga pampakalma. Meron din mga adaptogenic herb na pwedeng ibigay sa kanila. Ano? At marami yan na pwedeng gamitin. Yung iba nga, nagbibigay ng sampagita tea. Diba? Ayan. So, sa lifestyle medicine naman, pwede mong i-encourage na ang physical activity, exercises, deep breathing. Kailangan magpapaaraw kasi it will help you to stabilize your serotonin production, yung happy hormone natin. And also, kinakailangan yung mga treatment like acupuncture, massage therapy. Yun yung para makatulong physically to relax yung pasyente. Pagdating naman sa mga supplement, may mga certain plants talaga na mayroong matinding impact sa katawan ng isang taong may anxiety. Una-una, tinignan natin yung Santon Plus Gold, yung mga content niya, swak na swak sa ano sa mga mayroong anxiety disorder. Kasi multi-factor ang ano eh, ang impact ng anxiety. Yung mangosteen, meron siyang santon, meron siyang other phytochemicals that can help to balance inflammatory effect. Okay. Alam naman natin na yung anxiety can also be caused by inflammation in the body. Meron siyang anti-stress phytochemical. At saka napakataas ng nutrients pala ng mangosteen that can support brain health. O including yung ating utak mismo, yung ating mga nerve. At meron itong potential mood supporting properties. So doon pala ang mangosteen. With regards naman sa nutritional requirements for preventing anxiety, malunggay tayo dyan.
0: Ayan.
1: O, siyempre, moringa, ang taas ng kanyang vitamin C, mataas ang kanyang vitamin A, calcium, magnesium, iron, and amino acids. kumbaga ito yung tawag nga nila dito, life-saving vegetable daw ito eh. Oo, tapos yung ampalaya is kung ang sugar naman ang nagdadala sa iyo ng problema, that's why you have more anxiety chances, ano? So itong malunggay, ampalaya, ay mayroong mga phytochemical that can help us lower our sugar o balance our sugar. O nandiyan yung charantin, polypeptide P, lagi natin binabanggit dito, no? Garlic naman can also help yung anti-inflammatory effect din ito, saka maganda siya sa sirkulasyon. Alam mo, pag may anxiety ka, kahit hindi ka naman na high blood, tumataas yung BP mo.
0: Tama daw ko.
1: Diba? May mga ganun. Kasi, alam mo, pag nagkaroon ka ng anxiety disorder, dahil tinatamaan yung nerve mo, ang feeling ng katawan mo, you are in a big, big shock environment. Kaya ang tendency na tataas talaga yung volume ng ng presyon ng dugo mo.
0: Kumbaga, gusto yung isupply yung demand na kinakailangan katawan mo kasi, at that time.
1: Kaya nga, ang bilis ng heartbeat kapag merong, pag nandun ka sa flight or flight response Fight or flight response. Kasi nga, the body demands more. More oxygen, more nutrients. No.
0: But for a certain time lang dapat sana yun eh.
1: Oo. Oh.
0: Pero kung may anxiety
1: normal
0: ka,
1: normal kasi pag ganun. Kaya lang, kapag yung anxiety na talaga,
0: Maya't maya.
1: Every now and then, lagi kang aligaga, di ba? Ang isa sa pinaka-the best na Santon Plus Gold extract, yung spirulina. O, kasi ang spirulina, nagbibigay sa atin ng napakayamang protina, especially amino acids. Vitamin B12, na alam naman natin na ito ang napaka-tindi ng pangangailangan ng ating nervous system, including the brain, sa tinatawag nating B12 and other B vitamins. Meron pa siyang picocyanin, which is one of the best antioxidant na ating katawan. Kaya kumbaga, yung Santon Plus Gold, pinakaswak talaga ito na everyday supplement para sa mga taong alam nyo na meron kayong anxiety. Or nararamdaman nyo na yan, even though hindi nyo ma-identify, meron ba akong ganun? Yung iba kasi in denial eh.
0: Tama daw ako.
1: Diba? Alam mo pa, yung panlalamig ng kamay, feeling mo lagi kang down, maraming nagkakaganyan. Kaya be mindful talaga sa mga relatives natin. Pag may ganyan, kailangan yung tulungan sila. So it's a medical and emotional concerns na dapat nating kilalanin, ano, before it's too late. Kaya nga, use supplements, proper diet also. Sabi nga sa Bible, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Sa Tagalog, ang masayang puso lunas sa karamdaman, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng buto. So, malaking magagawa ho ng mga pagkain na makakapagbigay suporta sa katawan natin sa panahong tayo talaga exhausted and always feeling something is wrong. Yun po. At sana nakatulong sa inyo ha, doon sa mga ngayon pa lang, hindi pa man lang tumatagal, feeling nyo talagang stress na stress na kayo sa nangyayari sa ating paligid.
0: Huwag tayong basta-basta nagpapadala, mga katropa, mga kaibigan, ha? Pagkaman na hindi natin maikakaila, ano? Na maapektuhan talaga tayo. Pero huwag tayong magpapa-overwhelmed.
1: Wala naman
0: kasi yung ano dun eh. Wala naman sigurong hindi apektado, Doc.
1: Saka wala naman yatang taong hindi dumaan sa state of anxiety. Personal sa akin, madalas din ako nagkakaroon ng mga worries. Siyempre, ang dami nating mga problema sa buhay.
0: Tama.
1: Di ba? Pero sabi nga life must go on. Dalawang bagay yan eh. Emotional support, nutritional support. Kasi mahirap na pag makikita mo. Kasi pag lagi kang na-i-stress ng anxiety, ang dami mong nararamdaman. Meron akong isang kaibigan na ganyan. Na siya mismo nagsabi, nung mga panahon na hindi niya maintindihan, na-hospital siya, sasabihin ng doktor, wala ka naman sakit, wala kami makita. Just imagine, ang laki ng gastos, papacheck up sila, wala makita yung doktor, pero siya pahimahimatay. Then, nirefer siya sa psychiatrist. Nagalit pa siya, nirefer sa psychiatrist. Ngayon, alam kasi ng doktor kung ano yun. So, nung makita ng psychiatrist, meron kang depression. Clinical depression na yung nararamdaman niya. Nagsimula sa simple, hindi pinansin, akala ganun-ganun lang, tumagal. Ayun.
0: Lumala.
1: Kaya dapat talaga inaagapan po yung mga ganyan.
0: Yun na. Mga kaibigan natin eh, kinakailangan gawin natin yung mga bagay-bagay na makaka... Minsan kasi ito, kinakailangan mo ng diversion eh, ano?
1: Yes.
0: Doon sa mga, sa halip na doon matutuon yung isipan mo, yung attention mo doon sa mga problema, kailangan mo i-divert doon sa ibang bagay, ano? So, kaya nga Doc, nakakatulong din dyan yung mga ano, mga katropa, yung physical activity or mga exercises, yes, and hobbies. Yan. Para doon sa mga ano, merong anxiety, isa sa pinakamaganda na meron kayo is hobby. Meron, yes, kayo dapat na pinagkakaabalahan.
1: Meron pa ako isang naalala na ano, medyo noon natatawa ako pag ganun yung, hindi ko pa ma-realize dati. Umatend ako ng isang ano, isang workshop na how to cope with stress. Alam mo, isa sa ano doon is pag ikaw daw ay nagagalit or ano, huminga ka ng ano, sunod-sunod na malalim. Pag ginawa mo daw yun, within just less than a minute, magbabago yung perspective mo. Kasi pala pag may ano ka, nawawala ng oxygen yung utak mo ng sapat na oxygen. So you need to breathe faster and deep.
0: Oo.
1: Tapos yung isa pa doon, yung laughter therapy na inaano nila, sabi ko, bihira.
0: Nakatry din ako yan, laughter therapy.
1: Laughter therapy, yung tumawa ka daw ng walang no hold bars.
0: Walang pigil.
1: Walang pigil. Diretso lang sa pagtawa. Yung nangyari doon. Kaya talagang lahat pala yung may kabuluhan. Akala ko noon mga tsuri lang, yung mga sinasabi lang positive thinking. Lahat pala yun ay merong impact sa kalusugan.
0: Meron talaga yung resulta na mayudulot, ano? Magandang resulta na mayudulot sa atin pong pangatawan, mga
1: kapatid. Kaya together yan, Santon Plus Gold, proper diet, positive thinking, and apply natin yung mga modalities na makatutulong sa atin. I'm sure makakaano tayo, makaka-recover tayo kung ano man yung ating pinagdadaaning mga alalahanin sa buhay.
0: Para Dok, no, napakabilis ng oras natin. Baka ipahawil ka pa ang mensahe, Dok, sa ating pong mga tagapakinig.
1: Siyempre, salamat ng marami sa ating mga katropa, no, na laging sumusubaybay at sumasali sa ating pong talakayan. At sana po ay naging kapakipakinabang itong ating mga napag-usapan ngayon kung kayo man ay dumaranas ng ganito mga klase po ng problema. So ako po ang inyong Bantay Kalusugan mula sa Yes to Health, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, nawa po yung sumayin niyo ang mabuting kalusugan.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan, mga katropa natin na lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga adikalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Huwag pong kalimutan, ha, bisitahan natin pong mga Yes to Health Wellness Center, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano po tayong mga wellness clinic na pwede niyo pong puntahan at pwede niyo mapagpakonsultahan. Lagi makinig dito sa atin pong mga programa para po makakalap ng samot-saring mga impormasyon sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa ngalan po ni Doc Remilito, ay atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po laging dalangin na ang Panginoon nawa ang siyang tutulong magpagaling sa ating mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan, mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, excited!

0: kalangan o labas ng Pilipinas.
1: Hindi kayo mapapaliwanagan sa radyo. Ano man ang kasalanan, ano man ang nangyayari sa inyong kapaligiran. Kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Fresh Balita.

0: Talamak na illegal fishing sa Malambaya Sound. Inamin ho ng mga opisyal ng barangay.
1: Ko silang tinanong kung mayroon bang illegal fishing activity sa kanilang nasasakupan. And lahat sila nag-manifest na meron.
2: Ilang aberya sa pamahagi ng 5,000 pisong cash relief assistance ng DSWD sa mga jeepney at multi-cab drivers sa Palawan naranasan matapos wala sa listahan ng tatlong beneficiaryo.
3: Lista para po maisinop nila at magawa po natin ang desisyon kung ano po yung gagawin po doon.
0: Listahan ng beneficiaryo na galing sa LTFRB. Ilang chopper na wala sa talaan ng ayuda. Napagalaman na nakakuha na pala sa ibang programa ng DSWD.
4: Application po, nakatanggap po kasi sila doon sa ibang programa po ni DSWD.
2: 71 tricycle drivers na hindi pa nakukuha ang kanilang 5,000 pisong ayuda. Deadline ng claiming ngayong araw na lang.
0: Sa balitang national, DSWD pinaigding ang koordinasyon sa PNCS para sa cash aid payout sa mga driver.
2: Balita naman sa Bayong Dagat, Russia. Muling binomba ang Ukrainian power grid. 5 katao nasawi.
0: Sa balitang sports, Bull. Umano'y naging sentro ng tug of war ng TNT at Magnolia sa PBA Commissioner Cup.
5: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
6: Express! Express! Balita sa umaga!

0: 7.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network Page. Mga katropa, ako ang inyong magiging dagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si katropang Mike Escote.
2: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balitang lokal.
2: Express Balita sa umaga.
0: Landaran at patuloy ang operasyon ng iligal na pangingisda sa bahagi ng Malambaya Sound, partikular na sa barangay New Ginlo. Matapos itong kumpirmahin mismo ng mga opisyal ng barangay sa pagdinig ng sangguniang panlalawigan sa isinagawang pagbubulong ng Committee on Agriculture, dinaluhan ng halos lahat ng mga opisyal ng barangay at mga kinatawan ng law enforcement agency, lumutang ang katotohanang mas nagiging matapang paumano ang mga iligal na mangingisda kaysa sa mga otoridad. Sa mismong Agriculture's Office o sa municipal o ayon po sa Municipal Agriculture's Office, meron silang mga naitalang ulat at blatter hinggil sa illegal fishing at may ilan pa rin na nahuhuli. Kwestiyon sa pagdinig kung sapat ba ang mga aksyon at kung may posibilidad na sabuatan. Lalo na't malaking halaga ang sangkot sa illegal na operasyon. Kinagulat ni Board Member Juan Orjun Ortega na pagbabaligtad ng pahayag ng ilang kapitan ng barangay na nauna nang nagsumite ng sulat na nagsasabing walang nagaganap na illegal fishing sa kanilang lugar.
3: Isa-isa ko silang tinanong kung meron bang illegal fishing activity sa kanilang nasasakupan. And lahat sila nag-manifest na meron. At hindi, yung iba ay sinasabi na hindi lang basta illegal fishing, kung hindi talamak.
4: Talamak, tama.
3: Meron pa nga daw iba na mas matatapang pa kesa doon sa mga law enforcement agencies na sinusunog pa yung mga bangka at talagang may mga baril pa.
4: Sakto.
3: So ngayon, sabi ko, ano ginawa ninyo bilang kapitan? Kayo ba ay nag-report sa inyong munisipyo? At bilang unang responder sa nasabing usapin niya, dapat ang munisipyo ay nag-take action. Ang katwiran ni Mau, sabi niya, meron naman daw sa kanilang mga blatter naman sa kanila at may mga report sa kanila at meron silang mga few na nahuli.
0: Tinig ko ni Board Member June Ortega.
2: Express Balita sa umaga.
4: Matindi yun, Shoy. May mga baril pa.
5: Oo.
4: Paano mo huhulihin yon?
5: Ay, nakakatakot naman. Mayroong baril. Tapos ikaw, walang baril.
4: Oo, kasi yung mga tauhan ng Municipal Agriculture's Office, wala mayan silang baril.
5: Walang isyong baril. Wala. Kahit nga batuta, wala yan.
4: Dapat talaga dyan, yung mga Coast Guard, o PNP, yan. May mga baril yun eh.
5: To pwede, meron, di ba?
4: Mga taga-Mau eh, wala yun eh. Kahit kayong barangay, walang baril yun.
5: Ang meron sila, bangka, ngayon pupunta sila doon. Tapos yung huhulihin mo, lumabas ng mahaba, tapos ikakasa sa'yo ng ganun, no?
4: Ito sa'yo, terador lang.
5: Di ba? Magsabi ng ganun, oh!
4: Dako!
5: Lika! Ganun pa, di ba?
4: Oo. Oh.
5: Paano ka pa pupunta? Eh, kinasahan ka na?
4: Kaya nga, uwi ka na. Eh, alam ka naman magpa-ano-ano ka pa dyan.
5: Tuloy lang.
4: Bahala na kayo dyan.
5: Dahil lang kami dito, pambira. Walang kasahan. Di, wala akong mangyayari doon.
4: Talaga.
5: Darating at darating sa punto na babaliwalain yung mao kung sakali man dahil sa mga ganong, sabi mo nga, di ba? Mga baril.
4: Baril eh. Oh, baril eh.
5: Diba? Yun ang mahirap sa sitwasyon na mas malakas, mapuwersa, mas matapang yung mga illegalista kaysa doon sa nagpapatupad ng batas.
4: Yun. O, dapat ba ano dyan, yung PNP Maritime? O kaya naman, pwede bang ano, yung Navy? Diba?
5: Oo, may ano yun, may
4: Philippine Navy?
5: May barkong pandigma. Oo, yun.
4: Yung barko nila papuntahin doon.
5: Kumasa ka, dito ka, nasa cruiser ka na.
4: Meron pang rin sa may missile, may ano yun.
5: Diba?
4: Sige ka, pumalag ka.
5: Gusto nyo, lubog yung bangka ninyo?
4: Kaya ka.
5: Pero sa ganitong sitwasyon na ano, check nyo rin yung sabi report na merong natatanggap na may posibilidad na sabwatan na nangyayari.
4: Yun.
5: Oo, kasi kung ganun, magpapatuloy at magpapatuloy, mas lalong lalakas ang loob ng mga illegalista.

0: sa kanilang operasyon.
1: Tama yun. Pagka meron kang talagang kasabwat na mga nasa gobyerno aba at yung mga law enforcement agency natin ay nabibigyan ng tangigi.
0: Yan o.
1: Baka duman eh. May paulam ka ba dyan?
0: Ba, wala eh. Meron dyan.
1: May tangigi ka dyan, pangkilaw. Nandyan si, ano, si Busing, dumating eh.
0: Tamo.
1: Baka eh, mahirap yun. Magpapatuloy ang illegalist na talaga dyan.
0: Oo. Sana bigyan talaga, bigyang diin, bigyang pangil na yung batas na ipinapatupad dyan po sa Barangay New Ginlo.
1: Baka pwede kahit one round lang, Pilipinibi.
0: Oh, isang ano
1: para
0: lang,
1: ma, no? Ano lang, no?
0: Oh, kasi
1: ano talaga, maikutan.
0: Kaya nga,
1: Pilipin Malampaya to. Sound, yung malapit na doon sa Malampaya platform, di ba? Ay, may nagpapatrolya naman dyan talaga yung Philippine Navy.
0: Meron,
1: baka diba? Baka pwede idiretso mo na yung patrolya dyan sa Malampaya Sound.
0: Pasagasa naman minsan lang. Hindi naman literal na pasagasa. Yung parang ano, daanan ba?
1: Daan lang, surprise. Kasi every week pala yan, tinanong ko si Kagawan Soto. Kasi nasa isa dyan eh. Navy yun eh.
0: Oo.
1: Sila pala yung nagpapatrolya dyan.
0: Ah, ganun?
1: Dati, nung nasa isa dyan. So, from
0: Lakagawad Dalumpinis.
1: Oh, sila.
0: Yan, oh.
1: From sa may Malampaya Jeff platform papunta ng Mindoro, Batangas. Yan pala weekly daw yan eh, palitan yung eroplano tsaka yung barko. Eh padaan lang naman diyan Malampaya sa Malampaya Sound. Liko ka lang ng ano? Mag-liko ka lang ng konti.
0: Kaya nga.
1: Pa-surprise.
0: Philippine Coast Guard, ganun din. Baka po pwede makita yung pong kalagayan, sitwasyon. Kasi lagi nang naire-report. Sabi, mas matapang pa raw yung pong mga illegalista kaysa sa mga nagpapatupad ng batas.
1: May PMA, may ano dyan eh, PAMBI dyan eh. Ibig sabihin, kayong PAMBI, yung mga sa PAMBI, member dyan yung mga PNP, yung mga ganun, mga main uniform natin. Bakit hindi kaya?
0: Yan ang tanong to.
1: Bakit hindi kaya?
2: Express.
1: Sa kasalukuyan daw ang pareho mga opisyal ay lumapit na sa sangguniang panlalawigan upang humingi ng tulong at kinumpirmang talamak ang naturang gawain. Nabanggit din ang kanilang naunang manifesto na isinumite sa provincial PNP. Ngunit sa harap ng komite ay inamin ng mga opisyal ang totoong sitwasyon sa kanilang nasasakupan. Isa sa mga pangunahing rekomendasyon ng Committee on Agriculture ng sangguniang panlunsod at sangguniang panlalawigan ay ang agarang pagtatalaga ng mga tauhan na tututok sa pagbabantay sa lugar kabilang na ang pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard. Binigyan din ni Board Member John Ortega na kung magpapatuloy ang illegal fishing, kinakailangan palakasin muli ang koordinasyon ng mga law enforcement agencies at ng Municipal Agriculture's Office.
2: Express Balita sa Umaga.
3: Sabi ko, hindi enough yan. Considering yung laki ng problema na sinasabi, wala ba kako sa buwatan dito dahil malaking industriya o malaking pera pinag-uusapan dyan?
1: Yeah.
3: Sabi ni Mau, ang nakikita niya na problema ay yung hindi pa in place yung kanilang management plan pagdating sa law enforcement and apprehension ng nasabing illegal fishing. Okay. Tinanong ko si Coast Guard, anong ginawa ni Coast Guard? Hindi raw sila ganun ka mobile pagdating doon dahil bukod sa malaki ang area, malayo pa ang kanilang pinanggagalingan. Hindi ba po pwede kako na kung considering yung severity noong problema, ay dapat maglagay na kayo ng active na patrol doon sa nasabing area. So yun yung mga recommendations.
1: Yun.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Yan po ang tinig ni Board Member John Ortega.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Hirap din pala dahil nga naman sa napakalayo na yun. Kung talagang sasadyain, hindi po pwedeng mangyari lagi-lagi para sa Philippine Coast Guard. Hindi pong iikutan nila yon dahil napakalayo eh. So mangyayari at mangyayari talaga doon, mas madalas yung mga illegalista kaysa doon sa Philippine Coast Guard. Malanganin, di ba? Sabi ni Board Member Jun Ortega, tignan yung sabwatan.
1: Baka meron.
0: Oo.
1: Ibig sabihin, wala na palang nagbabantay ng law enforcement agency doon.
0: Kung nagbabantay, yung talagang naka-base doon?
1: Oo, yung naka-base doon. Wala,
0: wala na. Wala. Kung ito nga, request nga na regular na madaanan ng Philippine Coast Guard. Pero wala. Hindi. Malayo raw eh.
1: Wala bang ano? Magtayo na lang ang istasyon doon ng Philippine Coast Guard.
0: Mas maganda.
1: Diba?
0: Kung magtatayo ng
1: pati ano, ng PNP Maritime. Kasi malawak yung Malampaya Sound eh. Malawak yan eh.
0: Oo. pakalawak ng karagatan na yun. So kung magtatayo, at least nandun na kaagad, nakamata na kaagad.
1: Oo, tinuro sa akin nung pumunta kami ng Taytay, tinuro sa akin ni Kagawan Soto. Sabi niya, ayan yung malampaya sound. Oo, yeah. Yung napakalawak eh, nakita namin napakalawak.
0: Diba, parang ang hirap kung halimbawa ikaw ay, halimbawa na lang, mayroong report. Yung pagbiyahe mo palang papunta doon, papa, ilang minuto, ilang oras yun?
1: Wala na. Kung double engine pa yung makina nung illegalista.
0: Wala na. Pag ilang oras, baka tapos na sila.
1: Tapos na.
0: Pasalubong na, bumibiyahe na sila.
1: Kaya nga.
0: Saan kayo punta? Kinumusta pa kayo? Kumusta? Philippine Coast Guard, saan kayo papunta? Wala na pa, uwi na kami.
1: Uwi na.
0: Hindi, may report daw doon sa amin. Doon pa. Doon
1: sa kabila pumunta, sir. Yung pala sila na yun.
0: Doon ang mahirap map talaga.
1: Kaya nga. Express
0: Balita sa Umaga. Pino na rin ang kasalukuyang at kakulangan ng konkretong aksyon mula ho sa Mbao na ipinaliwanag ho na kasalukuyan pa lamang na binubuo ng Bantay Malampaya. Bago pa lang pala ito binubuo.
1: Nako,
0: Bantay Malampaya, katagal na, patapos na yung servisyo ng malampaya. Pero binubuo pa lang. Dahilan upang hindi ho o hindi pa ganap na may patupad ang mga hakbang laban po sa illegal fishing. Matatandaan na 3 buwan na ang nakalipas ng unang ipatawag ng komite ang mga kinaukulan hinggil sa isyong ito. Kung saan, nangako ang Philippine Coast Guard na magpapatupad. Nangako po yung Philippine Coast Guard ng mas mahigpit na pagbabantay sa lugar. Inilahad ho ni Board Member Ortega ng pagkakahati ng mga residente sa ilang sityo kabilang na ho ang bubusawin ang daan na Purawan proper at landing mula kung saan may mga grupong sumusuporta sa aruhoy, sa hulbot-hulbot.
1: Nakaw!
0: No. At illegal na pang huhuli ng alimasag.
1: Bawal pala yun? Alimasag?
0: Yung paraan.
1: Yung paraan.
0: Oo, ng panguhuli. Illegal na panguhuli ng alimasag. Sa kabila ng mga nauna ng kasunduan, nananatiling hamon ang pagpapatupad ng batas sa Malampaya Sound habang nananawagan ng mga lokal na opisyal ng mas maigting na aksyon upang tuluyang masugpo ang illegal na pangingisda sa lugar.
3: Sinasabi ko sa'yo, mas mabilis ang signal kaysa sa speedboat.
4: Kaya nga eh, mas mabilis ang signal. Tama yun. No, dahil bago dumating, wala na eh. Wala ka nang abutan eh.
3: So, sige ka, Louis. Ipapanating ko kaagad yan. Tama-tama. Magkikita-kita kami ngayong umaga ng mga taga-board members sa North. Yun. Para meron naman tayong inter-district courtesy.
4: Opo.
3: Kaya banggitin ko sa kanila yan.
4: Opo.
3: Para iparating din sa ako ating committee.
4: Oo, yan lang naman.
3: Baka kaasa ka, baka pag matuloy ang kanon, imbitahin kita.
0: Mula dinig ho ni Board Member June Ortega.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito ay marami ng natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ho ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin na uminom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Tingnan na, Choy, naguluhan ako. Tay-tay, pinag-uusapan natin. Pag napunta tayo sa Bumusawin, daan, tsaka sa Apurawan.
0: Dito yun sa kabila.
1: Sa kabila.
0: Sa ano yun eh? Sa West
1: sa
0: Coast
1: West
0: na
1: Coast
0: yun
1: eh.
0: Eh, bahaging norte itong
1: Norte pinag-uusapan. Baka nasingit lang itong ano na to, ha?
0: Oh. Pero kanina binabanggit ni Board Member June Ortega na mas mabilis yung signal
1: ng cellphone kaysa sa speedboat.
0: Oh, kita
1: mas
0: mo,
1: mabilis talaga yun.
0: Ang tinutukoy niya dito, maaaring kung halimbawang merong sabwatan, halimbawa lang na nagplano. Nagpaplano pa lang, meron ka palang sumbong na merong illegal fishing na nagaganap. Ay paano kung merong signal doon? At nag-uusap-usap pa lang kayo, ngayon tinimbre na kaagad. Paano pa marespondihan yon kung merong nagbabato kaagad ng impormasyon doon? Mas mabilis ang signal kaysa sa speedboat ninyo kahit na mag-twin engine pa yan.
1: May advantage din yan, Choy.
0: May advantage din.
1: Kasi natatandaan ko, nung panahon ni Mayor Hagedorn, siyempre talamak yung illegal laging doon sa amin sa Lusbe.
0: Oo.
1: Piso lang ang katapat eh.
0: Piso ang katapat?
1: Oo, kasi piso pa yung text doon eh.
0: Paano?
1: Magte-text ka lang sa SOG.
0: Huhuli
1: na. Pagka may kahoy na ilalabas doon, magte-text lang sa SOG, Kalaser Clinton pa yun, tsaka sa Bantay Gubat. Aba, mabilis mahuli. Yun din ang advantage nung
0: may signal.
1: May signal.
0: Wala nang plano-plano, timbre lang, di ba?
1: Timbre lang. O doon ka lang, o akala mo yung nagatimpre na doon na pala sa may kanto lang din eh. Mamaya, huli na. So yung gano'n din yun, dapat yung kung meron tayong mga nagtitimbre din ng mga maingista, maganda magkaroon din ng auxiliary sa mga maingista eh. Taga-timbre lang, Choy. Yun. Oy, may ano dito.
0: Ay, paano kung napasama rin dahil
1: sa... Ayun lang.
0: Kumbaga sa Kamatis, nandun din nandun siya sa bulok. Nandun na
1: rin. Yun ang problema, yung sabuatan nga.
0: Sabuatan, oo.
1: Yung sabuatan.
0: Tsaka kung maganda, kung mayroong isoji, wala nang isoji, no?
1: Wala no. Na eh. Magkaroon siya, dapat siya magkaroon siya ng special operations group dyan sa, ano, sa Malampayas. Yung Bantay Malampaya, oh, tagal na kasi yan eh.
0: Binubuo na.
1: Binubuo pa lang eh.
0: Binubuo na yung Malampaya. Malapit nang maano, malapit nang matapos at mabuo yung Malampaya. Bantay Malampaya.
1: Yeah. Dapat i-connect nila yung mga matitinong mga mangingisda. Yun ang mag-message pag nandoon sa laot.
0: Yado,
1: di ba?
0: Siguro mapapakinabangan yun sa kasunod na, kasi di ba mayroon pang oil exploration malapit din sa Malampaya. Kaya lang, yung Bantay Malampaya, kung
1: yung lang ito sa ano, doon lang ito sa Malampaya Sound. Oh. Doon kasi, Cho, hindi ka makakalapit doon. Iba yung Bantay doon.
0: Iba rin na Bantay doon. Kaya lang, kasi kung binubuo nila ngayon, kung kailan mo nabuo, wala na. Tapos na yung serbisyo ng Malampaya pa, ubos na eh.
1: Pero ito naman sa ano
0: eh. Mangyayari nun kahit nawala ng operation yung Malampaya.
1: Ang pagkakaintindi ko dito sa Bantay Malampaya, doon lang siya sa Malampaya Sound.
0: Oh, sa Malampaya Sound.
1: Hindi siya doon sa platform. Sa platform, hindi ka makapasok doon eh. Sa, Navy ang Bantay doon eh.
0: Doon sa ano niya, yung sa perimeter, yung sa may
1: sa perimeter.
0: Niya.
1: Navy yung yari ka sa Navy doon.
0: Ah, sa Navy. Oh.
1: May Navy doon. Oh, raratratin ka ng Navy kagad doon, wala kang authorization punta doon.
0: Sana madaliin na kagad yung pagbuo ng Bantay Malampaya para mapakinabangan na. Di ba?
1: Oil Task Force Malampaya. Ayun, yun.
0: Task Force Malampaya. Yun ang nagbabantay doon
1: sa platform.
0: Okay. Na binubuo naman ng
1: Navy, na iba-iba pang mga uniform personnel. Iba-ibang ano niya. So, pero ang sabi sa akin ni Kagawad Soto, si Navy nagpapatrolya, sila nagpapatrolya doon. Nasa Task Force Malampaya sila. So ito naman, yung Bantay Malampaya, hindi ito doon.
0: Hindi doon.
1: Ito yung dito sa Malampaya Sound kung saan yung pinapangistaan ng ating mga kababayan, mga maingisda.
0: Mga pinapangisdaan ng maluwag na pinapangisdaan ng mga illegalista.
1: Iyo, kasama na doon.
2: Express Balita sa Umaga.
1: 6:38 na umaga sa iba pang balita. Nagkaroon daw ng ilang aberya pa umahagi ng 5,000 pesos cash rate assistance ng DSWD sa mga jeepney at multicab drivers sa Palawan. Ayon kay DSWD Palawan Officer Eric Aborot, tatlong beneficyaryo ang na-discovering wala sa opisyal na listahan at lumabas sa verifikasyon na nakatanggap na ng tulong mula sa ibang programa ng ahensya tatlong buwan ang nakakalipas. Sa kabila nito, sinabi ng DSWD na umabot sa 536 na beneficyaryo sa buong Palawan ng matagumpay na bigyan 536 minus 3. So 530 ano na lang 33. Dagdag pa ng ahensya, hinati ang pamahagi ng tulong upang masigurong hindi maapektuhan ang operasyon ng mga namamasada at maiwasan ang kakulangan sa transportasyon para sa mga commuter.
5: Patiin po sila sa maghapon for the time slot para po tuloy-tuloy pa rin yung mga mananakay.
4: Sir, so far ba walang meron na bang nagreklamo? Bakit wala siya sa listahan? Sabi ni Sir Limuel kanina, parang may tatlo eh. Ano bang problema nun?
5: Opo, yan po ay pwede naman po na magpalista kasi nakaantabay naman po ang LTFRB. Mm-hmm. In terms po, with regard sa listahan, galing po kasi yan doon sa partner agency natin, yung LTFRB po. So sa kanila po yan na natin ililista para po maisinop nila at magawa po natin ang decision kung ano po yung gagawin po doon.
4: Depende.
5: So ngayon po, ang green list po natin, Kaluwi, ay 536. Buong Palawan po yun.
4: Buong Palawan.
1: Yan po ang tinig ni Social Welfare Officer 2, Eric Aborot. Choy, siguro hindi aberya. Meron lang kasi okay naman yung pagkakabigayan. Maayos naman yung bigayan, napakabilis lang. So, meron lang hindi nakatanggap kasi nakakuha na yung Choy, pag nakatanggap ka na doon sa tricycle.
0: Oo.
1: Ito pala yung nangyari. Merong kang jeep, pero nakatanggap ka na, may tricycle ka rin kasi, nakatanggap ka na ng bigayan sa tricycle, hindi ka na po pwedeng tumanggap ulit.
0: Yun. So hindi aberya kasi nakikita natin, ang dami ng, kung ganun din ang, yung, kung ganun ang proseso, katulad nung bigayan ng tricycle, ako kasi nung sa tricycle, nakita ko doon, ang daming teller eh.
1: Walang aberya.
0: Ang daming tao ng DSWD. Ang bilis ng payout. Nung sa tricycle, marami yun ha. Pero hindi sila nagtagal.
1: Ganon din.
0: Ganon pa rin
1: ang sistema. Napakabilis lang.
0: Yun, mabilis. Walang aberya, kaya lang meron lang siguro ano, miscommunication ba? Tama ba?
1: Siguro na-inform.
0: Oo.
1: Ayong, kumbaga, hindi agad na... Hindi kasi wala namang kopya yung LTFRB nung sa mga tricycle kasi sa CTFRB yun eh, magkaiba yun eh,
0: magkaiba.
1: Kaya hindi siguro siya na kumbaga hindi ba nalinis ng LTFRB yung listahan. Ay galing naman din sa mga transport group yun.
0: Sayang eh, naasa na sana eh, na akala mayroon.
1: Baka hindi rin Choy nagsabi yung, di ba, nagpalista ka sa transport group mo, sa transport cooperative mo. Baka hindi rin nagsabi yung driver na ako nakakuha na ako doon sa tricycle. Baka hindi rin nila alam na yung patakaran ng DSWD, pag nakakuha ka na ng isang cash relief assistance, ay hindi ka na po pwedeng, ano.
0: Palagay ko, ano.
1: Miscom lang, miscom.
0: Pero palagay ko, ano talaga, tama, miscommunication nga, nabanggit natin. So, hindi ka agad na-inform ng DSWD.
1: LTFRB.
0: LTFRB, at yung LTFRB naman din rin na-inform itong mga driver na ganun pala, meron silang sistema na hindi pala po pwedeng madubli.
1: Yun.
0: Pero kung titignan mo yung sitwasyon, kung halimbawang merong tricycle at merong multicab, para yung gumagastos yan.
1: Doble ang gastos
0: mo sa pamamasada sa gasolina, di ba? So, kung meron kang pang sa tricycle, pang sa tricycle. Pag meron kang pang multicab sana.
1: Sana, kaya lang iba yung patakaran ng DSWD.
0: Ay paano kung halimbawa ang unit mo, at ikaw yung driver, tatlo.
1: Isa lang din daw.
0: Aroy,
1: sabi ni Sir Eric, tinanong ko din niya kahapon eh. Diba? Sabi niya, kahit, ang example niya nga, kahit lima yung jeep mo.
0: Oo.
1: Isa lang din ang makukuha mong...
0: Eh bakit? Isang jeep lang ba yung mayroong gasolina? nagpapagas ba? Isang jeep lang?
1: Hindi ko nga rin bakit gano'n ang patakaran ng ano eh. Ng DSWD.
0: DSWD, limang jeep yan.
1: Dapat iba rin yung driver eh.
0: Nagpapagas yan eh. Hindi naman sa ano eh, sa operator mapupunta yan eh. Doon sa driver.
1: Driver.
0: Sa driver, hindi sa operator, sa driver sa mapupunta driver. Yan.
1: Yung sa LTFRB, meron sila talagang para sa operator tsaka sa driver. Pero 1.5 lang yun.
0: 1.5 lang, maliit lang. Maliit tsaka lang. Iba doon, nakatanggap na kaagad bago pa man yung 5,000.
1: Bago pa yung 5,000. Nakaraan pa yun na ano sila eh. Doon sa mga e-wallet na ipinasok.
0: Yun na nga eh.
1: Pero ito, pagka ganito pala, kaya merong as of umaga yun, ha, tatlo. Hindi natin alam kung nadagdagan pa.
0: Sana binigyan, binigyan na lang kasi nakakapanghinayang umaasa na kaagad yung driver sana na oops, meron ako matatanggap. Gagamitin ko yan sa, una, pambili ng bigas, gamitin ko yan pang gasolina. Tapos doon, pumila, nag-provide ng mga requirements, tapos wala rin palang mapupuntahan
1: siya. Tsaka nasa listahan siya.
0: Nasa listahan.
1: Oo, nasa listahan pagdating doon sa...
0: Binigay na sana, nasa listahan naman eh. Kaysa naman doon, kita nyo doon sa Manila, pinag-uusapan doon, mali-maleta, milyon-milyon na pera yung nawawala. Kinurap, di ba? Pagdating dito, 5,000 at gagamitin naman sa tama, hindi pa naibigay. Sayang naman. Nakakadisma yan para sa mga driver.
1: Kaya, yun nga yun ang kasi, yung gumagastos ka rin ng, sabi mo nga, gasolina doon sa tricycle, tapos dito sa jeep, meron din gastos. Kaya lang patakaran ng DSWD, pag nakatanggap ka na ng kanilang programa, isa lang daw yun. So, di ba, 3 months yan, di ba? Mapupulahan ka na pag ano eh.
0: After 3 months,
1: saka ka na pwede.
0: Oo. Paano mo nalaman yun, Choy? After 3 months?
1: Sabi ni Kalui.
0: Alam niya. Nakakaalam nun yung after 3 months, yung mga malapit sa sandok?
1: Yan o. Si Kalui nagbanggit kahapon eh.
0: yung mga nakakatanggap nung unang buwan, sa susunod, bibilang tagal naman.
1: Tagal naman?
0: Ng 3 months? 3 months. Kasi matik yun. Siya na naman ang kasunod.
1: Siya na naman. Palagi na lang.
0: Kaya maganda yung panukala ng Dole.
1: Yung sa Dole, sa yung sa Tupad.
0: Sa Tupad.
1: Ngayon, hindi na sa barangay dumadaan. Sa City Peso, pupunta ka doon. Pre-listing pala yun, sabi ni Sir Bong.
0: Ano na ba yan? Ano na yung... Yan ang practice ngayon para doon sa tupad? Hindi na sa barangay? O yun pinapropose pa lang?
1: Hindi, yun ang practice ngayon. Ngayon, yun pwede na. Ka lang pumunta doon, magpalista ka.
0: Ayun, ang maganda. O, yun. Kung halimbawang, kasi pag sa barangay, halimbawa, yun na lang ng yun ang ano, may hawak.
1: Oo, oh, kaya kung sino yung, katulad, ito experience ha, personal experience. Nakaraan lang, may leader yung isang politiko doon sa amin.
0: Oo. Oh.
1: Doon, you know, doon binigay doon sa leader.
0: Sa leader.
1: Niya. Yung leader niya yung nagano nagpahanap nung ano lista, nagpalista.
0: Ayun, oh.
1: Doon siya nagpalista.
0: Tapos siya na lang nang siya nang siya. Oh, siya yung leader sa susunod na mga tatlong buwan, anim na buwan, may slot na naman. Oh, ito, ikaw yung leader, ikaw naman ang maghanap uli.
1: Kaya
0: siya na lang nang siya nang siya.
1: Oh, ang masama lang, trabahante. Barangay yun. So, akala ng tao sa barangay. Pero wala kinalaman yung barangay doon eh.
0: Kaya maganda ito. Pabor tayo dito na doon na sa mga doon opisina. Na. Kahit nga sana yung AX-AX na ito eh.
1: Dapat,
0: huwag nang idaan wala, sa barangay. Doon na kagad sa, ano, sa DSWD.
1: Yun.
0: O, schedule lang natin. Halimbawa, o ngayon, ang schedule ngayong araw na ito ay taga Barangay Siksikan. Di punta ang Barangay Siksikan, di ba?
1: Oo, doon na. Diretso na. Actually, kung tutuusin, pwede naman pala talaga yung mag-walk-in ka doon, mag-apply ka ng AX.
0: Oo.
1: Huwag mo nang intayin ng islat-islat. Ang ginagawa kasi ng DSWD, islat-islat eh.
0: Oo, hindi. Nililista-lista nila eh.
1: Oo, yun eh. Mm. Ay, bibigay doon sa politiko, meron kang 1,000 na AX. Dapat walang ganun.
0: Dadaan kasi nila sa politiko.
1: Kaya yun ang problema eh. Ito, maganda ito. Dinaan sa City Peso, sabi ng City Peso, sabi ni Sir Bong, pre-listing ito ha, yung tupad. Pagka kailangan ng dole, sabi ng dole, City Peso, kailangan namin ng mga magtutupad. Yung City Peso mismo, ito, meron na po kaming listahan, ibibigay po namin sa inyo.
0: Ayun.
1: Na-validate na po namin to.
0: Yan ang maganda, di ba?
1: Ayun ang, ano, so, pero siyempre, dadaan pa rin sa interview ng dole.
0: Iba-ibang barangay yan, iba-ibang barangay.
1: Iba-ibang barangay.
0: Ayun.
1: No need na dumaan sa barangay yung sa tupad ngayon. Ngayon, habang ngayon, mamaya alas 8, pag-upin nila sa Old City Hall, opisina nila.
0: Mahirap kasi yun. Yung iba na mga, hindi naman lahat, may mga barangay official kasi, halimbawa, napunta sa kanya, yung slot ba, talaga naman, nabigyan ako ng slot, 50 slot ito. Tapos, minsan, may mga, maikli yung pasensya. Pag yung, gustong sumama sa slot, tapos hindi na pagbigyan, yung barangay official magagalit.
1: Kala mo
0: siya may-ari ng ano, ng AX?
1: Yun!
0: Kala mo siya may-ari ng tupad?
1: Yun!
0: Pag sasalitaan yung tao na, ano ba ang kulit mo? Sabing, wala na nga, hindi ka nga kasama.
1: Kaya
0: ba naman?
1: Yun!
0: Ganun ba?
1: Di ba magagalit? Meron nga nag-resign niya doon sa amin dahil sa ganyan eh.
0: Ay, ganun? Meron
1: away.
0: Kita mo na.
1: Away yung, resign na lang.
0: Oh, yun.
1: So, di ba?
0: Tabor din siguro kayo, mga kababayan, dito sa, ano na ito, sa panukalan na ito, na yung tupad program ang mamamahala o yung pagbibigay po ng slot
1: pre-listing
0: sa barangay.
1: Wala nang slot. Palista ka na lang doon sa City Peso.
0: Yeah, sa City Peso na lang.
1: Tapos si City Peso na ang yung City Peso at dole yung mag-uusap.
0: Yun.
1: Kumbaga yung pre-listing na tinatawag, nakaabang na.
0: Nakaabang na.
1: Pag sinabi ng dole, ay, kailangan namin ng 1,000 na mag-ano, yung list doon, yung City Peso, may listahan na. Oh, ito na.
0: Oh, yan.
1: Hindi na sa barangay.
0: Hindi na.
2: Express balita sa umaga.
0: Ako na ba?
1: Ikaw na, Choy. Listahan pa rin yan.
0: Listahan pa rin. Aba, umabot po sa 71 na tricycle driver dito sa atin. Umangat ako ah.
1: Oo, LTFRB pa, LTFRB.
0: LTFRB. Sa taas, yung masayang taas. Tinanggap. Tama ba? Masayang tinanggap o doon pa sa pinakataas?
1: Mula sa...
0: Shumurkat ako ng dalawa. Ba, ito ho, mula ho sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ang listahan ho ng mga beneficiaryong tumanggap po ng 5,000 cash relief assistance kahapon. Ayon po sa DSWD Palawan, naging katuwang ho ng LTFRB ang DSWD sa pamamahagi ng ayuda sa mga jeepney at multi-cab driver. Kabilang ho sa mga pangunahing requirements ang professional driver's license. at proof of franchise upang makuha ang tulong pinansyal. Pinayuhan naman ang mga driver na hindi pa nakakapag-check o hindi makita ang kanilang pangalan sa listahan na agad na magtungo sa tanggapan ng DSWD o ng LTFRB upang maberipika ang kanilang status at malaman ang dahilan ng pagkawala sa talaan.
6: Kung halimbawa po nasa listahan sila, para po makuha nila, kailangan lang po nila magdala ng photocopy po ng driver's license nila na mayroong tatlong specimen, tapos yung proof po ng kanilang franchise. Provisional authority o kaya po ay yung copy po ng application for consolidation po. Po as of now po, mayroon na pong tatlo po na nagpunta na nawala po sila sa listahan, pero upon verification po, nakatanggap po kasi sila doon sa ibang programa po ni DSWD.
0: Yan ho ang tinig ni Sir Lambuel mula ho sa LTFRB.
2: Express! Express! Balita sa umaga!
1: Yan, Choy. Kahit na subprop, proof, walang ano problema.
0: Walang problema. Okay. Pero yung listahan no, galing po sa LTFRB. Yan ang binabanggit dito para doon sa mga nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance kahapon yan.
1: Iyo. Ayuda pa rin!
0: Ayuda pa rin.
2: Balita sa umaga.
1: Masayang tinanggap ng mga multicab at jeepney driver ang 5,000 pesos cash relief assistance mula sa DSWD sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa isang beneficiaryong driver, mayroon to ring niyang biyaya natanggap na ayuda na niya ay malaking tulong sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Dagdag pa niya, gagamitin niya ang pera para sa pagpapaayos ng transmisyon ng kanyang sasakyan at pambili ng bigas. Kahapon nga po ay nagkaroon po ng distribusyon ng tulong pinansyal ang DSWD bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa.
7: Sir, bibili ng bigas sa ano, sir, ng kailangan sa bahay pang isa. Si sakto, sir, wala akong biyahe ngayon. Sira pa yung multicab ko.
4: Ayo.
7: Sira transmission.
4: Ayo.
7: Buti nga, nagkaroon ng ayuda ngayong araw.
4: Oh, sakto ah. So, maaayos, mapapaayos mo. Sira yung transmission, pambiling bigas, sakto. Walang, wala kang pasada ngayon. Tama-tama. Talagang blessing sa'yo ngayon yan. Yung 5,000.
7: Ayun, sir. Nagpapasalamat talaga ko sa itaas, sir. Kasi blessing talaga ito. Ano, nakarampa ako ng problema kasi wala akong biyahe. Tapos wala pang ano, stock sa bahay. Tapos sira pa yung multicab. Kaya sakto lang ito. Malaking tulong talaga ito.
2: Express! Express! Balita sa umaga!
1: Yan po ang tinig ni sapong multicab driver na may biyahing Santa Monica.
2: Express! Express! Balita sa umaga!
1: Yan ang balita atin sa inyo na Vision Express. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision Express ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Yun naman ang masaya talaga yung makatanggap ng 5,000 pambihira. Matagal man ang hinintay ninyo dahil yung mga nakaraan pa ito eh. Tawag ng tawag si Mang Lino eh.
1: Kaya nga.
0: Para ipaluwak sa DSWD. Dumating na rin.
1: Sa wakas.
0: Sa wakas.
1: Hindi kami nakita ni Mang Lino kasi hapon pa yun eh.
0: Ang schedule niya?
1: Schedule. Latera eh.
0: Letter L eh.
1: Letter L. Ano pa eh.
0: Sigurado lahat ng mga nakatanggap. Ako, masaya ang kanilang pamamasada ngayong araw na ito. Yeah, kasi pwede. Merong gas.
1: Yun. May pambili na silang ano din.
0: May pang bigas-bigas.
1: Pambili ng gulay.
0: Yun.
1: Oh, alam mo, bumili ka ng gulay sa mga multicab drivers natin kay Auntie Green.
0: Ba?
1: Ha? Mura saan, yung gulay ni Auntie Green.
0: Saan ba ang pwesto niyan?
1: Sa City Hall.
0: Yung sa may bungad.
1: Sa may bungad. Si Auntie Green. Si Auntie Green, Luis Sasupi na nanonood sa atin ngayon.
0: Yan. Oh. Pagkakausap mo yun, ba? May aplos yun.
1: Oo, yun. Talaga naman.
0: Kamusta ka na?
1: Yun.
0: Ano yun? Mahaba rin ang kwento doon.
1: Oh, sabi niya, hi, Mike and Gerald. God bless, sabi niya. Tsaka may libreng gulay yun.
0: Talaga, may palibreng gulay pala.
1: May palibreng gulay yan si Auntie Green eh.
0: Yan ang maganda. Oh, so, ayos ha.
1: Mura lang yung gulay yun. Sari, punta kayo sa May City Hall.
0: Sariwa pa.
1: Pwede
0: pang utangin. Oh. Ay, hindi.
1: Di ba, may mga multicab dyan nakapila?
0: Oo.
1: Hindi, nakatanggap na kayo eh. Sa May City Hall lang din, di ba, may ano doon, may pilahan doon eh.
0: Oo.
1: May saunahan na konti noon, may tindang gulay si Auntie Green.
0: Doon ang pwesto niya.
1: Oo, yun.
2: Express! Express! balita sa umaga.
0: Eto na, umabot po sa 70 at isang tricycle driver. Tama, Choy, di ba?
1: Ito na.
0: Sa Puerto Princesa po ang hindi ho nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula ho sa DSWD. Ayon po kay Henry Villamor, Federation President po ng mga tricycle sa lungsod, kabilang po ang mga ito sa mga naiwan sa unang batch na pamamahagi at maaari pa rin makuha ang kanilang ayuda sa tanggapan po ng DSWD hanggang ngayong araw. Oh. Hanggang ngayong araw lang pala ito, May 7.
1: Simula kahapon hanggang ngayon.
0: Okay, lumabas din po sa talaan na ang ilan sa mga benepisyaryo ay kasalukuyang nasa Maynila. Kaya sinisikap nilang makontak ng mga TODA upang maabisuhan. Nilinaw naman na hindi maaaring kunin ng kanilang mga kaanak sa lungsod ang nasabing ayuda at kinailangan ng personal itong i-claim ang na mga benepisyaryo.
2: Express Balita sa Umaga.
8: Actually, yung sarili mo pangalan na yan, dalawang extension of yung SWD, na parahan ko na sa 150 pa yan, yan po yung 91, so nagbili pa rin nila ng pagkakataon, na ma-pay out sila ngayon at hanggang bukas po. Yun po yung retrieval ng SWD sa amin.
0: Dinig ho ni Henry Villamor, ito hong presidente ng mga TODA dito po sa atin sa Puerto Princesa.
2: Express.
0: Importante na malaman nito.
1: Sayang ito.
0: Baka yung iba, hindi nyo pa alam. Palagi ko alam na rin siguro.
1: Kinontak na rin yung mga TODA Federation, President.
0: TODA President. So, para ma-inform din ng mga opisyal ng TODA, yung kanilang mga member.
1: Mga membro nila.
0: Ito yun, 71. Importante ho ito. Na ngayong araw, kasi ito pala yung pinakahuli. Ngayong araw, May 7.
1: Nakailang from 150, nagbigay sila ng date ng nakaraan.
0: Okay.
1: May natira pang 71 na hindi pa rin nakiklaim. Sayang ito, 5,000 ito.
0: Maabot pala ng 150. Di ba nagbigayan na ng nakaraan?
1: Nagbigayan.
0: Ngayon, merong mga hindi pa nakatanggap.
1: Hindi nakatanggap. 150 yun.
0: 150.
1: Nag-schedule ulit.
0: Pangalawang schedule na ito.
1: Pangalawang schedule na ito. Sayang ito. Baka bumalik yung pondo sa...
0: Sa
1: national government.
0: Ganun na mangyayari nun. Ganun na mangyayari. Sayang, i-claim ninyo. Kaya lang problema dito pagka nasa ibang lugar.
1: Manila. Yung sa Manila, baka hindi na rin makaabot.
0: Pero kung nasa Nara lang, o kaya nasa Rojas pa, babain mo na.
1: Kaya nga.
0: Kasi
1: kaya
0: sayang
1: nga,
0: din. 5,000 rin ito. Ngayong araw ito.
1: Sayang ito. Bakit kaya hindi sila na ano kagad? Bakit dapat pag mga ganyan? Ano ka talaga?
0: Alisto ka talaga.
1: Alisto ka talaga. Ayuda yan eh.
0: Alam mo kung bakit kailangan alisto ka? Dapat kailangan mong pagpursigihan dahil maraming mga tricycle driver din ang hindi ho nakatanggap, lalo na, pati na, yung mga kulurom tricycle na gusto rin nila. Kung sila na lang nakalista, sigurado, mabilis pa sa alas 4.
1: Ay, nako, talagang ano yun.
0: Diba? Pero ikaw na mapalad, bukod tangi, nakasama sa listahan, wala ka ng problema na dyan na yung pangalan mo.
1: Actually, may nakapost sa page natin yung mga pangalan.
0: Nakapost na pala.
1: Kasi para talagang, kumbaga, inaabot na sa'yo. Kukunin mo na lang. Kukunin mo na.
0: Sayang.
1: Sayang. Sayang, Sekral Padilla.
0: Nandiyan na yung team, ha? Sekral, nandiyan na. Magkakasama na sila?
1: Mukhang magkasama na sila.
2: Balita sa Umaga.
1: Samantala, tungo tayo sa ating mga live reports.
2: Live report.
1: 36 na kabataan sumailalim sa risk training dyan po sa bayan ng San Vicente. Katropa mo sa balita, pilya mo siya.
9: Tinalakay ng sangguniang bayan ng San Vicente ang ilang mahalagang panukalang ordinansa kaugnay ng agrikultura at pangangalaga sa kalikasan sa isinigawang magkasunod na committee hearing nitong Mayo 5. Sa unang pulong, pinangunahan ni Committee on Agriculture Chairperson Honorable Philip Lenry Acosta ang pagtalakay sa regulasyon sa paggamit ng bag net. Kabilang sa mga napag-usapan, ang kasalukuyang estado ng panukalang ordinansa at mga susunod na hakbang para sa patuloy nitong pagbabalangkas. Ayon sa konseho, nagmula ang usapin sa privilege speech ni Acosta kung saan binigyang diin niya ang pangangailangan ng agarang pagpasa ng ordinansa upang mapalakas ang regulasyon sa naturang kagamitan na may kaugnayan sa sektor ng pangisdaan at agrikultura. Tinalakay naman sa pagpupulong sa Committee on Laws and Environment sa panguna ni Honorable Rowel Molo ang panukalang ordinansa na naglalayong higpitan ang paggamit ng single-use plastic at ipagbawal ang styrofoam bilang lalagyan ng pagkain at iba pang produkto sa buong bayan. Layunin ng panukala na inakda ni Honorable Vargas na hikayatin ang paggamit ng biodegradable at reusable materials bilang bahagi ng pangmatagalang programa sa pangangalaga ng kalikasan ng bayan ng San Vicente. Patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ang pagbuo ng mga polisiya na naglalayong maproteksyonan ang kapaligiran habang pinapaunlad ang kabuhayan ng mga mamamayan sa bayan ng San Vicente, Palawan. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus kina katropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng Elito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
0: Dalawang lalaki at isang babae sa Nara, Palawan na may kasong theft arestado ho ng mga otoridad. Katropa mo sa balita, Rael Garan.
10: Arestado kamakailan ng Nara Municipal Police Station Provincial Intelligence Unit First Palawan Provincial Mobile Force Company at iba pa ang dalawang kalalakihan at isang babae sa Barangay Balatgao, Nara, Palawan dahil sa kasong theft o pagnanakaw. Kinilala lamang ang mga itong sina Alias Dan, Jen at Boy na baong mga residente sa naturang barangay na nag-iidad ng 46 anyos, 44 anyos at 27 anyos kung saan sa pinagsanay perusa ng iba't ibang kinatawan ng mga otoridad at sa bisa ng warrant of arrest ay tuluyang naaresto ang mga ito habang may piyansa namang inirekomenda ang hukuman na nagkakalagang nasa 6,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Samantala, ang mga akusado ay nasa pangangalaga na ng pulisya para sa tamang disposisyon. Yan ang balita, atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rael Garan, XFM News.
0: Samantala, sa iba pang balita, Top 9 Regional Most Wanted ng Palawan, arestado sa bayan naman ng Batarasa. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
11: Arestado sa Barangay Marangas sa bayan ng Batarasa ang isang lalaki na tinaguri ang rank number 9 regional most wanted person itong May 6, 2026. Inilala ang suspect na si Alias Bisilong. Inarista ito sa bisa ng Ward of Police na Initial Presiding Judge Pampilio Itod Sala Jr. ng Regional Trial Court Branch 165 sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Naharap ang suspect sa isang counts ng kasong Acoblasi Business na may piyansang nagkakahalaga na 180,000 pesos at dalawang counts ng qualified rape by sexual assault o minor na may 120,000 na piyan sa bawat kaso. Samantala, nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Dennis Chua.
2: Express Balita sa Umaga.
0: DTI Palawan, walang naitala ang overpricing cases sa Palawan sa kabilaon ng fuel at energy crisis. Katropa mo sa balita, Dirty Kadasho.
12: Wala umanong naiulat ang Department of Trade and Industry o DTI Palawan na overpricing cases sa buong lalawigan ng Palawan sa kabila ng fuel and energy crisis sa buong mundo na nararanasan, bunsag pa rin ang kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon sa DTI, patuloy ang ginagawa nilang regular price monitoring of prime and basic commodities sa lalawigan. Ito'y upang matiyak ang consumer protection at walang nag-overprice. Kung saan simulang nagkaroon ng energy crisis ay naging maayos naman ang lahat at walang nahuhuling nagtataas taas ng kanilang mga produkto. Yan pa rin ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, XFM News.
0: Mga kabataan namang residente ng BPYC at mga kawalan nito sumailalim daw sa pagsanay sa Basic Life Support. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
13: Bilang bahagi ng pagpapalakas ng kakayahan sa pagtugon sa mga emergency at sakuna, sumailalim naman sa 2 araw na basic life support training ang 30 kabataang residente at 8 kawani ng Bahay Pag-asa Youth Center. Pinangunahan ang naturang aktibidad ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na naglalayong mapahusay ang kaalaman at kahandaan ng mga kalahok sa wastong pagtugon sa iba't ibang uri ng emerhensya, kabilang na ang pagkawala ng malay, pagkabulon at pagkalunod. Kabilang sa mga itinuro sa pagsasanay ang tamang pagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR, pati na rin ang agarang pag-activate ng emergency medical assistance upang masiguro ang mabilis at epektibong pag-responde sa mga critical na sitwasyon. Ang BPYC ay nasa ilalim na ng pangangasiwa ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ng Pamalaang Panlalawigan. Ito ay nagsisilbing pansamantalang tahanan ng mga children sa in conflict with the law. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsusulong ng mga programang pangkaligtasan at kahandaan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Amy Roa Alvarez na naglalayong palakasin na ang kakayahan ng mga kabataan at kawani sa agarang pagtugon sa emergency at pagliligtas ng mga buhay sa oras ng sakuna. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Santon Gold Plus Herbal Capsule na mabibili na sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
0: ERC, pinagutoso ang pansamantalang suspension ng disconnection ng kuryente hanggang sa buwan po ng Hulyo. Tropa mo sa balita ay si Bacaldo.
14: Ipinagutos na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pansamantalang pagpapatigil ng disconnection ng kuryente mula Mayo hanggang Hulyo ngayong taon. Sakop nito ang residential at non-residential consumers na gumagamit ng hanggang 200 kilowatts kada buwan. Pinapayagan din ang bayad sa hulugan hanggang 3 buwan. Ayon sa ERC, ito ay upang maibsan ang epekto ng mataas na singil sa kuryente dulot pa rin ng tensyon sa Middle East. Bahagi ito ng emergency measures upang matiyak na hindi mawawala ng kuryente ang mga consumer. Samantalay, kinatuwa naman ng mga member consumer sa Palawan ang inilabas na kautusan ng ERC. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa ang IZ Pagaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, IZ Pagaldo.
2: Express Balita sa Umaga.
1: So, good morning muna kay Sir Eko Echalar. Sabi niya, good morning po sa mga pambansang mga kagawad. Pakibati kami dito sa Barangay Abarawan, Ruas, Palawan. Always nakikinig sa inyo simula 4 a.m.
0: Ha?
1: Palang hanggang 6 p.m.
0: Wala nang ginawa 'yon, puti ka noon.
1: Kaya nga,
0: baka ano
1: dito?
0: Baka nasa ano niya lang, nasa tabi niya lang yung radyo.
1: Kaya nga, talaga namang matindi, ha? Matindi yung tapos si Nanay Alcantara, Nanay Evelyn Alcantara. Ganun din.
0: Oh?
1: Sabi, good morning kagawad Mike, 4 a.m. kising na abang agad sa inyong programa. Diyan sa Brooks Point. Kapatindi ito. Talagang tsaka si Tatay Alex.
0: Tutok
1: alas
0: 4 no?
1: pa lang.
0: Basta katropa, tutok talaga yan.
1: Tutok talaga.
0: Pagbattery pala ni Roy Alcantara. Happy birthday sa kanya kapatid daw na si ex-kagawad Lilian Alcantara, si Rudo. Ngayong araw na nakikinig sa XFM sa Barangay Taluto sa Araceli, Palawan.
1: Ayan ha. Pati happy birthday rin kay Kim Brian Verocel dyan sa Barangay Siksikan.
0: Ayan ha. Happy birthday ha, ex-kagawad Lilian Alcantara Sirudo ngayong araw nito. Ganda dyan sa ano, sa Araceli.
1: Araceli.
0: Sa Tinintinan.
1: Yung teacher namin doon sa Siksikan Elementary School kay Ma'am Yvette Loren Balikog Mariano Berterin.
0: Berterin.
1: Berterin. Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday.
0: No. Ay, congratulations pala doon sa ano, sa Jacana na nanalo kagabi sa Indakan. Padalan dyan po sa founding anniversary ng Barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Nakita ko yung ano niya, punong dami sa may old airport pa lang. Nakita ko yung live mo.
0: Oo, lalo na doon sa stage, sa plaza, pambira. Congrats ha.
1: Congrats
0: sa lahat ng kapurok. Kasi hindi biro yung ano na yun, yung sayaw na yun. Hindi katulad dati yung mga dance contest, nasa lima lang, nasa anim lang. Pero ang Bangkaw-Bangkaw nag-require na more than 30. Ang hirap i-koryo yun.
1: Mahirap yun. Basta may paayudang pag-uniform si Kagawad Gerald Calister.
0: Naglaan yung barangay para sa kanila nakaalat na
1: libre uniform.
0: Depende sa kanila, basta mayroon 30,000, 50,000, ganun. Lahat ng purok yun.
1: Gagayahin ko nga yan dyan, mag-budgeting kami, gagayahin ko yung style dyan sa Bangkaw-Bangkaw.
0: Ganda, di ba? Bongga talaga yun. Taon-taon yan inaabangan. Alas 7 na ho ng umaga at mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan po ninyong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Banlawan.
1: Napapakinggan rin kami sa masulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
2: Express, Express, Balita sa Umaga. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
15: Exciting!
16: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
17: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
18: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
19: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
20: Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
23: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
15: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
26: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
27: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
28: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
29: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
30: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
32: Pipili sa mga butika.
33: Santon Gold Coffee Mix.
34: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
33: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
32: Mabibili sa mga butika.
35: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
36: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
37: Mga katropa, exciting dito!

0: 7:10 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.

Morning, morning, good morning. Magandang umaga po. Kamusta ang inyo pong Thursday morning? Sa mga kawani ng gobyerno. 4 days work week, Biyernes ngayon. Pero sa mga private, bukas pa ang Biyernes. 4 days work week, mga katropa, ha? Ang palatuntun ng Bullseye. Atid po sa atin yan, mga katropa, na mapudugtun ng Yes to Health Incorporated. Alam mo yung gusto mong maging healthy? Diba, lahat naman tayo gusto maging healthy. Pero ayaw mo yung komplikado. Diba? Magsimula ka sa tsa. Yung tinatawag nating Shanton Gold Herbal Tea. May mangustin ito, mga katropa. May antioxidant, tumutulong sa katawan. May moringa din. May quercetin, vitamins yun. Tapos may turmeric pa na curcumin. Inom ka lang araw-araw nito. Eh, ginagawa ka na sa katawan mo. Hindi mo ito, no, eh. Alam nyo, parang hindi mo siya mapapansin. Hindi nyo napapansin. Hindi natin napapansin. Pero araw-araw kumakain tayo. Ha? Merong mga toxins na naiipon doon sa katawan natin. Kaya ang dapat gawin natin dyan, mag-tsaka tayo. Umaga, gabi, tsaka. Tsaka ng tsaka ng tsaka. Chinese ganun. Tsaka ng tsaka. Bago yung main course na sa pagkain. Yung Shanton Gold Herbal Tea. Mga kaibigan, sinabi ko na sa inyo, may turmeric, may curcumin. May mangustin pa yan. Tumutulong sa cleansing at protection ng mga cells. Hindi ibiglaan, Brad. Pero ramdam mo, mas gagaan ang pakiramdam mo. Bullseye! Mga produkto ng Yes to Health, mga kaibigan, mabibili niyo sa mga kapartner nating mga pharmacy sa Puerto. Pure Meds Pharmacy, La Medica Pharmacy, Pharmastop, Nature's Medic, mga kaibigan, St. Therese Drugstore, Erica Drugstore, Best Life Pharmacy, Pharmalife. Ah, mga kaibigan, tawagan mo na siguro yan. Sa Kuyo, yung Gracelyn Drugstore, Best Drugstore, Pharmamed sa Port Barton. Sa Batarasa, yung Alina Pharmacy, Twinson Pharmacy, Hitch Drugstore. Mga kapartner nating mga pharmacy, mga katropa. Mga produkto ng Yes to Health, mabibili nyo sa mga kapartner nating pharmacy. Siyempre, dito sa lungsod, yung klinika natin, second floor DZRM building, sa may, alam nyo, Noki Nox, lahat naman nakakaalam ng Noki Nox, di ba? O, yung ano na lang, yung kain na to ni Manong Eric Iayen, sa harapan yan. Andiyan yung klinika ng Yes to Health. Mga doktor tayo dyan, Webis Biernes. Mga kaibigan, ha? Yung may nararamdaman ka, wag mo nang patagalin yan. Baka malala na. Mas magastos, brad. Mga kaibigan, ha? At batiin mo natin. Teka mo na, may pinapabati si Paring Roy. Ha? Happy Monday! Birthday ni ex-kapitan o ex-kagawad Lilian Alcantara Sirudo. Nakikinig ngayon sa XFM sa Barangay Taloto, Araceli, Palawan. Ha? Happy birthday, ex-kagawad Lilian Alcantara Sirudo. Diyan sa Barangay Taloto, Araceli, Palawan. So lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, i-chat nyo lang ako, i-text para mabati natin, ha? Yung mga babatiin po ninyo. Okay, mga kaibigan, aba, i-share lang ninyo yung ating programa, like kayo. Pagkatapos ay comment kayo. Asama na kayo doon sa ating electronic raffle, mga kaibigan, ha? Yung radyo natin, tinitrace namin yung location. Sa Taytay, ba't sa Taytay? Doon binababa yung mga kargo. Mga kargo sa Taytay bago papunta na rito. Kagabi, baka nandito na yun, eh. So kung dumating mamaya, bukas meron na tayong ipaparapol na radyo para

0: Pakinggan nyo kami, ha? Sa inyong mga lugar, mga katropa, ha? Standby lang. May nalunod po sa may bahagi ng Santa Lourdes. Nasa linya natin, Bon. Pakiano mo kung si Ma'am Janet Anlap, yung hipag ng biktima. Ma'am Janet, maganda umaga po.
1: Good morning po, sir.
0: Oo. Ano ba ang nangyari po? At yung hipag po ninyo, nalunod, ho? Bayaw?
1: Opo, sir. Kapon ng alat nito, punta po sila dito ng mga asawa kasama po ang lalaki. Kaya yung mangilaw na nga daw po sila. Pero sa ulan, sir, hindi na problema na ulan. Parang trip lang po nila ng pamilya na magpunta po sa bata. Ito silang bata.
0: Oo.
1: Tapos nung bago mag po, sir, ang plano nila, mag-iwala po sana sila.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung bago mag-alas 8, yung asawa ng kapatid ko, naglayo-layo mga 10 meters po ata sa kanila.
0: Saan po banda ito? Saan banda po?
1: Dito po, sir, sa ano, sa Sintramina.
0: Sa Misitramina, Barangay Santa Lourdes yan, di ba?
1: Opo.
0: Okay, sige. Lumaot. Anong oras po ito? Lumaot?
1: Alas 5 po ng hapon po kahapon. Magalis sila ng bahay nila, papuntang dagat.
0: Okay, alas 5 umalis papuntang dagat. Sige po. Pagkatapos, ano nangyari ho?
1: Alas 8 po sana, uwi na yun sila. Kaso nung pagpatabi na ng asawa niya, nag-aplano na magpatabi. Tapos yung asawa niya nawawala, si Joy. Narinig na rin po na sinigaw ng apat na bisis na humihingi ng tulong. Pero sir, ang tubig po, sir, hanggang tuhod lang po ang taas.
0: Ang tubig hanggang tuhod lang? Oh.
1: Opo.
0: Oh, sige.
1: Sa kinatayuan niya. Tapos nung pagtingin ng asawa niya, bigla po nawala ang asawa ng lalaki. Tapos ang nakita po nila, yung ano na lang, flashlight at ito yung panghuli sa hipon.
0: Panghuli sa hipon. Pero teka muna, ang tubig hanggang tuhod lang.
1: Opo, mangingilaw na po sila. Kaya nakuha lang sila ng hipon ba?
0: Oo, alam ko yun, mangingilaw lang. Pag mangingilaw, hindi naman lalaot talaga yan eh. Dito lang sa tabi yan eh.
1: Opo.
0: Di ba?
1: Opo, sa tabi lang.
0: So, paano nawala po yung bayaw po ninyo?
1: Ayun nga po, sir, hindi namin ma-imagine na pagkawala ng bayaw ko, tahimik po ang pagkawala niya. Hindi nagalaw ang tubig. Walang sabing may kumagat sa kanya na malakas. Yung buhaya naman po, sana, di ba, ang buhaya kung magsagat, ibalibag-balibag niya yung tao.
0: Oo, hindi. Tsaka yung buhaya, pagka nangagat yan, lulubog lang mga ilang minuto, aakit na yan eh. Aangat,
1: opo,
0: eh.
1: Wala po, sir. Tahimik po ang dagat.
0: Oo, hindi. At saka pagka sinakmal niya yun, alimbawa lang ha, na buhaya o ano, sinakmal niya, lulubog niya. Tsaka mag-iingay yan. Yung hampas ng mga tubig. Maririnig eh. Wala namang ganun, di ba? Wala. Bago na wala.
1: Wala po, sir.
0: Wala?
1: Wala po. Wala pong maingay. Kahit alon po, wala. Tahimik po ang dagat.
0: Oo, hindi ba ano yan? Hindi ba, anong tawag doon? Yung biglang lalim? Biglang lalim?
1: Yung nga po, sir, sabi ng asawa ko ngayon, sinisig niya, may biglang lalim po doon. Asawa ko kasi, lalim nag-atisig dyan. Kaya alam niya po yung area kung mayroon.
0: Ah, may biglang lalim. Parang kantilado.
1: Opo.
0: Kantilado.
1: Opo, sir, yan po, sir.
0: Oo.
1: Parang may trick po siya, sir, na dinadaan na ng sapa.
0: Ayun.
1: Malalim.
0: Oo. Pero kung mangingilaw lang, paano siya nahulog? Mga ganon.
1: Kasi po, sir, hanggang doon sa my trip, mababaw lang po, sir. May bati po kasi na nakalaki na pwede niyang patungan.
0: Bumaba siya sa bangka, parang ganun.
1: Wala po, sir. Wala po silang bangkang dala. Lakad lang po sila galing sa tabi.
0: Lakad lang. Hindi nakabangka. Naglalakad galing sa tabi. Hanggang tuhod lang. At biglang nawala.
1: Opo, yun po, sir. Bigla lang po nawala. Ang na-imagine po ng asawa niya, may naghila po sa kanya pababa.
0: May naghila pababa? Okay.
1: Opo. At nung nagsigaw po siya ng apat na bisis na tulong, tulong, tulong, hanggang patalayo ang boses, agad-agad naman po ang kapatid ko na isa at yung asawa niya, nag-review pati bayaw ko na isa, nag-review Nag-rescue po agad sila.
0: Mm-hmm.
1: Andiyan... So, hindi po talaga nila nakita yung tao. Ang nakita po nila yung panghuli ng hipon, at flashlight po.
0: At, pero yung...
1: Yung flashlight po.
0: Yung flashlight po, ano yan? Flashlight po nung bayaw ninyo.
1: Opo, flashlight po nung bayaw.
0: Ano, anong, anong pangalan po nung bayaw ninyo na nawawala ngayon?
1: Si George Espia po.
0: George Espia. So yung flashlight ni George at saka yung basket na lalagyan ng makukuha dun sa pangilaw, nandun nakalutang?
1: Nandun po siya sa area kung saan siya nawala.
0: Pero si George wala na?
1: Wala na po. Pati yung huling na nadala-dala niya sa bag, nakasabi sa katawan niya, wala pa po namin nakita at saka yung hilas niya.
0: Ay, pambihira, no? Andiyan ba yung asawa po ninyo kasama ni George?
1: Yung asawa ko po, sir, pakauwi lang galing Rizal. Tinawagan mo po namin para mahanap mo. Kasi siya po ang nakakaalam dito ng area.
0: Ah, nakakaalam ng area. So, sino yung mga kasama niya? Ilan po sila?
1: Mga bata po, sir. Asawa niya, yung kapatid. Yung anak niya, 8 years old.
0: Mm-mm.
1: Tapos, mahilan po namin, sir, na kakilig din namin.
0: Ibig sabihin, Ma'am Janet, marami rin sila na naglalakad doon. Marami rin, nangingilaw.
1: Opo, sir, marami po yung sila. Nagakumpul po sila sa isang area. Sila lang po ang medyo naglalayo ng kunti. Hindi niya po siguro na malayan na napapalayo na siya sa mga kasama niya.
0: May mga flashlight naman, eh. No? Lagi ba siyang nangingilaw dyan? Lagi nangingilaw?
1: Opo, sir. Lagi naman po siya nangingilaw. Kung may time siya na magpunta ng dagat at hibas, pag trip po nila nangilaw, pumupunta po sila.
0: Oo. So siya, si George, kabisado niya rin yung lugar?
1: Yung lalim po, sir, hindi niya po kabisado. Hindi po yung kasi nag-asipi.
0: Harap ng si Tramina. O nagtataka tayo, ano yung kwento-kwento na pwedeng ano? Bigla na lang nawala eh. Kasi kung, sabi nga, kung buhaya yun, limbawa lang, yung mga hampas ng tubig o ano, madidinig eh.
1: Opo.
0: At saka makakasigaw pa si George, makakasigaw.
1: Oh, yung sigaw niya po, sir, sabi ng kapatid ko, hirap na siya. Hirap ang bitis niya.
0: Asan po yung kapatid niyo ngayon?
1: Hindi po siya makausap, sir.
0: Ah, hindi makausap. Pero nandyan?
1: Opo, dito po. Magdamag po kami dito. Nag-abang po.
0: Katabi mo ba? O malayo sa'yo?
1: Doon po sa unahan po, konti.
0: Baka pwedeng mapuntahan mo para malinawan natin? Sabihin mo si Kalui. Itatanong lang.
1: Sige po, sir. Puntahan ko lang po.
0: Sige, hintayin ko. Habang naglalakad ka, nag-usap tayo, nandun na rin yung... sino yung saan yung unang naidulog ito? Rescue? Coast Guard o ano?
1: Yung Coast Guard po, dito po malapit, sir. Yan po ang unang pumunta.
0: Pumunta. Kagabi rin yan, kagabi rin?
1: Opo, kagabi. Mabilis din po ang pag-rescue.
0: Mabilis. Andyan na sila kaagad. Ano? Pero nag-negative. Hanggang ngayon, wala nakikita.
1: Opo, sir. Negative po. Hanggang ngayon, wala po. Individual po yung nahanap ngayon. Wala pa po kaming nakita. Pero ang sabi ng asawa ko kanina, pag-flipid niya, malabo daw po doon banda sa malalim.
0: May malalim. Maaring doon siya napunta, okay, sa malalim na yon.
1: Opo, sir. Doon po talaga ito siguro napunta. Kasi wala naman pong maalim po rin. Maganda po ang ng tubig.
0: Oo nga, pantay nga eh. Pantay eh. Andiyan na ba yung kapatid mo? Nandiyan ka lang sa kanya?
1: Opo, sir. Ito po.
0: Sige. Kalui ka mo. Hello?
1: Tanungin.
0: Sayo mo si Kalui. Kakausapin lang ni Kalui. Oo.
1: Sir, sorry ko. Pag-inita na po. Hindi siya makaano.
0: Parang ano pa siya? Na-trauma?
1: Opo. Nasyak siya po, sir. Kasi siya ang unang nakakita sa asawa niya na nalulunod eh.
0: Nakakita po kanina? Kay George?
1: Opo. Nakita niya po ang ilaw kasi. Nagkaway-kaway sa kanila.
0: Oo. Ibig sabihin nakita niya si George na nalulunod.
1: Opo, nagpalayo na po ang busing, sir, pero hindi na lang po nakikita nila.
0: Si George, si George hindi...
1: Segundo lang po, sir, talaga.
0: Oo, si George hindi na hindi niya na nakikita, yung ilaw na lang.
1: Ilaw na lang po, sir, at saka yung boses. Kasi nga po, sir, madilim. Pero habang sumisigaw si George, kumatakbo sila papunta doon para mag-rescue.
0: Ah, sumisigaw. Ano raw sinisigaw kaya? Tulong, tulong. Ganun.
1: Tulong. Opo, yung hirap na hirap ang boses niya na humihingi ng tulong.
0: Tulong, tulong. Oh, mga ilang metro kaya tinakbo ng kapatid mo? Mga ilang metro?
1: Mga 10 meters lang po siguro, sir. Hindi man kalayuan.
0: Malapit lang, ano?
1: Opo.
0: Malapit lang, kung 10 meters. So, pag sumigaw ka, 10 meters, tulong-tulong, ang problema, madilim eh.
1: Opo, rinig po talaga nila, sir.
0: Oo, dinig lang. Kung 10 meters, dinig yun. Kaya lang, hindi maano kung anong nangyayari. Pero yung flashlight, gumagalaw yung flashlight. Gumagalaw.
1: Opo, gumagalaw po ang flashlight. Nung paglapit po nila sa area na yon, kung saan siya nalunod, wala na po si George. Yung flashlight na lang po nakuha nila.
0: Flashlight na lang. Si George wala na.
1: Opo. Wala na po, sir. Pero ang flashlight niya at saka yung pang-hold ng phone, kinapita na po ng salabay, kung tawagin.
0: Yung flashlight?
1: Opo. Kuno po ng salabay.
0: Ah, ibig sabihin, kasi tulong-tulong, takbo yung kapatid mo, pagdating doon, wala na si George, pero yung flashlight, puno ng salabay.
1: Opo, sir. Tapos yung hawak-hawak na panghuli ng sipon.
0: Ah, okay. So, ano ang posibilidad na lunod?
1: Ayun nga po, sir, hindi namin ma-explain kung anong nangyari sa kanya kasi nga po, biglaan po kung nagpawala, wala na patalang kung anong nangyari sa kanya na may naghila ba o may nagtuklaw.
0: Meron bang kwento dyan na maaring buhaya? Ganon? Maari? Maari lang naman. Meron ganon?
1: Kasi po, sir, sa una ng kunti, bukana na po yun ng San Carlos.
0: San Carlos, Bakungan.
1: Opo.
0: Oo, Bakungan, may buhaya dyan eh. Sila Lolong, si Lolong.
1: Dito po, banda sa, sa Pagbariri, banda, sir.
0: Oo, hindi, sila Lolong, dyan na huli sa Bakungan yan eh. May buhaya
1: opo,
0: talaga
1: may
0: dyan. Oo, may buhaya dyan sa Bakungan talaga. Oo, noon pa yan, may mga nasakmal na tao dyan sa Bakungan. So, hanggang ngayon, di natin malaman pa, no, kung saan. Ngayon, yung asawa mo ba sumisid na? May sinisid na siya kanina?
1: Opo, sir, nagsisid siya. Kanina, nag-start siya ng alas 5 ng sisid. Hanggang ngayon, hindi niya pa po nakita. Nagtahinga lang po siya saglit kanina, ang pinto niya, may malalim na malabo ang area.
0: Oo. Ngayon ba, no, ibas pa rin o ano siya, high tide na, taas na yung tubig?
1: High tide na po, sir.
0: Pag high tide ba, lampas tao?
1: Dito po, sir, sa ginapangilawan nila, hindi naman po lampas tao.
0: Kahit mag-high tide?
1: Opo, mga hanggang dibdib lang siguro or hanggang daywang lang.
0: Oo. Doon sa pinaglubugan niya, nandun yung parang kantilado na area, na malalim, na malabo.
1: Opo, sir. Opo, sir, sa unahan niya po.
0: So doon sila naghahanap ngayon?
1: Opo, sir, hanggang ngayon doon po, yung individual po.
0: Okay, sige. Yung kapatid mo na kasama niya na kagabi ay hindi makapagsalita ngayon, ano, diyan sa harapan mo at medyo natotrauma pa.
1: Opo, sir. Kasama niya pa pong anak niya.
0: Okay, sige. Meron pang mga kapitbahay kayo doon na kasama pa nila?
1: Mayroon po, sir. May kapitbahay din po na kapit isang kapatid ko.
0: Malayo sa'yo yung kapitbahay, Janet?
1: Yung kapitbahay po namin, sir, wala pa po dito nagsimbalik. Yung isa kong kapatid nandoon po sa dagat, sir,
0: nandoon sila lahat, naka-standby?
1: Opo, nagabangka-bangka po sila, sir.
0: Oo, nagtataka ako. Tsaka kalmada naman kagabi, pantay na kahit kayong umaga eh. May kuha kaming video ngayon, pantay na pantay
1: opo,
0: yung alon eh. Yung dagat eh.
1: Opo,
0: wala nga alon.
1: Wala po talaga, sir, alon siya.
0: Oo. So, paano yun, ano? Bigla na lang nawala. So, dalawa yung sinasabi po ninyo na maaring mangyari. Either may sumakmal sa kanya, pailalim, or talagang nakatapak siya doon sa isang malalim na lugar na kantilado at hindi na nakaahon.
1: Opo. Kasi po, sir, ang kwento ng sir ko sa area na yun, Madilim po talaga ang hila ng tubig. Umiikot po ang tubig.
0: Sa ilalim, ano?
1: Opo.
0: Delikado pala yan, ano? Oo.
1: Opo, sir. Sa hindi po marunong, sir. Sa hindi kabisado ang area, delikado po.
0: Oo. Pero sa tagal nyo dyan, wala namang bata na ano, ganun yung nangyari. Nawala, bigla dyan sa lugar na yan. Ngayon lang, ngayon lang.
1: Wala naman. Opo, sir. Wala naman po ako nabalitaan noon sa 25 years kami nakatira sa Magarwat. Wala po ako nabalitaan ganun, sir.
0: So ngayon
1: first
0: lang.
1: First time po ngayon.
0: First time. Ilan taon na ho ba kayo dyan sa lugar na yan?
1: Nakatira po kami sa highway, sir, sa Magarwat. Barangay Tapunan.
0: Yung bayaw, 25 years po. Yung bayaw mo, mga ilang taon nang nangingilaw dyan?
1: Mga 10, sir. 10, 11.
0: 10 taon. So, tapos ngayon lang nangyari yan, ano?
1: Opo, sir. Ngayon lang po.
0: O, sige. May contact number ka ba doon sa asawa mo? Na, hindi, si Lolong pala, sorry ah. Si Lolong sa Agusan pala nakuha yun. Hindi si Lolong. May pangalan ng buhay yun. Nakuha dyan sa Bakungan eh. Sige, so nananalangin pa rin tayo na makita na maayos pa si George, ano, Janet?
1: Opo, sir. Positive pa rin po kami ngayon, sir, na nawaan makita siya ang buhay.
0: Makita siya, okay. Sige, may kasama rin kami nandun sa Coast Guard ngayon o Maritime, no, para ayusin yung retrieval. Operation. O sige, Janet, tawag lang kami mamaya sa iyo ha. At anong masasabi mo? Baka may gusto kang ipanawagan sa mga otoridad o sa mga pamilya ninyo. Janet, unlap. Sige, ma'am.
1: Ang panawagan ko lang po sa pamahalaan po, sir, na maaari po sana maaga ang tag risko kasi po hanggang ngayon naghihintay po kami, wala pa po kasi ang pangako nila kagabi, maaga pa po sila, sir, magbalik.
0: Oh, sige, sige. Tawagan kita mamaya, ah. Pupuntahan ko lang yung mga kasama natin na sa Coast Guard, kasama yung mga tropa ng Coast Guard doon. Salamat ha, sir. Ay, ma'am. Ma'am Janet.
1: Salamat po, sir. Thank you din po.
0: Oh, si God ma'am, bless po. God bless. Si ma'am Janet Anlap, tawagan mo na yung tropa natin, katropa natin doon sa Coast Guard, no? So, si George ang nawawala po ngayon, mga kaibigan. Si Pilo pala, yung sa Bakungan, hindi si Lolong. Si Lolong sa Agusan del Sur. Yung nakuha dyan sa Bakungan, nakakagat to ng isang bata, ay si Pilo. Ano, si Pilo. So, dyan sa Bakungan, may buhaya talaga dyan, doon sa ilang lugar, no? Mga kaibigan. So, nagtataka tayo, mga kaibigan, papaanong nawala si George kagabi? Hanggang ngayon, hindi pa nakikita. Si Toto, sino nandun? Si Girlie? Toto Ronnie, kasama si Ensign Rino Escabarte, PCG, Substation Commander ng CGSS Sonda Bay. To?
2: Yes, magandang umaga, Kaluy. Ano? Nandito nga tayo dito sa Philippine Coast Guard ng Substation ng Barangay Santa Lourdes. Kaugnay nga doon sa nababanggit na nawawala pa ng isang mangisda kagabi. Kasama nga natin si Sir Reno, nung ating Station Commander, Substation Commander ng PCG Santa Lourdes. Sir, good morning po. Light day ngayon sa XFM Palawan. Kasama natin si Katropang Kaluy Larosa.
3: Good morning sa ating lahat. Ako po ulit, magpapakilala si Ensign Rino Escabarte, ang substation commander ng Coast Guard Substation Honda Bay. Magandang umaga po.
0: Morning. Bird, pakita mo yung tropa na ano na ayan live sila, Sir Toto. Ensign Rino Escabarte, PCG Substation Commander CGSS Honda Bay. Sir, ano na yung update dito? Kanina bago tayo nag-usap, kausap ko yung bayaw nung ni George na nawawala pa ngayon, sir.
3: Sir, magandang umaga. So, kagabi, naka-receive kami ng tawag, mga bandang alas 8 yun. Ngayon nga, regarding sa insidente, and ang ginawa natin, nakipag-coordinate tayo agad sa mga concerned agencies tulad ng PNP Maritime Group and kasama din ang ating barangay officials ng Barangay Santa Lourdes. Okay. So, pagdating namin, sir, sa area, agad na nag-conduct ng search and rescue. At nagtanong kami doon sa mga kasama nilang nanang isda doon. Hindi ngayon, kinanong ko ang bayaw at ang sabi niya nga, narinig nilang sumigaw si George, yung hinahanap natin, ng tulong. At nang pagpunta nila doon, habang papalpit sila, palayo ng palayo yung boses nito ni George na apat na beses daw sumigaw ng tulong. And then ngayon, ang naabutan na lang nila is yung flashlight na palutang-lutang and puno daw ito ng
0: salabay. Oo. Okay. So, sir, anong kaya? Kasi ang sabi nito ni nung bayaw si Janet kanina, hanggang ano lang ang tubig? Hanggang tuhod?
3: So kagabi personally andun ako sa area. Nagtumulong ako sa paghahanap. Hanggang tuhod lang o biwang yung iba. Pero ito ay kantilado.
0: Ayaw.
3: So ako, na-experience ko kagabi na biglang paglalim talaga doon sa may area na pinagyarihan.
0: Ah, kantilado, no? Ha?
3: Mm-hmm.
0: So, yung kantilado, gaano kalalim yun? Kung hanggang tuhod lang siya, yung kantilado, lampas tao na yun?
3: Lampas tao na, sir. Based sa observation ko kagabi, sir, hindi mo talaga maabot sa payon.
0: Ayun. Tapos madilim ano, sir?
3: Sobrang dilim. Yung nga, mahirap yung visibility ng tubig doon kagabi sa pag-search namin.
0: Sir, pag kantiladong ganyan, limbawa lumubog ka, ito mga fisherman talaga to, may alam sa dagat eh, pero hindi nakaahon. Mayroon bang ano yan? May pressure o parang may higop sa ilalim, pababa? O papaano?
3: Yes, sir. Oo. Possible talagang may higop yan, sir.
0: Oh.
3: At na lalo na kung hindi ka masyadong marunong lumangoy.
0: Lumangoy, oh.
3: Mahirapan ka talaga makabalik sa mababaw na parte.
0: Oh. So, sa bisinidad, doon sa pinagkakitaan ng flashlight, yung kantilado malawak. Malawak, sir, no? Malawak ba?
3: Oo. Yes, sir. Medyo malawak yung kantilado na area, sir.
0: Okay. So, may possibility na nandun pa siya o hinila na siya kung sa malalayo? At saka, ano yung sukat ng pupuntahan po ninyo? Doon lang sa area o maaring sa kalapit, barangay sa dagat?
3: Ngayon, sir, ang pag-searchan natin, sir, magpo-focus muna tayo doon sa area mismo, sir.
0: Oo, area mismo.
3: Kasi, naman to, sir? Hindi naman to open si sir. So, possible, sir, andun pa rin si George.
0: Oo.
3: Pero, pagdating ng isang team natin, sir, ng search and rescue operation team natin, sir, magkakandaktin to sa mga kadikit na area doon, sir.
0: Oo. Maari bang si George, kung mag-speculate lang ako, sir, pwedeng lumubog siya, hindi na nakaangat, sumabit siya sa mga possible na makukurales o ano, meron ganun? Kaya hindi siya umangat?
3: Isa rin yun sa tinitignan natin na ano, sir, na dahilan. Kasi
0: dahilan,
3: nung interview natin yung mga lokal doon, may malalim daw talaga ang kantil dyan at may bato daw dyan na parang biyak sa gitna.
0: Bato? Oo.
3: Mm-hmm.
0: Sir, paano yung ano? Yung tao, pagka nalunod, ilang oras bago siya umangat?
3: Yan, sir. Mga 24 hours yan, sir.
0: 24 hours?
3: Ah, talaga yan, sir. O, lulubo na yan, sir.
0: Lulubo, no? So, ilang oras pa lang yan? Kagabi. Wala pang 24 hours, no? Pero definitely, kung walang, hindi siya sasabit sa mga kurales kung meron sa ibaba, aangat siya, lulutang.
3: Yes, sir. Oo. Aangat talaga yan, sir.
0: Oo. So, madali lang din kung lumutang siya kasi wala namang nakita akong bakawanan doon eh. Dito sa Milaot-Laot Banday. Sa may unahan ng Dalampasigan, sir, no?
3: Yes, sir. Mm.
0: So, anong gagawin, sir, ngayon? Hintayin, sisisid ba kayo doon sa kantilado o ano kaya?
3: Ngayon, sir, so andun na yung isang team natin, ng rescue team.
0: Rescue. Oh.
3: And then ngayon, papunta na rin ang ating mga rescue divers para masisid natin yung area, sir.
0: Oh. Gagamit kayo ng mga aluminum boats pa, sir, o ano na lang, lakad-lakad na lang?
3: Gagamit tayo ng rubber boat, sir, mayroong mga tangke yung ating mga rescue divers para masisid ng maayos sa ilalim.
0: Sa ilalim, okay. So, sana, ito ano, sir, no? Search and rescue pa, hindi sa search and retrieval.
3: Yes, sir. Search and rescue pa rin ang ating operation.
0: Oh, search and rescue. After ilang oras bago tayo mag-declare ng search and retrieval?
3: Hindi pa tayo pwedeng makapag-conclude, sir. Hanggat may possibility pa na mahanap natin.
0: Yun yung sir, yung flashlight daw may mga salabay?
3: Yes, yun yung sabi ng kasama nila doon na puno daw ito ng salabay ng nadampot nila.
0: Okay. So, yung salabay, maaari bang ano yun, sir? Yung nakatapak siya o dumikit sa paa niya at nagpanik, tapos kantilado, ganon? Meron ba yun? Possible ba yun?
3: Well, sir, isa sa tinitingnan natin yung rason, sir.
0: Salabay,
3: kasi
0: no?
3: Kasi pag nasalabay ka,
0: yun.
3: Tapos masakit yun, maapde.
0: Oo.
3: Tapos nalaglag ka sa isang kantilado.
0: Oo.
3: Magpapanik ka na. So, baka hindi masyadong marunong lumangoy.
0: Oo, salabay.
3: Kaya isa yun sa rason, sir.
0: O, kasi yung flashlight, puro salabay eh. Kung halimbawa, hanggang tuhod lang, tapos dumikit yung salabay sa paa, sabi nyo nga, masakit. Masakit yan. Tapos yun na, yung kantilado sa baba, hindi na siya naka-recover dahil may iniindas siyang sakit sa paa dahil yung mga salabay. Siguro, maari na ganun. Kasi yung flashlight, salabay, puno daw eh.
3: Yun ang binato na impormasyon ng kasama nila.
0: Nakita niyo ba siya rin flashlight na may salabay?
3: Yung inabutan ko, ako mismo nahawakan ko yung flashlight, sir. Pero malinis na ito, sir. Nilinis na ng kasamahan niya.
0: Oo.
3: Kasi ito rin yung ginamit nila pagsisid kagabi.
0: Oo, so wala nang salabay. Yung salabay ba, sir, pag dumikit sa paa o sa kamay, para bang octopus yan o parang ano, may hapdi talaga na mararamdaman ka? Yung salabay.
3: Maiiwan yung mga galamay niyan, tapos sobrang hapdi talaga niyan, sir.
0: Hindi, kung halimbawa nakadikit pa sa paa mo o sa kamay mo, hindi pa natatanggal. Masakit?
3: Yes, sir. Masakit talaga yan, sir.
0: Naku. So, kailangan tanggalin, ano?
3: Kailangan tanggalin yan, sir.
0: Ayun. Oo. So, possible. Buhaya, sir. Possibility. Wala, no? Malabo. Buhaya.
3: Hindi tayo pwede makakonclude, sir, kasi wala namang marks na napakita kagabi. Na
0: buhaya.
3: Na buhaya yun, sir.
0: Oo. Salabay, kantilado, so possibility. So, sige, sir. Hindi na namin kayo masyadong iistorbohin sa ngayon. Gano'n ka... kalaking tropa yung i-deploy natin doon, sir? Pala?
3: Ano yun, sir? Composite yun ng dalawang team, sir.
0: Composite.
3: Meron na itong mga tropa ko dito.
0: Opo.
3: Yun yung mga rescue divers din natin, sir.
0: Okay, sige, sir. At good luck. At kami nakaantabay din at nananalangin na nasa maayos pang kalagayan si George.
3: Yes, sir. Maraming salamat, sir. Kami naman sa Philippine Coast Guard, sir, gagawin po namin ng lahat. At nang makita natin ang hinahanap natin.
0: Sir, may panawagan ba tayo doon sa kalapit barangay? Ano ba yung kasunod niyan? Na Santa Lourdes, Bakungan, baka may makita o ano?
3: Nananawagan kami, sir, pero nakapag-coordinate na rin kami, sir, sa ating mga barangay official, sir.
0: Okay.
3: Kung may possible sightings man, itawagan kami agad at nang marespondian natin.
0: Ayun, sige. Ensign Rino Escabarte, Station Commander, GSS Honda Bay. Salamat, sir. Good luck po.
3: Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Good morning.
0: Good morning. To?
4: Yes, katropang Kaloy, ano? Maraming salamat kay si Rino, ano? So, patuloy yung
0: ditawa. Hindi natin bibitawan yan na baka pakiano mo yung exact location. Punta natin yung lugar.
4: Okay, Kape Kaloy.
0: Oo, para ingat lang kasi marami pa lang salabay diyan to. Salabay.
4: Yun nga yung binagi sa atin ni Sierino kanina na marami nga. Kaya dito, Kaloy, dito sa May Honda Bay, kanina si Iksigawad Tanjo ay nangunguha siya ng mga salabay. Mm. Dahil nga siguro, dahil maitang panahon, kaya medyo maraming salabay ngayon, Kaloy.
0: Sige, sige.
4: So siguro mula dito sa ano, tayo tutungo doon sa lugar.
0: Puntahan nyo muna yung area. Kung natingnan na natin sitwasyon doon at may mga local doon sumisisid na rin, yung tropa papunta na rin, yung Coast Guard papunta na rin. Kung papayagan ka ni Ensign Escabarte, sumama ka dyan sa rubber boat.
4: Nagpaalam tayo, Kaloy, hindi na tayo pinayagan na sumama yung media.
0: Okay, so, sige. Punta na lang. Sige lang, punta na lang. Delikado pa. Sige.
4: Mm-hmm. Sige, maraming salamat Kaluya. Siyempre, maraming salamat kay Sir Reyno ano sa kanyang conduct ng interview. Live mula dito sa tanggapan ng Philippine Coast Guard ng San Palordes. Kasama natin si Katropang Gerly. Ako naman yung Katropa sa radyo, Katropang Peto to XFM News.
0: Okay. Je, pakiano lang si La Toto. Papuntay na lang agad doon sa lugar. Kuha tayo ng footage doon at babalikan natin mamaya-maya, mga kaibigan. So, may hinahanap po tayong isang... pakita mo lang yung mga Coast Guard siguro, actually, may hinahanap po tayong isang kababayan natin. Hindi ko ma... hindi natin mawari kung papa... Nasa labay ka na ba, Mike? Sa labay? Pag ang sa labay ba dumikit sa ano mo, sa paa mo o sa kamay mo, masakit. Hindi pa ako nasa sa labay. Ha? Masakit, no? Parang pinipiga. Parang pinipiga. Ha? Ano, no? Sino? Oo nga, papuntay mo na doon sa area. Galing doon sa detachment, doon sa substation. Masakit. Yung sa labay, kung nasa labay kayo, mga kaibig. Kasi yung sa, yung plus light, balikan mo nga si Janet. Pakitawagan mo si Janet Tabon. Para ma-inform lang natin na papunta na doon yung ano. O, kasi nag-aalala sila eh. Okay. Lahat ng effort, dalawang team o dalawang...
5: Pag konti yung tentacles
0: yung kanyang ano yung kanyang mga kamay-kamay. Pag konti mas delikado. Pagka marami kasi didikit 'yun eh. Karamihan doon pagka nasa labay, 'di ba? Iniihian.
5: Suka sir, suka.
0: Asuka. Hindi, yung iba nga ihi eh, ginagamit eh.
5: Ito yung ihi sa tayong 'yun.
0: Ah? At tayong? Oh, yung iba sa labay, ihi din ginagamit para matanggal. Pero yung sa labay, suka.
5: Suka, kaya buhangin.
0: Oo, kaya buhangin. Nako.
5: Buyas.
0: Ha?
5: Suka si buyas.
0: Ni iba na kilawin. Seryoso at may nawawala eh, Gerald. Oo eh. Si Janet, nasa Janet?
6: Hello po.
0: Oo. Kausap namin si Ensign Reyno Escabarte, PCG Substation Commander ng Coast Guard. Papunta na sila doon, dalawang team.
6: Opo, sir.
0: Sa lugar. Nabanggit mo kanina yung maraming salabay sa flashlight?
6: Opo, sir. Nagkapit po sa ano, flashlight. Malalaki po kasi ang salabay sa ganitong panahon po, sir.
0: Ayun, okay. Ikaw ba nasa labay ka na? O yung mga ano mo? Mga wala pa, no?
6: Wala pa po. Yung asawa ko po.
0: Yung salabay, pagka ano, masakit yan, di ba? Pag dumikit sa kamay mo, sa paa mo, masakit.
6: Delikado po ang salabay, sir, lalo na kung mapunta sa pusod.
0: Pusod?
6: Ano, sa part ng ano, katawan na masilan.
0: Masilan, no? Pero pag, alimbawa, paa, talampakan o binti, masakit pa rin, ano?
6: Masakit po, sir. Grabe po talaga kasakit yan.
0: Uy, pambira.
6: Parang napapasok ka ng ano?
0: Ha?
6: Ng kasoy. Parang ganyan ang daan niya.
0: Alam ko yung kasoy. Kasi nagbabalat kami ng kasoy, yung dagta niya. Yung dagta.
6: Opo. Ganyan po ang daan ng salabay.
0: Yun, pambira. Pero sa ano ka, halimbawa, nasa dagat ka, kung nasa dagat ka man o hindi ka sa dagat, pag kumapit ang salabay, parang dagta ng kasoy. Ganon, masakit.
6: Masakit po, sir. Tapos magpula muna yan bago mga ilang araw yun, mag-itim na po ang kanyang daan.
0: Kasi sabi mo kanina, pansin ko nga na ano mo, na yung flashlight ay puno ng salabay. Diba?
6: Opo, sir. Opo.
0: May posibilidad na nasa labay siya. Kasi kamo, masakit. Tapos kantilado. Alam natin, marunong lumango yan si George. Mangingisda yan eh. Mangingisda yan eh.
6: Opo, opo.
0: Oo. So kung masa labay ka, ganung karami, masakit, tapos kantilado, mahirap umangat eh, no?
6: Opo, sir. Ang kwento na asawa ko, kung nasa labay siya, kasi nakashort lang yun siya, sir, eh.
0: Aroy, nakashort, oh.
6: Opo, tapos ang suot niyang damit, yung pang-construction po, sir, na may reflect po.
0: Reflectorized?
6: Opo, yun po ang suot niya.
0: Sa construction, para nakikita, no?
6: Opo, ay sabi ng mister ko, delikado po talaga pag ganun ang suot, kasi naano po yun sa mga ano ng isda, malalaking isda.
0: Oo.
6: Akala po nila pain.
0: Pain?
6: Opo, yung ganong klaseng ano po.
0: Pagka nasa ilalim ka na, yung ganong mga reflectorized t-shirt or yung pang-construction sa ilalim, parang kakagating ka ng isda o ano, pupuntahan ka kasi kala nila pain.
6: Opo, ganun po.
0: Oo, pero yung possibility na sa labay, medyo ano, no? Kapitang ka nun, sabay-sabay halimbawa sa binti mo, masakit.
6: Opo, sir. Ay, hindi nga po namin ano ngayon, sir, kung ano po talagang nangyari sa kanya kasi bigla lang po talaga siya nawala. Yung busis niya po, pahila pa baba eh.
0: Pahila pa baba. Okay. Sige. Ang sabi ni Insin na tabihan mo nung Coast Guard na paalis. Sabi ni Insin na Rino Escabarte, ano daw, may kantilado nga daw doon sa lugar at search and rescue pa. Search and rescue hanggang ngayon.
6: Opo, sir, opo.
0: Oo, sige, sige. So, nagtataka rin tayo talaga. Paano nangyari? Kasi pantay naman yung dagat eh. Diba?
6: Pantay po, sir. Wala pong ingay. Yung pagkawala niya po, sir, tahimik po talaga ang paligid. Walang ingay na narinig yung kasamahan niya na sabing nag-ingay ang tubig na ano, ang parang nagawala-wala ang tubig. Wala naman po, sir, ang ganun.
0: Oo, pantay rin, ano?
6: Opo, timing po, sir. Tapos sigaw lang po niya ang narinig ng asawa niya. Nung nakita na, yung flashlight po, yun na lang po ang naiwan. Siya po nawala na.
0: Oo, kasi 10 meters ka mo eh.
6: Opo, malapit lang po sa asawa niya.
0: Oo, 10 meters. Tapos, ano kaya ang pagkakabanggit? Tulong, tulong. Ano kaya ang pagkakabanggit? Tulong, tulong.
6: Opo, sir. Apat na beses narinig ng asawa niya ng tulong, tulong. Pero habang sumisigaw siya ng tulong, asawa niya, tumatakbo papunta sa kanya at humihingi din yung asawa niya ng tulong. Siya nagabangka. Kasi may nagabangka din po, sir, dito eh.
0: Ah, may nagabangka doon sa lugar, ano?
6: Opo, may naga pangisda din po.
0: Pero yung boses niya parang ano na, medyo pailalim na. Pailalim.
6: Opo, pailalim po, palayo.
0: Yung boses ni George, pailalim na.
6: Opo, yung sabi ng kapatid ko, hirap na hirap ang boses niya na humihingi ng tulong.
0: Oo, kasi pagka... Pero hindi ko maano, kasi kung hirap na hirap, parang may sakit siyang na... May iniinda siya bago siya lumubog o bago siya nawala, ano? Kung gano'n.
6: Opo, sir. Opo, akala po ng kapatid ko na asawa niya, natinik lang po ng tayom or may naapakan siyang bagay na nasugatan siya, na bigla siyang napaupo.
0: Tayong.
6: Kasi bigla siyang nawala eh, nakatayo siya eh. Tapos ang flashlight, lumutang na lang po ang flashlight.
0: Binitawan niya na, no? Binitawan niya na yung flashlight. Yung tayong ba, ano? Isa rin yun. May tayong ba dyan? Matayong ba yung lugar na yan? Santa Lourdes?
6: Opo, sir. Doon po banda sa pinanganuhan niya po, sir. Bihira, may
0: ano?
6: Tayong.
0: Pagka nangingilaw ka pala, dapat may suot kang, ano, yung... Hindi lang tsinelas o ano, yung pangontra sa mga tayong. Kasi madilim pa eh.
6: Opo, sir. Madilim po kagabi.
0: Kung manginginas, tapos ang tuhod yung tubig, ano yung pwede mong makuha doon? Sikad-sikad o balata, no? Ano?
6: Sari-sari na po, sir. Basta makain lang po. Yun po, dala po nila yan.
0: Oh, kasi kung hindi siya kati, hanggang tuhod yung tubig, ano yung kakapakapain mo pag manginginas ka? Kapakapa sa ilalim?
6: Ang purpose po nila, sir, maghuli po talaga ng kamaron. Yung maliliit na kamaron, sir.
0: Ah, kamaron? Oo. Paano yun? Paano yun? Paano lalambat? Hindi naman ano?
6: Nagagawa po sila ng tawagin sa amin, siktaw po sir, yung ginagawa nila.
0: Siktaw?
6: Siktaw po.
0: Ayun. Yung
6: may stick siya, may hawakan siya, tapos may bilog sa dulo, na parang panungkit po sir ng mga star apple, ganyan.
0: Okay. So, ha? Sigpaw?
6: Opo, opo.
0: Sigpaw?
6: Opo.
0: Ayun, so hindi kasi ang ano ko, alam ko pag nangingilaw, yung kati talaga, may mga bato, nakalutang ano, ngilaw, yun.
6: Opo sir, nakalutang naman po ang ibang bato kagabi.
0: Ah, nakalutang, oo.
6: Opo.
0: Pero itong kila George kagabi, may kasama na yung hipon, yun nga, yung sigpaw.
6: Opo sir, yun po ang purpose nila na kaya pumunta sila dito.
0: Ayun, sigpaw. Magkano ba sigpaw ngayon, yung hipon ngayon? Medyo mahal, no?
6: Na ano lang po nila sir, kakainin lang po, parang trip lang po nila kumuha.
0: Ah, trip lang, pang ulam-ulam o ano, siguro?
6: Opo.
0: O, kasi maano rin talaga pagka yan yung buhay ng mga mangingisda eh, di ba? Talagang pagka, may kasama pang bata, ano, mga bata kagabi?
6: Opo sir, may kasama pong ibang bata na pamangkin ko rin po ang iba.
0: Ako, mabuti na lang, hindi sila na ano, no, sa mga ganon. So... Ang posibilidad, yun nga, hindi pa natin maano ngayon, yun, may tayong, may salabay, hindi pa natin, ang importante ngayon yung maipagdasal natin na nasa maayos na kalagayan si George.
6: Opo, sir, yun nga po ano namin. Sabi ko nga po sa kapatid ko, huwag mawala ng pag-asa, makikita din.
0: Oo, sige, sige. Nandun na rin yung tropa ng Coast Guard, no? Kasi kanina pagtawag ko sa'yo, nag-aalala ka at nananawagan na kung pwede puntahan na at wala pa sila doon. Pero kagabi yata, parang inabot na rin sila ng gabi o madaling araw, no? Bago nag-start ulit ngayon?
6: Opo, sir, mga 12 po, sir, sila nag-uwi.
0: Okay, sige. So, Janet, mamaya, papunta na rin yung tropa natin doon, ng XFM, no? Yung patrol natin para tingnan ano, yung ginagawa na operation at bantayan. Ano? Sana makita ng maayos pa si George mamayang konti. O sana't makita rin ngayong araw na ito. Mahirap kasi pagka na lumipas yung isang araw, medyo matatagalan na eh. Di ba?
6: Nga po, sir. Ang masakit po doon, sir, nag-iisa lang po siya dito sa Palawan.
0: Ha? Asan yung pamilya ni George?
6: Sa Zambales po. Dayo lang po siya dito.
0: Ah, dayo lang ito?
6: Opo.
0: Sino tinitira niya rito?
6: Yung kapatid ko po, sir. Yun ang naasawa niya.
0: Ayun lang. Na-inform na ba yung pamilya niya sa Zambales?
6: Opo, sir. Yung kapatid niya, yung nanay po, hindi po pwedeng ipaalam kasi nga po baka maatake.
0: Oo nga. Hanapin mo na si George, ano? Kung anong talagang sitwasyon.
6: Opo. Yung kamag-anak niya rin po sa ibang bansa, na inform na rin po.
0: Ah, may ano sa ibang bansa?
6: Opo.
0: May asawa? O, sige. Si George ba talagang mangingisda ito, Janet?
6: Hindi po, sir. Ano lang, kung sa kwento ng buhay niya po, sir, sa Zambales, maganda po ang buhay niya doon. Hindi po siya nagahirap.
0: Ah, ganun?
6: Opo. Ay, sabi ng kapatid ko, umuwi ka doon. Sabi niya nakaraan, doon hindi ka nagahirap. Dito sa Palawan, nagahirap ka.
0: Oo nga.
6: Ay, yun po ang na-enjoy ng buhay niya, sir. Yung ganito po kasi ang buhay. Ito ang gusto niya.
0: Ito ang gusto niya. No? Kasi sabi mo, may kapatid abroad eh. Si George eh.
6: Yung ano po, kamag-anak niya po, sir, sa abroad.
0: Pero may kaya sila sa Zambales? May kaya?
6: Opo, sir. May kaya po yan sila.
0: Ayun. So, nag-stay siya rito dahil gusto niya, no?
6: Opo. Yun po ang gusto niya po, sir. Yung ganitong buhay. Masaya daw po siya sa ganito.
0: O, kita mo. Kung saan ka masaya, doon ka talaga, no? Pero yun nga, gusto niya yun. Nangingilaw, tabing dagat, presko. Oo. Opo. Pero marunong siyang lumangoy, no, Janet?
6: Marunong naman po, sir, kasi may pispan naman po yan sila sa Zambales, eh.
0: Ah, may pispan pa?
6: Opo.
0: Mamaya, may kaya talaga, no?
6: Opo, dalawa lang po yan sila magkapatid, siya nanay at saka tatay.
0: Oh, sige, so yung asawa niya nandito?
6: Opo, taga dito po talaga kami, sir.
0: Ah, taga dito. Sige, okay. Janet, tawag ka lang kung ano yung maitutulong namin, pero yung pagbibigay ng impormasyon sa mga kababayan natin, no? Yung iba, hindi lang Coast Guard na naghahanap dito kay George ngayon, pati na yung mga ibang mga barangay natin, yung sila Santa Lourdes, yung mga barangay official ng Santa Lourdes, at itong sina Barangay Secretary Rald Padilla, no? Yung mga official natin dyan, kagabi, ginabi na rin. Ngayon, resume na naman sila ulit. Tutulong sila sa Coast Guard para makita na agad itong si George, Janet.
6: Opo, sir. May dumating na rin po na pulis.
0: Ah, dyan sa inyo. Nag-iimbestiga na, ano?
6: Opo.
0: Oh, sige. Janet, Anlap, maraming salamat, mama.
6: Salamat din po, sir.
0: Sige, God sige.
6: Po.
0: God bless. Okay, yun. May pulis nang dumating doon, ha? May ano pala ito, Bon, eh. Si George, may kaya sa... May pispan, eh. Sa Zambales. Pero ang gusto niya, yung ano niya, yung parang ano niya ito, yung ito yung gusto niya eh. Mangingilaw, tabing dagat, presko, no? Mga kaibigan ako, sana nasa maayos pang kalagayan si George, mga kaibigan. So kailangan talaga yung ano, yung ingat, yung tayong. Yung tayong, pambira yung tayong na yan, pagka natusukan yan, Bon, no? Iba yung tirik sa tayong. Yung tirik, chinichibog yun eh. Kahit matapakan mo yung tirik, mga kaibigan, okay pa eh. Pero ang tayong, pag natapakan mo, talagang tirik ang mata mo. Masakit yun. Lalo yung salabay. Pag dumikit sa paa mo. Ha? So hindi pa natin alam, ano? Buhaya, mukhang malabo eh. Yung kalapit na barangay ni Santa Lourdes, Bakungan, meron dyan si Pilo. Nahuli dyan si Pilo eh. Nakakagat nga ng bata yun eh. Mga kaibigan, oo. Pero buhaya, mukhang malabo eh. Kasi kung ang buhaya, sasakmaling ka, makakasigaw pa yung biktima eh. Tapos iilalim niya yun, aangat, malabo yung aywan ko lang, hindi natin masabi. No? Pero ang ano natin ngayon, sana ay nasa maayos na kalagayan si George. Oo. Ay sabi ni Jan Consulta ng Palawan, no? Bantol. Pinakadelikado pag natapakan, pagka nangingilaw, bantol. Ano may tsura ng bantol? Yung ano? Nagawadye?